0: katod kanyo sa DPX sa 500. Hoy, di ba? Ang edad-edaran mahimong mabatanon, mag DPX 500, ang DPX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog ug pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles ug pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots ug uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DPX 500 kampiyon sa proteksyon nga adunay 1.3 million orak unit sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DPX 500 atong panit mabatanon internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DPX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna, Ligas, DYHP, Tatak, Ironman.
1: Salamat kay kasama ang Edward Ligas para sa atong balita sa sports ni mga oras sa standby. Karantong taon, duman lang sa atong pipila ka mga painom do. Babati niyo pagbalik sa attorney Rufil Fernandez Banyo. Alas sa intuga pa mga isyog mga komentaryo. Uban po na ako din sa control kasamang Kaisos Menia, Nems Quiñones, o Gerald Albios. Ako sa aming Radyo Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpamina o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon, alas 8:06 na.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, Paspas Relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sawaya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang kirisitang tambal nga nasawaya na. Paspas Relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. It's Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede so makping meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. You ni labyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
5: Bisan kapoy na, kayahon tanan. May na lang na ay bag-ong Revicon.
6: Ang Strongman's multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
7: Revicon, tabang aron masagad imo kakusog
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
12: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Milks for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
11: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
13: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for Kids.
9: Unilab quality yan.
10: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
14: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
15: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin B3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise. Size based on red. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
17: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
18: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
17: Dawgjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
18: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
17: With regular use, results may vary.
18: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka o guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
19: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
20: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
21: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
20: Let's do this!
21: Pag Enervon Z Plus na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
25: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
26: Atong takna mahigalala sa 8:17 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon o inyong tulumanon.
25: Straight to the Point.
26: Kini nga portion mahigala to ganato usab sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita nana dinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or sa mas giila kini nato makabuhay o sa kan life-giving plant sa ngan palangdaan makabuhay makahatag og kinabuhi. O gisagulan pagid kini asitaba garlic plus turmeric ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C, o iman vitamin B1, B6, o B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
25: Straight to the point.
26: Oga kinisab nga portion makikilantod sa mga to sa EXL Black Coffee. Matuni ang himsog nga lawas o maayong kinabuhi. Uban ang EXL Black Coffee, espesyal, kompleto, di kalidad o epektibo nga mga halamang gamot. Nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Niya ang sekreto alang sa maayong panglawas, ang EXL Black Coffee, ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahimsog og kaayuhan alang sa kadungganan sa kahitasan.
25: Straight to the point.
26: Now, daghantag mga reports karon, mga higala, ang atong kauban to sa gawas nga bahin. Doon ay report na itong kwaon. Doon na po mga higala tay mga issues at umalikan ng impeachment. Daghan mo ko ng accounts, VP Sara. Pero pag cross-examine ni Attorney Michael Pua ni Gawas, sa hinungdan nga nung daghan itong mga bank accounts, ato na yung sigutan nun, ha? Kanya ikaduha mga kagalaan, kining presko ni VP Sara, ato pa na yung hisgutan sa mga kagalaan. Iwason to sa naghisgot. O ingon man mga sukit di paminaw, ang nagkadaiyang mga issues ining hagpat-hagpaton talang ng impeachment asa tadapit kay laay na magulgayo at yung ipakuan ang tanan. As makaing hearing, di apod pwede nga akong i-discuss tanan diri ang mga higala nga pabati ito tanan ang kinitibukan. Adan tagsiyam siya. Basig laayon po mo diha hinoon. Sumunang ato lang pujut-pujuton asa ang highlights sa hearing kagahapon. Okay, sumunay may tabo mga higala. But before ana, naputay mga balita mahigala nga labihan ka stressful. Ano sa tasa mga nasakpan na minaw sa DYHP busa makadawat mga pahalipay gikan sa tong Sibiana na sa linya karon sa kasamang Lailin Rabanes Arigadas. Yes, kasamang Lailin
25: DYHP Tata Aramel Report.
1: Mayroon buntag ka sa mga regimen na ito ni Rufil. Mayroon buntag sa kanang soaking tigpaminan na itong stasyon, DYHP. Live dito karon sa Cebu City South District. Sila lang sa Masurki Makadawa sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo. Isip ka salamat sa lakanun na pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Virginia Gloria. Nicolette Lim, Lina Pansacola, Brenda Sabilla, Maribel Permis, Romeo Cansancho, Aloha Xavier, Leonora Treya, Oclerami Cruz, o kaya na sa ikasingitin nyo sa DYHP, salamat, salamat sa DYHP!
26: Okay, salamat kay Lailin Rabanes Aligada sa mga report. Alita sa ato mga exercise kabuntagon. Kauban ito mahigalas kasamang Julius Balilig Idol B. Uban sa mga nasakpan na minaw sa IFM o DYHP. Hala, kumbati na!

0: Okay, nang salamat Julius Balili o gasama nasakpan namina sa IFM o DYHP ha nga nasakpan namina padayon sa pagpakusog sa inyong mga radyo aron nga padayong sipa ang atong sibianan din ha o bakadawat o mga pahalipay gikan sa IFM o DYHP. Bueno, mga kaigalan, aritas dunduga, mga isgutanan karong nga buntaga, mga sukit ng paminaw. Atong balik-balikan, mahigala niya press conference ni VP Sara. At osan mahigalang balik-balikan to mga kaigala, antong impeachment trial. Di apod mahigala yung mga bumbiro nga, kuan, mga gipamalit, mga kaigalaan sa gobyerno. Kagagmay ba niining mga kuan, ha? Ora gihimo manggikan cawan mahinoon ig maayo mga kagilaan ning motorsiklo mga kagilaan nga naguyod og kuan kini ni ang tangkis tubig. Onya ni ingon karon tubag ang DILG nga gikan cawan mas June Vicrimulya sa di na amo. Ang LGO may namalit ana. Ngano man po, so ibalik at itong ikuha ng isyo sa LGUs dahi. Ano sa man ang mga kuha na? Ha? Muna tanaw na ito kasi ng hunaw ani mga higala sa ilang mga kamot. Ano ni ma-appeal sa kasuko sa publiko ani ron? O kantsaw sa publiko? O niya, ato sa lakbitan o gisgot may galang update labo sa itong gitabangan kagahapon katong bata mga sukit ng paminaw. Atong i-check ang inayawan police o kumusta man ang ilang paglihok ani o ang women's desk. Ato pangamustahon sila mga sukit di paminaw labot ani. Unya daghan tag ato ni ma-discuss may galaghang mga lessons nga makuha ani indekin. In the part atong ingan lag Ruel, in the part mahigala sa inahan sa bata o katong mga higalang lula sa bata. In the part po sa barangay in the can. Pero bita-bita itong barangay sa Bulacaw kay o mag-hearing sila sa barangay, libre ka on the jalebi dito in the Maris. Dali na siguro masitol ang mga problema dito kay pakanoon ang jalebi. Ngaon sa muha niya, salo-salo ha. Nagi katawa-katawa mga kaigalaan pero at least kung tinuod magaling ng gisulting kapitan although lahi ang gisulting mahigala sa kininiang complainant o tinuod din ka kapitan makainyong gikaenday marisog sana all. Kaysa tanang kapitan nga akong nahibawaan kani pa'y kapitan nga mupalit o pagkaon kada hearing no? Good morning mo dakap ha. Makasana all masada. Actually kung tinuod ni mahigalang gihimos kapitan dai nga palit sa kwan kay namay magkwan. Dalay gud maya pud na kung tira kag kana tinuod. So sugdan og dunay husayunon sa barangay Inday Mare sugdan sa ato kaon ka og jalebi para mabugdaw o. Pili na sa McDo sunod para di magmahay itong McDo. Ako yung aking katawa-katawa mga sugit ng pamilya. Kaya karoon ba sa kukadungog ining kalakihang doon na mga higalay kininiang. Pag-hearing sa barangay mga higalang kininiang. Ang kapitan yun mismo, no? Kaya doon naman sa igi, lain ko nung gihiring at panahon na day. So, siya yun mismo, mga higala maoy mo, palit o jalebi para pagkaon ba sa mga kwan? Kanang gihiring diha, no? Gihusay sa barangay. Unya na, timingan po nga na ato, mga higalang bata, nga nireklamo mga kagalaan tong Ruel, ang matod pa ang katong iyang lula sad, nag-ingon nga, huwag mong kumagdahong, kung sila binakog buutan man kay naamugod na mag-choir, mag simbahan. Ang ato inidaghanta mga lessons nga makuha mga sukit ng paminaw pero karon pa sa kuha mo nagwa ko kadungog kung anong kapitan mo kada hearing magelag kuan magkasana all gika nga palitan ni kapitan o jalebi ng iyang husayo. Kaya ang version ni Kapitan sa may nipalit. Ang version mahigala sa responde ka ng komplina siya. Namalit og Jollibee itong kung ano yung katotoang ang reklamo. O, kinsa mo po, ang nakita ko dito mahigala nga nagbitbit sa Jollibee, kanto mong konsuluwil o kanto niya mga kaubanan. Di po ba ayaw siguro mo isuguo ng Kapitan itong respondent nga diyay ko na palit ni Jollibee, dito yung kwarta o papalit o Jollibee. Ato lang yung tagad-tagad mahigala ang atong mga follow-up ano yung mga sugid ni Paminaw, no? Shout-out nga ito ni Kapitan Juna Babatian Abilianosa. Good morning ni Buda. Babatuan, no? Good morning, Buda Kap. Nabaguhan lang ko ba nga kini niya makasana all ka dyan? Pag tinuod niya yung ingon ba? Lahi man yung version mahigala sa kining complainant. Lahi pong version Kapitan Japon sa ako yung namalit o Jollibee. Ha? Wala ko mo na, kasana all ta, pero di ka mahulot yung mong honorario mo na kap, o ikaw may tigpalit o Jollibee. Pero tinuod man galay na, makaingon tag sana all. Eh, sa ako mga kailang Kapitan, ha? Daghang tag kailang Kapitan, bida. Di mamalit o Jollibee, anang ilang husayon, ay. Inyan tong bata, sige, wana ha. Ang version magulis komplinat nga, sige. Kinini ang okay na ha. Oh, sabot na, sige, pirmahay na. Magkwana ha, hindi na mag-sigot-sigot, ana. Hindi pa ulit sa balay, kwana. Kaya ako mo inyong kontra ko mag-sigot-sigot pa mo ng kwana. Ang may version. So, munang ni... Muna, daghang tag-lessons nga makuha, ano ba? Number one, kininga kaso, dili ni Cognizables Barangay Cup, no? Kapitan Juna, babatuan din eh, babatuan Bilanosa. In the first place, dili ni Cognizables Barangay, ining kasuha, ato na yung sigutan o niyang dugang mga sukit ni Paminaw. Pero karon pa sa ako, nakasana o lang po tanga, sa ako mga kailang kapitan, di sa palito Jollibee na nahihusayon. Pero doon ay nag-chat na ko din nga, kung sugoon ang respondent, oy, base ng trabaho, nagtrabaho sa barangay si respondent. Dili si respondent nagtrabaho sa barangay. Doon ay nakasulti na to nga ang igsuon respondent trabahante sa barangay. Muna ay klaro-klaro. So, malagmit nga gipaningkamutan po kapitan siguro gyud niya makuansad ni. So, ato ni tagag pagtagad mahigala unya nga tagtaod kay video. Nabaguhan ko mahigala sa mga kapitan nga naminaw karon. Nagamtag migong kapitan, ha? Nag-detex mo ganun yung uban nga nang atawa, gani? Good morning, Kapitan, kinini ang Kapitan Juna Babatuan Abilianosa. Daghan ko mga amigong Kapitan, man, take sila na ko nga. Sana all rin ang Kapitan na kayo. Ang uban mga Kapitan na, di man mahiwa na. Ha? Ighusay sa barangay, husay. Pero, bitaw, tinuod din ni himuon ni Kapitan Juna. Mas madali siguro paghusay na eh, kaya tumasudlag, sugda na itong pangaon. Pero nabalaka lang sa ko, basig mahurot yung mong honorario man ang kalaki, hakap. Ato isgutan niyang tataod, mga sukit ding Paminaw. Pero sa dili pa mahigala to sa kuan, ang report ni Jane Gallardo. Ready na ba si kasaman Jane? Wala pa mo ready, ha? Kay kinini ang asilang ato lang tagagpagtigad niyan tataod lang kasaman Jane kay to nag follow up po kasaman Jane Gallardo. Pareho kong tawag sa DSWD po rin dekin bisag sa off air lang sa kato akong i-chat ba diya sa kuan atong group chat. O kay labot aning pag follow up aning kuan na kini kasuha mga sukit ni Paminaw. Kay kinini ang aron niya ma kuan ang tani matagaaga pag follow up mga sukit ni Paminaw ning maong issue sad. Pero ang ako, daghang mga lessons nga makuha na ito, no? Panalitan kini si Ruel, sa sunod si Ruel, gawas mga tubang kaning kasuha, pero kaning mga naminaw na korono, ayaw mo siguro og kada na ang mas mayo nga magpamassage mo, ayaw ng mga dalaga. Kaya 16 years old yun ito 16 years old niya, guwapa na yung bata, ah. Wala, giblor ko lang. Ang naong mahigala, gwapa ning bataa sakto og barog, sakto, mahigala, glawa, 16 years old. Good. Tanaw ko ng, imagine ako ng 16 years old bang higala. So, unya mo na imong ipamassage daikin, padung ka matintal anang kalakiha. So, muna akong, kwan mga, daghantag mga lessons makuha, ah, labi na ni mo, well, og kanang mga naminaw na toron, kung mahimo mo, likay na lang siguro day. Kay imo na ron, di man na ibahog palinti ni mo ng dalaga, unya, mo'y imong ipamassage. Day, massage da. Day, hilot, day. Kanang hilot, gamay na lang nagkuwang sa, kuwan. Day, hilot ko day. Arsoon school to day, kay magpahilot. Anak, mamurag. Gamay na lang ng hilot, og palihat tong kanta nga, kada uli hilot. Og panalitan kay doon na may kwarta po si Dodong Ruel kay kumanis siya naman siya negosyo dahil nga nang mag-spray-spray mga termites ba dahil ana muna yung negosyo dito unya mga ilado na ilang pamilya sa diha wak ko lang bitaw sa panganli lang sa ang kwan ba kay sige lang sa itagan sa tog chance may galang nga kwan kay pasaka man yung kaso mga sungit ni paminaw but in the meantime ako lang sa ang ginana para di lang sa kay ma mailhan ba ang atong reklamante kay atong giproteksyonan sa ang iyang identity. So kinini ang og murag kapoy gan islawas murag ganahan ka kon adto na lang ka sa namay daghan mga massage parlor dire eh. No daghan mga massage parlor dire sa Cebu og panalitan og kuan pwede ba ka masuri-suri sa namay daghan mga clean massage og gusto pa kag dili clean na po siguro na daghan. Naman to sikat kayo sa una kato na isyos kapitulyo tong lingga massage. Mugasto na lang ka dito kaya hindi ka kasa dito sa kwan bata nga nang inanang dalaga ba iyan ka nang dalaga di ba muna kayo ka maumuhilot lahi o gawas kung lahi kini mong tuyo pero kung panalitan mapamasal sa ka ba kini malaysyon sin sa tanan ha. Namoy mga dili igbaho nga kuan diha. Unya kadto pod lesson po ni sa katong iyang mama. Magmama man sa adto, lula man to niya. Nga kabantay sa bata na may kwarta kung bata. Kadi ko mangayo kon day. Order ang bata to palit serious. O palit-palit na kag imo. Kabantay mo sa inyo mga anak, labi na mga dalaga diha. Ngano na kay kwarta day? Kay ang iya dahin mo una ni inighuman day ay og smukoy ni Sir Ruel. Matod pa sa aligasyon, tagaan sa 500. Sumo ka na nga, kinini ang, nakain na ikatawa, pita rin wala chat, ako, kapitan, kapitan Abilianosa, good morning, kap, nagay mga kaila kong kapitan. Nga nagsulti sa lako nga di may muhatag ko dyan libi. Uy, ka nang mag-hearing. Mag-hearing ko mga higala. Nakuyapan ko yung taon ang mamas bata. Kay, humagkaon na na. Inyo. Sige, kaon-kaon sa mong. Ang bata pa siya, kaon dahi, kaumayon dahi, hanjan libi. Yan, pag ino niya, sige, bayaran lang ko sa mga gasto. Kay nakalakaw-lakaw man. Ang ibayad ay 15,000, unya papirmahon siya nga, pirma na lang ani nga kuan. Nakuyapan taon ang mama. Yeah, man ako man interview gapon. Bisan nag-oxygen na siya dahil, butang ako. Kanyula na iyang ilong, iya, pirma-pirma, ay, di sa kumpirma. Limang ka nang nag-oxygen na papirmahon ni mo inday maris. Kana simple raman na, kini ha, kinsay nagpalit sa Jollibee katos Ruel o katong mga kaubanan dito iyang mga kuyog. So, nangaon sila dito. Kana dool-dool na sa tinuod kay kinsa may kapitan mo palit o Jollibee matag hearing in the maris. Naghan ang hearing uno ni mo, no? Nag-chat ni ko mga kapitan, nangatawa lang din yan sa imong istorya, Kapitan Abilianosa. So, kini ba? Klaro-klaro ba lang? Unya, pag abot dito, nangaon sila, anak, kaya nagbitbit sa Jollibee si Ruel man, o gato niya mga kaubanan. og maingon sa kapitan nga yang gisugo, lahi pa siya pabitbiton ni mo. Kapdi sir, siguro to si Ruel may pabitbiton. Kaya respondent man to sa kaso. Nga husayo nun. Nga in the first place, kini nga kaso, inani nga kaso, dili ni kog ni sa balls barangay. Ay, lesson na sa mga kapitan sa nga kuan. Kay, ang lahi mo ko na version rin. Nga, ningkamot mo ko si kapitan nga kuan. Manya, niingon pa si kapitan. Basta mo nanahan, husay na mo ha. Isusurya pa mo ganit dito, ako na inyong kontra. Medyo lain paminaw na kapitan na Abilanosa. Ha? Igon sa mga kang bibot. Nga, ha? Igon sa mga bibot ni? Ah, ang bana. Ang bana niya, maoy. Igon sa mga bibot? Ah, basta kay palihan, kapalino, dagang mga Abilanosa po sa South District. Kini ni, ah. Ito lamang ko na ba kay, kung kinsa nagsultis, tinunay sa'yo na maging nagkapa o ginamakakakap sa imong version o gwa, ipakita ang CCTV. Namay CCTV sa barangay. Naunsang itabu ang ano nakuyapan in tao ng mama. Nga papirmahon, mahigala pirma na niya, okay na ni. Dili na mag-isusuri ha, basta nahusay na. O, kinini ang, niya kinsa nagbitbit siya libi, maklaro ba na sa CCTV? O walang tayo, baka kaiba. Kahit kini mong bata, mahigala, kanabang medyo imong paminaon, actually in the first place in the kin, sa pagsugod yun, murag maka-appreciate pa sa tabaya sa barangay. In fairness, mahigala sa barangay ha, kay kuyuga may mas pink room sa ni. Kini bata ama kay galaan. Ang kuan lang, pagkahuman lang na anayang result, iya lang di patawag na usayon tani sa barangay. Mauni ang nahitabo mga sukitig paminaw. Og, basta daghang mga lessons na ito makuha. Pero karon pa ko ka dungog o kapitan nga, mo pa, kaon sa Jollibee, dunay mga hearing. Kay kung mauhon na nabalaka po ko ni Kapitan Abilanosa, hulot po yung honorario manakap, ay palabi po si kamaayong tao ka. Okay, ate, pakita ko lang sa CCTV sa barangay ka, be. Para makibaw, ano itong kamatuunan? Kinsa may nagbitbit Jollibee, ikaw may nagpapalit sa Jollibee, o ang respondent may nagpalit sa Jollibee? O. Oh. Kaya maklaro, gina. Nga di po maayo kung imo tong kwartang gipalit sa Jollibee, di po maayo nga suguon yung mga respondent nga may mapalit. Mapoy, gipabitbit na ikin. Pero ang tinuod niya, kinidiin niya, igsoon sa respondent, konektados, empleados barangay. So malagmit suod ni nila niya mo nang ipaningkamutan ni kapitan og kuan dito. Kana mo ikuan para nga dili na ingon niya mag tagantag-an ta mamurotag maglikoy-likoy di man ta maglikoy-likoy ato ning klarohon. Pero kini dagha mga lessons nga makuha, no? Kini ni ang importante sad niya makahatag og leksyon sa tanan onya kini ni ang ingon ra ba to mga higala nga nagdahom lagi sa buutan ingon tumama kay mag-choir-choir mo na simbahan sir mo na tuol sa mga buutan ba? Actually, maglihok ka simbahan mga buutan, gina, no? Na kay ko anan, pero usahay, matintal bitaw usahay, mo nang palayo ka sa tintasyon na lang. So sama ining, kana bitaw na ka simbahan, kung mahimo, dili kay kamukwan, kay ang tintasyon, grabe kay day. Niya ka na, imong ipadulan tintasyon, imo pa inyon niya, diriday, anang hiluta ko diriday, na. Unya, kamulan duha ng kwarto maghilot ng dalaga, guwapa na mabihana? Guwapa na yung mabihana? Sakto og barog, sakto og lawas. Unya mo imong ipamassage. Unya, nga rin sa ulo dahi, massage ang ulo dahi. Ang sunod na nalahin na nga ulo ang ipamassage. Wagi ko mo maglikay na nandaan. Ha? Kaya sa may motibo ining mamasangil mga higala nga, nabayan na nagtrabaho diya in taon ang kwanwa. Ni undang sa trabaho dahil dili niya makaya nga. Padayon sa trabaho to. Mao ba na ilang source in town sa kuan? Unsa may motibo anang bata og mamasangi lang na diha mga sukit ni paminaw nga naagos sila nabuhi diha town. Kay nagbantay tiguang lagi ning iyang lulasad. So kining bata gidada dito. So sila actually sila ran tulos balay. Og sa tiguang. Ang problema lang kung maadlaw o kutob sa magabi ka na sayong gabi eh. Kay himuon din yung opisina mahigala ni Ruel, kanang silong anang ilang balay. Kamu na yung nagkakuan niya. So, ato din nga tagag pagtagad, mga sukitig paminaw por bina. Unya, tataod lang, kay kuha pa na ko ang dugang report, ano yung update sa Women's Desk, kasama nga Jane. ang update sa Women's Desk, no, o sa DSWD, palihig ko dahil sa DSWD, o sa ilang kuwanan ni, ilang pamaagi ni Ron, kaya ito manigit pakuyugan kagahapon, at ako na report ka sa Manjain Labot, anak, kaya doon na pagilang reports ka sa Manjain, kaya doon na may bala, may kikinig patakag, pasalba, saan sila mga pusil, siguro, na ay mga kuwanan ni, ha, na reports ka sa Manjain, kaya doon na mahigalay bala ni Kalit, o suod dito sa balay, kisa may nag, patakag pabuto diha nga ngano ni sud maning bala nakaigo ro ba sa sud ato ni tagag pagtagad ba kay gilan standby lang sa uman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum alas 8:44 na.
1: This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
2: Hey! Kidney care time!
3: Sakit yun akong kilid, maglisog kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
4: Okay, so nga nagka-kidney stone mga UTI?
3: Sa sige na ako kaugparat, nainom na kong soft drinks og sa junk food.
4: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
3: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na yun akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
1: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot saan makuwi ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Gikan sa kinatas ang bukid.
8: Nak! Kitkamusta ngay?
7: O bisan sa pinakalayo nga isla.
9: Nay, gagraduate na ako!
7: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
10: Papauli na ko ka!
7: Go forward together. Globe.
11: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
12: Halinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
15: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
2: Kidney care time!
17: Wala na ako mag-dialysis. Oh, miyundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Kung naayaw man akong kuhan, lawas, balik bang pag-kondisyon?
18: Kininang kidney care agam o gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
19: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot saan mang uwi ng sakit.
15: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
20: Ah! Ang sakit sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
21: The right hydration matters.
22: To perform.
23: To win.
21: To rise above challenges.
24: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
21: Fuel your peak.
23: With the right hydration.
21: With the right minerals.
25: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
21: Summit Natural Drinking Water.
15: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
26: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
0: Atong attack na alas 8:48 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
0: Ina portion may gatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa atong immune system o dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa pagmayo itong mga cells, makaproduce o mga panagang, makapatay o mga viruses, sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended na sa mga medical doctors. 100%. Gagi naman sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak Vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Usminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Ingon man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Balagay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee.
26: Straight to the point.
0: O kininga portion sa matod kanato umay gala sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa tuntinae o kolon. Kini ra malikyan nga magpundo mga hugaw nga may makaingon ani mga kolon polyps unay motubo sud sa tuntinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kolon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or baka sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuntinae mamakahatag din kini kahupay sa kolon tian ug sa lawas. Ang Super Fiber mao number one nga colon cleansing product karon ug rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-inom, maghula ka usa ka sachet may isagol sa usa ka basong tubig. Imong kutaw na mayo isay kumayo ug unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3.
26: Straight to the point.
0: Pero balikan to gamay ha before ni Jane Gallardo kay tapang gi-contact kanali. Dai kana bang sa simbahan bitaw daghan bitag mga issues ana pare pastor ministro sa una matug simbahan magampo unya mabinutan dito pero dili gyapon kumbiyansa kay daghan ba yung mga pare o mga pastor o mga ministers nga involve ana pila man tong mga kato mga pedophile o uban pa daghan man na pero dunay mga tarong sad daghan na mga tarong di malikayan to sa temptation siguro sad so manang may ka nga di man kay ikaw katuo kay choir good may sultis mama oh. So, malagmit nga, okay, buutan, pero kana naging tentasyon kaya magpahilot, magod lagi. Kanya kay buwag sa asawa, matod pa sa ato na kuwang report. Kaya nagmusuloy siya rito sa hungkira lang sa. Ato lang agi katawa-katawa, ha? Kaya di ko katuo kay choir na nabitan tayo mga issue sa uban. Kinihakuan lang niya, na yung mga pare, mga nagtarong, mga maayo, mga pastors, mga ministers, mga ministro. But nabay mga na-issue sa gitana. So, motong doon ay istorya, indekin, katubang ingon ang mama nga, ingon si ang anak na dalaga ba, kay? Kini istorya, gondi nga, kwan? Iyang inan, iyang anak na dalaga. Day, unsa man ka nga, sige makakuyukuyok na mga naasa, kwan? Kaya mga bataon nga, mga laki niya. Sa, ay, ma, ay lang kabalaka, ma, ingon dalaga, ay lang kabalaka, good ma, kay, kanang, kuan man ka ng naramang simbahan. Tsaka na mag-overnight man mo. Ay, mabala ka, man ka nga mga seminarista naman akong kauban. Kahugaw, di ka una-una, mga seminarista naman, di ba namang labot. Iyong mama, uy, ay kumpiyansa ha, kay ako kapahinuduman, ayong papa ba yan, obispo ba yan? Ito, joke-joke lang na mga sukintig paminaw. Pero kini yung magungin ani, labi mga pare, mga obispo, mga monsignor, ana, mga ministro, pastor. Kano ni ang, di manggod sa kwanday, maduol magugas tentasyon, labi pa kay, kano na ang, labi pa din iba mga minyo, niya, naakasa kwa, no? Ma, so, kung mahimo, labi po ito mga babae pod, kiningin na minor man gano'n eh. So, dili tama kakuan na. Pero katukuban nga dili na minor, ay lang mo kayo kuan sad kay, kana mga tao na ba usan sila? So, bisa pag unsan mo kaaktibo diha mga kaigalaan sa panerbisyo, simbahan, pero tao naman sa gilgod. So, muna nga, palayo lang ka tentasyon gamay, o tanaw ni mo murag kuan ba? Kana gano'n, imong gisub, imong gipaduol, imong kaugalingon si tentasyon dahi. Aside ha, gawas ko noon, nagituyo pagsugod. Pero kung kay tuyo pagsugod ba nga kuan? Kanang ang babae, ang dalaga, 16 years old, guwapa, puti, sakto glawas, bigot ni mataa. Wala na ko ipaklaro din eh. Unya human, umaway mong pahilot-hiloton. Hilot sa ulo, ana. Kadugayan na mo yung hilot sa laing ulo na medyo delikado, no? So, muna nga, in the part mahigalang Ruel o sa mga naminaw ron, kana na ang, labi na itong taga-simbahan, ay mo kayo og kwan. Kalisod man kayong tentasyon, God, maduol-duol ka ng kwan na, imo ipaduol, imo kagalingon, ni anang inana. Kato, nag-atiman sa iyang kwan ng mama, unya, wala lang tatunya basudlas kwarto, kay magpamassage. Kanago masods kwarto kamon landuha unya nagpa-massage ka. Bida. But ikaw Ruel no kung mo hatag ka sa imong side ako ka masulti on dire. Sa imong side sa nining tabua. Ganahan ka mo bisita ka sa DYHP ako ka tagaag para ma-fair. In fact, ipadad ana tog reporter dito para ma-fair. Ang problema lang di man kamo tingog unya gipatawag sa barangay, di man sad. Ah, so tagbog paabot mo reporter dito, gikuhaan na mo sides kapitan. Pero ikaw amo kang tagapasultion, amo kang giadto, pero di man kamo tingog. Mas mayo untag magkasulti sa kasi mong side, ha? Willing mi mo hatag ni mo og maminaw sa imong side sad.

0: labot aning kasuha ang update na to. But before anang kasuha nga update, niya may mas presko good niya hitabo, na naigo sa stray bullet dito sa may talisay. Unahon ta sa sigurong video na eh. Okay, so unyan taod-taod na ning kaso may galas bata dito sa may Bulacaw. Unahon ko sa aning pinaka-presko ron, niya ay naigo sa stray bullet dito sa may talisay ang ilang balay. Kisa pa po yung mga irresponsable diha karon niya nag patakang pabuto silang pusil. Ato siya pa kuhan ko na ning video dong. Sige ko no.
1: Guys, kanang nang nasudlan migbala sa among kwarto. Ana bala, guys. Ang kadugo ang kamot ni Joyka. Galay anang ang kamot niyo may dugong kayo dugo. Madlok may mugawas ba? May ganit niya ang kamot na ingo.
0: Taga kang bala?
1: Ang tabang niya may dalang ninyong may maniwag mo naman may matawagan. May matawagan dyan. Mariamin niyo sa balay. Mahalok niya mo gawas. Mahalok niya mo gawas, dibingay. Gusok mo ang gudyan niya. Mahalok niya mo gawas. May gani kayo kamutray na naiwag mo sa balay. Ang daang na maluwi mo. Sama na mo ni Gwendolyn, manaw na ako ni Kuya. Mahalok may mga mo sa balay na. Mahalok ka. Ako nang dalos Kuan ni hospital.
0: Mahoy tao na yung mahigalang itabu ako.
1: Inayon sa...
2: Delete ka na ako. Station ba?
1: Nang one month siguro bino. Gimana ito po yung ato na nyo? Paso na mo ito. Inuotan na rumi ka na mo. Rumi ka.
2: Number ni Manay, ma.
0: Okay, so muna hitabo, amay gala. Asa man ang bala di ay? So napabuto ni Karon, kung doon ay silingan nga nagpabutos pusil, unsa man hitabo a dito sa babaw gipasalba niya natagak ang bala or unsa man hitabo a nagpa kay wa man hindi man unintentional ni kumahon no wa man say kun tao masay kun sud lang kalit ang bala nga naigo ning kamot in taon sa iyang bana mga sugit ti paminaw dasay kasama ni Jane Galliardo to ko ag report kay interesado ta ni og I hope ang ato ka pulisan sad mo imbisigaran ni unsa man ang klasiya sa bala 45 caliber ba ni unsa man nga kuan. Okay, ato i-check si kasama ang Jane Galliardo to karon sa Panimalay, Mahigala, sa may Talisay area. Yes, kasama ang Jane?
3: D-D-D-Y-H-P. Ottoman Report.
4: Yes, Rajman, Atty. Rufila. Particular good din sa Sityo Bayabas, Barangay Lawaan, Dos, Dakbayan sa Talisay. Atong gianhi karon ang kining panimalay ni Adtong nakita sa video, Atty. Rufil, kay tungod sa kakuyaw ug sa trauma po good in town nga nabati sa magtiayon or kaning mag-live-in, Atty. Rufil. Wa na good in town sila, natog sa ilahang katri. Kay tungod sa kakuyaw, kay basin unyag mausba na po, Atty. Rufil. So, ipakita, dini Atty. Kung asa sila dakit atong higayon na.
0: Asa man ang bala, ang point of entry sa bala, naa sa bungbong or ta sa atop?
4: Sa atop, attorney, sa babaw.
0: Sa atop?
4: Sa babaw, gina, attorney.
0: Sa atop, pag ipabuto na yung akuan, sa nuli nagpasalbaan na yung tagak ang bala niya, kuyawa din ang kalakiha kasaman din.
4: Posible din yung nagpasalba, attorney, Rufil, gani, nakita pa na to din hi, ang bangag or kaning giagian, gina, attorney, sa maong bala. Pero ang babaw ani, ma'am, kay gibulitan na ninyo. Gibulitan lang ko sa nila, attorney, kay magtuo man in town niya, dako kay dagom kagahapon, mautong ilaha lang unta nga gibulitan. Kay ang ubos ani, mauna man dayo ng ilahang katre, ilahang kama, attorney, Rufil, kung diin sila natulog. Atong higayon na kay mga alas 4 pasado sa kadlaw na hitabo. So, lami pa kay ang hinanok in town unta ato sa mag-live-in, Atty. Rufil, pero nakugang lang gid sila kay ang ilahang nabantayan dunay paka sa ilahang ato nga wa sila kadaog gyud or wala sila nakabantay nga bala na gid ay to. Wa gani kahibaw ang kining naangol in town na Atty. Rufil nga naigo na di ay siya. Katingana na lang siya nga medyo banhud man ang iyahang kamot. So ato ipakita medyo kuan man gid Atty. Rufil gisud gid nato diri ang katri. Ang kaning dapita dinhi sa kilit dinhi to ang katong naangol nasa kilit o ang iyaha pod nga partner diri pod sa pitas kilit. Kay matud ta ang ilang paagi matog, attorney, kay isig kilid sila kay medyo

0: mura man mo lawom ang kaning tunga o kung ari sila mag tapa din sa tunga. So ang ilaha kay taga kilid ra sila after day. So ato higayo na isig kilid sila naghigda. Ang katong naangol nga nagpahingan ramang gid ni siya ato ni Rufil mao si Joy Lasada. Na ang iyahang partner mao si Cherilyn Pod ato ni Rufil. So ang katong si Joy nga maoy naangol nagtakilid siya din ni attorney ang iyahang kamot nga naigo duol kaayo sa iyahang naong o sa iyahang ulo. May gani kay sa iyaha in town nga kamot ra na igo ang katong bala kay siya man ang nahulugan pero ang ilahang napasalamat lang gid in town sila to ni nga dili grabe kay kung diri manggugikan sa ilahang ato attorney natipas ra siya natipas siya padung siya dinhi sa kilid mura gani na ang hilan ra gid in town ato ni Rufila sa maong pagitabo kay in kaso og mederipso ang maong bala matud pa si Cherilyn ang maigo gid in town attorney kay maumay na tunong dinhi gid kung atong nga tan-aon gikan asa gikan ang kaning asa gikan ang kining bala so kung na straight to siya diri pa ingon ni Cherilyn attorney Rufil siya man ang na tunong gid kung asa ni igo ang maong bala mao to kay nit-nit man ato higayo na matud pa attorney kay magpaong mangini sila og suga kung mga tulog natingala na lang gi-wisik na lang gud ang kamot abi ra gi banhod ra attorney kay abi ra siguro sa iyahang posisyon ra sa iyahang pagtulog ni Joy maong namanhod pagpasiga nila attorney kay dito naman nila nakit-an in town pasensya sa ato mga naminaw ang dugo mga dugo attorney Bill mao to nga pagtanaw nila, mo itong nakugang in town sa video si Ma'am Cherilyn, ang partner ni Ma'am Joy, kay wala sila kahibaw. Dari naman sila pagsiga, attorney, nga nakakita sa bala. 45 ra ba nga bala, attorney Rufil? 45 nga armas. Medyo bulky or dako siya nga bala. Dito na sila nakugang niya. Nangayon ta sila tabang, pero kay way nakadungog or wala sila na-contact ato nga higayon na, attorney. Mautong nag-video in town si Ma'am Cherilyn kay para lang po niya nga matabangan sila kay mahadlok sila mo gawas kay basig na asa gawas ang nagtasalba. Mao ang ilahang tuyo ni adtong mga panahon na attorney Rufil atong mga orasa kay kagahapon manis sa kadlawon karon gani atong kauban gidron attorney Rufil ang kining mag-live in si Ma'am Joy o si Ma'am Cherilyn atong paminawon po dati ni Rufil ang ilahang habig po kay makita din natin ni Hangi Ragid sa atin ni Nukay na apagid in town ng ilahang kakuyaw sa pagkakaroon gani diri na lang ni sila sa gawas nila sa ilang salasala gamay diri atin ni Natug kay mahadlok na sila dito sa ilahang kwarto tungod sa maong panghitabo. Ma'am Joy, maayong buntaga sa DYHP live daog sa IFM Cebu. Ma'am, unsa man kung pagkahitabo, unsa na bantayan ni mo ato, ma'am?
1: Baka ra ang babaw ng mga to, baka din. Mora to mo namat an, abi na mo o kuan lang, abi na mo o ka ng suga sa gawas ng ba, ni Buto. Dali din bangon kay abi na mo, ni Buto, masunog yun, ma'am ba? So sa pagdaga na mo, ngit-ngit kayo, wala may kibaw. Pero pagdaga na ko, banod akong kamot. Sige na ko, banana, okay, banod. Karon kay pag tanaw na mo, okay naman, pasiga mi sa suga, taghan nagdugo. So namin nakabantay nga, kuha na, ay samad, pero abi na magmasangit, ra. So nagpasiga mi sa kwarto, ma'am. Kung asa ko masangit, tapit, diha naman niya nakita. Nga, ang bala na sa kong unlan.
0: So si Ma'am Shirley,
1: dito na minaratol ko. Dito na minaratol ko. Panic na niya. Nga nung may bala. Kung asagi ka ng bala, kaya mo din may idea kung asagi ka nila.
0: So sa pagkakaroon, ma'am, ay, ito man, wala may ginadahan na taga-direct sa inyong hanggang.
1: Wala din may idea, ma'am. Wala din may wala. Nang tana sa nga sa may iskina, napit ko yan, nakadungog mo, ala mga oraso. So nga, naaman may diris balay, nagtagay man may ana, antod. Buntag kay gabi na sila na ulo-ulo. Wala sa judo sila yung nadunggan na buto.
0: Ma'am, pwede ba na ito makuan mo kung ito'y purma ni mo, ma'am? Kay matig pa duol sa imuhang ulo, imuhang kamot. So, sa imuhang purma atong pagkakuan na, ma'am? So, di na ka nga tayo, no?
1: Ano na ito, anak ko? Duol kay akong kamot sa ako.
0: So, ang imuhang kamot, ingon ana sa imuhang naong?
1: Oo, no, may fisik ko din rin dito. So, magtanday man dito na sa hotdog. So, tapad na dito kong naong dito kong kamot.
0: So, nitipas sa RGDI.
1: Nitipas.
0: Agira sa may ulo. Tama. Pero wag di ka kabantay, ma'am. Nga bala di ay to.
1: Wala. Wala di sa sito.
0: Wala di. Tulog RGDI kaayo mo ato, ma'am. So, in ato iyahang forma, ato ni Rufil nga natuga. Niya si Ma'am Cherilyn na ang nakabantay, ma'am. Ikaw na ang nakabantay sa bala.
2: ako na'y nakabantay sa bala kay kanang paggawas gud na mo, ni Britso ra manggutog ingon nga kanang. Ingon mo siya, pag ingon niya nga, hala buto. Pag ingon niya ang hala buto, ni, nakamata po po, dito ko nakita ang spark, dito nga morag ni Kayo. Mata akong sinig po, hala sunog, ni Ana sa buo sunog. Mata, wala ba sigtuga dito sa may grahian? Akong giniili, pag giniili na po, naaraman ang suga, wala may nasunog. Pag liili din, wala sa... Nagsiki na siya, ana siyang kamot, siya na, puy-puy ko, no, ay naman ho, din kung ano man na siya, ambot ani nga, na murag, na igu, sakit siya no. Ako di pasiga ang suga. Pagpasiga na ako sa suga, mo naman to, na daghan namang dugo diri kay puso kayong dugo, kay nasi sama diri nga, murag, biliki, bitaw diri mami, ana. Akong gitanaw, kay batik na sangit sa mong sininaan, kay naaman na yung medyo hait, dara na pita, pagsulod na mo dito, pagpasiga na ako, muna ito kung nakita nga, naibala siyang ulan. Mato, grabe jud akong karatul, grabe jud kong karatul, ma'am. Nasinggit ko og tabang. Sa akong pagsinggit og tabang, wala jud nakadungog, diris among palibot, wala'y niduol. Naglibog na ko siyang ay buhaton. Mato, gadali, dali miglod sa among cellphone, o sa among number, dahil nanawag mi siyang mga igsoon, sa akong igsoon, wala ma jud nanubag, dili ma po makontak, ma'am. So, wala na ko'y makuan, diba ko lang, napahila yung sunod bala. Basig po sila nun sa unilain na kahit muna ako na. Diba ko lang, mga matay ni, ako na nag-ilay bang akong cellphone din sila mi, sagibutang na ko, para ug mga unsa mi diri, na ay makakita na mo, kung naunsa among kinabuhi na nga matay ba mi diri, makabalo sila, maoto nga among gibuhat, grabe dyan akong kakurba niya kay kuya, paano man ko na siya dugo, ma'am niya. Diba ko lang, naulong siya ato, kay duola dyan kayo ang kamot, yun, diri, ragaana siya niya. Kung wala ba ito nataksin sa kahoy, ako sa'y maigo ato at among daanan. Mm-hmm. Katulog pa dito ito nga, panahon na kay alas 4, imidya man, buntag. Nga, nakatawag mi og polis po. Dugay man mi nakadaya lagi kay wa mi kabalo sa hotline. Mato, nakauna-una mi sa 911. Mato, pagkat tubag na, wala pa po katulog. Lugay, dito kay nakabot mga alas 5 na nakabot ang mga SWAT.
3: Pero wala agad mo ni gawas, ma'am.
2: Wala agad yung minigawas. Wala kay kuan manggod ma'am ka ng hadlo kay mika. Basig naas among luyo. Kangit-ngit
3: ma'am. Kapura mo nga nasa libor.
2: Umaw, Diyo, among pagduki. Malay ba na mo? Basig gitripan ni. O sabi, wala man noon dyan yung mga kontraan na. Pero, kung ba na kay bala namang good niya. Grabe, Diyo, kakurba, ma'am. Bigib lalim sa akong nahitabo kay. Simba ko lang, nangamatay mi ato niya. Dito na mga ko na pagkakita na ko sa bala, hablukan magbubuan ng mga butanga, mga pusi, niluhan ko na magtanaw, ma'am. Dito na ko, pagtanaw na ko siyang lawas, abin ako na kay laing nga mga kuan ba.
3: Pero sa inyong nabantayan, ma'am, usara ka bala ang nilusin?
2: Oo, usara, nasiyang kuan. Mauto nga, ni daghan ang dugo paglilisan ako ang akong higdaan na nagamang dugo. Ang yan itong kamot sa iyang pagbangon kay gaana magusyo pag-ana niya ato moto dito na kuha niyang kamot. Moto, daghan ko ang sa among hapin. Amo na lang ilang gitang tangagapin. Wala may dito na nga to.
3: First time ba ni ma'am nahitabo?
2: First time should ma'am.
3: Pero sa inyo mga garing siling.
2: Na ako na sa among mga silingan.
3: Ikaupat mo. Manahapungan o bala.
4: Okay, Jen. Stand by, Jen. Ikaupat na na, Jen. Stand by, ha. Gabi, ha. Kinaan yung imbisigahan eh kay... Ngano ba ning kadaghan bang bala matagak diha? Do nay abusado siguro sig pabuto diha kung maoho na. Okay, standby ako kamalikan karon totoo naman lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 9:08 na.

0: ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu. Kitty Kill!
2: Uy, 150 over 100 man.
3: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
2: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
3: Ay...
4: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yun sama sa pomegranate.
5: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
6: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, gusto layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na umpananaw ya bi maigmata sa bumitan.
12: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa ni mo kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw! Mag-Farix B araw-araw!
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
12: Atong attack na alas 9:30 na sa atong pagwanuban karoning atong tulumanon at inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: Kanang responsible gun owners lang. Muna'y pinaka-importante niya. Katunulay mga pusil, adto mo sa firing range, adto mo pag-practice. Ang problema, inikin mga pusil nga way mga lisensya. Di man nila madaas firing range. Pataka lang pabuto ng uban. E kung mga hunay mga sukit ng paminaw, ang trajektory sa balaha, dito katagak sa atupod, sa tupagi, pasalba ni staas. Pagsalba ni balik ang bala sa ubos. Nakasamad niya pun. Nya og mauhon nga dunay mga silingan nga na igo sa dani kinsa may tigtiner og pusil na naa diha lawaan dos talisay kinsa may tigpasalba diha. I hope nga ma ibisigahan nitong kapulisan ha og kanang mga nagtiner og mga armas nga way mga lisensya kasagad ini mga higala kini man ang way lisensya kay kanang mga lisensya dong pusil di ba sa kakakuha og lisensya ko kay iltop. So at least psychologically na tested pod ang imong huna-huna. Ug angayan baka mo gamit o budag pusil. Ako magduda ini, kuan lang ni. Kini ni ang kanang mga nagtinil pusil nga kuan lang. Mga paltik. Ato balikan sa kasamang Jane Galiardo no. Isud mo gani kayo makadaot mo og mga inosente diha. Ato balikan sa kasamang Jane sa dugang report. Yes Jane.
14: DYHP. Automan report.
15: Yes, Rajman Atty. Rufiel, mao na ang gitrace ron sa atong mga kapulisan dinis Dakbayan sa Talisay. Ilahan niya gikuan diri kung kinsay mga dunay mga pusil pod attorney kay maski ang kining mga tagtungod o kining mga na kuan hitung dan attorney kay wala gid sila'y idea kung kinsa ang nagpa-salba dinhi, wala sila'y idea kung diri ba silang silingan o layo ra ba kahapon attorney kay sa babaw man nagikan ang mga bala niya. Nangutana pod ta kay basin pod attorney bakit nakuyawan man sila kay basin na ara daw sa gawas, ang tanatag na tagnaabas sila yung mga kontra, apan wala mang gyud attorney Rufiel, wala gyud sila yung kontra din ni Anya. Natingalan gyud sila kay sila ang matod pa, ikaupat mo ma'am, nga nahulugan dari puga sa agna bala. Asa man dapit pa ma'am, ang uban dari duol rapid sa inyo.
16: Duol sa mga mapag-usa, mga lima or unom kabalay, siguro ang distansya ma'am.
12: Doon na yung tigpabuto gina dahi ma'am.
16: 50 to 100 meters ang gilayon. Yung usa dere sa sod sa Fairview Village nga kami na arami luyo dyan sa Fairview Village. Na koral ka na, koral naman sa Fairview Village.
15: Kamu ang ikaupat
16: kami.
15: Mga inana ang mga kuan, puro gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig
16: nanay na igo, diha na nang gawas ang mga istorya nga sila di ay
15: kaw ang una nga naka-report ngayon na ikay tungod na igo po. Maayin na lang gid Kaya ipakita imong kuan, ma'am. Maoy, maayon na lang gid gani attorney kaysa iyahara gid in town nga kamot. Mm. Ang iyahara bang kamot, duol kaayo sa iyahang ulo at dong higayon
0: na. Sus, Ginoo ko.
15: Nagkakilid o nagkakilid kaya namang sila sa isigilid po sa iyahang partner. So, kaupat naman din ni attorney niya. Posibly nga pasalba gid ni ma'am. Pasalba gid. Pero wala mo gididahan diri.
16: Wala gid ni idea dyan mo. Wala dyan. Wala niya gamay. May idea o asa gid ka niya. Kaya puro matatok ang hamuhang po. Kanang igo.
15: Pero ma'am, nasusi ni mo ang sa babaw. Nasusi ni mo ang sa babaw.
16: Ang lungag sa iyahang kuan naman sa ang lungag yun sa igo sa bala is nag morag 9 o'clock yun siya mam ang igo sa bala morag ang lumping ang forma sa lumping is 9 o'clock so ang 9 o'clock sa among forma sir facing sa City Hall facing sa City Hall ang 9 o'clock at ang forma sa lumping sa lungag
15: so possible na dito nga side
16: possible morag kada tao sa among aran ng view
15: pero di pa nigamutan ko sa ato kapolisyan sa pagkakaroon na tayo nido na kay dugang pangutana ni Ma'am Joy.
12: Oh, so Ma'am Joy, kana na ang nianha na mga pulis sa inyong balay, gisusi na mo diha.
16: Oo, oh, nasa iyo kasi tanan sila dire sir.
12: Mm.
16: So, gatong pagkagahapon po dire po sila.
12: Okay, so at least under investigation na ni karon, kini hitabo a. Okay.
16: Kay alarming na jud kay attorney.
12: Unsa man
16: jud kayo ni?
12: Mura og kanang mga balay uban nga natagakag bala duol ra sa inyo.
16: Nara sa palibot yung attorney.
12: Ah, so naara na nas dool. Naara nas dool ron. Kada maong nag, kuhan niya, kada tiga, silingan na sila ninyo ng tigpasalba dahil pusil, umaohon magaling.
16: Mao, lagi unta attorney, pero wa may makadungog, ugbot, wa may nakadungog, ugbot to sa taon. Eh. Mao na among kuhan ka ron, attorney, para ma-aware po ang kuhan, attorney ba?
12: Hmm. Awareness. Unsaman ko nung klase sa, unsaman nga klase sa bala? Ah, kanang ka-identify ang mga polis unsang balahan na?
16: 45 man daw to attorney.
12: 45
16: nga bala.
12: Okay, 45 caliber. Kadto ko nung nakuha sa uban nga mga balay sa una, katong ikaupat naman mo. Unsa pa to 45 caliber gihapon to or lahi?
16: Yan pud ni kabalo attorney kay karon pa man sila nagawas ilang istorya, pero may kabaw kung kanis ato. Karon lang may gawas ilang istorya nga mauna kay nanay naka-report na inaigo.
12: Mm-hmm. Kaya dako ng bala ha, niya ubasin o 45 sa to, di usa ka tao na naghimo ana.
16: Mm-hmm.
12: So kamo, naamoy ginudahan niya ang tao, nga naasin niyo ahuna-huna, pwede dili ninyo isulti, namoy silingan niya nga na ay pusil.
16: Wala dyan may idea lagi, Torne, bisag unsa ako nilang una-huna, kaya wala, kay kami diri tanan, silingan na yara dyan may diri.
12: Mm-hmm.
16: Punta. Pero mao nang wala dyan may idea, huwag asagikan ang bala.
12: Sus, Ginoo ko. So napasol mo na yung kalakiya. Unsa may ang atong mga kapulisan? Wasa magsusi kung kinsay mga dunay mga license. Unahon sa mga license kay mailhan man na ay mga license nga naay mga pusil diha.
16: So pagkakaroon attorney nag monitor pa sila nag investigate pa sila daw. Wala pa say update jud og unsa pero nag under investigation ba gid diri lugar attorney.
12: Oo. Sige, sige, Ma'am Joy, no, salamat kayo sa panahon nga maghihatag sa DYHB. Ato lang ani ba, unahon ang itong mga license, but I understand, dili ni mga katungwa ni Kwanday, di makakakuha ang pusil o kay Kwanron. Simbako mo, simbako na imapuruhan ba. Sige, Ma'am Joy, salamat kayo, ma'am, sa paghatag panahon mo sa DYHB o kay FM.
15: Salamat kayo, Ma'am Joy. Naadiri po ato ang mga kapulisan attorney apan sa pagkakaroon, di lang sa sila makahatag po doga or makakuag interview kay nag-trace pagin sila karoon din sa palibot po.
12: Ah, so na ay mga pulis na ron?
15: Naadiri ang mga atong kapulisan at mga investigator po sa Dakbayan sa Talisay, attorney Rufil, at Talisay Police Station. Sa'yo po gaayon ni sila kaganiha atong naabdanhang tugaro na agyapon sila kay nagsusi po sila. Matod pa nga ilahapon nga tanaon po kung kinsa po ang mga dunay mga gikuan makaroon ng mga pusil din sa palibot po attorney. So under investigation, ilagi pa rin kamutan po bid attorney nga matrace gani kay naamong may mga panahon attorney, labi na gid na padung na matod pa sa Pasko, basin galing mugara na po ang kining mga magpasalba attorney so basig ang ilang ipagawas nga so, pabutura nga Basi, mas worse pa simbako ang mahitabo. Dili lang kayo sa kamutra, attorney. May nilang gani karo na pasalamat in town ni ang kaning mag-live-in, attorney, nga sa kamutra gid in town. Pero ang trauma nila, ang kahadlok nila na agihapon, attorney. So, mo nang ang atong kapulisan na ning kamut po para po ma-ilha nila kung kinsa mangid gani ang responsable para po nga di na mugara po, attorney. Kaya basi na pailaing madiktima ni ini. Kaya sa atong naibawaan, raba, upat na niya. Basi nga simbako in town. So, at least ang atong kapulisan, ningin mo po gidog effort. Napod din sila sa pagkakaroon din siya sa lugar kay ilahapod nga si Sihon at ni Rufil kung asa kaha possible nagikan ang mga bala kay lisod man pod kay ang sa babaw mga good attorney sa babaw ba nagikan ang bala so maglisod sila og susi kung asa kaha ni dapita pod mao nang gipaningkamutan gid sa ato ang kapolisan
12: basi ni gara pod nagpabuto kay nagtuo sa wala na igo niya mao na at least na broadcast na to ni Ron kay basi ba og kanang nagpabuto siya nagtuo lang siya nga na igo kay mo pa reklamo lang tuko ban kay may na igo sad karon pa man nga naay na igo gyud.
15: Kana usagin na attorney kay silang Ma'am Joy ug Ma'am Sherilyn Pamangyod ang naka-report no kay nakatungod sa ilang kahadlok attorney niya nasamad pud ra ba kay naigo ni si Ma'am Joy so ni sila ang ni-report niya karon nang gawas na niya posible nga ni gara gyud niya paningkamutan pud kay basig usa ra ba ka ni katawo attorney or daghan ba ka kapon ni kaha sila dinhi pulisod na nga laing napay laing magbiktima ni ining maong pagpasalba nga wa sa lugar attorney makaamong na pud hinuon. So, mauna, for awareness na lang po dati ni Basin gani po, huwag naminaw rin kita sa ating Sibya.
12: Huwag naminaw ron. Huwag naminaw ron. Ato sa inon, ato sa firing range, ato pagpabuto. Ha?
15: Yan na.
12: Basin dito. Magpataka kagpabuto di ha. Makaigo kag inosinti. Walang maniklamo tong unang tulungan na igo. Ang kinikaroon, kanaan naman din na igo. Simba ko ha, imura ng mga silingan. Makapatay kag silingan di ha, nga wahinungdan. Kapalihog lang, kung naminaw nila ito ron. Sus, Ginoo ko.
15: Naglanog-lanog gid ang atong sibya karon diri sa ilahang lugar at ini ambis niya asa ta mo agi diri galanog-lanog si possible mao bang taga diri ra gid to or basig taga diri ra gid to sa lingan ra gid to ato niya hadlok lang na kung naminaw man gid gani siya no naagid siya na sa mina damage gid din hinagid siya na igo so palihog lang pod maging kuan po siya kanang responsable po in town attorney ba kaya lisod na kayo maamong niya mas grabe pa ang mahimo na hinoon nga danius ka attorney Rufil may gani kay sa kamot ragid in town so karon kay gipa x-ray na in town gipa x-ray na ang kamot ma'am no ni ma'am Joy so ilaha po doon tanaon kayo di mahimutang po in town si ma'am Sherilyn attorney kay nakuyawan gid siya so ilaha po doon kuan ang result samtang atong kapulisan po karon din hi kay ning kamot po nga mahuman po niya ang ilahang investigation pinagi po sa pag-trace kung asa gikan ang mong bala attorney.
12: Okay.
15: So far, mauna ang atong kinatibok ang impormasyon nga nakuha gikan din ni sa may Sitio Bayabas, Barangay Lawaan 2, Sindakbayan sa Talisay, may tungod ni ining sa aga nga bala. Nagikan alin din sa mga dapit. Kauban ako sa itong RMN Patrol, Rajman Jesse Sumampong. Ako sa mga inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP, Tata, RMN.
11: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
12: Rajboy, nationwide. Okay, salamat Jane Galliardo sa mong report.
11: Straight to the point.
12: Sa tikas bahin may gala sa hearing kagahapon, nagkalaay na magaling hearing, tinuray lang hasta ganit ko mag-appeal ko kalaay. At ano ha, si Lacson bitay, yung Lacson nga, dito na lang mo sa kuan. Diba, kung ipakita kanina ang video. Hasta mahigala ang Katostulfo. Ngayon siya, paantok-antok na lang ng mga ubang senador. Nagpagawas-gawas na lang dito si Arna lang kay Pangkapoy na ng uban o katugon na ng inyong presentation. So muna, ang publiko, wak na kayo magkasunod. Pero ang ato, ako alam mong tagag-update, pero ato lang ipudyot-pudyot kay di po mahimo ang tibuok po ako i-play dire. Abdan tag-siam-siam. Basi mga tuog, pumuhin noon niya maminaw sa kong programa. So kanto lang importanteng portions. Now, usas mga importante mga kagalang portion mao nga matod pa si Sara Duterte dunay daghang mga bank accounts. Nga no mana? Ha? So anomalia gyud siguro ni kay daghang mga bank accounts. Unya natubag na mahigala sa representative sa BPI sa dihang gipangutana mahigala ni Attorney Michael Pua. Mao din ni mahinungdan. So dili di ay mga higala ngon nga automatic ang daghang mga accounts anomalia ni. Dili di ay doon na mga higala hinungdan nga nung mudaghan. Nya, niya ha ato ipaminawan mahigala si Attorney Michael Pua sa diyan nag-cross-examine sa representative sa BPI. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8.26 na.
0: This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabii?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: iBerry for a clear and healthy eyesight.
21: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex, legendary and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
22: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa itong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon. New Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhi ibuprofen sodium dehydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naaani? Ang ibuprofen sodium dehydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibaw na mo sa latest mag new Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dehydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
3: Atong taknala sa 9:32 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kini nga portion to kada may gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiang vitamina o minerals nga haum alang sa pagpaligon sa panglawas o ingon man sa atong immune system. Adun na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o gangluya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginawa kini sa mas advanced pharmaceutical company o gi-distribute kini sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man mahigala sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang original Koi Herbal Capsule.
4: Straight to the point.
3: Alas 9:33 na. So pag-ingon mga higala nga daghang mga bank account si VP Sara, makaingon ka nga dunay anomalya ni. Pareha ba sa AMLA mga kaigalan? Kadtong gihimo sa AMLA, anti-money laundering council mahigala, representative nila, kato si Attorney Boy Naventura dahi. Gituyo ta sa prosecution nga, katong aggregate amount, good keep, shocking ba? Limang ka na 4.4 billion ang transaction ni Sara? So ang mga tao nga makakita, makatsi yung atensyon lang, daku agong kurta. So, ang nasa prosecution, nagtrabaho, sabi sila sa ilang trabaho. In fairness nila. Nga, buhan, para pa, kita sa mga tao bang, inaan niya ang transaksyon ni Sara Duterte. Ang sa depensa sa, ila po mahiga lang pag cross-examine, ila po itong trabaho, nga ilang na, pa-explicar mga kagalaan, nga kinilaging, actual nga kwarta, dili na maoy but ipasabot may galang aktual nga kwarta lahi na sa transaksyon nga makuha ni Anang AMLA. So, muna nga na-explain, muna nga tanaw na kuwa kayo maka-impacto bisa pa man mahigala o gituyo tong aggregate amount. Muragwa kayo effect. Kay Permiro, nasalida naman to sa unan. So, review na lang ng imo. Ikaduha, nakahibaw ang mga tao nga kanang sa AMLC dili pasabot nga maunang kwarta hagyan. Transaksyon na. Unya ato nang gika-explicar nga ang in og inflow og outflow sa kwarta ma-record na dito sa AMLC. Nya karon niya na po ilain nga daghan ng accounts mahigalas VP Sara. Atubag naman ang portion katong dako kain transaction sa AMLC. Kani karon daghan og mga bank accounts VP Sara. So ang mga yanong tao although sa ako nang giingon kining klasiha sa isyu na mga higala banking actually bisag gani sa law school. Kini mga higalang banking and corporation, appeal ni sa commercial law, usan ni sa mga subjects nga medyo medyo dili kayo sayon sabtonsan. Bisan mag-eskwela kag abogas siya, kini mga higalang commercial law, negotiable instruments, banking, na appeal na kini ni ang corporation law, dili kayo siya kuan ba? Medyo daghay maglabad sa uhos ana. Mo na kasabot sa ko sa masa nga mura mawad agana kay labi na maghisgot stock corporation, stockholders, ana, niya banking mahigala, hisgot kag savings account, checking account, maghisgot kag UITF, maghisgot ka mahigalag kana na ang time deposit, ang masa dili makarelate kay ang masa wa man ana. So mo na nga dili kay sa relatable, pero bisan pa man ato lang hisgutan mga sukid di paminaw. Pag ingon nga daghang bank account si VP Sara, malagmit ang mga tao makaingon nga, uy, ano mali yan eh? Pero, na-explicar sa taga BPI kagahapon atol sa pangutana ni Attorney Michael Pua, nga kinindi ang pagkadaghan o mga bank accounts, labi na kung time deposit, inigmature ana. Natanaw ha, ako ipabati, mga higala kang Michael Pua. Kanina lang ako ipabati para maditso na dayon. Asa man to dong, aron niya maklaro na to, nga kinindi ang pagkadaghag bank accounts, dili pa siya proiba. Nga doon na yung anomalia. Ah, tanaw ha, atong paminaw na dog names, sige names.
5: Ano po ang pumirma sa application?
6: Base po sa application form and comparison sa signature card, it appears po si Mr. Rodrigo Roa Duterte po.
5: Thank you po. At may nakikita po ba kayong pirma dyan ng Vice President Sara Duterte?
6: Wala po, Your Honor.
5: Thank you. Your Honor, kanina din po kasi no, napag-uusapan din yung time deposit. Di po ba? Pagdating po sa time deposit, and na-establish naman kanina na yung mga pondong nasa paloob nitong account ending with 9539 ay ginamit para sa time deposit. Tama po ba? Meaning in-invest sa time deposit.
6: Tama po.
5: Opo. Ngayon po, just to explain, pag ang pera po ay nilalagay sa time deposit, you create a separate account for that time deposit placement. Tama po ba?
6: Tama po, sir.
5: So, it has a different and unique account number. Tama po ba?
6: That is correct.
5: At pag ito po ay na-preterminate or nag-mature, bumabalik po ito sa settlement account. Tama po?
6: As earlier mentioned po, tama po.
5: At pag naisipan po ng depositor na ibalik, na i-reinvest ito sa time deposit ulit, you again create a separate time deposit account for that. Is that correct?
6: Tama po, pag nag-mature na po yung time deposit.
5: At kaya po ba marami ring mga account numbers falling under the same Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Duterte and Sara Duterte na mga account numbers na nag-close na po?
6: Tama po, kapag if I may clarify, Your Honor, yung mga time deposit certificates po namin, meron po tayong tinatawag na auto-renewal. No? So kung
3: okay,
6: hindi
3: pause,
6: po
3: pause.
6: Ipa...
3: So mo na ang explicar nga nung daghan og time daghan og bank account si Sara og si former President Rodrigo Duterte. Kaya na ding time deposit nasa si palit account ini kamatyo no? Mubalik sa mahigala sa katong imong account unya og imo na po invest another na po nga account. So mo na nag-explain nga kada nga portion na mo nag-explicar. So dili pa maprubahan nimo. Dili pa mga higala prubahan daghan man bank accounts kana og ang mga tao lagi og dili mo susi. Kana mga senator judges, nakasabot na sila. Pero mo lagi na, og maghisgot na mahigalag ebidensya, medyo hasta mga tao nga nagtanaw, dili pa kayo. Dili pa ka, ang mga tao maingon na di man. Pero ang numbers lagi og pressure sa mga senator judges mo na lahi ng istoryaha.
4: Straight to the point.
3: Pero ang mga tao nga naminaw, dili pa sa konklusyon. Nakuha ni mo Alvin Troya? Yaman ka sa mga Alvin Troya diri ah. Kanang kadaghang account si Sara, it doesn't mean nga doon ay anomalia. Kay ang kanadang time deposit inig hinog niya niya imong i-reinvest na napoy laing account. Himuan kag laing na po niya bank account. Manang daghan. Napaangko ni Michael Pua kagahapon mga sukit ni Paminaw. Kini nga portion. So muna nga kini ni ang medyo ubay-ubay kag mga bank accounts, labi lang na-close na imong time deposit, matatak man to nga imo tong account. Na-close na lang. Na-matured na. No? Nga-himo na pagkaglain. At ipadayon ko no, Dadong Nims.
6: Ita-terminate ng kliyente yung time deposit, magtutuloy-tuloy po siya. For example, ang auto-renewal po is for every 35 days, magtutuloy-tuloy po siya unless otherwise instructed by the
3: depositor. Na, maunaghan ang imong account. Maunaghan ang imong bank accounts, ituloy-tuloy man. Sige, proceed, Nims.
6: Po, kung hindi po siya auto-renew time deposit po, as soon as mag-mature po yung time deposit account, makikredit na po yung balance sa settlement account.
5: Opo. Thank you po. So, simplihan ko na lang po, So, kanina, pinakita ko sa inyo yung mga application for manager's checks, no? At yan po, nabanggit nyo po, it was signed by Rodrigo Roa Duterte. Wala pong signature ni Sara Duterte. Which is okay, because under the joint account, Rodrigo Roa Duterte can act singly. Tama po ba?
6: Tama po. So, and base po sa documenting pa nito.
5: Thank you po. At base po sa mga dokumentong sinumitit nyo, wala po akong nakita na record of any withdrawal by Sara Duterte. Can you confirm that?
6: Your Honor, I will have to refer to all the documents kasi hindi ko naman po kabisado lahat ng nakapirma sa dokumento.
5: Opo. Can we, Your Honor, can we give him time to actually refer to the documents?
7: With the permission of Attorney Mike, you're referring to if the other requests for the opening of rolling or opening of time deposits were signed by the former president?
5: Right now, at the moment, Your Honor, I'm asking for just any withdrawal of any funds from this particular account, 9539. Withdrawal, cash withdrawal.
7: Made by?
5: Sara Duterte, Your Honor.
7: Sara Duterte. Mr. Witness, from the account ending in 9539?
5: Yes, Your Honor. Just only for that account, Your Honor.
7: Mr. Mao, is that one of the documents you submitted? Kasama po yan, yung mga withdrawals?
6: Yung 9539 po. Lahat po ng mga pwede po namin makitang mga transaction documents po para sa lahat ng nakapangalan po sa subpoena, Your Honor. Tinry po namin hanapin lahat.
7: With the permission of Attorney Megan, with the indulgence of Attorney James, and also with the permission of the court, similar to the request made by the Honorable Zubiri yesterday, asking some data to be culled, the court can cull that and present it in open court as well, but at a later time, unless we can do it within the day, if that is satisfactory to Attorney Mike. It will be coming from the court already, if indeed there is any or there is none. We are now prepared to answer the query earlier. Let me be specific, because the request of Attorney Mike is specific. Based on the inventory list of pre-marked exhibits submitted by BPI in response to the subpoena of this court, the signature of the Vice President and respondent does not appear in any of the transaction documents, such as the opening and closing of the time deposit, the request for manager's check, and similar transactions. It does not.
5: Thank you, Your Honor. Thank you for that confirmation.
7: You may, with the permission of the Senator Judges, you may proceed with your cross and thereafter redirect, if any, from Attorney James.
5: Thank you.
7: Kindly proceed.
3: Okay. Sige. So, alang, mga kigala, no? So, explain ito nga daghan o mga bank accounts, it doesn't mean nga dunay anomalia. Kaya kana mga higalang time deposit, ini ka close ana, o di ka matured ana, niya imong i, another na po mga higalang nga pag-invest, another bank account. So, muna ang nag-explain mahigala sa kadaghang bank accounts ni Sarah. So, wala pa mahigala maproibahe. Ang nindot o tato nga proiba, nga kanabang doon nag-iproiba mga kaigalaan nga, doon nag-igidawat Sarah ang kwarta na eh. Kanto si Gracioso o tayo. Si Gracioso mahigala, kung tinuod itong ang Gracioso, muto yung nindot, nga nakatod siya mahigalag, mali-malita ang kwarta ni Sarah Duterte, nga gihatag ang problema na booking man sa ni Jeff Tupas. Kaya dito magkano Jeff Tupas, mga higala, gihat ang kwarta. Ngayon Jeff Tupas, kanang pirmero pizza yung giingon dito ko sa Korea. Nga sunod niya pizza na po dito ko sa Japan. Naman ko'y ticket. Naman ko'y passport. Nasupalpal mahinon na yun. E kay kanto para na ko ha. Kanto mo'y pinakaakuan. Nga nagro. Kaya klaro, ginigato na kwarta. E kanang sa AMLC transaction, dili man maproibahan. Kinikaroon na daghan kay bank accounts, dili gihapon. Kay nama is explanation sa BPI nga kanang pag-open imong bank accounts mahigala labi nag time deposit na kay imong kagalingong account na ini kahinog another bank account kung imo nang i-invest, so og imong i automatic mga higala nga ma-invest nimo na labi na imong ipadayon na nga kon na sa daghang bank accounts. So muna mo explain. So ang pinakanindot tutakan to lagi si Gracioso kung tinuod tong iya ang problema nung gitubag mang Sara mahigala lagi specific pag pagkatubag ang mga puntos mga sukit ng paminaw por bida. Asa man to presko ni Sara dong? Gitubag mahigalas gasyoso eh. Nya punto por punto gyud nga pagkatubag mga sukit ng paminaw, no? But before ana sa kang Sara ato sang kuhaon ang si Sir Francis Paris ato mga higalang kauban sa DYHP kay atong ipahibawos dakong kasubo dahil mga sukit ng paminaw ang atong kanhi ang kurman de restong sibiyanan DYHP nya si Fernando Nanding Celeste nga ni taliwan sa laing kalibutan bagting man ri adong e pakuan sa dong gitawagan tas pangkoy o e ibagting na sa kanang off the air. Okay, so asa man ta picture ni Nanding dong names si Fernando Nanding Celeste ang atong anchor diri mahigala sa sibiyanan DYHP sa dugay panahon. Dito pa ko sa Leyte, mga higala anak, nga naminaw ni Nanding. Nga siya mahigala mo ay angkor na to sa buntag. O unya drama po ni siya, unya mo news po mga sukitig paminaw. Nitaliwan sa laing kalibutan, sa pangidaron nga 85 anyos indakin. O unya, kinis Nanding, nahimo sa niya mahigalang board member sa atong probinsya sa Sugbo, o nahimo po ning vice governor sa atong probinsya sa Sugbo. Ang atong mga karaan diri mga higala nga mga kaubanan sa DYHP na kaila niya, nag-abot sila diri. Si kasamang Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares, konsihal karon sa Cebu City, apil nga nakauban ni Nanding. At o siyang pasaysayon, ang iyang kanabang kinabuhi ni Nanding ba? Asa man sa gikan dahil yun, no? Pagsugod aton nga na butang sa radyo mga sukit ng paminaw. Dastulin niya ron si kasamang Francis Espares. Yes, kasamang Francis!
4: Lahat ng tanong, straight to the point.
3: Konsihal Francis Paris, may buntag, Cons.
8: May buntag kanimo atong awardee sa Kaduroy. Thank you kayo kasamang Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: Salamat, Pangoy. Okay.
8: Kalabot sa ato lang, nga kung i-share karon kalabot sa kinabuhi ni Pari Nanding. Samtang nag-aabot kami, ognya, samtang atong higayuna, dito pata sa layong lungsod sa Dumanhog, ugo niya, nag-eskwela pata ni Adto panahon sa elementary o high school, usanis akong idolo. Nga naman, tungod kay ang pinakasikat usab niya nga drama akong ipaminaw kaniya Adto, maugyod ang Diego Salvador. Siya may nagda sa Diego Salvador, unia nakapil usab kini sa dramang Maria Flor de Luna, di nang tagsuwat niya tumaut si Marcos Navarro sa kul, no? Unia, ang iya mga kauban sa natad sa arte kaniya do, sa pangradio, mao sila si Inday Nita Cortez da Luz, Willie Cortez, Fred Berrami, Priscilla Raganas, ingon man sab kanila ni Cedric Tumulak, Norma Flores, o gingon mausap nila ni Linda Villanueva, maukini ang mga Yuyoy Marafuentes, Ilma Vistil, nagkauman usap sila ni Inig.
3: Kasama Francis, so, Kusihal, kini bang drama nga Diego Salvador, pilting si Kata Manika ni Adto, si Nanding Celeste maoy nagdaan ni maong drama? Kinsa may writer, kisa writer ane?
8: Kunwa ko masayo, huwag may numdom ako kung si Tino Iburan. No? Celestino Iboran ang usas maong mga writer kunwa ko masayo sa akong paginomdom attorney siya mo itagsuwat ni atong Diego Salvador, no?
3: Niya, so kinistanding di ay pagsugod yun sa radio dilin sa drama ni sugod dilin sa news
8: drama nagsugod na siya from sa akong naibawan sa basis sa mga istorya sa itong mga kaubanan rose from the ranks na siya gikan sa soundman na himong spinner dayon na himong naka-appeal sa drama na himong cast na himong leading man na himong kontrabida o ganyan na himong komedyante. Okay? So sa drama sa entablado ausakos naghangad ani nila kaniadto sa drama title pa niadto Budas di Plata. Di nang usas mga makita na kunya ito yung gayo na maong nabanto kay aning ni Cedric Tumulak, Norma Flores, nga Rail Ilaya, Romy Ilaya, Roger Varka, Cora Rosales, Oga Lita Lauron. Unya, kinisya, mauni ang usas mga komedyante sa entablado. Nga dili yun mahimo, nga di ka makakatawa kaniya. Pero dili hard sell ang iyang pagkakomedyante. Kundili makita ni mo siyang dialogue o giyang sa dagway. Makita ni mo nga mapugos ka, makakatawa yun ka during the presentation sa stage drama. And then, diha usab sa kalabot sa drama nga itong naiskutan, nahimo sab siya ni sa atong ibawang nagkauban ta, diha sa DYHP, nabalhin ka sa DYHP, ubay-ubay magong istasyon ang agian ni Parinanding.
3: Asa niya sugod siya diyon kasama Francis?
8: Ang naibawa na ito, pinagis itong mga kaubanan, pinagis na presida, nagkaras na nagsugod din sila sa DYRC kaniya ito. DYRC.
3: Mm.
8: And then, nasurkinig DYCB, DYRF, o niya natao sa itong iyang programa, Operation Tabang, o niya napuntas DYRF. Pagkatapos, pinagi kang Ma'am Susan, aning Marie Susan Perez Alinio, o gingon man ni Sir Lori Gabutina, naabot ni si Parinanding, gikuha kinigikan sa DYRF, paingon diha sa DYHP.
3: Okay? So, kanang iyangan nga Andoy Purdoy, diri na na sa DYHP?
8: Doon na siya daan na dito sa una sa DYCB. Nagdaan siya sa Andoy Purdoy niya itong iyang Operasyon Tabang. O niya, atong na-continue diha sa DYHP, dili na Operasyon Tabang ko dili na himo na ang task, tauhanong alagad sa katauhan. Umauto siya higayo na. And then, nag-servisyo ka ni sa DYHP for 14 years. Nakaabot din siya. Kunwa ko masayop, kininga kung paginomdom sakto man, nagasugod kini siya diha sa DYHP way back 1987 until 2001. O niya, na-elected kini siya as provincial board member 1989 until 1998. O niya, sa dihang nahuman ang yung termino isip provincial board member, nagapailig kini vice governor way back 1998 na himo siyang governor, vice governor.
3: Mm.
8: O niya, natawag kini siya November 24, 1940 ang yung adlaw na tawhan. So, atong sumadahon karon sa iyang pagkabugto o gibawi sa Ginoo October 6, 2026, ang iyang edad 86.
3: Mm-hmm.
8: So, nakita na to sab nga dili po ni Kalimon nga nakatanong ang pangalan ni Parinanding diha sa natad sa pangradio. Tungod kay dili po ni Kalimon nga sa diha nga nasuod siya sa DYHP, nagpabilin usab. Nakatampo usab kinikaayos si Parinanding nga nagpabilin nga number one usab ang DYHP. Hangtod nga niabot ka, Attorney Rafael Fernandez Banyo. Okay?
3: Mm-hmm.
8: O niya, nisabot usab karong panahuna, tungkol kay the only Cebuano broadcaster nga nakadawat o gawad sa Kaduroy.
3: Puriabuyag.
8: Blessing ka na sa Ginoo, Attorney. Blessing ka na sa Ginoo, Attorney. Kumikan ka nakita mo sa katawan, dili ni pagbulugulog, kundi dili tinudanay man ang pagpanerbisyo o gingo man nakita o natagamtaman sa itong makatawan nga sa kasakit o kalipay na ang RMND YHP through your leadership. Nakahatag ta o mga tabang o ang mga tao, huwag yung maragana. Sa paghigayon nga ikaw manawagan sa bisan unsang mga katalagman na kanunay nagahatag o tabang niya kaninyo to andato kay nibaw sila nga tinudanay o sinsiro o klaro transparent accountability ang atong pagpangalagad sa DYHP alang sa tumakaigsunan. Once again, sa kahimtang nakiya sa kinabuhi ni Parinanding, dili usab kini mahimong nawagtang iyang lawas pero mahinumduman na to ang iyang pangalan sa natad sa broadcast industry o gingon man sa natad sa public service nga tuan na karon gibawi na siya sa labaw makagawom pari Fernando Nanding Siliste alias Andoy Purdoy.
3: Kasama Francis, Kunsyal, kini ang gikan sa drama department ni si Nanding, naunsa man hitabuan nga naabot siya sa news, unya nag-angkor siya og news program. Wa na siya mo miundang na sa drama.
8: Sa kuan magud attorney, mauni usahay nga diha sa atong sambal-sambal, dili may makumpara na ito. Pero sa akong nga kabahin, sa diyang naabutas DYHP, nahimo tang news reporter, niya nahimo tang news transcriber. Pag-abot, niabot ang switch of time, nahimo usab tagi Siyom Tadris Drama Production, hinungdan nga nakasuwata sa mga drama, o ko niya giparangin ang itong akong drama nga naguluhan, ginapos sa tanlag balibaran ko ang kamatayon.
3: Mm-hmm.
8: Mausan na kahimtang iparinan din.

0: usad nga mo report ko niya sa diha nga giswayan o palingkod o niya nahimo nga announcer, nakita usab nga maayo niya ang pagduma diha sa pag dawat sa kanya. Nag-angkor naman siya. Nahimo naman angkor man sa mga programa. So nakita kini sa mga kadaguan sa mga istasyon o station manager nga ang iyang asset doon ay asset sa pag-DAS programa o ingo mo usab, nakita usab nga pinaagi sa survey, ni-click ang iyang mga programa, diin siya mo'y nag-anchor.
1: So, parehan yung na Bambina. Nga Bambina po bitaw, nga diri man magsugod sa reportorial department. Nag-report-report pa si Bambina sa una, niya nabalhin sa drama.
0: Yes, mao ka na ang mga history na to sa natal sa pang-radio attorney. Mao lagi nga, kining masunag ko ka sa radio, kailangan lang sa tingali nga magtuon ka, nga dili lang ka mahimong eksperto na napita, kung doon ay laing field nga kikinahanglan nga makatabang ka o ikatampo niya mong talento, imo sa ning apply yan, niya kung makita o sab nila sa management nga, oh, makamao madining mo report, so imo ang tani, na imo tang police beat reporter, hospital reporter, and then nabalhin ta sa drama, nahimot ang soundman, nahimong musical scorer, o niya gihatagan o kahigayunan nga kita mahimong writer, nakasuwata o niya giparalanginan sa Ginoo nahimos tang writer, director o actor. Mm-hmm. So ingon na usab niya na ang dagan sa kinabuhi, sa kung pagsabot sa kinabuhi ni paring Nanding Celeste.
1: Pag-ilis Nanding taga asa magin sa kasamang pangkoy?
0: Aka magkaroon ito ni kabagin?
1: O sa magin na iyang lugar nga natauhan din sa Sugbo? Badyan ba ila? Or, badyan.
0: Badyan. Badyan is siya. Taga Badyan, Cebu, sige siya. Base sa ito nakuha nga sa iyo, dito na siya matao sa Badyan, Cebu, si Paring Nanding Celeste. November 24, 1940. Okay? So, ang iyang edad karoon, 86. Mauna siya, kung maabot ang November 24, mag-86 siya. Kay 1940 man siya natao.
1: So unsaman, so, kumusta man ang sa iyang pamilya, naka-istorya ka, o kumusta man unsamay latest na nero, asa man ang haya ni Anghing Andoy Pordoy, ibutang kasawang Francis, o doon na ba kay kasayulan sa kanusa ang lubong sa dani?
0: Okay, base sa itong pagparukidukid, o nga kung ikasulti ang iyag yung anak si Consial Edwin Celeste. Karong adlaw, i-cremate pinaagi sa pipila ka mga nakuha na itong reliable source nga i-cremate ang iyang lawas karong adlaw. Kunwa masayop mga alauna ang takna, and then nakini sa St. Peter, pero doon ay viewing nini magsugod pa sa Pizza Jess, 11 o 12 ang viewing. So ang atong pagsabot nini nga tingali, karong mga panahon dili pa ma-viewing niya ang pating lawa o i-cremate man siya, dili pa tingali tungod kay di po ikalimod nga kining St. Peter diya sa Imus, buti managhanagod nga mga kliyente nini, it might be nga waiting ni ang kahimtang ni Paring Nanding o ang viewing nini karong pang October 10, 11 o 12. So mauna, and then ang paglubong that will be announced ang ato pang kuhaan o kasayuran, especially nga to sa ang pamilya o kang Consial Edwin Celeste. Okay?
1: Okay.
0: So, ingon na ang atong kasayuran nga nakuha karon na Atty. Rafael Fernandez Banyo o atong ikasaya, atong ikashare nga to sa atong mga suking paminaw sa DYHP ang kinabuhi ni Paring Nanding nga nahimong usab nga kabahin sa broadcast industry o ingon man sa DYHP for 14 years nga nag-handle siya sa programa din ikaw karon ang nag-handle niya. Okay?
1: Okay, salamat ka so, sa mga Francis.
0: Salamat kay Atty. Rafael Fernandez Banyog, among garbo. Uga unya, madawat unya nimo diha tungod kay ako nang ipapasar ang resolution commending og ingon man nagapasalamat og ingon man nagadaig nga ikaw sa kas nagda og garbo sa syudad sa Sugbo sa broadcast industry din napasar ang mong resolution last session namo sa maaging Martes. Congratulations
1: salamat
0: once again Atty. Rafael Fernandez Banyog. Okay.
1: Thank you, Francis.
0: Inyong kasama, Francis Iliaga Espares, Tatak, RMN.
2: Straight to the point.
1: Si kasamang Konsyal Francis Iliaga Ginhawa Delfin Espares, si Nanay Rose Basadre, kaila siyang Nanding mga kagilaan yun. Kaman mo ay kuyog. Pero akong ginan nga pa-istoryahon, hindi lang kuno siya pa-istorya day. Sige, so, daghan pa niya itong mga kaubanan din, mga higalang kuan yun. Labi ng taga-drama. Si Indekin Galinia, nag-abot sila Nanding, pero gamay lang kayo nga time noong itong panahon na. Okay, so muna yung mga kagalaan, ang lain nga veterano nga broadcaster ang nitaliwan ron. O saan mo na yung istorya dong? Ato babati ko ng gamay dong. Gamay lang ha, ato babati kadali. Kini nga portion sa mga higala to sa Sugar Troll. Daghan ka

0: na doon ay gipamati sa maining insomnia, constipation, high blood, o giuman diabetes. Kung ikaw naanini, doon ay food supplement nga para nimo kana ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement, doon ay kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Gingikan gyud sa ilang mga dahon, ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa managlisod o katulog sa maining insomnia, constipation o makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Mao nga sama kanato matag adlaw nagsugatrol.
1: Straight to the point.
0: Kani ang katong kwan na videohan na na videohan ni si kwan. Sige kuno asa man to dong names. Kani.
2: Imong patay ra Ruben na nabutay nandi. Kapunan ni kukunin ni kanin tagaradyo. Mayo bibit ang kumpay. Suti si Lalia pagkaon ko. Salamat inyo at salamat sa inyo pagkapit ako. Takihon pagkoradyo, katulong na ko atakihan, iatake na ko sa kitase, iatake na ko sa iblad. Pero, salamat sa inyo. Yeah, servisyo di hapon ko. Salamat, wailapting akong utok, wailapting akong kasitase, nagservisyo na di hapon ko ang mukaroon. Utok, kasitase, huwag gani subos. Problema ang bias na uksan. Utok pwede pa, mata pwede pa, baba pwede pa, kasintasin pwede pa. Ang saubos, lumat na.
0: Medyo joker sa ilang tanding sad. Okay, so mauna yung mga kagalaan ang katotohang ilang meeting mga higala sa mga kaubanan kaniadto sa mga kagalaan sa broadcast industry. Okay, si Inday Bambina, maradyo na ikasulti mga higala ani, kaya sila may nagkuyog yun mga sukintig paminaw. Panahon mga higala ni Andoy Pordoy. Kini nga portion sa mga kagalaan tungkol nato sa seed, panyawan, liniment oil. Mga kasama, pait ang kahimtang sa panahon karon pandunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biribiri, hubag-hubag, bunay, pinakans, gagmang mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili magkaduol o dili magkapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan, sa seed element oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
1: Straight to the point!
0: Si Inday Bambina, daday. Nakontak na to si Inday Bambina, wala pa? Okay. Si Ate Priscilla Raganas, kuha na lang siguro. Na-off ang iyang phone ni Inday Bambina. Sige. So, mauni mga higa lang ato mga kaubanan, unya, ato lang i-announce unya dugang, unsay dugang pa nga mga detalye ato makuha unya. Sa pagtaliwan mahigala sa atong kauban nga broadcaster dire sa Sugbo labi na dire sa CBN ng DYHP nga dito pa ko sa lalawigan sa Leyte nagpurol pa ko dito nakapaminaw na ko ining Andoy Pordoy Fernando Nanding Silisti alias Andoy Pordoy. Okay,
1: straight to the point
0: onya sa pikas nga bahin. Okay, ato sang i-shout out mahigala kay na dunay mga naminaw na to sa Quezon Province. Oh, so sipa kayo, no? Sige paminaw na to dito sa Ria Quezon. Sila si Francis Kaayon, Dong Rikrik. Good morning nyo diha sa Quezon Province. O shout out na ni Attorney John Reyes Avidra, Attorney John Cagulada, Attorney Jason Ripaso, Attorney Paul Rigorio. Good morning nyo diha. O si Attorney Ronnie Montesclaros nga kanunay nagsunod sa tutulumanon, Attorney Daryl Delira. Good morning. Okay, unya sa pikas nga bahin sa mga sukitig paminaw atong tagad-tagad si kasamang Lailin be, ato mga winners usa mahigala karong nga buntaga, mga nasakpan na minaw sa DYHP o IFM, busa magkadawat mga palipay gikan sa atong Sibiana. Daghan to mga kaubanan, kinis danding, nagsugod ni sa drama department, yan nasud rin mahigala sa kuan, naabot mga higala sa news department. So nagkuan lang may kay this radio mahigala asa kada pita nga mas epektibo adto kay ibutang sama ning Bambina apil man ning reportorial department sa una ari na natugpas drama kana sa Dave Tumulak o Joy Tumulak mga drama na sila sa una just diwa HP pero ni shift diri may balhin sa news department sa so, muna nahimo na sa mga reporters unya karon nahimo ng mga public servants. Lailin Ramones Aligadas, Lin, kumusta na? Kitsa ni mga nasakpan nga naminaw sa DYHB? O IFM, busa makadawat, mapahalipay, gikan sa atong sibiyanan. Yes, Lailin?
1: DYHB, Atop, Automan Report.
3: Punta po ko sa abka sa mga regimen at Tony Rockville, balik na rin sa Cebu City South District. Dinegro po na sa mga kanawat sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo. Isi po salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Chris Lau.
4: Yes!
3: Sila Mitria Amatanin. Yes! Ayan James Nardo. Manchu Maghanoy. O Juan Sancho Cavite. O karo lang sa ikasiyo din yun sa DYHP. Salamat, salamat sa DYHP. Saba na ko, sika sa mga Julius Benuli, kini sika sa mga Laylin Barabanis, Arigadas, DYHP, Tatag, Araman.
0: Okay, salamat Laylin Barabanis, Arigadas, sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department, salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP, busa na kadawat na mapalipay, gikan sa atong sibiyanan. Kini nga portion tungkol ato mahigala sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan nga kadunay nga mga toksin sa imong lawas, mo dili ka regular nga makapagawas sa imong hugaw, dugay mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinati sa bug insomnia, kanunay nga magsakit ang ulo, panakit sa kalawasan o rutarutahan, dili hamis ang kutis. Poor memory, excess weight. Chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag kanga ka na mga toksin sa imong lawas aron maangko na may panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Watay kong oras mahigala sa ngana lang skinitibukan po sa DYHP RM in Cebu at ang iyon niyang gabi ang Sincerely Ate Arlene alas 9 ngayon sa 10 ang taknas kagabion alas 10 nga to sa 12 ang tulumanong Street to the Point Evening Edition naman ay kasamang Binji Tanghia. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Manyok manamilit ka ninyo palagi sa pag-ingon sa tanang panahon sa tanang higayon dalaygon ang Diyos maing buntag Pilipinas Tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Baño.
5: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
6: Tatak RMN!
7: All the time, RMN kami!
6: Tatak RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tatak RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tatak RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomol nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Kining abahin natud kaninyo sa Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa abaga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
11: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
12: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na yung capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. at this supermarket. Qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Poster Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
4: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamilod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
4: Babalik sa pinakabulgabutikin sa yunga.
8: DTX 500.
4: DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Ug tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
15: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
16: We believe na ang oxygen ay number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum sinaw kayo.
15: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
17: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
16: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa amo kumpanya.
18: Igala, nakakape na ka? Kay mo na ba ka nga nibalik na og available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
19: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
20: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig ug internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in na libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala og pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahe pa. Libre pa yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBERTM 02721-3999. Other networks fees may apply to no more. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Set Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na Bastida na tabangan.
23: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
21: Living Testimonies.

0: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
0: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
1: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
4: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
5: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon na ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
3: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sabag ng delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
7: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
7: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dulfinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Bifenamic acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung anong maninda ko liha, niya asa sa bukat. Sulay mo di ba? Mawalay mo ko kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
4: Tinood na ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplas na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
3: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
4: Eric Ko,
2: the original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba, anak, mandaghan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, anak niya. Moto mga abtan, mga simana kapin, magsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
2: The original Koi Herbal Capsule.
6: Welcome to our reunion.
7: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
8: Tungod na sa Super Fiber.
7: Usa?
8: Super Fiber.
9: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painom-dum gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin D complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
16: Hi! Hello mga kasama. Kinig po ninyong Kuya Joel Vinci, kauban sa kong partner, Randy Tayad. Mangumusta ka niyong tanan. O sa tanang mga eksuna mga kasama. Awagong ka mong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyaman Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Lara. Kini gibatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan, ang ato magtatampo si Lara.

Kini akong problema bahin sa kumbana nga tando oray balibad. Sukat lang gid ni siya ni apil anang networking, di na gyud kahibaw mo balibad. Ara inyo masabtano ingon magud ini ang mga paghitabo.

0: Ay, hindi nga naman kayo. O, hindi kurbata pa.
1: Tural, doon naman seminar on sa networking.
0: Ha, networking?
1: Karagong more, the more nga daghan kang tao, mas dako ang imong kita. Sanga-sanga man sana. Kay ma-under naman to nimo. Doon lang sa kay porsyento at nila.
0: Ah, mo ginagikabisihan ni mo, no?
1: Ah, malampos lang ganyan tanan, Lara, madato kita. Kaya ka na mga speaker, anang nga malampos, nindot kayo ba sa kinano eh? Dagkuro kayo mga tsiki, nga madawak.
0: Doy, mo ba?
1: Lagi. Mga palihog lang ko, hipos anang akong gitara sa insula na, kaya tingali, maliit ako seminar.
0: Ah, sige, sige, sige.
1: Sige, arin ako,
0: pisa bye, amping!
1: Bye, ingat!
0: Nindot sa nagigabisihan sa kumbana, kay makapadato, gyud.

no, you can work come later. Happy to so good. May mutan ko samtang wa pa magsulti ang mga speaker in seminar sa networking. Anay ko sa tubangan aron. Masawag yun ako ang mga isulti sa speaker. Madungog yun ako ang tanan.

0: Mao kini mga kaigsoonan, why imposible sa Dios. Busay ambo tao sa mga buligan sa atong labang makagagahom ang atong mga produkto. Kay kami buhing ehemplo man sa atong produkto nga epektibo kay ning atong mga produkto. Ha? Nakabuot yun damo kining tanan nga ni ami karon. Tungod sa pagsalig sa mga tao sa kaepektibo sa ato ang produkto. Kasagaran, masuki, gyud sa mga mag-repeat order gyud sila kung makatilaw sa atong produkto. Buhi ming ebidensya na. O niya, o, tanawa kining chicken ako, ha? 6 figure na, tanawa. O, mauni ba si Perme?
1: Wow!
0: O, katong gusto mong utana, pangutana lang. Unsa man?
2: Sir, unsa man yung sekreto sa imong kalampusan, sir?
0: Kwan, usa ra gyud bay? Tando ray balibat.
2: Usa?
0: Meaning?
2: Usa?
0: Usa ra. Maura na. Kung unsay gusto sa imong kasulte, ayaw balibari. Tando agyud. Mao ni sekreto nako sa ako ang kalampusan karon.
2: Yes.
0: Husto ka, Sir Roman. Yes, gyud per me. Mao na, ha? Yes. Yes, ana. No, why no as in no as in answer, ha? Yes, good for me.
2: Yes.
0: Oh, kana, yes, mo, yes!
3: Tuod man, gikatong higayon na, yes, nag-yud ang tanan niyang itubag kutub sa iyang mga kaistorya. Unya, Roman, may bisita ka.
4: Kinsa man dai? Customer na ko sa networking?
3: Ay, dili, uy.
4: Kinsa man dai?
3: Imo igsoong adik-adik.
4: Si Bugoy?
3: May lain pang another's? Ansa man, imo atubangon o dili?
4: Sige na lang. Kay, manaog ron. Tiwasong ko na ning pag-inventory sa packets na muna ni among mga products sa networking, ha?
3: Sige. Paabot ka kayo't Bugoy, ha? Manaog na turong maguwang ni mo aron magsulti mo.
5: Salamat, eh.
3: Beanta na ka, ha? Kaya manghugas mo kos plato.
5: Padayon lang, eh. Okay, sabi si Kuya, ha? Mayo. Daghan siya panginabuhi. Kay si Amoy, mahal ba ng abang aning apartment? Pero, nakaya ra niya ang pagpuyo din, eh. Ay, hala. Rami rabak ayog isuyop na. Pero, pautang ka ni si Kuya na hunit para ba ni siya sa panit sa buayang politiko?
2: Bugoy, yamlagi ka.
5: Kuya Roman,
2: manghuam
5: ta ko?
2: Yes.
5: Pautang ka na ko, Kuya Roman?
2: Yes.
5: Huh? Lusmi lang ko, Kuya?
2: Yes!

0: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
0: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrope Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: This time check is brought to you by Leon Beer. Bang isa panalo.
8: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OJ Kupokrakasa. Magpahibaw ka ninyo o kuminbahay ka ninyo sa drama ganiguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa atong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Nuli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quiñanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer, Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, Eskitcher Chairman, Samsam Police, Oktobre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
9: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
9: Sa paghagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Super.

0: Ibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
2: EQ Pads. From day one to toddler, i-continue mo.

0: Ituot may nakautang gilang yung isoong adik. Guol kaayo ko kay tingalik isuyo pra ang kwarta sa illegal nga drugas. O niya? Nganong ipautang man taon ni mo yung isuon? Uy, nga isuyo pra to niya! Milagro man taon ka, uy, kalit man lang kagpautang niya. Asa man to ibayad ni mo nga tambay lang man to adik-adik?
1: Lar, sorry kayo ha, pero tando na la baliba na ako ron. Mao ka na yung nakatunan ako sa networking. Positive pero may ba? Kasi nagsayon nga akong iksuong adik, maundang nagsuyop. O kang kwarta, gamito niya sa pagpang-apply o trabaho. Positive, Permi, Lara. Positive lang.

0: Oh, ganyet lang. Uy, Primi ko, ikaw ni.
1: Piruman, musta?
0: Niya lagi ka, Pri?
1: Bagong graduate sa college akong anak, Pri. Isip mechanical engineer.
0: Oh, congratulations, Pri.
1: Mabitangan niya ako, Pri, kay singer ko ta. Narugupuyo sa Picas apartment.
0: Oh, unya to.
1: Niya ko ilang bino, Pri. Magtagay ta. Wag ko ikaw ba sa inom ron?
0: Oh, yes!
1: Lamat, Pri, lamat, Pri. Nagtuyo ka nga. Tuyo kong balibaran ko ni Mura. Kay, naibawang ko nga, di ka mo inom mo makahubog.
0: Pwede ko.
1: Tagita, Pri, tagita. I-celebrate na to ang kalabusan sa mong anak.
0: Yes.
1: Huh? Muda yun ko, Pri, ha?
0: Yes.
1: Kuha pala yung baso, Pri. Taro na itong makagayan na yun.
0: Yes.
2: Kay lagi dili anad og inom mga kumbana, dali kay nahubog. Unya? Milagro gud nimong niinom ka.
1: Dili ni nako sa laraha. Wa bi nako pusas pag inom mo bana. Kun ka bubuto ni niya?
0: Yes.
2: Ha? Hay, nahubog ka na mo diha. Bahala ka diha.
0: Yes. Ha? Huh?

0: Mike, nagmata ka na.
1: Ang sahanday ang oraso.
0: Uto na taon.
1: Oh, ha?
0: Giguyo daw malang ganit, di ka paingon din sa tong kwarto. Ay, hubog ka na kaayo, di na ka makalakaw. Bugat kay ka, motong gipaligid di ka hangtod na naabot ka din sa kwarto.
1: Muday na, nero ko sa hugutog.
0: Maugyod! Saan may nakaonin mo, ay nga niinom ka man.
1: Ay, higing nandabito ka nga, tando na libaliban ako. Yes, yes na pirmi ang akong tubag. Positiba.
0: Asa may positiba ng inom ba? Asa'y positiba na?
1: Katumigay yun na, o gibalibaran ko pa sa miko nga, makigtagay at tumigay yun na, tingali o ma-depressed siya o maghikog.
0: Unsay nga?
1: Maung positive yun, pirmi. Positive.

0: Niin olikin ko?
1: Ai, no palakkaamman kulku sa inyong situasyon, Roman. Sa inyong panagtiayon.
0: Hmm? Ano man?
1: Hangtod karon wapamanggong ka matuli.
0: Ma.
1: Ay, tingalig mamahimo ning hinong dyan. Nga buwagan ka sa imong asawad.
0: Mao ba, ma?
1: Maong patuli na dong, oy, Roman.
0: Ay, yes!
1: Ay, thank you, Lord. After 30 years, misugot ka na yung magpatuli.
0: Yes!

0: Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: Beaver Sandal!
4: Beaver

0: sandal, ang super sandal.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
1: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines Tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong paspasang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
15: Unilab quality yan.
16: Vitamin D complex, degenerating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o ganunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
19: Kapoy kaayo, sir. Kanang magtrabaho ko. Hago akong trabaho na kapoy kaayo. Kaya nga, ni Sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano na, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ano, dahil palingki.
1: Agri na, palingki.
19: Oo, maligi ako liha.
1: Ano nga palingki? Ano mo na?
19: Mais.
1: Mais.
12: yung ako mo sa kwa na isa, naminaw ka na isa yung testimonya sa yung bata na nawala, nawala yung mga tapos sa panawas rin sa itong doktor.
19: Katong ako maka sulay ani, sulay mo di ba, mawala mo ka kapoy, ako bitong bata nga na ako nang uma, hindi po di yung inom, mo ilgamit niya ka nang ikas sa trabaho, padong sa trabaho, mainom si ani, siya makawa, medyo ni kakapoy ma, mungkin na yung pilipin ako pulitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
15: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
21: Paragis Bilabila.
20: Paragis Bilabila.

0: Natuli gyud ang akong bana suod sa pila ka tuig ni sugot na gyud in town. Mao nakaingon ko nga may man sa daining yang kausaban karon nga tando ray balibad. Unya to? Salamat Roman nga sa katapusan nagpatuli na gyud ka. Hala ti amoy tanawon gyud ang sitwasyon oh. Grabe gyud antos ako.
1: Ha? Mao ba?
0: Mao nalipay ko si mong kausaban. Salamat ka ayo. Ang kanang today ba nakuyang nyo ni movie.
1: Gusto ko na. Ha?
0: Gusto kong magpariban o magpa-valayage sa buhok.
1: Balayage? Oh, yes. Ha?
0: Balayage ba, ay? Balayage!
1: Oh, so, yes.
0: Tinuod ka? Masagot ka? Mahal na ba kayong bayad, ano?
1: Yes!
0: Salamat ka, ayo, Roman. Lipay siya kay ko ini. Tuod man, wag siya kong maglangay. Uy, nisugot na good. Maung sutoy na yung sparlor. Unya?
1: Oh, mabrihan ako. Oh. Uy! Ha? Ikaw ni?
0: Oh, taon. Imo taon ng asawa.
1: Uy! Pagkagwap, ano ko na imo?
0: Siyempre, imo kong ipaparlor. Nagpariba, nagpavalayage sa kong buhok.
1: Oh, wala naman kagfarinjira ni. Nga bisaya nga paninjer.
0: Ay, listen, huwag in English kung nga di mang ko Amerikana.
1: Kagwapas ko asawa. Yes! Yes!

0: Yuk, nyala lagi kah?
1: Odong Rumah, tunggu sesik langsung karun sa akung anak.
0: Ngano mati yuk?
1: Gumikan kay kaliwata o kompatibol ang imong organ sa akong anak. Maong ni ako.
0: Ay, ngano man dahil imong anak, tiyo? Ano sa man?
1: Nigid niya nga kidney transplant yung Roman. Uguhang lo o nga mahimo kang kidney donor sa akong anak.
0: Yes.
2: Huh?
1: Salamat kayo dong Roman. Maripay yung sabihin nga imong igagaw, nga imong maong isugot kang mahimong donor sa kidney.
0: Yes.
1: Kabuutan mo dong Roman. Muligan ka unta sa Diyos. O abundang grasya dong Roman sa imong pagkamatinabangon.
0: Yes.

0: Irman, hala sa'yo lagi kang diri sa opisina. Sa'yo kang gimingaw na ako.
1: Yes.
0: Lawag yun ako masayo. Mahilom dahil ka pagbati na ako, Irman.
1: Yes.
0: Alam mo din, pirmi, kung makabantay ni mo nga, mapasiplat na ako.
1: Yes.
0: At kung mao ka na, kung bi para di ko gikas sa akong gikas bi, kaya akong ibayad sa bra o panty nga akong gi-orders online, ikibayad at tuha sa akong parcel, ha?
1: Yes, yes.
0: Huh? Ay, di kan karun, uyab na ta.
1: Yes.
0: Hello, uy, ganahan ko, Anna.
2: Uyab, di ay mo? Kilmet, ay ihapak ko si mong up!
0: Aray, ay!
2: Abay, ha? Uyab na ka sa mong bana, ha?
0: Uy,
2: ha?
0: Diba ko ka, ay? Huwag ko magkailan na yung mong bana, ay?
2: What di ay, ha? Hapak ko di ang helmet, palik na!
0: Ay!
1: So, yes!
2: Ay, pagdagan kay Gokton ka ta! Ay, didagan, ay! Ha? Didagan, ay!
1: Yes! Yes!
2: Uyab, leto ni mong mabayahan na, Roman!
1: Yes!
2: Ah, best Gokton ko to, muna lang ko itong helmet, ang iyang oka niyot, man!
1: Yes!

0: kung kahanig panguto ka nga kung bana nga sigil lag yes yes. Unsa man og kamo ang pasultihon? Yes ad kahani, Lara.
1: Pa sa to presidente sa senior citizen si Boy Prahinog ug labi sa pinanggambrang Captain Marvin Prahinog ug si Arnold Galiste ug si Ridin Cabrera ug Dondon Umayan.
2: Okay, si Jabar
1: Alpirek.
2: Tao ni Kuya Nick Pipito diha. Basta man diha bay Jabar Alpirek.
1: Kuya Nick Pipito.
2: Basta Toledo Kuya Nick Pipito bigyan na. Unya nakalimta na to Dong Pedro.
1: Si
2: sino ni? Nadi ka baro.
1: Okay mo buo itilian man.
2: Oy, sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini na baro. Kumusta ka diha, Ma'am Jasmine? Sa imong mga tao po diha, sa babag ka ng sa imong Jack's na flower shop. O ni Sir Raul Alivio Soto, good morning. Sa tanong mga tao ni Formier, kapitan June Ramos, kanubuhat siya yung Miguel Puliar Petrecer, good morning na.

0: Kuya Nick Pepito, Basta Tolido, Kuya Nick Pepito, Dodong JR Pepito, o Brobits BS ni Ma'am Shen Pepito, asa na mga tao niya, nga ang gipainom, ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang said panyawan Coffee Mix. Thank you kayo, salamat kay ninyong tanat. At si Jijin,
1: sa mga pirming ni Palit sa Don Pepe Tablia, dagang kayo salamat, thank you kayo kay taas ang energy, happy pirmi ang mga bata niya, para sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema OBM Special. Palitsad mo kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker o ang Paulitos Macaroni Crunch. Thank
0: okay,
1: you.
0: Okay, thank you Ate Jijen. O sa tanong mga bata, idom yung tagdod po ipitabli ha. Mauna inindo tato imnon mga bata kay kondisyon ka niya. Nagkang mga binipisyo nga makuha at imong lawas. Un may inom ka doon po ipitabli ha. Awar ko na ninyo. Kung nung sa'y kahimuan sa doon Pepe Tablia sa ato ang kalawasan, nindot kayo na. Taas mo energy, happy ka, di ka magto, di ka magdok ka sa mong klase, nindot kayo na. O gumugum sa mong OBMA Special, o Diamond OBMA Special, o Tasty Fish Cracker, Paulitos, Macaroni Crunch, ang atong baw nun, kung mga eskwila tao. O niya, saan tanong mo tao ni? Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Casmer Arrao, sa tanaman tao po ni Consial Francis Paris, ni Consial Lester Daan sa Talisay, Consial Perdi Rabaya sa Talisay, Consial Danny Caballero, Dirisan Norte sa Ciudad Sugbo, Consial Joel Garganirang, ilang mga tao, gipainom sa tuwang kaping matapang, kaya kang ipaglaban, ang said panyawan, Lenny Mituel. Said panyawan Coffee Mix, sorry kayo morebe kong natukat, said panyawan Coffee Mix, kaya ang liniman mauna yato ang i-aplas muna inindot kayo na itong imnon, said panyawan Coffee Mix, para sa mahuman yun ang atong trabaho. Okay, Ate Press?
2: Okay, yoga ko sa pasalamatan ang tanaan nga nagtumar, nag-maintain karon o said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangustin para sa mga high blood, cholesterol, katutasong sugar. Ingon man, kailang bukol-bukol na ito sa itong lawas, at unang imna ng Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usay kadlaw inom. Sa buntag, kung nakamakaon sa imong pamahaw, inom daan ng usay kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ilig pariyuto ni mo, mag-yapon. Sa gyapon ka kapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imang imnon, una ka magkaon sa imang pariyuto. Mag-yapon sa gabi, sa di pa ka magkaon sa imang panihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Og alang niya ito na problema na yung kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kayo doon na niya magkatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: O sa tanan po na itong mga kaisuunan, nga may gamit sa ito ang said. Then we will thank you, thank you, thank you. You guys yung tanan, inyong himog number one na itong said. Then we will kay tinuon man, saan nga mawagtang sa ito ang mga problema sa kalawasan. Paduhot, pamahol, panagito kalawasan, varicose veins, katul, katul, kutus, kabataan, dysmenorrheas, kababayan, ano niya, kagid, kagid, katul, katul sa itong kalawasan, ang ato ang dapi-dapi, nga magsakit, ang ato ang bagtak na bikugan, ato ang lapalapang na magmulgol, haplasa lang nato sa tinuon nga mutabang nato ang said liniment oil nga nara mapalit sa butika pero gwagali sa butika, layo kay mo sa butika ay adto na lang mo sa Shopee, type lang niyo ang said marketing incorporated, mauna yung page nila, makita niyo ang mga genuine nga mga produkto sa said marketing, unya alhara mo niya at anawal kung sa'y gusto niyo nga mga produkto sa said marketing nga inyong ordero sa Shopee, ihatod pa sa inyong panimay. Mag-Shopee na lang ta, Bob?
3: Good morning, Anas, Andibor, Pakira, San Carlos City, Negros Occidental, nga nag-monitor sa itong tulumanon, Mr. Jovito Marcos, thank you, Sir Edward and Ma'am Jessica of Dubai, ang umanusap ka ni Moody, ha, Stila Maris Brody of Sydney, Australia. Salamat sa inyo pag-monitor ka na tayo kamakalimot, halimbina sa itong mga kabataan karon, nagsayog, ting klase, o wala mga kay-class,

0: atol sa mga weekends, sa celebrity Kojic Beauty Shop sa itong pagpangaligo. Ang ato ang sabon, aron magpabilin kita, nga wala problema, nga ato mga problem sa skin care, skin protection, sa celebrity Kojic Beauty Shop, with gluta tayo ng papaya extract. Sa celebrity Kojic Beauty Shop, kutis artista, kutis porcelana. Ato na ito, ito may mga naong, ato na pugit-pugit, katol-katol, tanaw niyo sa Manisya black hits or white hits, trabaho ko tapit sa amin, bi. Napitagpinta na para hayag maklaro yung mong skin. Ano? Si Celebrity Kojic Beauty Shop. Mga tanalaman sa butika para original ay mong mapalit. Dili ka mailad sa mga fake nga mga products. Mas maayos na unin mo sa sudlanan na agyo na kabutang di ha? Said Marketing. S-C-A-D. Thank you.
1: Okay, salamat kay ba mo niya at tumakaigsunan. Ang toxin mo, agyo ni mo daon sa itong blood cells. At itong blood cells, importante. Kahit tighatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Unya ang dauton ra ba ining ang toxin kini ato ang kabuo puto sa atong blood cell. Ini kadaot ani maraghan kay mga major nga mga sakit mutakboy nato. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa natong balatian. Mao nga kinahanglan yung kaminong og G-Detox Plus herbal capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapanigon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FRA 0715. Busa kun gusto ka mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian, o garon ligon kanunay ang atong vital organs in doom yugam matag adlaw og G Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog, ang number one nga mo flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Press,
2: okay ang sender nato karong adlaw.
1: Si Inday Lara, Ate Press.
2: Lara.
1: Si Inday Lara, kini si Inday Lara ang iyang problema kay kaniyang bana ba. So, kanasood, aning mga kaning, sana, online, outside, dili, kanang, pyramid. Ati, please, mga, kuan, niya.
3: Pyramiding,
1: oh. Niya, ang ilahang, ilahalaging kanang murag muto nila, Ati Press, kani, muto ni nila, kay kanang, di yun bubali, but yes, for me, yes, for me.
2: Yes.
1: Akaroon, nalitabo, nga sige, yes, yung bana, ito nga nahubog yung bana, niya, yan natin ang mga kauban, mga amigo, higala niya, yes, yes lang, sige. Hangtod nga, na problema, gini noon si Ate Preska eh.
2: Unsa na ilang, kuan, yes, sa permi, yes.
1: O permi lang, yes.
2: Unsa man na ilang, kuan, grupo na?
1: Dili na grupo, Ate Preska, murang pyramiding ba? Kunya, giingan mo sila silang amo, ako katong ilang mga, katong speaker nga, para mo success, good mo, ayaw, good mo, balibad, yes, talaga yun yung kuan. Hangtod nga, naabot.
2: Unsa, yes, good.
1: Oh, yes, naabot atong murag, sa Facebook, Ate Preska, bakit itong hapak-hapak sa uos, kuan. Yeah, ibo rin, uyab, ibo rin, uyab siya. Di ba siya kabaliba? Yes, magiging yung tubag. Yes, abon na lang.
4: Kung mo rin agay rito, kung
1: puti pa lang. Mga problema rin.
4: Siya kita, igo sa helmet.
1: Na, gikiha, awa ba ka ni ikiha taon ni sila taon sa kayang asawa sa tubabay nga iyang ginukol. Pero naam sa yung mga istorya-istorya po itong bayan na siya. Ha, paliti ko kuha na naam. Uyab day mo? Ay, pag-iabot sa iyong bana, adi ay, ay, asawa, adi ay, kung ano mo, uyab day mo, ani? Iyang bana, yes.
4: Latos nga, eh.
1: Latos, depresi. Mauni, sa unang problema, wala sa iyong problema, ang iyong pangutan na nga, okay pa kanya akong bana, sige mag-yes. Mayo ka ni?
2: Butang isa na, no.
1: No, ay, ka na, no. Listen, kaya sige kag-yes. O panalitan, Ati Pris ba? Dili sa inyo kung ano, niyag na yung mga kanang kawat-kawat, tulis-tulis, tulis. Ikay ka tulis, ano, yes!
2: Ikay ka pa tayo?
4: Yes!
2: Maayo, kayo?
1: Paita. Ay, hinuho ko.
2: Bambi na.
4: Ikay ka na Bambi, basahe ko ng Bambi.
1: Ay, Bambi, maari Bambi.
4: Testament.
0: Ah, kaning maong iyahang, kanyang kaguliat nga, ing noon ta, murag doon ay gamayang nasipyat kay murag doon ay kadaot nga mahitabos yung sigigies. Apan, hinumdum ka nga doon sa sayda kong natabang nga kaayuhan?
1: Nga naman, Bam?
0: Katuloy doon yung kidney.
4: Tuyang kidney
0: bang? Oh, katong dugay siya yes yes, nakadunay siya kidney. Sayang yes yes, danang dagang dunay mga nadaot inong tampo nga pero siyang pag yes yes, nakasalba sa tsago sa kakinabuhi, di ba?
4: Salba.
0: Basa.
1: Basa.
0: Juan 10 versikulo 11. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ang maayong magbalantay andam magpakamatay alang siyang karniro. Mao ni sulti ni Ginoong Hesus, no? Kay si Ginoong Hesus gitawag man siya manluluwas, no? Okay. Salait pag yung pagbasa sa New Testament gihapon. Juan 14 versikulo 6. Ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makatusamahan kundili moagi kanako. Karon. Kani iyang nabuhat, ma'am, Lara, sa ko nag-ingo na aywan ni mo mauyun ni Apan, doon ay usa ka butanga, dako ka ayok na tampo, kato nakasalbar sa kinabuhi sa inyang igagaw tungod ay niyang pag-yes. Karon, may pag-aingron, o gabuhat, o daotan lang yung nabuhat, o nakakabuhat ba siya maayo, gayre lang siya. Ayaw pagbiyaan sa pag-guide kaniya. Kay, matod pa, ugar kas lay mga pagbasa dire sa ang kasulatan katunginan si Mama Mary sa mga tao imo igsuon og inahan Ginoong Hesus nangitan mo sa gawas ingon Ginoong Hesus kinsa may akong inahan kinsa may akong mga igsuon kadtong nagtuman sa kabubuton sa kung aman ko sa langit mautoy akong inahan mautoy akong mga igsuon so dining murag naigamay din tipak na buhat ni Roman
4: bitaw
0: murag naigamay tipak bisag ayon tang pong amo na apan duha pa ila pong pagisulti sa balang kasulatan ko lihat katong ingon nga duha labing dako duha ra kasugo gugma ang Dios yang ikaduha katong ingon nga higugma imong si katao sama sa pagigugma sa imong kaugalingon matod pa sa amin kung pare kanto na Ros Amerika si Father Concha katong pare na mo sa Oslo Blanc katong gisiwa na to after pag birthday si Reverend Father Donald Concha kada tingin nga higugma imong si katao sama paghigugma ni mo sa imong kaugalingon kada di kung paghigugma sa tong kaugalingon gulyat kada di kung tagaan mo saktong pagkatog imong lawas, imong tagaan saktong pagkaon imong lawas, imong tagaan vitamins, dili ni mo tagaan, dili ni mo patilawas imong mga bisyo, imong ampingan imong lawas, pakatol pakaligoon imo. O sa rin kung rin, kanilang pag-igugma sa atong kaugalingon.
4: Nahamaw na na bang?
0: Oo.
4: Yeah, magbisyo.
0: Pero maingon ko nga.
4: Kinala pakat noon sa kundi imong lawas, bang
0: bro? Oo. Pero maingon ko nga.
4: Kinalaan nga, may gugma sa kundi imong lawas.
0: Oo. Kan po igong basak mo galing ng dulya kura ko ang linya ina na ako pagbasa. Pedro, palami ikupi. Sana mo ba na ang talupanon?
2: Kaya ko ay paso Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak RMN.
6: Bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglan mga hambog pa ko. Kay asawa mang yung kubisagon saon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe, mabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe, maluhoy ka, Joe. Joe! Ow! Oh.
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagi ko mangandoy nga ma-fall og sama nimo.
7: Nga mas lalaki pa tan-aon kay nimo. Pero karon,
9: aw. Ikaw na ang tanan para nako. Og way si bisag kinsa nga pwedeng makapabuwag natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola.
11: Lulas boy. Sugilanon sa gugma nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
12: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
12: DTX 500 mapalit sa mga butika.
14: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Hi, hello mga kabiso ay mga kabangag sa ilong kini ang inyong kuya OJ Kupokrakasa. Magpahipaw ka ninyo kung minbalay ka ninyo sa drama ganaguluhan Iskwadro. Ipasundayag diha sa Panlaan Numanhog Cebu karong Oktobre 9. Kini obos mag-sponsor ni Risa Sinclair o sa itong punong barangay Joy Iskwadro. Kagawad Noli Calago, Flor Iskwadro, Mia Quinanola, Randy Serdan, Raymond Balocos, Rudil Kiluan, Aileen Yap, Treasurer Edna Rosario, Secretary Gingging Villa, Eskitcher Man, Samsam Police. Oktobre 9, magkita-kita ta diha og maglingaw.
16: Problema ba nimo pagpaliwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Palit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
17: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
18: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
19: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
18: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
19: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
20: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: iBerry for a clear and healthy eyesight.

0: sa tulad kong di mo dating iniibig.
1: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon, Lulas Boy.
0: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Ni say yes ka! Ayoko ikompromiso, Mateo!
3: Aska, saan mo yung buhato nini? Mag-expecto si Joe na ako. Pero nakatundo sa kuni Mr. Karing. Saan man eh?
2: Ay, kung ina nga mo back out ka! Ikaw mismo ang ni yes! Wak ko magbuot-buot!
3: Okay. Gawas na dito. Tawasunin na ako akong ibuhat.
2: Okay.
3: Like kung magkuyog niya itong bayan, ha? Nga kamera? Nga, na hinuon eh?
2: Ay, kung ina nga mo back out ka, ikaw mismo ang ni yes! Wak ko magbuot-buot!
3: Ni yes, good, lagi di ay ko. Ay, warmod kayo ito na ko, tagdang isulti ni Jessa kanina. Kalabad! Kalabald!
4: Labing siguro moabot ka to si Mateo mga alas 6:15 or alas 6:30.
5: Maubitaw nga ako nalang giandamdaan ang lamisa, Lula.
4: Mahurot bang tingali na ni Mateo ang imong giloto tungod sa kalabi? Kay ako gani, nakuwangan makusog sa kapanaksan.
5: Uy, hala. Maubaday la? Ay, budi lang na, uy. Kuwaan na lang ka, Mateo. Dagan pa man kay na.
4: Ay, sakto na to, ay. Di sa kaayo na ko kung na ako patungpunan.
5: Okay la.
4: Ha, magpaabot na lang ta ni Mateo. Oy.
5: Oh. Ah, nanawag siya la.
4: Aw, tubag na dayon.
5: Hello, Mati?
6: Hello, mahal.
5: Padaw na ka?
6: Mahal. Sorry good kayo, ha? Doon na mday ko'y dinner meeting. Sorry good kayo, mahal.
5: Ah...
6: Pero promise, mukhaon gyapon ko diha, inigpaulin ako, ha?
5: Okay, sige. Amping, bye.
4: Oh, usapay yan, sorte. Padong na siya?
5: May dinner meeting siya, la.
4: O sa dinner meeting? Di siya mukhaon din ikaroon?
5: Pero mukhaon ako nagyapon siya inigpauli niya, Lula.
4: O niya, usapay man dahil siyang oras na mupauli. Kadlaon! Ah, nahibaw na rin ba ko kung unsan ng mga dinner meeting. Tagkadlaw na mahuman, niya mga hubog pa. Bebe, akong tawagan.
5: Ayaw lang. Importante gina ilang dinner meeting la, uy. Di lang ko na to siya problemahon, good.
4: O niya, unsaon na malang ang imong hinaguan.
5: Okay ra lagi la, di ba na problema la. Ayaw na lang kasuko la.
4: Ha, naglagot ko niya, uy. Kasabaan ko mag-gideron ba?
5: Ayaw lang la. Abi pa lang unya, dilita mo suporta niya.
4: Ay! Sige na lang. Di na lang ko mga saba. Mamuspos na lang ko!

0: ako nang gipakuha sa driver ang akong sakinan. Ako lang ingnon si Mateo. Nagipa-shop na ako. Wa siya choice. Gawas sa pagpasakay na ako paingon sa venue.
1: Excuse me, Ma'am Jusan?
0: Yes?
1: Nanugon si Sir Mateo nga magkita na lang ko namin sa venue. Nilakaw na siya bago lang.
0: What?

0: kaya ini, uy! Huwag ganin na ako siya pahipawabot sa sakinan aron tili yun unta makabalipad. Ni una-una naman hinuun. Ah! Animal, tagin Mateo! Animal, katyod! Pero di ka nagyapon makaikyas na ko, Mateo. I'll see to it na mahupog ka ani nga dinner meeting. Og nagbook na kong daan og room ining hotel para atong pahuayan after.
1: Okay, successfully closed man ang deal. Let's have a toast.
2: Cheers to our success.
3: Cheers.
1: Cheers, cheers.
4: Cheers, cheers.
0: Cheers to my success, Mateo.

0: Okay, goodbye.
1: Okay, okay. Thank you ninyo. See you next time, ha?
2: Thank you. Mateo, steady lang. Magpa-assist ako waiter para nimo.
1: No, thanks, Jessa. I can manage.
2: Hubog ka na.
1: I can manage palagi. Nagpaabot na to na ako rin ng kong asawa.
2: Mao ba? Pwes, magpaabot siya kang tutpuntag. Waiter! Palihog kong assist sa akong kauban. May naka-reserve na nga room sa taas.
0: Don't bother.
3: Yes, ma'am.
0: Ako na'y assist niya.
2: Mon!
4: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Provide daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil nagbaglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ampingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Hey, kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
9: Unsay na sinating nato nga problema sa kidney?
10: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
9: Sa pagsulay nimo sa kidney care?
10: Hantod na ubos ko sa ka karton pagkuha ng resulta. 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine, nagbalik sa normal.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Mahalaga ng paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
13: Maakit nga itong torin na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
14: Hehehe! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
13: Mamamatay? Ganun katindi?
14: Oo! Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
15: Isang paalala mula sa NGCP.
16: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga na itatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
6: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
19: With the right hydration.
17: With the right minerals.
10: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
17: Summit Natural Drinking Water.
18: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
0: Jisa.
2: Narong naraman ka!
0: Para mo assist ni Mateo.
2: Nanawag siya ni mo?
0: Wala. Kuan. Nagdungan mig ari ganina.
1: Bro, ubog ako, bro.
0: Lagi?
1: Dabagi niyo kong expense akong mahal, ha, bro?
0: Okay, bro. Why blima?
2: Pwis

Parang laging kakilaon si Chisha na ko kanina. Kung may pistola pati nga lito siya, awa na, yan na kong tsweng, tsweng. Kipusin ako niya. Liman kang may gipareserve na ding kwarto siya para ninyong duha. As kabatian. Mga nga, saludo giko ni mo bro kay imo na siya nga gipangandaman daan. Hmm? Imo gikong gibayaran para lang nga mugwardya ni mo. Haskag, lamiya, ibang gani siya kinanay. Tabla na balik kung naging sulti siya kung kagalingon, eh,

shit! My shit! Nene ko, baka dawat nga mapalpak lang gihapon ko. Nene ko, baka dawat! Pero may lain pa kaya paghigayon. Dili ko matuog forever na akong

0: Sorry kayo, Jo, ha? Hubog kita ang akong amigo ron?
1: Okay ra, oy. Gisultihan naman sa kundaan ni Lola nga posibleng hubog sa ini pauli.
0: Tarong, di abro. Ang umo naman ka sa kumbugan. Dapat ka. Kanina to na si Titala?
1: Ganina ra.
0: Ihato na lang ako sa hangtod siyang sa inyong kwarto?
1: Tuod. Wala lagi ka mahubog.
0: Ako, pamaro man eh. Pitay, ako'y apil sa meeting. Naghuwata ko ini niya sa lobby.
1: Maudi eh.
0: Ako rin hato niya?
1: Bilang siya, ako rin hato niya. Gaan naman siya pasaan nun, good.
0: Ha? Pasaan nun?
1: Nalimot kang kargador ko sa una. Mas bugat pang duha ka sa akong bugasan niya.
0: Sure, oy.
1: Lagi. Tanaw ka?
0: Aman.
1: Okay.
0: Lala! Sos, madilim!
1: Pauli na ka para makapahuhay sa ka.
0: Okay. Gamito nagyapon ako yung sakinan.
1: Huwag problema.
0: Okay.
1: Ako nisang tatos taas, ha? Mga katabang ni Mr. Rasgate.
0: Okay, Joe.

0: Ay, Jawa. Medyo nabugatan ako niya da. Wala naman ko kayo practice. Taon-taon na gid nga. Wala ako makapangalsa. Oh. Nakatugid siya. Ako na lang kumbuo niya sapatos o bitsas. Ako baka ni si Elisa, no? Pero...
1: Ayaw kalimot, ha? Imo kong bana. Ako kang asawa. Ayaw gid ka umahon ako.
0: Pitaw. Anong mauwaw pa man ko? Kadaghan na gunay na itabo na mo. Yabag mo ko, eh. Ako na si Elisa, na.

0: Okay na. Ako na si Elisan. Ah, pwede na sa kumakatuga. Oh. Nay, nanawag niya. Kinsa sabi mo nanawag ni Rurasa? Si Mon ka? Ah, tanawalan ako. Si Jessa? Nga nung nanawag pa man ni Bihana? Akong gabagol.
1: Ako kang asawa. May katungod ka na ako.
0: Ako lang tubagol.
2: Hello, Mateo. Nagkauli na ka? Gihatod ka ni Mon? Okay ra ka?
0: Natawag na si Mateo.
2: Ikaw di ay ni Jo? Ah, na-worry lang ko ni Mateo. Kami magod ang nagkuyog sa dinner meeting. Kay baon na ka sa mga lalaki. Di makontrol ang pag-inom. Nahupugit si Mateo. Pero di haraman noon si Mon nga ni-assist niya.
0: Sa ato pa, nahibaw ka nga naara si Mon.
2: Yes.
0: Unya nga na huwag pamangyog ka. Unsa gid imong tuyo.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
7: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ Continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
6: EQ Pads. From day one to toddler, EQ Continue mo.
8: Bakit right pad ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
8: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
14: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
15: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
17: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS. Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
15: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
14: Let's do this!
16: Pag Enervon Enervon Z Plus na!
17: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
18: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gabiana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo sa laing sugilanon nga sinuwag ni Francis Ilyaga Ispares.
2: Ladies and gentlemen, the most valuable player!
3: Ikaw lang apoy, no? Hello, Larry.
2: MVP! Justin Muriel!
4: Ako? Ikaw ang angay niya?
2: Ladies and gentlemen, Dan Wolf's Bear Tournament, the champion, Justin Muriel!
4: Thank you!
2: Manghod ko ni!
4: Ikaw na kahimun akong champion, kuya.
2: Sukol! Nagkadugo na yung ilong o baba! Sukol! Unsa nga ka ni mo, ha? Muruha ka na ako! Ako lang siya! Nakalunga! Ako lang siya!
3: Di na kinahanglang magkabig ka sa ibong kusok ka! Bugad ko ang pinitig sa akong kasikasi! Di man ilang kanuli! Ako ang imong kuya!
1: Ako ang imong kuya. Mga pulong na gilito, timaan sa pagtangga o pagmahal. Sugilanon nga sinuwat o direksyon ni Francis Ilyaga Ispares. Musical scoring, Randy Nakurdat Tayad. Audio editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: alami mag kape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
1: Pilang win! San Miguel, pilang win!
2: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pure Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Ako ang imong kuya.
1: Suya, gid ko, Rick. Kinahanglan ang muhi mo sa taanya.
2: Okay, may kabalaka. Buhatong na, buhatong na.
1: Dito magpalupig nila, uy.
2: Ah, okay.
1: Mag-unli rice ta og unli sabaw.
2: Oh, naay mo na, isabalay siya na mo, ha? Mm. Unli rice og unli sabaw.
1: Yes, Rick.
2: Okay, good idea.
3: Sa akong birthday.
1: Animal.
2: Uy.
1: May pagkanta-kanta pa mga animal.
2: Kanta pa happy birthday. Napay cake.
1: May cake?
2: Oh, cake.
1: Hala, no?
2: Punta na mo. Oh, naku. May nangyosir pa.
1: Animal. Ang akong karipal mo na sa pagkamiyon. Si Marimar, mada. Wisit.
2: Hindi pa yung mga tao.
1: Wisit, animal. Isayaw pang hinampak.
2: Oh, animal. Mayro ba kayong giling-giling?
1: Mayo di ay. Mayo pa yun.
2: Mag-usap ka. Noon, si Papa to.
1: Gusto ka niya? Hala, ato.
2: Manukmood man ka.
1: Ato kay may makamugiling-giling. Ato, leche.

0: Okay kayo day marmar. Lingaw kayo mga tao.
1: Sorry kaayo ninyo ha nga. Misingit ko.
0: Ah, sus, why problema na yun eh.
2: Sadya noon nga ni Apil ta. Pinaagis mong sayo marmar.
1: Unsa man, madaan ako nga usa sa inyong entertainer?
3: Tao, okay kayo day. Why problema?
0: Lipay, kay may day nga na-apil ka na mo.
1: Wala no.
3: Porbeda, problema lang yan na day kay 1 taon may kabayad siya mo talagang 3 taon.
1: Okay, ragina na ako, idol.
3: Ah, mau ba?

0: makalagot, makalagot. Mamang ipanghagis, eh.
1: Relax lang, na-wrinkles si mo, no? Kung nota may ngagtang ni mo.
0: Sabi di, ayun, sama man ni mong sutan. Daghan mo kina, huwag mo na mahalin.
1: Ay, naginang negosyo, ho, sabaka.
0: Anak ba, oy? Oy, Ricky, kinahanglan nga musunod ta nila, ha? Sa ilang annual rise o sa ilang pa-promo ka ng birthday-birthday promo nila.
1: Oh, sige, sige. Ato sa nabaton. Ang ila, ang mag-birthday, libre. Nga magdag tulog ka kauban, di ba?
0: O, mo na ila, ha?
1: Hmm.
0: Nga ato, palain ta.
1: Oo, sa may palain na to?
0: Ang mag-birthday, magdag duha ka customer. Libre siya.
1: Oh, duha lang? Oh, hindi tang malkan siya na.
0: Ay, pagreklamo di ha, oy. Basta kay muna kung gusto.
1: Pero sindi.
0: Ay, pagreklamo di ha. Mas dako kog natampo sa itong negosyo, ani. Sabot ka, ha?
1: Yabag na, yabag na. Kwinta mo dayon.
0: Ang masa di ko magkwinta, Rick. Mag-ingunahan ni ta pirmi, ha? Basta kay muna kung gusto. Duha lang ka customer ang dadon sa nag-birthday. Libre na ang nag-birthday, ana.
1: Ano, sige. Di ko kapugong ni mo kayo. Tanaw na ako. Serious mo. Okay na yung kinaya, no? Ano? So, doon ay... Okay, makabitata ni. Pero, matay.
0: Ano naman sad? Uy!
1: Kaya kanina to.
0: Ha?
1: Makaya ka na to.
0: Kaya, uy!
1: Kunya, doon na may nakatiprince, ha? Doon ay nakabita, ha?
0: Masa naman sa nakabita, ha? Rick!
1: Muna naman sila entertainer. Si Rocky o Gnugnug. Ha? Mangantaman. Nga napag yun gato, katong marimbar, musayaw masad.
0: Ay, musayaw sa ko, oy. Magtupis ko.
1: Ah, ay, kiat kiat, oy.
0: Lagi!
1: Ay, nalang, ayun lang, kay basing musambot nga watay customer.
0: Nga naman, Rick?
1: Eh, pasirhan, tana.
0: Ah?

0: May lugnog.
1: Oh, bay. Ano? Si Manis, kaon ka?
0: Ay, kalikaon niya. Si bay Justin ba?
1: Hmm. Ano? Si problema?
0: Doon naging problema si Justin.
1: Oh.
0: Ito, naglingkod. Si Gunichi ang O.
1: Ha? Mawa? Ato na ko.

0: 들어가아
1: 그야
0: 지금이봐
1: 갑부일랑후라워스그야
0: 어어뭔뭔
1: 뭐라기스보아기스보아원랑고
0: 뭐와미끄러에이이네똘끼라
1: 마와라띵알레니
0: 아제마와고돈디나메모아토토토아토토토라메리아나이
1: 아이라고야
0: 이요마르고타운
1: 가스토나보다
0: 나감데이브카가스토타임포탄티마이요가
1: 그야
0: 타나이카솔타카카룬다윤
1: 그러고야
0: 아이라기쿠스파카비라카룬다윤마토타
1: 그렛랑고야막시아운나고
0: 아어
1: 에모르이칼리마나야고발릭시아다
0: 아아
1: 나길비임고야
0: 아노
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila, gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
4: Wow.
3: Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agabi. Aguanta pa!
5: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
6: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatun nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
9: Eric Ko, i-aplasan ang gani.
7: Living Testimonies.
10: Hey, kidney care time.
11: Sakit jud akong kilid, maglisod kog pangihi niya. Actually, di jud ko ka concentrate og trabaho.
12: Okay, so nga nagka kidney stone mga og UTI.
11: Sa sige na ko kaog parat, nainom na kog soft drinks ug sa junk food.
12: So, sa pagkakaron, kumusta naman imo pamati?
11: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko, nga regular na pud ang akong pagpangihi.
13: Mapalit ang kidney care sa Mercury ug sa inyong suki nga butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
15: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: ragazzo.
1: Il tipo ho barato.
2: Asa kay sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay suod sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigo pud ka. Sa tabang sa ensaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus dietary capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus dietary capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
3: iBerry for a clear and healthy eyesight.
11: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Ha? Gailbim siya?
17: O lagi ba? Hala, kaliso na pala.
16: Ipachikap na kanin mo.
17: O, pagaling ko ka ito. Ipachikap na nin mo.
16: Apis ko ta.
17: Matto mo mi.
16: Ipachikap. Ipaitra pa kinin magkalibanga. Masya ito kapalibarik siya, ara na.
17: Kuya, umadhidritid. Ano ba ito?
16: O, maugyot.
17: Maugyot ba? Bida. Sige, balik siya, Arna. Ilan na madaan na ako, doktor? Ato ila, doktor, Marian?
16: O, data ila si doktor. Buangan na ba ng LBM? Suswaya may laki na. Sige, balik-balik sa CR, yun. Huwag tangan, takusok ka na.
17: Mawalagi, kinalang madaan din siya, doktor.

0: Uy, iyay, murugoy, kusog na imutuhuro. Dali, baho di ka!
1: Unsa kayo, ay lang yoy.
0: Baho di ka, unsa ay pagkiklamo?
1: Bugkat kayo, bugkat kayo.
0: Kaya di ka. Wadag yung kayo, sorry mo tiyan, okay ka, ano mo kayo?
1: Uy, uy, uy.

0: Oke, link ko di ha. Link ko di sponsor. Oh, oops.
1: Kaya na ako, kuya.
0: Oops. Okay, okay. Bye, no. Sige. Bye. Bye. Ano? May kaili may bawasan din niya. Dadoon ako si Justin Tuktor.
2: Labing mayo, bay.
0: Oh, sige. Dada. Sige, ari yun namin.
2: Binangka tayo ni may nunog yan, manghod. Sa dako naging kabaw. Pero asus. Nakita ang ginakong dipasaan sa ang gikargas motor. Ito na. Ito na yan, kuya. Wana. Binangka yun kayo niya. Binangka yun yung manghod. Magpalit eh. Magpalit eh kung shampoo eh. Kay maligo sa ko.

0: Uy, si Cindy mula. Masa yung wago nang kainok mukar, Itz?
1: Reki, nga na to, uy, si Justin man to, gikargas motor. Luya lagi to.
0: Nag-LBM, datun sa doktor.
1: Nag-LBM? Oh, resulta na sa inyong kananan nga hugaw.
0: Cindy!
1: Oy, kamo, paminaw mo. Paminaw sa mo, ha?
2: Ano, Cindy? Ano?
1: Ang manghot ni Nognog, gidaas ospital, kay nag-LBM, nagkalibanga, tungon sa hugaw nilang pagkaon.
2: Uy, mama! Uy, ah!
0: Matakap na ka, Cindy, uy!
1: Sabi niya, ay? Busa, kamo, ay na mo pangaon sa ilang larangan, okay?
3: Dok, pa-check up ko. Mga usa na mag-ugasimanan ako wako kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libad?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza.
11: Salamat. Thank you. I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
10: Daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
11: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
5: With regular use, results may vary.
11: Ang Silk Ganda Power Duo, available sa leading stores nationwide. Barato ra ang kagwapang nga nailaban. The Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo. With regular use, results may vary.
12: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty.
13: Maadto sa gym.
14: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
12: Let's do this!
14: Pag Enervon Z Plus na!
15: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Let's go! Go with the flow!
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2020. Drink responsibly.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects. Sige lang.
6: Kaya pa na ako.
7: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon.
8: Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakakaani, wala kay pildi.
9: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Kagalaan, at ang iuban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan.
1: Ako ang imong kuya.
0: Sugilanon nga sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nakurdatayad. Audio editor, Ariel Mangkao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents.
4: Hain ang ako.
5: Iba ni bag, miss?
4: Ikaw na, Sad?
5: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
4: Ay! Bakakon!
5: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
5: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
5: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
5: Ako kini, Dennis.
4: Piolo?
5: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
5: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center. Oh my God. Homework,
1: wako lesson. Ang akong gihun. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado!
2: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.

0: kaso dinhi? Kunya dili ko ninyo pakanon. Pas pagawasan ko ninyo. Mapuliyan ako sa amo. Uy, ay ko gisingi siya. Kay bati may kakagngipon ay naghiwi lang na. Nyaman, may pangagpagyod o? Sige na, ay pagawasan ako din iba.
1: Dili ka na matabiya dinhi. Oh. Anhi ka na dinhi mamatay.
0: Hoy, dili ka ginuor makahukom na kuno sa akong kamatayon?
1: Dili ka angay nga masuko na ko, Robert. Kundi sa abahan sa lalaki na imong nagustuhan. Kaya siya ang nagmando ni ini nga dili kahatagan og makaon. Gusto niyan mamatay ka sa tagutom.
0: Musugod! Pagkausa ko ninyong gikan din eh! Pagkausa ko!
1: Paghilom!
0: O dede ko! Dili ko din eh! Dili ko ninyong mahimong presuhon din eh! Mugawas ko!
1: Sige, gawas!
0: Nagtuho ka nga dili na ko nabuhaton? Mugawas din ko! Mugawas din ko! Dili mahimong presuhon ko ninyo din eh, no? Dili ko musugod!
1: Sige, gawas. Aral mo gawas o sabi ng utok ni mo, gikan si mo ko.
2: Oh! Aral!
0: May pistola ka?
1: Ya! Usa balik din. Palayog ya sa pultahan.

0: ka din ay ang akong mga tiil. Dili ba nga gusto man na gani unta ka nga imo ko tabangan sa una? Gipasidan ang pagani ko nimo sa pagpalayo. Pero nga nung...
1: Karoon lahi niya. Kaya may mando na kanako ang akong amo. Kadili ka na mahimong makagawas. Dinhi, nabuhi.
0: Maluoy ka na ako, Noy. Maigsoon in taon ko. May mangol pa ko nga nagkinahanglan pa na ako. Na, buhi ko ninyo ba?
1: Wah, ako'y mahimo para nimo. Ego na kong mituman sa sugo.
2: Sinay.
1: Ayaw na kong suwayi pa sa paghangyo, ma'am. Kanya hibaw kang di ko na buhaton. Sige na. Pagkauna.
2: Sa sambal. Sasagay ko sambal alam ni Manay kasi rantan siya.
1: Wa na siya matinahanglan ng tambal. Kaysa kamatay yung naghihapon siya paingol. Masalamat na lang gani. Kaya giapilan pa siya sa pagdasyon kung pagkaon. Pero kung hangtod ka na sa akuto, kana ang wak ko masayon.
2: Sinay.
1: Giyak na mo.
2: Sinay.

0: balé na mine ning usaka pribadion lawak ning hospital salamat lang gani kay wait out ang netabot ni dade tong sugi buhat paulo ni ah nainanok pa si dade ikan sa operating room huwag makasabot lang ano nga ingon na lang di anak ang kasuko di anak ko ano man ano ingon sa uway pagdudua siya nga buhat sa pagpatay na ko anong gusto ko niyang patyan
1: huwag ko yung nakita ang buhak na rin oy
2: basta hiru ako dong
0: sa katong ako nakita sa kumana-una. Tukmod. May tukmod na ako.

0: kadali ba sa oras? Kinahanglan atuon ko una sila si Potensyano o ang mga di Clover sa dili pa kumato sa eskwelahan. Nalangan nalang hinuon ko da. Dugay kong nakamata. Si Piolo kinakaingon ini. Nga naman magsikibang yapon sa samok sa kuna-una. May palayo na ko, diba? Pero nga naman magsikibang yapon sa samok na ko? Kadagkanin naman ako giyuna-una. Si Lola Cedes. Si Miko nga mga di Clover. Nya mag-apil-apil pagit ka, Piolo.
1: Hi!
0: Dili-dili maayo. Dili kisaw na una lang ako si makita. Niyanagin siya sa kuatubangan. Kabuang mo naman gitingali ko. Dili. Dili may mumupada ako sa una-una. Kalimtan ta na kapiulo.
1: May muntag.
0: Oh.
1: Oh. Di siya pa doon mo.
0: Oh. Tinuod ka? Dili ka una-una lang?
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kapad. Mao na tunay na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang nga pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay nanga.

0: Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Makabuhay. Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
8: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
9: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
7: Life extension, vitamin D3. For longer life.
10: Dilemahe mo. Ngano ni Asia? Sabi ang gipuhat din eh. Ngano nakatultul siya din sa kong gipuyan? Oh, niaba o ba niya si Lola Cedes? Nabalik na ba sa dahi sila din eh? Nahinomdom na ba siya? Iaba kong gisuntan o balik din sa syudad? Dili. Dili, mahimo magpadako ni Mopiolo. Saluyo. Ato ko saluyo mo agi.
11: Damit. Kasakit sa kong api nga yung kisagpa. What did she mean nga? Tinuod ko o dili kay huna-huna lang. Buot mga ipasabot nga, nagtuo siya nga ako si Piolo. Kung maaf ka na, ipadayon ang maong pagtuo, Dennis. Kaya andam ko nga magpakaroon inong makuha talang kapulpalik.
10: Kasuotan man din ni Aki Ansloyo. Mura naman hinoon kong kawatan nga naglikay ng madakpan. Unang higayon nga din hikumiaki sa luyong abahin sa akong yabangan. Asa magkaripaingon? Bahala na. Subayon lang yun ako aning gamahintana. Dili ba himong muatubang ko niya? Dili ba himong magpadanas ako siya mga bakakas?

0: Puh, Anna, jetzt schauen wir mal die Oberlex-Report an. Du am Ende. Da kann ich in der Packung eine paar Rute, ne? Dennis? Mom? Ablin in Bultahan? Was soll das da? Mom? Du am Ende. Why do I have to impression it, this bastard?
1: Oi! Oi, Simon, give me what, yeah?
0: Oh.
1: Yay! Wow, gumulingi bisin ako ng isang pitay. Nagsigil ka pagkatumang sa putahan sa bahay ni Dennis. Tempa, familiar mo kayo niyang barog? Gwapo kay barog bisan. Natalik ko ng buwang ay. Ano sa barog eh? Ah, imposible. Dili may tabong siya ka na, oy. Hoy! Nagunsa mo ka niya! Kinsa ka! Ay, wag muling ay. Duulon, be.
0: Hoy! Damn this man. Iyan na siya sa kuloyo.
1: Kinsa mo ka! Unsay imong tuyo rin din, ha? Ako may napangasunod!
0: You're what? Huh? Oh,
1: ikaw?
0: Me, hey, what? Ako ang imong gihoy? Sa imong tuyo? Ano may duol ka?
1: Ikaw? Ikaw?
0: So?
1: Dili ni may mo!
0: Oh, ano may atras ka? Do you know nga allergic ay ko sa mga tao nga musamok na ako?
1: Nabalik ka? Niya ka? Buhi ka? Animal? Nga nang ibalik ko mangga, ha?
0: Oh. Oh, shit.
1: Ay! Bugiro gyapon ka, ha? Mura ka guwa mataros ang kumo, ha? Iko, igor yung kami sa kilid imong naong. Karaag yung magnaong isang saon, eh? Huwa ka gitbosob!
0: Are you done?
1: In English, mang kagwang! Misa mo doon kakabugiro do? Okay na ako nga nawa ka! Og nabalik na si Dennis din, he! Pero may balik ka, yun! Ngita nyo kang sakit sa lawas, ha? Ay, ay. Mingisira, eh. Kaong kagomo, no? Ha! Ako? Nagkadugo yung mga abil sa akong kumo, no? Ah, sus! Nagkapadugo yung kundi mo hanggawa ka! Nagkabaos yung kundi mo! Alakuliyo ko! Buhay ko! Ayaw kong tuka!
2: Kamakapuhay, andam na bango? Kay Anwia na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil nga! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prepa-purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon na tag-unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basit ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
3: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohan dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

Kaigalan, ayo sa'yo paspag paminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pohanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Dayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: At oras karon alas 12:33.
2: Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas, kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o serbisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno, kasayuran sa PhilHealth.
1: Mga kasama, mayong hapon, adlaw ta karon nga Huwebes, Oktubre 8, tuyong 2026, o pag-uban na santa para sa itong 30 minutos nga programa, Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Kumusta mamudihang tanan? Maghinaot mi nga namos maayo nga panlawas kay importante kinikarong mga panahuna. O niya, karong hapon na sa DI, no, sa ato nang gisaad last week nga atong i-continue, atong ipadayon atong diskusyon labot sa mga medisina nga pwede kayo na to ma-avail nga libre under sa yakap and gamot. So part 2 na ita karong hapon na. Labi na kay dura pati daghang nabiaan sa datong mga questions, no. So amo lang mo auhagon ha kay mao man ni atong topic continuation ni na ipadala ninyo og sayo-sayo ang inyong mga pangutana, no, kay haron matagad na to dito sa second portion na sa atong programa unya matubag na pinagisad sa atong mga kaubanan karon ang atong mga public relations officers sa PhilHealth dinhi sa Central Visayas. So manato karon si Ma'am Dina Sinches. Ma'am Dina, maayong hapon ni mo, ma'am.
3: Maayong hapon Ate Ken og maayong hapon sa atong mga tigpaminaw ingon man sa mga nagtan-aw nato via Facebook Live.
1: Uban sad nato karon si Ma'am Kate Trangia. Ma'am Kate, maayong hapon.
4: Yes, maayong hapon ni mo Ate Ken og sa tanan natong mga listeners.
1: Okay, so dito maglangan, no, kay atong ipadayon mo nato i-promise nila kay lagwi atong last week daghan nag-anam-anam og kadaghan no ang pangutana, no, regarding sa yakap og ang yakap and gamot. Unya karon atong isgutan labot ni sa mga tambal nga pwede natong ma-avail pinagi sa PhilHealth yakap o guaranteed accessible medication for outpatient treatment o kining gamot. Tungod kay giilasab nato ang unang semana nini Oktubre isip Elderly Filipino Week. Gipasi ugda kini ang gituyo nino para makita nato dini ang kamahinungdanon sa mga benefits sa yakap o gamot nga dakong kahupayan sa ato mga senior citizen, especially gyud nila tinuod kay ato mga senior citizen wa naman na nanarbaho o yung magkaedad gani ta as early as 40s gani, no, uban na to doon na nay pamation sa lawas, no, sumano inig 60 ato ipresume nga kana na naginay mga pamation pod, no, ang atong mga seniors lolo og lola o kanang nakaedad nag diri sa 60 years old. Ilabi na sa ilang panginahanglan, no, sa regular nga consultation ng mga tambal alang sa pag-maintain sa maayo nga panlawas. So dito maglangan unya Miss Dean atong ihatag una tong atong text line sa PhilHealth para maanam-anam nilag hatag dito ang ilang mga questions.
3: Yes, sa mga naminaw sa radyo, ipadala ang inyong pangutana sa mobile number 0915-842-6048. Akong usbon, i-text ang inyong pangutana sa 0915-842-6048. Kung mahimo apili og pangalan or bisan lokasyon lang, no, aron maka masayod mi asa mo dapita and maka advise mi asa mo pwedeng mo duol.
1: Okay, sa mga wala pa masayod o wala makadungog sa atong kuan, no, kanang niagi nga programa or na late baka to silag paminaw, sa unsa man pamaagi nga ma-avail nato ning mga tambal ng mga Pilipino alang sa labing common nga kondisyon sa panglawas.
3: Yeah, so pinaagi sa PhilHealth yakap, no, og ang kani atong PhilHealth gamot, maka-avail tag mga tambal, no, libre nga tambal. So kani nga mga tambal, pinaka-common ni siya nga alang ni siya sa mga pinaka-common nga balatian sa mga Pilipino for hypertension, taas nga blood sugar, or katong mga diabetic, no, apil po taas og cholesterol, katong mga asthmatic, unya napoy pipila nga for kaning mga anti-infectious pod nga mga tambal ug uban pa, no. So kaning mga tambal magamit nato ni siya kung musubay ta sa proseso. So dili ta mo diretso og adto sa bisan asa nga pharmacy, no, kay mo go through gyud ta sa yakap. So ang kaning yakap sa mga dili pa familiar wa pa kadungog kani adto, mo kining atong primary care benefit sa PhilHealth, no. Preventive ni siya nga benepisyo nga gitinguha sa ato ang gobyerno nga samtang wala patay grabe nga sakit, makapa-check up na ta regularly, maka-undergo ta og lab test, no? So ma-screen daan atong panglawas, ma-prescribe sa dang atong doktor ito sa Yakap Clinic sa atong gikinahanglan, no, nga mga medisina. Now, sa ako na ingon, dito mo diretso og pangayo sa tambal. So una gyud kinahanglan nakapili na ka sa imong Yakap Clinic. Kay dito man ka i-assess, no, dito ka i-check, no, sa imo sa Yakap doctor, Yakap physician. So once ma-check ka sa doctor, basin mo recommend siya mo undergo ka lab test like fasting blood sugar baka no, or CBC para matanaw imuhang kaning status sa imuhang dugo, no, taas baka og blood sugar, taas baka cholesterol, or basig hypertensive na baka, no. So sa, through sa check-up maka-advise ang doctor niya, maka-prescribe siya sa imong gikinahanglan nga tambal. So diha ta muagi nga proseso. So importante gyud makapili ta sa ato ang Yakap Clinic.
1: Miss Dean, no, kanang unsa may kalahian sa mga tambal kay muhisgot tag yakap nya, muhisgot sa tag gamot. Kana.
3: So sa pagsugod gyud sa PhilHealth ani atong primary care benefit, no, gitawag pa ni konsulta kaniadto, no. So
1: natay may tag konsulta package.
3: Oh, konsulta package. So gi-enhance man ni siya atong primary care benefit. So gi-rename siya to Yakap, no. Kay dili na lang siya for consultation gyud, no, na-expand naman siya gani na appeal na sa aside sa tambal na napud tay cancer screening test, no, pinaagi sa Yakap. So sa kaning mga tambal kay focus man taron sa mga tambal, ang Yakap na itong clinic na ay ma-avail na ito dito nga balik 21 ka klase nga tambal, no, mga medicine. So sagol na siya din ha katong mga oral rehydration, mga amoxicillin, no, naapoy katong paracetamol sa mga hubakon na ay salbutamol or sa ubo-ubo, no, or naapod mga para sa maintenance na sa uban sama sa metformin, kaning amlodipine, no, may mga pinaka-common losartan. So naana siya dito nga mga tambal nga atong ma-avail mismo sa atong gipili nga Yakap Clinic. Now gi-expand pa man ni PhilHealth further, no, kay of course sa ubang lugar dili man gyud kaya i-provide, no, sa usa lang ka facility ang tanang services ug tanang tambal. So natay gitawag nga katong guaranteed accessible medications for outpatient treatment or gamot nga dito pod sa atong mga accredited nga gamot pharmacy or gamot providers. Although na ay mga Yakap clinics nga all-in-one na sila, no, na clinic na sila daan nga maka-provide dito sa mga consultations, basic laboratory tests ug katong 21 katambal nagpa-accredit pod sila as gamot provider, no. So kanang ingana pwede ra gid na, pero kung atong napili nga Yakap clinic dili siya gamot provider, pwede ra gid ka mo adto, no, og pinakaduol nga gamot provider sa ato ang dapit. Now sa Yakap clinic na ay 21 katambal, sa gamot na ay additional nga 54. So napa din hay dugang nga mga tambal, no, for anti-infectious, mga anti-hypertensive para sa kasing-kasing po, kato na yung mga heart conditions, na yung mga tambal din ha, sa kaning gitawag na itong nervous system, no, na po ay kaning anti-thrombotics o anti-diabetes, na hisgutan na nato ganina. Napay dugang ang mga klaseng tambal din ha for anti-asthma o kaning chronic obstructive pulmonary disease or kanang COPD. Unya naapoy katong tagas na cholesterol, no, na idugang diha nga upat ka klase nga tambal like atorvastatin, no, uga simvastatin na naman sa Yakap mismo. So naatay daghang kapilian, no. Although depende gina siya sa ato ang prescription sa doctor unsay angay nato niya. Napoy other supportive nga mga or other therapy nga mga tambal, no, nga like sama sa mefenamic acid, ibuprofen, kaning zinc, no, na gani napoy mga paracetamol. So nagkadaiya ni siya additional 54. So all in all 75 ka mga tambal nga pwede natong ma-avail, no, pinaagi sa Yakap ug sa eventually sa gamot.
1: Okay, kapila mahimong maka-avail sa tambal sud so, sa katuig, Miss Dean?
3: Alright, so sa Yakap, dito sa Yakap Clinic, as necessary, no, kaya ang doktor mangyadaan mo advice nga kada bulan ka mag-maintain ni ini. So kung ang katong mga tambal nga gi-resita sa imong doktor na available na siya within sa Yakap Clinic lang, no, katong 21 within the 21 medicines, then Every month, no, nga kinahanglan to nimo. So, kana subay sa recommendation sa imong doctor. Now, dito sa gamot, no, natay separate pagyod nga benefit. Katong maximum of 20,000 alang sa tibok tuig na nato nga pag-avail sa mga tambal.
1: Ah, so lahi sa da itong kwintadaha di so, dito na sa gamot.
3: Sa gamot, dito ra ang 20,000. Sa yakap, libre gina siya tanan, no, ang katong mga tambal nga kinahanglan within the clinic o ka, ingon man katong mga lab tests. So, sa gamot, dito ta mo specify. So, kung naay mong mga tambal dito sa gamot list, na kay maximum of 20,000 per year. Pero dili ni ihatag ni PhilHealth sa imo, ha?
1: Dili na cash ihatag.
3: Dili na siya cash. So, ididuct ra na ni PhilHealth sa 20,000 nga maximum kada miyembro, kada dependent, no? Nga na lista dito sa Yakap Clinic unya mo avail og tambal. So, every year, mo refresh po na siya. It's like, for example, karon na kang October, nakapili og Yakap Clinic, niya, nakagirisitaan ka sa imong doctor dito sa facility nga naaday kay mga maintenance med. So, kaning remaining parts of the year, pwede na nimo magamit, no, ang katong maximum nga 20,000. Kung dili ito mahurot, dili ito siya mo-accumulate. Mo fresh 20,000
1: mubalik, na po ka. Mabalik sa 20,000.
3: Oo, sa next year. Mm-hmm. So, kada dako-dako na na. Kay, natin mga kailan, no, ang ilang magasto kada bulan is 2,000 for kana maintenance med. So, dako na na siya nga tabang nga for the whole year na kay maminos sa imuhang kaningi allocate para sa imong maintenance nga tambal. So, pwede ito nimo gamit sa other needs ni mo, no, labi na sa ato ang mga elderly or mga senior citizens.
1: Tinuod. Kani Miss Dean, no, unsay angayong buhaton kung dili available ang tambal sa gamot provider?
3: Alright, so, ani no, ang paagi is resitaan man ta sa atong yakap doctor unsay tambal atong gikinahanglan. So, kung within siya sa gamot list, expected nga ma-avail na to dapat sa gamot nga provider. Now, kung dili available dito nga provider sa karon, pwede ragit ka mutabok og laing gamot provider. Provider.
1: Ah, so pwede ra. O sa kinahanglan, makinahanglan pa siya nga inote gid sa doktor or dili na?
3: Kato na, pwede na dili na siya mo pa-issue o balik. No, kato
1: ah, okay.
3: Ang unique prescription security code nga katong reseta mo iyang ipakita lang sa gamot facility kung asa siya mo avail sa mga tambal.
1: Kung ato tinabanon o sabot, Ms. Dean ba, moraragin siya katubitaw na anda na to sa una nga magpa-check up ta sa atong clinic, no, nga katong butay. No, ta, private nga clinic, kay mato na andan. Na, kanaiguman ang atong doktor, mo resita siya. Then, ato ng paliton dito sa kuan, butika, drugstore. Kami ngunit sa unsam ng gamot. Kung atong tinambanog ingon, mauna ang atong butika no?
3: Yes.
1: Kami sa unsam ang ginang gamot. So, inanara na siya nga pamaagi po, no? Ang nakalindot lang kay libre tanan. Libre dito sa klinika. Pagpa-check up na to. Unya, kung naana dito ang tambal, pwede rasag dito na. Pero kung waga din, din mo ato tas atong gamot or butika. Ang nakalindot lang kay libre siya.
3: Yes, correct. So, dili ta mo bayad. Gawas na lang siguro kung atong tambal nga gikinahanglan wala din na sa gamot list or kung mo demand ta nga ang imong gusto ko i-avail kay katong branded.
1: Unsa may mahitaboan na kung maunay sitwasyon?
3: Dili na siya ma-compute na dinod. Ikaw gyud mo bayad ana.
1: Ikaw mo bayad ana.
3: Okay. Ang i-commitment sa PhilHealth katong mga generic nga kanang tambal, no? So, naama po tay generics lo nga gisubay. So, kaning ang base pud sa mga eksperto, ang kaning mga generic sama ra na siya og effect sad sa katong mga branded. Pero usahay siguro tungod sa kanang conditioning na no sa atong mga kanang madunggan, no? Mga branded gid ang tanaw nato nga.
1: Kay tanig og magamit bito tag tambal sa nga branded na magina sa ubos gibutang magina dinhan generic name kay kung wala to may makanami ani. So that is na tag ituyo nang naay mga generic din ha kay aron natay kapilian nga haom pod sa atong budget kon dili ta ko pero kanina avail na ta ani sa yakap o gamot ko ano man gini libre man ni bis din unsay mahitabo kang pananglitan or do na ba may nasugatan ani nga dito no girisitaan siya dalhon niya dito sa gamot nya wa po dito
3: kada ang uban mo balhin sila no pwede sila
1: dili po tingali mahitabo no nga tanan niya adtoon nga gamot provider wala na dito tanan Okay.
3: So as much as possible mura ra pud og katong wala pa ang yakap og gamot no nga benefit nato nga kanang girisitaan ta sa ato ang doktor na ato ta og pharmacy or butika nya dili available diri nga butika so mutabok ta sa laing butika ang ato lang yung i-insure ani with gamot is gamot accredited siya. Accredited siya as gamot pharmacy or gamot provider sa PhilHealth. Naama na sila yung mga ipaskil, no, nga banner nga PhilHealth gamot provider sila. So, dito tamo avail, dito na to i-present ang katong prescription gikan sa atong yakap doctor.
1: Okay.
3: Yeah, ma- mudidak na lang to siya dito sa imong 20,000. Kitagaan mang kaana, no, o slip pod, inikahuman ni mo o avail sa katong mga tambal, tagaan ka dito o papel nga mugawas po ang breakdown nga nadidakan na imong 20,000 panalitan ang cost sa imong na-avail nga tambal good for 30 days kay let's say mga 3,000. So 20,000 minus 3,000 kita ang balance dito. So sa next na sa nimong pariseta sa doktor, no, kay normally 1 month na gid ang maximum no nga mariseta sa ato ang tambal kay lisod man pud hoard ang usa ka pasyente wa na magamit ang ubang mga nanginahanglan pod, no. So maximum of 30 days na siya nga kanang reseta sa atong doktor katong mga tambal nga gikinahanglan.
1: So after 1 month, mabalik yung kalito sa imuhang yakap clinic.
3: Yes.
1: Kaya diya po tingali, Ana, is matanaw ka, mamonitor ka, no? Kung nakuhan ba, nahaon ba ni mo itong tambal nga unang gireseta sa imong doktor at itong yakap clinic nga imong napili. Kaya narabay uban, labi na ka ng hypertension, Miss Dean, mayingon nga, taas mo lang yapon akong dugo, oy, nigtanaw ba? So, of course, ilisan gid sa doktor nga, aba, sigwal ka na, o yun, ani, o kininapod. So, mapo na idea nga, kinala mo, balik yun ka dito after 1 month.
3: Yeah, so, nga, gi-emphasize gid na, sad sa, ato ang yakap nga benefit o ang gamot nga natay continuity of care, no? Dili lang one time nga mugamit ka ani niya, sunod dili na pod. So bitaw, regular gyud kay mo man ginay ideal unta nga regular ka magpa-check labi na og naa kay gi-maintain nga tambal para ma-monitor gyud sa doctor ang imong kondisyon.
1: Okay, asa mo report, Miss Dean, ang mga miyembro sa ilang reklamo bahin aning pag-avail nato sa libre nga mga tambal?
3: Yeah, so kung naa sila mga reklamo, no, dili na gyud sakto para nila ang ilang naagian, no, tungod sa pag-avail sa yakap or sa gamot, pwede silang mo dangop, i-report nila sa nearest PhilHealth office. Pwede sad sila kung taga Region 7, no, taga diri sa Cebu, Bohol, Negros Oriental or Siquijor, pwede ninyong i-report sa PhilHealth Region 7 nga Facebook page or pwede pud mo email mo sa actioncenter@philhealth.gov.ph or yakaptugon@philhealth.gov.ph. Pero medyo taas-taas man, ano, bisitaan lang ang PhilHealth Region 7. Kay bisin, o dili mo taga PhilHealth Region 7, pwede na mo, ma-advisean mo, no, asay dool nga PhilHealth office diya sa inyong dapit. Kay usahay na, arabay maminaw na to, nga taga Region 8, no? Mga taga Leyte.
1: Nabagita dito sa Tacloban. Gawas, Ana, nga to mga Mindanao, nga mga areas.
3: Yes, Northern Mindanao. Sa Caraga, no, na ay makaabot, Ana, sa nga mga inquiries sa Amua. So, pwede na gid mo bisita sa PhilHealth Region 7 nga page or i-try ninyo search at sa Facebook unsay kanang pinakaduol nga PhilHealth office inyong area.
1: Okay, so mauna, no, ang yakap o gamot nga ato nang i-continue pag-discuss karon unya kun do na moy mga pangutana din nga related sa atong topic karong hapuna kay ang atong Facebook page murag nanay ubay-ubay diri pangutana nga regarding ani gyud, no, labi na tong reklamo labot sa pag-avail sa mga tambal ani under aning gamot. Sa ato na ito bagod karong taon-taon, ha? Miss Dean, ibalik na to one last time ang atong kuan hotline number sa PhilHealth.
3: Yes, sa mga dunay pangutana nga nakatune in karong sa radyo, isend ang inyong question sa 0915-842-6048. Again, 0915-842-6048.
1: Okay, ato balikan karon taw-taw ning yung mga pangutana mo. Break ko na tag makadali, ha, natay gamay kay nga mga pahinumdum mo sabo niya. Ato sang ipasakay din, he, kay para doon na gid mo'y madungog din, ha, no, nga ni testimonya nga siya naka-avail na gyud, nakapaymos na gyud aning yakap o gamot program sa PhilHealth. Ato ning ipabati o gaguban pa nato nga mga reminders atong paminawon.
5: Last monthly. So, the last time na yun nga akong tambal, usa na lang habilin, Sunday. So, nindi ko umam, ato na dyan po ani sa yakap. So, dito na ko, pag-adbot na ko, so, nindi ko kaayo ang process, ma'am. So, dali na dyan kaayo, pagbalik na ko sa pharmacy, ready na akong tambal. So, at least done of siguro mga 35 minutes to 45 minutes na human ako sa akong tambal. nindot ka ayo ba, na-imagine ako, mam nga, ay, nakasave ko sa 4,000 plus nga monthly na ko nga tangan yung rosuvastatin, pinofibrate, amlodipine, complete to good mom. So, at least, amazed yung po, mam, kay, what, 10,000 plus, 10,000 plus, kay 4,000 plus, 6,000 plus, makabayad ng kasporente, makapalit kita ko sa kabakit bugas. So, we have to spend time ng yun para pag-sakripisyo mo adto ta sa PhilHealth Clinic para magpa-member ka sa Yakap. 20,000 is big enough. So, ang akong message yun sa mga members sa PhilHealth, especially no, sa senior citizen, katong mga anak, pagdahin mo ang oras para sa inyong ginikanan. Puyugis lang ato sa PhilHealth. Aron ma-enroll sila sa Yakap program. Kay dako na jud kay ni tabang jud sa ato ang mga senior citizen parents nga maka-avail og libre nga maintenance monthly, maka-laboratory, maka-check up sa doktor. So, mawari jud na siya. Inyo lang yung dahilan. If you love your parents, spend time with your parents. Accompany your parents to PhilHealth.
6: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Nako, ang mahal naman magpa-check up.
1: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
2: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Filipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat, kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
0: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
3: Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
4: Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.

At oras karon alas 12:56 sa kalibot aguban ta rini sa atong programa Alagang PhilHealth sa Central Visayas. Atong i-continue ang atong diskusyon karon, pero this time ato nang tagaan sa rugpagtagan ni inyong mga pangutana, Norbert.

0: PhilHealth yakap og ang gamot. Miss Kate?
1: Alright, so atong sugdan no, naatay questions sa ato ang Facebook Live. Gikan kang Vims, bakal so ningon siya nga nagsigi ko no siya og pa-check up sa Southwest, no? So Southwestern University, dapit, ma'am. Anya, ang laboratory limit ra ko no sa 1,700. Anya, kung mangayo ko no sila og tambal, pirmi nga walay stock, hangtod ko no karon wala gihapon.
2: Alright, nindot na nga concern no, nga na-raise. Actually, dili limited to 1,750 ang atong ma-avail nga labs. Pero dapat within sa yakap, no, nga mga laboratory tests. So, namatay 13 ka lab tests sa yakap. So, dili ka dapat i-limit sa facility nga, ay, na-max out na ang 1,750 kay sa agreement sa PhilHealth o sa yakap provider, sa diyang nagpa-credit na sila, bayran sila sa PhilHealth sa kada pasyente nga mo avail, no? From first patient encounter na, na na initial ibayad ng PhilHealth sila. Although, 1,750 per patient na siya, wala na siya nag-ingon niya, diha rakutob ang ma-avail sa pasyente or sa miyembro or sa katong dependent, no? As long as needed na siya, no, gi-require sa doctor, unya part siya sa yakap nga mga services, dapat ma-provide na siya sa yakap clinic. No, apil na itong mga tambal katong within yakap rapod. Now, atong suggestion ana is i-report yun na siya sa ato ang texter, sa ato ang viewer, listener karon, no? Aron na paabot na dito sa atong committee nga nag-validate o nagtanaw sa mga kaning reklamo sa atong mga members para ma-correct ang practice sa usa ka facility.
0: Usang sa niya ang Southwest nga bahin or ang facility ni?
2: Southwest nga.
0: Southwest nga.
1: Hospital.
2: So, accredited. Kung accredited siya as yakap clinic, then obligado siya nga i-provide ang mga services under yakap.
1: Okay. Another question, gikan kang Ma'am Cecil Legaspina Barquez nga. Ako na lang sa Dapilon ang na-address sa itong text line kay medyo related ramangod sila question kabahin sa coverage sa tambal, no, labi na gyud sa naghubag nga prostate or prostate related niya. Ang gi-specify diri ni Ma'am Cecil ni nangutana siya kung naaba ko no libre nga tambal para sa prostate si Ambana nga na maintenance. Unya specific lang iya kay nangutana siya kung naaba ko no coverage for Tamsulosin og Finasteride. Kay so, kinhanglan yang imnon.
2: All right. So thank you ma'am sa pag-raise ana ang concern, no, for Tamsulosin, no. Sakto ba akong mag-pronounce, ani? Nana siya sa gamot, no? So, kinahanglan, okay. Mo-go through yun imong bana sa yakap nga process, no? Mupili siya yakap clinic, magpa-check up siya nga ito. Kung ma-prescriban siya, pwede gani ipakita na niya daan unsa yung mga meds nga na-prescribe na sa iya sa iyang private doctor para makita po daan sa yakap doctor, no? Nga mauday ni iyang regular na nagiinom. So, pwede siya mo-prescribe ang doctor, marisitaan siya niya, i-avail niya sa gamot provider nga naa sa dool. No, so ang ato ala ang katong Finasteride dili siya appeal sa yakap or gamot, no, lahi man siya.
0: Ko dai ni.
2: I think sa kuan siguro ni katong prostate nga concern sa iyang husband. So for that wala pa tay coverage ana under yakap karon, pero if ever na hospitalization ya hatag na dito during confinement niya, appeal man sad na siya, no. Pero for outpatient nga treatment or maintenance dili pa na siya included.
0: Okay.
2: However, kung pananglitan lang yun, no, maupay pag-diagnose sa iyang husband, among gi-suggest nga muduol siya sa nearest nga kaning gitawag na to contracted nga Z-benefit provider sa PhilHealth for prostate cancer.
0: Okay, appeal man yung prostate.
2: Yes.
0: Day, no?
2: Kung wa ko masayop ang Vicente Soto, contracted siya.
1: Ang perpetual.
2: Di lang ko sure sa perpetual.
1: Basta kay naato siya i-private.
2: Ang Vicente Soto. Sige lang, ma'am, naaray mo message po ana ni mo later on para mahatagan ka o additional information, no, kabahin anang asa ang Z-benefit provider.
0: Okay.
1: Alright, so another question, no, natay nadawat gikan kang Sir Raymond Derezas, na ingon siya nga, ang yaha ko nung ginikanan, puros na mga senior. Asa ko no sila mo adto nga yakap clinic, eh, nang inahanglan sila tambal para sa allergy.
2: Mas maayos siguro, sir, kung makahisgot kay
0: taga-buhisan.
2: Taga-buhisan. Alright, so, kung buhisan nga area, unsay pinakaduol ni mo din ha, no, di ko di may good mika-recommend, no, nga asa ang kana imong dapat piliin. Pero among suggestion is bisita ang PhilHealth Region 7 nga page aron na mahatagan pangitaon nimo dito ang listahan, or i-message lang po kaunya na imo tubag nimo din ha nga mo ni ang link, no, din

0: makita nimo ang mga yakap clinics diha mm-hmm. sa within Cebu City nya unsay pinakaduol nimo. So pwede nimo i-palista or i-rehistro imong mama og papa no. Mm-hmm. Actually mopili ka og yakap clinic para nila kung mm-hmm. dili kay sila antigo but ang ato ang paagi gyud ana dapat rehistrado sa gyud sila una as PhilHealth member no. Mm-hmm. Ato na siguro doon kay daghan ra pag mga seniors nga murag wa pa gyud naka wa pa maabot sa ilang information nga angay gyud silang ma-register sa PhilHealth as member.
1: Mm-hmm.
0: So kung managtiayon pwede sila tagsa irehistro no kung pareho mm-hmm. silang senior citizen or pwede pod nga usa ang mo rehistro independent ang usa.
1: Ah, kung bisag senior pwede
0: pwede ra pod independent gihapon ang mm-hmm. legal nga bana or asawa mm-hmm. no as dependent. So pwede ra gid na siya unya tagaalam pod mo giya ana sir no sa pagpili sa yakap clinic. Naman tayo online, kung naamoy e-gov nga app, pwede ta dito mo pili og yakap clinic. Pero kana lang yun, kinahanglan, nasayod ta sa ato ang PhilHealth identification number. Importante mm-hmm. na siya. And or, mo doon sila og PhilHealth office para mm-hmm. maunalay mo, kung pa sila kaparehistro, sa ilang pagparehistro mo, hisgot na lang po sila nga, ganana sila mo pili sa ilang yakap clinic.
1: Mm, okay.
2: Okay, so balhin ta sa itong text line, Ms. Lina Tiken. Mm-hmm. So, natay question, no? Gikan sa usa ka 4-piece nga member, kung libre, bakuno ang 4-piece nga member sa PhilHealth. O niya, unsaon kuno pag-appeal sa yakap? Siguro ato na lang sa deklaro, Ms. Dean, kung kinsa badyod nga mga membro ang mahimong maka-avail sa yakap. Mm.
0: Alright. So, sa yakap, tanang Pilipino nga narehistro sa PhilHealth, no? So, mogi na siya'y primary nga kanang kondisyon nga makagamit ta, makapahimulos ta ani nga benepisyo. So, kung ikaw miyembro ka sa 4-piece na kay imuhang PhilHealth membership, appeal po imo mga dependents. Imo sana silang i-appeal o palista o yakap clinic. No? Mm. Dili lang ikaw nga miyembro. So, tagsa-tagsa na, imo sang ipa-assign o yakap clinic.
1: Mm-hmm.
0: Nga, kung asa, dito mo muduol, aron mo avail. Now, libre gid ni siya ang yakap, labi na o government, ang yakap clinic nga atong gipili.
1: Mm.
0: No? So, mga daghan naman sa Cebu City, kung taga Cebu City si Texter, no? Na, daghan na ta o halos sa mga barangay health centers, dili gipaning kamutan sa LGU Cebu City nga ma-credit yun isip yakap nga provider.
1: Mm.
0: So, ang mga suggestion, bisitaan lang po ang PhilHealth Region 7 nga page or pwede ka mo message dito para mangayo ka og lista no sa mga yakap clinic sa inyohang area. Aron kamo mismo ang mo decide unsay convenient ninyo, unsay duol ninyo, no? Or unsay pinaka, unsay na kana, convenience kay pwede man nga duol ni sa inyong balay nga yakap clinic pero most of the time, lahi imong trabahuan. So, mas dali para nimo nga dito ka mo pili katong nga area, no? So, kung unsay duol sa imo o convenient kid para nimo or sa inyohang mga dependents.
1: Mm-hmm.
2: Alright, so hinaot na kuha sa do sa atong texter no same concern ni Ma'am Julieta Delfino nga tanang miyembro sa PhilHealth o qualified dependents mahimong maka-avail sa yakap. Mm-hmm. Unya another question Ms. Dean kung unsaon kuno pag-appeal no aning ato ang yakap or aning a program.
0: Okay, so again, basta miyembro ka sa PhilHealth or gi-declare na ka as dependent sa usa ka miyembro, mapili lang ka sa imong yakap clinic. Daghan tag option sa pagpili, either mo bisita ta sa PhilHealth office or mo gamit ta sa kaning mga online platform sama sa e-gov nga app or kung sa PhilHealth website na ata dito'y online services no na appeal din ha ang sa member portal.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung dili kay ka familiar sa kaning mga online, dili kayo suhito ana, pwede ra gyud mo dangop sa PhilHealth office.
1: Mm-hmm. Last question Ma'am Kate.
2: Okay, so another question no texter from Bantayan Island ningon siyang pwede ba kuno niya magamit iyang PhilHealth nga iyahan naman ning nagamit sa pagka-hospital sa iyang bata.
0: Pwede ra gid kaayo. Gani no na lift naman to kaniadto ato ang mga kanang restrictions no kaysa una naman tay mga patakaran nga katong gitawag nato og maximum of 45 day nga coverage sulod sa usa ka tuig. So karon bisan og nilapas ng 45 days ang nakonsumo no ang kanang let's say kadaghan ka na admit sa ospital, pwede gid gihapon kang makagamit. Actually,
1: mm-hmm.
0: ang benepisyo sa miyembro, lahi man, lahi pod sa iyang dependent. So, pwede na gyud kadaghan maka-avail sa usa ka tuig. Ato lang yung paninguhaon, no, nga updated kanunay atong record. Aron mm-hmm. dili ta masango sa diyang ma-avail na ta.
1: Mm-hmm. Miss Dean, ako na lang insert, no, kay atom ning kauban sa una gud, ni retire na lang ni Miembros PhilHealth, akong Paris, dili daw ko maka-avail pod sa benefit kay mali akong birth date.
0: Kung naay sayop sa inyohang sa inyohang record, ipa-correct na siya sa PhilHealth office, no? So magdala mo og proof nga mo gini ang sakto, so birth certificate baka ha or inyohang government issued ID kung asa makita dito ang imuhang sakto nga date of birth. So dangop pod sa PhilHealth office, pwede sa kanang PhilHealth Express sulod sa shopping malls, no? Kaning Robinson's Fuente, Robinson's Galleria, SM City Cebu, SM Consolacion, kan SM Hypermarket sa Lapu-Lapu, napod sa other area, sa Bohol ug sa Negros Oriental.
1: Okay, so salamat kay sa ato mga listeners, no? May padangat sa ilahang mga questions. Unya kay nahurot naman sa paspasa oy, sa atong oras, no? Istorya-istorya rin na ito. Dali kay mudagan ng 30 minutos. Miss Din, ato lang tingali ning tubagon of air, no? Ang uban ng mga questions. Di pa tamo end on sa dugang na ito, ngay pibaw sa ato mga naminaw ron.
0: Yes, atong gipahibaw ang publiko, no, kay murag naay mga nanggawas nga text message, murag mangilad, no, sa atong mga miyembro gani. Apil si Doc Reg nakadawat ani nga text message, no, nga naay ipaklik nga link, no. So ato lang ipahibaw ang public nga sa PhilHealth dili ta magpadala og mga mensahe nga kanang isuguon ka nga mo-access og link, kunya mo provide pa gyud og imuhang mga bank accounts or sa dinha nga details, no. So
1: kuyaw ana.
0: Oo, so daghan naman gyud na yung mga ingana nga scammers karon, no. So magamping ta, dili kita basta-basta mo click og link nga madawat nato sa text message. So dili nato pud na kanang sagdano i-delete na siya, moy moy kanang instruction sa ato.
1: Unsa man gamiton ang logos PhilHealth?
0: Naa siya ibutang PhilHealth sa PhilHealth text. Oh, niya maingon siya nga kanang kinahanglan na ilisan imong PhilHealth ID. So giawhag giawhag nato ato mga members
1: ang kuya og matumngan ba nga 1 week ago pa siya nagpailis ID. Oy, ngano na sa ni bagong ID?
0: Oo. So dili man sad mo notify ang PhilHealth bahay ni ana.
1: Walay PhilHealth ha og bisan tingali uban ng mga government agencies, no?
0: Oo, dili
1: okay, na mo. Okay, usara ba na pamagi sa ito ilang itermino, ana, o niya? Huwag mo nang i-click mo, lead na dito sa imuhang uban ng mga accounts nga nakakonect sa imong phone, usahay, o ang kuya, ana, dito pag sa imuhang butanganan sa imong sweldo.
0: Sa payroll, agoy.
1: Dito sa payroll, pastilan. Hala, sige. Unya, kada sa tasungod nga magdungog, Miss Din, sa atong programa?
0: Yes, so dito ta sa ikaupat nga adlong Huwebes ning bulan sa October, October 22.
1: Okay, sa tangimin ni Anang Maonga Petra, ha, kay lain sa dunya nga topic ang atong pag-iisgutan para atong mahisabtan unsa kini mga programa o benepisyo nga gitagana sa PhilHealth para kanatong tanan. Ubana ko din sa control pod kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albius, ako yung Radio Man Ken Galinea. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Maying hapon o niya karon taon-taon. Musunod na po ng atong drama, kini ang akong suliran. At oras karon, alauna, Jess.
3: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth o barang Public Relations Officer sa PhilHealth Region 7 o ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong paglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.

0: Pilipisyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times sa cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer ug ubang matang sa cancer ang adunay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot pasabot, kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga makamaton siya og cancer. Basis sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung ano makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot nga kung ang usa ka cancer patient dunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag kini og mas taas nga survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life ug hinahinay nga mobalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. Ug butabang kini nga mapugngan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lain-laing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugngan ang paspas sa pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mothers, lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinundom, siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, niawag si Pope Leo XIV ug usa ka assembly sa 150 ka mga obispo gikan sa lain-laing bahin sa kalibutan aron mangita og renewed ways pagtabang sa mga modernong pamilya atus pagsugod sa usa ka semana nga meeting sa Vatican. Ang mao meeting i-considera isip labing dako nga gathering sa mga church leaders. Ipaabot nga tukion sa mga assembly ang nagkareyang hisgutanan sama sa pagtatar sa simbahan sa mga LGBT members ug sa mga na-divorce ug nakasal pagbalik bisan ang mao mga issue wala formal nga appeal sa agenda. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Arimen. Katong mong balita, ang hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ang epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa ang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue, hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mga kasama, karong panahuna, importante ang proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok nga Aedes aegypti sama sa dengue. Mao nga ania na ang EXL All-in-One Skincare Oil aron ubanan og tabangan ta batok sa makamatay nga dengue. Ang EXL All-in-One Skincare Oil dili lang basta skincare massage oil. Ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halaman gamot nga mao'y natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients niini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil. Kauban nimo, kauban nato kontra dengue. Excel in health, excel in life. Sa makabuhay, dagdag buhay.
1: Ito.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaimugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na mo'y mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanong na naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbog duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudason. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Lunch break na. Drink up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Geritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Join the Metro Store Big Anniversary Sale happening October 16 to 18 at the Department Store. Core up to 70% off. Buy one, take one, bundle deals, and more on a wide selection of must-have items. Metro Rewards Card members can enjoy an additional 10% off on great selections with a minimum of 1,500 pesos at the Department Store. At the supermarket, qualified shoppers can receive a free gift or get a chance to play the exciting Bigas All You Can game. See Posts and Mechanics for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 267327, Series of 2026.
14: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Balik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar. TJX 500.
15: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo na TJX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TJX 500.
14: TJX 500. Pabalik sa mga butika.
16: Buyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
17: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na Sir Max?
16: Ah, lagi basiglas na ni.
17: Mao nang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, maayo ni alang sa taas ng sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
18: Set Living Testimonies.
19: Ang kapikas ni Jaime Verano, adunay goiter
18: sir. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
19: Ako nga sa awan, lightweight aerosol ato siya. Then tapos, nakaloob ko sa istorya aning Panyawan capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
18: Ang said Panyawan Plus Mangustine, makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
18: Living testimonies.
20: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Mapadit sa mga butika.
23: Life Extension Tension Vitamin D3 for longer life.
24: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
25: We believe na ang oxygen ay number one na tambal gamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
24: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar ay ang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
26: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yon ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
25: For those hospital owners, ako matabang ninyo, ilisan o aluminum para wala itaya. Libre ni sa among kumpanya.
27: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
28: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
27: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
29: Said Celebrity Beauty Soap.
30: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
32: O, nang gamit na ko, Ma'am. Pag-ikap na ko sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
31: Huh? Dili hapdos.
32: Okay na kaayon, good Ma'am.
31: Dili po siya nang ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
32: Wala ko, Ma'am.
30: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis celebrity ka.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang kulang sa
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Iba ka gidya, basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 for DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluhoy manggo ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pag yun ang yang blood sugar.
14: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules. The wonder food supplement.
14: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Biotroph herbal capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Biotroph herbal capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Biotroph herbal capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
16: Biotroph herbal capsule.

0: Mayug adlo kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo doktor ni obra og attorney Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nini akong suwat suliran. Tagwa lang kaninyo sa pangan nga Franco. 15 anyos. Ulitaw. Taga Cagayan de Oro City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong bugas-bugas o pimples sa naong nga na-infected human ako ilabdi. Aron ninyo isabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Ma! Magtuan ako sa eskulan, ma!
1: Ay, Dong, ang imong baon, oh. Hapit man imo malimtan.
0: Oh. Salamat, ma.
1: Mm.
0: Hala, oy. Hapit kiti na ako malimti.
1: Limpan, Jod.
0: Sige, ma. Kay malit ako.
1: Sige, pag-amping na.

0: Franco, sabang tayo. Kapantay ka ni Mel Cabon? Kanihara ko nung nasigtan ako na ito din eh.
1: Oo.
0: Oh, basig na ibog na ni Mabay.
2: Oh, ako yun?
0: Nawara ko nung mata niyo. Namangatan ako ni Mabay.
2: Kapantay ka na?
0: Kami. Hindi pa hiling mo. Ito, dahil ganyan lagi kong kapantay niya. Kwa para ba?
2: Lagabi. Minuulo ba siya din eh?
3: Hi, Franco.
1: Hi. Hi, Milka. Ano siya ako?
3: Ganyan naman ko kung nakapantay niya mong polo ba? Bali man ko.

0: Okay, class, dismiss. See you tomorrow. Please, don't forget your assignments, ha?
1: Sige, sige, ma'am.
0: Yes, ma'am.
1: Okay, ma'am.
0: Okay.
2: Tauan ako ni Mada.
3: Sorry kay ba, ha? Ang gugabante nga. Namali man ay kasi mong pulo ganiha.
2: Tungkol bang gulis ako pagdali ganina, bay? Hapit ako malit. Nga ako ganing baon ganina, hapit sana ako mabiya, eh. May nalang gani kay... Nahatag na ni Mama.
3: Nakuhaan na hinoon ni mong pogi points nga tumil ka ta.
2: Lagi ba'y wawa hinoon ako eh. Pero pa'y sa tinol lang ba? Naibog ko niya ba'y? Dugin ang gugo na crush sana niya.
3: Ah, mga ding ibugas na ng imong naong ba'y? Kanya, dakura ba ang bugas? Minus points kayo ng milka ba'y?
2: Ba'y.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
10: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmiox for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
9: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa'yo eh.
11: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmiox for Kids.
12: Unilab quality yan.
11: Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTH 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTH 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTH 500. Mabalit sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
13: DTX 500.
15: Mabalit sa mga butika.
16: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother, I'm Perfect, Manila's Finest, Kizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Seth Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Sed Liniment Oil.
2: Tinood yun ang Sed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Sed Liniment, niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
19: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
5: Di na ko kakita. Kalit lang ang kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
11: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
5: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
19: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
11: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
1: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
11: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
1: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
19: Living Testimonies.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
12: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid duro ay gani ay sa tiyan nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
15: pwede na mamakas bilay mo idan
12: so anak ko no binta na ko
7: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
19: Said Living Testimonies.
11: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian Eric Ko adunay pangagod natabangan sa Said Liniment Oil.
2: Sinood yun ang Said Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod tapos karon giyaplasan ako siya Said Liniment ni uga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Said Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
2: Eric Ko giyaplasan ang gani.
19: Living Testimonies.
20: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
21: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
22: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugkaugdag kong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y mong ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
23: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
23: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: iBerry for a clear and healthy eyesight.
26: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
27: Tunay Natural at Original.
26: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
28: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
29: The Wonderful Supplement.
30: Tas bang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na ka ni anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
31: Mabalik sa pinagulong ipotigis sa sugar.
30: DTX 500!
32: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud kayong DTX 500.
30: DTX 500!
31: Pumali sa mga butika.

No offense, o nauaw ko sa gisulti sa akong classmate na si Brian, sa di amiss ko at naginibahin sa akong mga bugas-bugas. Hinoon, hindi rin masyadong kalimod nga na ako ni ini. O isip at anon, hindi man gid kalikayad nga mag-ibog-ibog lagi sa usa ka babae. O buhaton gid ang tanan, aron nindot to gwapo sa iyang pananaw. Hangtod nga may abot na higayon, nga nakahuna-huna ko nga akong irukon o kuriton ang akong bugas. Ugo niya, magkikapubang sa akong kras nga si Milka eh. Yung din akong bugas-bugas na akong. May gamit naman ang takog sabon nga pampawha ni ini, pero na maghihapon. Ako ni irukon be. Gabi na yung uban nga. Dagko na. Laina eh. Matukos sala. Ay dito kay tuwita kong samin. Akong suwayan o irok. Aron mo hiyos na ning mga bugas-bugas na ako. Ay! Jay! Nagdugo pag yun. Ako lang ipahiran o gapas. Awa talaga niya.

0: Don Franco, nang sumitarong naong ni mo ay nanghubag man na.
1: Ako magong kiro kang akong bugas-bugas sa miyaging adlaw ma, niya nagdugo.
0: Oh, unsa? Imo na lang unta itong kipasagdan, kay mawa ramang good na. Natural mang yun ng sama ninyong pangidaron, basta magkaulitaw na, manggawas, mang yun ng mga bugas-bugas.
1: Mauwaw mang guko ni Milka, nga among classmate ma.
0: Oh.
1: Nakrush mang guko niya.
0: Jesus, kinuko ni mo dong. Tungod lang anak. Uli, tanawan nagnaon ni mo na unsa na naron. Kamong mga batanon ron, no? Wa na lang yun mo'y laing gihuna-huna, kundili ang inyong kaugalingon ra. Na, kami nasad si papa ni mo ang maproblema ini kung maunsa ka ng kalaki ni mo.
1: Sorry, ma.

0: Unsa man ang nimo? Nakadugay ang hubang sa imong naong ba? Nagkubang mo na apil ang imong mata?
1: Ligi, bay. Medyo sambol mong kandis pa na nao. Hindi sakit. Ang mahay bitaw ko, bay. Ay, mas may pagwali na ko hilabit yung ako mga bugas-bugas ta.
0: Bay, ipacheck up ka na sa doktor. Kay ba siya infected na ng imong bugas-bugas sa naong? Ng imong giirok, mong hubag ng imong mga mata.
1: Bay, Brian.

0: Ako nabantayan sa akong bugas-bugas nga akong kirop nga nagkadugo, nagkadugay. Bidak ko ang hubag ini o plakip na ang paghubag sa akong mata. Ingon sa dili na kaya na ako malihok tungod sa kahubag ini. Gitambagan ko sa akong classmate nga ipatanaw dahin kinig doktor. Kahit ngalig mas muhubag pa kuno ni og basin pa inoog makansiros tungod sa infeksyon. Ang ako mga pangutana, mao kini masunod. Una pangutana, kining paghubag karon sa akong mata, may talabutan ba ni sa akong bugas-bugas nga mihubag tungod sa akong pag-iro? Pero ngano maabot man sa akong mata nga unta ang akong bugas naghubag karon dapit sa kilid sa akong ilong? Ikaduhang pangutana, mianam ra ba kadako ang hubag sa akong mata nga mura na siya mulugwa sa kadako? Kung magkadugay ning hubag sa akong mata, may posibilidad ba nga maapiktahan ang akong pananaw o mabuta ko? Ikatulong pangutana, unsa man diangay na akong buhaton kung magkadako ang akong bugas? Mawa bala ni siya kung atong pasagdan o di nalang hilabtan? Kailagi darani sa pagkaulitaw o pagkadalaga sa usa ka batan-on? May mga pagkaon ba nga makatrigger sa pagdaghan ini? Unsa man sab? Ikaapat o katapusan. Kini paghubag karon sa akong bugas-bugas o sa akong mata, ingon sa akong amigo nga posible nga makansiros ko nun eh. Kung mapasagdan, tinuod ka ha? Sasama nining akong sitwasyon karon. Kinahanlan ba ni i-undergo og surgery? O may mga tambala nga imnon aron nga mga laos kini ang akong mga bugas-bugas sanaw? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Franco.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, makikuban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor, o sa psychiatrist, o sa drug addiction specialist. Klase-klaseng pamahagis, pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran. Official writer's page. Okay ni, diriba sa mong buhatan sa third floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlawa mao kini nga small acts prepare us for greater mission. Mao na, ha? Para ra ko boxing sada pag warm up gyud ka. Usa ka mo bitsog hearts magdas mong kontra o sa kinabuhi bisa ginahinay basta kanunay kay tagas kay kaglakang nya wa nang collapse ka din sunahan nang uban ni hinay lang hinay ikutiko pero di mo surrender, no retreat, no surrender, ha? Okay, na magana mga kuan nga di magana to ma-realize dayon ang gusto nato sa tong kinabuhi pero pasensya lang nga mulahutay, ha? Mulahutay, di mo give up. Ang araw magtatampo karong adlaw si Franco, bata pa ni si Franco. Ay, 15 anyos, single, taga Cagayan de Oro City. Wow, ilan ni Glicerio Galolo? Guys, mong taga Cagayan de Oro City, ha? Nakadula ba yung may golf diya sa Camp Philip? Awa ko mapil, ang tanawra ko. Kay, di pa mo kayo kay baluan doon. Kuyog lang ko nila, mga taga Cebu, ng duwag golf diya. Nura po ko golfer, pero di ko kaigo. Anong tennis player ko. So, nindot kayo na. Nga to sa Bukidnon, no? Guys, dahil ni Dr. Leo Ramirez diya sa Bukidnon, no? Mga Dinsing family diya sa Bukidnon, ha? O, sabi akong i-greet na mga taga ko ano eh? Taga Mindanao. O, wa namang ko'y listahan sa mga taga Mindanao. Taga Bien Unido Bohol ni ana akong mayong pagpamayaw sa mga Rabadon family, si Glaudin, si Gay o si Dante. Mga Cabardo family, si Maring o si Daday Cabardo. Red Nubi Ridier, Gelmar Apostol, Ramis Heropil, Ellen Eustachio, Julius, unsan eh? Perucho o Nick Espinosa ayong pagpaminaw o mga taga Cordoba Talisay diay from Jane Marnel Pugoy Barriga, mga Pugoy family diay sa Talisay, si Pacifico Pugoy Jr., Honorable Lemuel Pugoy, Attorney Dan Anthony Barriga, Scarlett Arsenal, Melvin Pugoy, Dow Lord Pugoy, Dr. Raul Manilom ba ni? Nikki Mahilom dai, masorya. Dr. Raul Mahilom, og Nikki Mahilom ada sa Talisay o Cordoba. Si taga mga Rinso family, gagikan ni Rinso Tapay di sa Biasong. Carlion Padin, Marin Mariel Tapay, Cedric Bilaniso, Crisanto Bas o Glory Grupo ada sa Talisay. Salamat kayo sa perminyong maminaw na sa Talisay. Dapat ko'y listahan rin, sunod na lang po ng uban. So, going back to our sender, si Franco. Tungod ni siya yung mga bugas-bugas. Ah, sa una ako, Franco, probably nadagahan na po ng kugbugas. Ayaw lang i-prek, kaya para di mga lungag. Ha? Ayaw lang i-prek, kaya mawara na. Murag dahan na sa pagka ulit tao na, kaya 15 anyos naman ka, no? Unang pangutan na, kining paghubag karon sa akong mata, may kalabutan ba ni sa akong bugas nga nihubag tungod sa akong pag-irok? Mahalagi, ayaw giirok. Pero nganong maabot man sa akong mata nga unta ang akong bugas man hubag or may dapit kilid sa akong ilong? Konektador mo ko dedeha, kuan, Franco. Ha? Kining atong anterior phase, kining sa atong naong ba, mahalagi tawag og danger area. No, naadya ang atong ilong, mata, oral cavity nga nadadayo ang mga nerve supply diha nagtabok-tabok lang ini problem sa usa ka area will definitely affect the neighboring area ha sumayon ka nganong nagluwa-luwa makong mata nga kormang ilong may kong sigig hikap-hikap sumao na siya nga trigeminal nerve kanang mga facial nerve nga na diha nag cross-cross diha olfactory nerve optic nerve na diha mao nang maapektuhan gyud ug sa ko ka advice ayaw og giprek no kay kining mga bugas magod hormonal ni maka og imong giprek ma-irritate the more na hinon na bugara unya labi nag kanang sige kang ma-expose sa sunlight na ma-irritar na po kay butang mga ointment or mga cosmetics nga allergic ka the more mo grabe na hinon ha sumao na nga magbantay tago sa may atong ibutang sa atong naong kay lisod na kayo ma di na niya ka guwapo niya kayo ikaw daw pangutara nag-anam ra ba o kadako ang hubag sa akong mata nga mura na siya mulugwa sa kadako kung magdugay ning hubag sa akong mata may posibilidad mabiktuhan po ng akong pananaw of course yung imong pananaw kung hubag imong mata no so naaramang ka sa ano kagaya di Oro City dako magkain niya syudad papatanaw ko nog air nose throat specialist. Kaya naman sa mga kahimanan nga mutanaw sa kahimtang na sa imong mata. No? Ako lang ika-advise nga imong ni siyang avoid pricking yun or tabisag touching lang. Kaya matintal mo ka. Nga kinalang healthy diet ka. Fruits, vegetables. O niya kung mugawas ka, mag-sunscreen, niya maglikay nga ma-expose ka sa mga maka-triggers. No? Mga kuan. Mga irritants, no? So avoid pricking or touching sa imong mata. Maapektuhan gyud ang imong pananaw kung dili na mahatag daling pagtagad, no? Sunod nga pangutana, unsa man di ay angay buhaton kung magkadako ang akong bugas? Wala ba lang eh kung atong pasagdan o dili na lang nilabtan kay lagi dalara sa pagkaulitaw. Yes, you are correct, no? Ug pagdalaga sa usa ka batanon. May mga pagkaon ba nga maka-trigger sa pagdaghan ining mao nga kuan? So, ang imong pagprevent ani nga imong i-wash ang imong face with warm water, nya umay kung may hypoallergenic soup, healthy diet ka, o nya ang maka-trigger ani kana mga sun exposures kanang humid kayo nga panahon or exposed ka sa mga pollutants ha so daghan ning mga pamaagi ani sa pagtambal ingon ana yung problema ha pero moagi lagi po kag inonta konsulta sa dermatologist posible tagan kay antibiotic cleansing solution like peroxide nga mawa ang inonta kuan diha inonta allergic reaction kining nga benzoyl peroxide ha, akong klaro dili ni siya pareha og hydrogen peroxide ha lahi ra ni siya ginarisita ni sa dermatologist benzoyl peroxide dili ni pareha og hydrogen peroxide kay agwa oksinada lahi ra ni siya mga retinoid pwede na siya ihatag pero with the guidance of the dermatologist kay basig mo si piyata simbako ulit sa kayo mata og madaot kay usar duha ra tong mata og madaot nandiyan niya takita no sunod na pangutana, dili kining nakahubag karon sa akong bugas karnaong ug mata. Ingon sa akong amigo nga posible ba nga cancerous? Ay, I don't think so nga cancerous. Padna sa growing up, more on hormonal, ha? Hormonal. Taas ay mong level sa testosterone androgen, no? Usa na sa mga hinungdan. I don't think so, diksyon na siya pagka-cancerous. So, ay mong aron, sana eh, ang tambal, ano yung mga laos ng mga bugas-bugas sa naong is katunga kong gingon, benzoyl peroxide, antibiotic, retinoid, kanang mga derma product with the guidance of the dermatologist. Kaya naman po yung mga cream nga musigi, musamot na yung allergy reaction nimo. So, mild facial cleanser will help. Sildenafil, recommend ko na hypoallergenic soap ang gamita. Ayaw anong mga isog na kayo ng mga sabon, kaya the more nga ma-irritate. The kwan yun, the bottom line is do not prick. Ayaw kanang ikwan. So, na yung prick sabi ni saya, ayaw ikudlit, ayaw pislita. Kaya mulaw, mo grabe, mura na niya kagtingidig, ugnaong yun yung kanako ni mo. Alright, so that, kasabot ka sa mga speaker ni mo, Franco, nganto sa libuan, millions na naminaw sa itong programa, kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayan yung pagpapinaw sa itong mga Armen program. Tapos kita greeting din sa itong lugar. So, pamalo ba sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakarmen. Daghang salamat po. Maayo.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkod ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita natin ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nitibugsok ang total rice inventory sa nasod, ug balik 8% ni ang tumiaging buwan, bisan sayo-sayo pa ang potensyal nga impact sa El Nino bahin sa rice production sa nasod. Base sa dato sa PSA, ang total rice inventory sa nasod niabot ngadto sa 1.91 ka milyon ka metrikong tonelada nga niubos gikan sa kapin 2 ka milyon ka metrikong tonelada nga natala niadto miaging tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MMN Drama presents Hondu Manan So So Ka Awe. Ano pa daw sa'yo kaagi ka ron? Mayokining sa kalalaki ng taga Cebu City. Ang atumatatampo, dagdasingan nga, Roy.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Pirmi ka pangihi.
8: Hanap ka paranaw.
7: Og pagpaminod sa mga tiil.
8: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
7: Mag-DTX 500.
8: Karun na yun.
9: Babalik sa pinakabulgabuti sa yung lugar.
7: DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
11: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
10: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
11: tulo pod ka capsules sa gabi.
10: Simana lang nawala jud ang sakit.
11: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
10: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika.
0: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
13: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
14: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
15: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
14: Super Fiber.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
16: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
18: ECS.
19: Igala, nakakape na ka?
20: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga naay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Naay vitamin D3 pa ka.
21: Samok nga ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang. Undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tusiran.
22: Tusiran Forte.
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
25: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga giprescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
26: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
27: Payo ni Doc, for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on ready. Unilab quality and ascorbic acid vitamin C plus zinc plus cholecalciferol vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unahing palakas kasi ng immune system. Magtiwala sa Pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
28: Congrats, Brad! Ikaw gin mo'y prom king, da?
29: Salamat, Brad.
28: Unya, sir, ikaw gin mo'y prom king. Kang bagaya gidin niyo, Brad, eh.
29: Amaw gika, Brad, eh.
28: Bitaw! Uyab na unta mo ron kung di pala ka turpe. Kung makasulti baka sa imong na-feel ba na niya?
29: Ma-wow man ko, Brad.
28: Wow. Oh, Brad, sorry ikaw? Padung din eh.
1: Congrats, Roy!
29: Salamat, Rika.
1: Mm. Unta pohon. Ikaw na sad akong pares.
29: Ha? Huh? Sa asa man?
1: Sa atong kasal. Bye!
2: Ay. Natukan, mga brad. Wa man ka makatingog.
3: Uy, kaluoy ko di ay ni mo.
29: Ma, wa ko makinahanglan sa imong kaluoy. Ang akong kikinahanglan kay ang imong tambag.
3: Ay simple rigid kaayo na anak. Kung nakagusto ka niya, aw panguyapi.
29: Hmm. Kung ingon anak lang ka sa yun ay.
3: Asa may lisod. Ang pagsulti ni mo's imong na-fail para niya o ang makita ang ginaan na siya laing kauban.
29: Ma.
3: O, maong ayaw paglangay. Kung dili ka gusto mauwahi sa tanan.
29: Ma.

0: Ganahan ka na ako?
1: Oo.
0: Unya? Unsa may makuha na ako kung ganahan ka na ako?
1: Kuhaan ka ng... Gipahibaw lang, tika.
0: Time pa, be. Pagpakaisog ko no, baby, sa karun lang. Unsa man, nakagusto ka na ako, uwa?
1: Nakagusto?
0: Aw, kung mauna, uyab na ta!
1: Unsa?

0: Hai, hai, ya. Diritso man.
1: Pero opo sip kami, brado eh. Hmm? Ako, mawawon kay ko, torpe kay ko. Siya kay, atraka yun. Hindi gid magwawaw.
0: Oh, mayo inuna. Para siya mo'y makapawaan ang pagkamawawon ni mo. Si Rika mo'y makapausab ni mo, brad.
1: Bye.

0: Roy, Kuya Tonya.
1: Ah, saman.
0: Ato ta silang James. Sa may baybayon ba? Mag-inom ta.
1: Ha? Kamauna ka mo inom?
0: Hala no, uuwi. Graduating agot sa high school. Wait. Ayaw kong ina nga, wak pa ka makasuwag inom.
1: Wak pa.
0: Well, ako'y bahala ni mo. Tadloan ti ka.
1: Unya, napamati klase.
0: Mukating ta!
1: Unsa?

0: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nagharaong tambang ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo, magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid ay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: iBerry for a clear and healthy eyesight.
6: Set Living Testimonies.
7: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
8: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
7: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
8: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pumaybaygikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
6: Living Testimonies.
0: This Time Check is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
9: Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to.
10: Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout.
9: Naku, pero issue yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy.
10: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
11: Isang paalala mula sa NGCP.
12: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
15: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
16: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka o guwapang ihapon.
15: Daumjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
16: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo.
15: With regular use, results may vary.
16: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka o guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usaka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usaka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giauhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
22: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
23: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
22: Let's do this!
23: Pag Enervon Z Plus na!
24: Unilab quality yan.
23: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Im na ni o.
2: Rika. Lai nagbaho ini.
1: Ayaw na pagsigreklamo, good. Buwag ka ti karun.
2: Sige. Sige, mainom ko. Nalipon ko, Rika.
1: Karun ra na. Kaya wala mang kamaanad.
3: Uy! Ano mo nurse kasi, ha?
1: Patay! Gagan!
2: Nalipon ko.
4: O sa may nasood si mong otok, Roy. Nagtuomi nga nagtinarong rakas sa eskwelahan. Pero nagbinuang na day ka. Kisa may koyog ni mo, ha?
2: Ang ako rin mga amigo, ma.
4: Swerte ka kay nadapan akong hangyo inyong principal. Makagraduate pa ka. Pero kung mausab pagali ni, dili na kumudupani mo. O palayaso nagyuti ka. Nakasabot ka?
2: O, ma.

0: Nyan sa man. Tana?
1: Babe, dili sa ta magpabadlong eh. Graduating ba yata? Masi, dili yun ito magka-graduate kung magsikit lang.
0: Sus, takana ni Magstoria, uy. Ako, hindi ka mauban. Ako na lang.
1: Kaya ikaw rin usang babae. Kauban sa mga laki?
0: Nga naman di ay. Roy, wak pata magkauyab. Sila na ikauban ako ginom. So, kung dili ka, ayaw ka balaka. Kay kaya rin ako nga ako rang usa.
1: Rika. Huwag na mo chat si Rika na ko. Huwag baka tumahubog dito. Kikulpaan mo ko. Ako na siya doon.
2: Huwag siya din hi. Kanihan yung lakaw.
1: Kung ano nung niya maligay yung bahag?
2: Ako ay nabili na.
1: Si James. Hain si James.
2: Lakaw.
1: Siya'y tagbalay din niya. Milakaw?
2: Kaya po, tanay.
1: Sulti lagi ko sinood kung asa si Rika.
2: Hindi ko sulti. May baton ka? Ha?
1: Isumbong ka mo sa atong principal.
2: Okay. Sige. Nakakot ang magsumbong ka. Ikaw ah.
1: Kutsili.
2: Diptanong ka!

0: Roy, anak. Ay, salamat kay ni Matana Kadong.
1: Masiri ka.
0: Ayaw na pangita pa itong bayhana. Bad influence to ni mo. Tanawag mo sige na nga ata ni Moron. Ay, dili pagyot ka makapasok.

0: Kaya dito lang. Nana.
1: Roy.
0: Ngano niya ka?
1: Roy, sorry. Dako kay kong pagbahay sa akong kipuhat.
0: O na. Uway na ang tanan, Rika. Di na ko. Buwag na ta.
1: Roy, dili pwede. Mablos ko.
0: Unsa? Ano ya? O makuha kayo labot niyo?
1: Naibaw ko. Pero mahal man ko di mo, di ba? Roy, naibaw ko nga ikaw rin makatabang na ako. Ikaw rin may makaluwas na ako.
0: Pagkaan ni Magnaon siya? Di among ko niyo? Tungod niyo, naguba ang akong kinabuhi. Huwag ko makapaso. Hindi ka ron? Amungon pag-iko niyo? Di nang imong gimablos? Huh?
1: Roy.
0: Gimahal ti ka, Rika. Pero nagmahay ko. Ganon si kadagang babae sa kalibutan. Di pa ko mahigugma niyo.

Nagtuo ko nga si Rika ang klase sa babae nga maka-inspire nako. Pero siya di mo'y makaamong o makaguba sa kong kaugmaon. O grabe ang akong tagam sa panghitabo. Dini na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad, nining akong tampo. More power, RMN.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. Sengkwinta yun, no, Anies.
2: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain na magpuhoy, ma'am. Kasi may masama na itong ipamati na rin.
1: Dili na kayo kapoy, akong lawas. No, na nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
4: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry, genitalo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang magkakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daghang salamat.
3: May buhay sa makabuhay! This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
10: My budget, so

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Bakit Right Med ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Mogato mga higalan kaagi ni Roy nga taga Cebu City uban sa awit nga yaki pangayo. Awit nga nagaluhan kahapong nagdaan.

Ang mong kaagi, gibato na doon sa radyo ni Carol Marihikain. Gabos sa direksyon ni Priscila Recanaas. Kamausap, mga higalag, mga sukinti paminaw. Kinasingka siyang kong kidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-lain kaagi sa kinabuhi, kanaglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulamanon, handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipadasa, handumanan official Facebook page. Hanggang sa sarili kayon, dagang salamat sa inyo, pagpaminaw.

0: Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio,
6: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
4: DTX 500.
5: Pumalit sa mga butika.
3: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This news is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Our gentlest care for every Filipina. PH Care.
2: Seth Living Testimonies.
3: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ko, lasang tila, kay mababa man ang imong lipid.
3: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix. Ug siya natabangan.
4: Sigurado gina, kung tasi mo lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
1: That portion was brought to you by MX3.
5: Dito ako believe.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Seth Living Testimonies.
3: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
4: Ako nga tawag na goiter ko na to kya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
3: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubang nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
4: Pag hikas niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.

0: og karong sa lay sumpay ng atong subilanon. Is it Quadro! Quadro!
1: Kaya wa ta makabantay na ada ay tao sa atong dool. Nagpaminaw sa atong gipanagsultian.
2: Usam kay ikasultin din ni Major Gaspar. Masuko gito.
1: Wa na problema. Mo'y palakaw na to nga traitor siya.
2: Hinoon. Tinahang lang nga mamakak kaysa mag-ungaw sa peligro ang atong kinabuhi.
1: Husto kanoy na to. Dali na'y. Dado na to siya sa dakong hawan. Aron ipakita sa kadaghanan.
2: Oh, Miss Lina.

0: Unsa? Naan sa diay ni tubaw nga traidor?
1: Dinganlan o gugo, Major. Og akong nahinay ka. Perting pataya.
0: Gugo? Mas labing maayo. Kidili maayong pasangayon ang ingunian ng klasiya sa tao.
1: Moral ito, ayoko ni mo. Aron masayod ka sa nanghitabo din sa baluarte sa Markang Dragon.
0: Nagisali ko ni mo na bahina, Glenna. Busa himua ang unsa may makaayos sa organisasyon.
1: Okay. Bye, Major.
0: Bye, Glenna. Mas maayong ginahinaya ni aghagpat ang mga traidor sa Markang Dragon. Maya, kasaligan yung kayo si Glenna. Nahibalik ang paglambo sa organisasyon, pinagi sa iyong paningkamot. Magkamit ko kayo siya. Manso! Manso! Oh, kining dati ko nga rin bino, guys. Ah, lagi. Unsa na kahay laraw kung mga laraw karos iskwadro nga makapaalaot ka na ko. Misael, nagkaduol na ang takna nga imong gikabalakan. Pabuta unya ka ng higayuna. Hapit na bangag sa ilong. Diya, butang. Ibutang sa lamisa. Kanandaan imong binog ice, manso. Lagi. Diya, saan ka? Lingkod sa kariha sa tubangan ako, manso. Pagkabot sa imong kupa, diya. One-on-one tagtagay, anang imported gabino. Mas mayasab nang naa ako ikasulti-sulti. Kay mutabi ka mang gabisag magkalisot ka. Ano kung makasabot mo sa gito? Pagani ka makainom? Wala tabian na kikang amanga ka. Tagay na. Kaya lami na kayong idimdim og tanlas na bino. Nagikan pa sa nasod sa Espanya. Ay tagay na lagi niya. Daw sa mamutabi ka pa man. Ay baya!

0: Papasunod niya ko diha nimo kung mahuman na kining problema, Aliyah.
1: Miss Ayana?
0: Gusto kong tapuson ang naghatagda kong hulga sa itong siguridad o kalinaw. Ang kagaw ng Major Gaspar.
1: Nagasabot ko.
0: Kumanoon niya nini. Kung itugot sa higayon, magpuyo na niya kitang malinawan uban sa toon niyang anak.
1: Excited na kayo kung hitabok ka na.
0: Hapit na ka na matuman, Aliyah. Hapit na.
1: Kimingaw na payapay ko ni mo.
0: Malagsama kita gibati. Kimingaw na sa kunin mo. Pag-ambing ka nun na itinaha, huwag ampingi ka ng bunga sa tunggugma na naasay mong sabakan.

0: Ay, naturaling ginamis. Na mingawon gyud mo sa usag-usa. Kay parehas mo na ginigugma ay. Og nalipay ko para ninyo ni Bay Misael, miss.
1: Hangtod asa ka ni kutop nung kakabuta, Bay Sarge?
0: Murag mamatay na tingali ko, miss. Di pa ginamhuman.
2: Oras, hatod ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
0: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis, bawat pahit.
2: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo sir, bago akong trabaho na kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
7: Sinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
7: Eric Ko, yan gani.
5: Living Testimonies.
8: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Sa gunso ng OT, ay buhi.
11: Kaya pa na ako.
10: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
11: Kaya pa na ako.
10: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
9: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
15: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, dito ako, believe.
14: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumakablo sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
20: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE. Sigurado!
21: Sigurado ko niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
23: ACS! Ang kinis na niya?
24: In fairness, nag-glow up.
25: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Ay, ako ba, Dadoy?
4: Eh.
3: Gikulbaan man ko ang nagkahimtang sa anak ni Sir Mark. Ay.
4: Hasta sa pitaw ko, inagunda-unda ang bating.
3: Tiaw mo ka na. Dakong gaway man daay ko no sa sindikato ang gikaaway sinigog man niya ng Indrealia.
4: Gawas pa niya, pulis pati yan.
3: Ay, maulag eh. Uhay. Ginoon na lang mo'y mag-igo. Iiwal lang unta sila kanunas peligro.
4: Hindi ako pa unta bating. Og, hasta sabta kay madamay sabta anya nila.
3: Oh, Dadoy.
4: Bitaw, niyago sila upa nato. Usa, natural nga, madamay yun unya sa bating.
3: Nay, paunsa pa man na ni mo nga. Tag-iya man na din, he. Igo ramanta nga, gipiyalan din, he, Dadoy.

kisik asap at mga botlir nilang Demokritos. Kwaon tayo ka! Tidak ko kag nahimong kadaot sa akong pagkatao! Karoon ka! Babatay ka na karoon! Lieutenant Demokritos!

0: Gipatay gyud ang opisyal sa pulis nga mao'y nag-imbestigar sa kaso nga nag-involve ni Major Gaspar.
1: Mao ka lang, Lina.
0: Gitinuod ko dahil niya.
1: Kung siya man gani ang nagbuhatin eh, ang ngayon naging unta siyang wagtangon na ni Kaliputana.
0: Binjak.
1: Ang pingkanon ay, kikaoban niyo ang kagaw ni Major.
0: Salamat, Binjak. Ang pingsabdiha.
1: Salamat sa kayo.
0: Todeh. Unsay kalihukan diha karon sa eskwadro.

0: daghana og mga plano ang Major. Nga dili yun niya isulti bisan sa sama na ko nga iyang kikisaligan, Miss Glina.
1: Tinood ka na ni nato.
0: Hugmak na siya't ubalik ang iyang pagka-opisyal.
1: Igor agad siyang ibalik sa iyang rangko. Kuman makalingkod isip PNP Chief ang giisip niya itsukod. Pero wa ka sustener.
0: Kakaw mangkod.
1: Korek. Ugmo apot rigi hapon unya ang adlaw nga hingpit siyang mapukan.

0: gukonsa naman ni Loy. Ikaw man ang suspect nga mo'y nigukonsa na disgrasya nga sa kinasa police official.
1: Ako'y mahimog, ako'y gidudahan.

0: landlord.
1: Ah, kapoy gipaminaw ng imong mga sermon na tilay.
0: Louis ito in town. Wa ka ba mabala kaloy?
1: Ah, sagdi na mga pagduda. Ako mo'y sakay sa migukod niya sa Kinans Police. Kada disgrasya. Kay wa sila ebidensya.
0: Magkita lagi ta. Magsulti tanoy.
1: Ah, busy kay ko tilay. Tagang ko mga lakaw bahin sa kong mga negosyo.
0: Negosyo mga illegal?
1: Oh, uy.
0: Undang na ni Anang Buhata. Kay dili ka magdugay ni Anang Luloy.
1: Ako ning kinabuhi at ilalay. Palihog lang. Ayaw ko hilabti.

0: Bos, saya mau tanya.
1: Pangandam Ringo. Ingat si Terililing. Ya karena kita mau biyahe sa probinsya. Aron sa pagkuha sa anak ni aning General Mart.
0: Oo, abos.
1: Dili na ko makapaabot pagdugay misail. Kuhaon ko na ang imong palangga sa imong gitaguan kaniya. Tanaon ta, kung dili ka ba unya buhawk sa yuta, misail, bis ay bangag sa ilong!
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. Ni-issue ang BIR o guidelines nga naklaro sa enrollment, system use o compliance procedures alang sa Enhanced Electronic Documentary Stamp Tax kon EDST system. Ang Enhanced EDST system maghatag sa mga covered taxpayers o secure o standardized electronic na paagi aron ma-affix ang documentary stamps o ma-comply ang ilang DST obligations. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o malatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2020.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: mga higala at angi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, nga naman lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kong lubnganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkagin ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
3: Bisag bubuan pagugtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato! Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Tas bang ibu-blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. Mabalik,
8: sabihin na bulgang patigil sa sugar.
7: DTX 500!
9: Ako dahil si Mario, na ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX
7: 500.
10: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water.
11: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Max?
11: Ah, lagi. Basiglas na ni.
12: Maunang taas mo sugar. Murag presyus mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapagtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na kasang akong sugar.
12: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
10: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug gumot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
18: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
19: Nag-life extension nga, nag-continue yung buhay dahil sa life extension, vitamin D3, yung nasyok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. distinction. Hindi naman ako nang uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na light distinction. D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa light extension, vitamin D3.
16: Life extension vitamin D3 for longer life.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
10: This newscast is brought to you by iBerry.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Dili mahimo nga mailhan kanila nga mo ay miluwas na ako.
2: Bay, Mikmik! Dali!
1: Malakaw lang ko!
2: Dali! Sunod ako! Pagdali mo! Dali! Kailang maapsin natin sila! Kung si Kinsa mang miluwas sa kaluha ni Mikmik, kinahanglang madakpan kini!
3: Abos!

0: Mingon kit kayo din eh. Bisin na silang tanan sa papanggita sa nakaikas na doon eh. Doon lagi ko sa kahit paingon sa liyo. Abli lang unta ni. Abli lang unta. Abli lang kahit.
1: Dali, gunita ko kay muto nga sa sabda.
2: Bay, may namag dili na ako maalasang ako mga tiili.
1: Ha? Kinala naman ang gamot ka. Ayaw pa na uks ka, Luya, bay. Doon lang ito sa lutsanan, paingos pa ba?
2: Sa magitsong ko ng lungag.
1: Sa musuliyo sa mga pater. Sa pantyon sa inahani din to, pater.
2: What's up?
1: Bay, natubag na nga itong mga pangutana. Kung ano nga, mawa lang galit ang tao nga musuod sa musulihis mga patir. Gihimo daig sekretong agianan ang pantyo ni Madam Kuchita, patir. Gamay lang nga lakang. Gamay lang laikwang. Dali, kunit ang mayon ako.
3: Bay, kasikas! Sito na bida! Kasikas!
1: Sito? Bala na rin eh. Mamusil na nagit ko ini kung maapi kita.
2: May bala ka pa.
1: Kamay na lang eh. Paspas, bibig, paspas. Doon na lang kita sa gyanan sa babaw.
4: May alin na turbida. Paspas, paingon si babaw. Tawag yun na. Pagdali mo. Kinahila mailan na to. Kung sa kinsang miluwa sa kaluan ni Mikmik. Hoy! Honang mo!
3: Hoy! Honang mo! Usaban! Pagpusil mo!
2: Doon na lang kita sa Johnny.
1: Doon na lang kita sa gusanan sa ibabaw. Dali na, Mikmik. Kinahal na makagawas na sa musuliyo aron makapangayo tagtabang nila ni Nuiton nyo.
3: Oh no!
1: Yan na kita. Ako yung unang gawas sa pantyon, ha? Dali na, abay! Dali!
4: Balik kong suod, Johnny!
1: Si Sir Darwin.
4: Balik kong suod!
0: Ay, no!
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal
7: sa paragis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
12: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
11: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
12: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
10: Living Testimonies.
13: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
15: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
16: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
17: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi ni maigmata sa bumitan.
18: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
19: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
20: iBerry for a clear and healthy eyesight.
21: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: Mapalit sa mga butika.
25: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique Toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
26: Max Alaga. Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
28: ECS. Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
29: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
28: Let's do this!
29: Pag Enervon Z+ na!
30: Unilab quality yan.
31: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
32: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
32: That portion was brought to you by Ponds Bright Miracle. Lakas makafresh.
33: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Silco Orange. Gandahan mo with Silca Ganda. The Power Duo.
2: Johnny! Johnny!
1: Ay, Kuya Panara! Oh, Popsi! Nag-atang din mo din eh?
4: Oo, sige. Dadaanan sila balik sa ilaw, Mr. Tanil.
1: Nakabati mo! Dadaan sila! Unahan kaluhan ni Mikmik!
4: Siya si Mikmik, ang tumboy.
1: Oh. Ha?
2: Buhi ko ninyo! Buhi ko! Buhi ko!
4: Sige! Kamu ang muda ni Johnny balik sa ilaom dito.
1: Asaan niyo si Johnny?
4: Okay ka, Poldo. Panahon na nga isira kiring baong agianan. Huwag ikaw ang mubuhata na. Kamong duha si Baldo.
1: Oh.
4: Lihog na!
1: Oh, sir.

0: Doon na lang ako sa payag ni Jenny. Makabot ang utak ko siya ang payag. Jenny! Jenny!
1: Kisa na ka na kita ni Jenny? Kisa ka
0: na? Ay, si Jenny!
1: Ito si pingin sa bahay sa ibabaw. Yan ang bahay sa mapatir.
0: Unsa? No! No! No! Nadilimay mo ang basoon siya sa mga bahay! Mga daota na mga tao nga naan ang bahay! Sindikato ang mga pater! Sindikato sila!
1: Ay, may ikapakita ka ba nga binin siya nga daota na ang mga pater?
0: Oo! Pero ilang... Ilang...
1: Ah, miss, dali, dali. Sa kawalan din sa payag ni Johnny, ilam ng tubig, kaya gigutasan ka na.

0: 계속해주고. 바이. 바이. 바이.
1: 바이, 전에 바실로 ako, 바이.
0: 와, magkasa, 바이.
1: 바이, si Darwin pater ang kriminal.
0: Sure na yun ka na, bay.
1: Oh, bay. Sindikato sila. O si Sir Darwin Pater ang nagsulubog ito nga gisulti ni Inday Ina nga ungo.
0: Oh.
1: Husto si Melchis ay ang pagduda. May connection sila sa mga doktor nga mamalit ang mga organ sa tao para transplant.
0: Mao ni klaro nga ungo.
1: Okay, nahibaw naman ta silang sekreto. Oh. Di na kita nila buhi yun, ini bay.
0: Pero, hindi na siya ito magpagkawas pag lang, bay. May kontak pagkatas gawas. Kundi ko mauli, mangitag ipaagi sila si Noy Antonio nga makita na.
1: Tuod na. Sila na lang gito pag laong inibay.
0: Kumusta naman ka?
1: Naglain lang akong lawas, bay. Naluya ko tungod sa gi-inject nila na ako.
0: Kinahan lang magkagawas ta din eh.
1: Pero saon? Kinapos naman ta, bay. Mamatay na kita ni bay.
0: Hindi lang kita magpakawas paglaong. Una-una lang, ha? Kanang mga sundao, kung ipadana sa gubat, mga bala ang giatubang na. Pero, nga nung doon na pa mag mga sundao, nga mabuhi pa.
1: Una-una, bay. Magkagawas pa tang buhi din, eh.
0: Oh, magampo. Na may ginawa, bay.
1: Ka-relax ba ni mo, eh?
0: Kung mapanik ko, naray may tabo. Magkuna-una na lang ta, unsay sunod buhaton.

0: Mayo, kay wala din si Papsi. Ako ng pangitaon. Kung asa niya ibutang ang kupang bulawan.
1: Boss!
0: Boss! Oo! Ano ang siya naman?
1: Boss, ang bitala sa siya sa bismin, boss. Kitang, kinatangan ang bilyo.
0: Oh, ang siya?
1: Okay.
0: Si Milchi! Si Milchi! Ako sa siya ang si Milchi! Milchi! Milchi! Milchi! Wag na dinis kwarto si Milchi! Mikya si Milchi! Dili! Dili ni mahimo! Milchi! Milchi!
1: Nawa si Milchi,
0: boss? Oh! Nawa si Milchi! Pagitaan ninyo si Milchi!

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Ito ang pagatake na ako, nagikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, magsa paray man ko, kamo akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by iBerry.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
4: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
12: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
2: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Ang dramang Mibaliko Tungod Nimo ipasundayag diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 tuig 2025. Pinaagis pagpaningkamot sa Barangay Rosario Officials, pinanguluhan sa Barangay Kapitan Honorable Felix Campanilla, Barangay Councilors Christopher Lapa, Perlita May Kakilala, Alejandro Gabiana, Gilbert Yamyamin, Anthony Sibial, Mario Diupilo, Roger Siguera, SK Chairperson John Lloyd Verano, Barangay Treasurer Hermana Trazona, and Barangay Secretary Emeline Pagbilao. Kita-kita ta ninyo diha sa Rosario Aluginsan karong Oktubre 11 alang sa dramang Mibaliko Tungod Nimo.
2: This time check is brought to you by Pond's Bright Miracle. Lakas maka-fresh.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washi!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
15: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot

0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot
2: sir, amuranas tuberculosis, diarrhea, biribiri, dysmenorrhea, skin infections, o guwan pa. Dito kaya original Koi herbal capsule. Doon sa gunga palia. Kamonggay, luya, ahos, o ginseng. Gawas nini, ang original Koi herbal capsule. Isang kapalusap o organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koi herbal capsule. May mong imnon katulong sa usak adlaw, usak ka uras, o tunga sa dipa mukaon. Samtang tag-usak ka kapsula, usap sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koi herbal capsule ngag ilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gyapod sa Belgian Marketing. Usap ninyong ipaabot. Palit na.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
4: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
5: Kuntinuot pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man diyan itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayo kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuunan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kun ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuawsaw sa kabinuhat, kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay, nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
6: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Sol Mux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
5: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
7: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Somyux for Kids.
8: Unilab quality yan.
9: Carbocysteine is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots.
11: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
12: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon C+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
10: Let's do this!
12: Pag Enervon C+ na!
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
14: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
16: Oras, hatad kanato sa Camel Soy Sauce.

0: Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglaya na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
4: The original Koy Herbal Capsule.
5: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na ibukol man.
5: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat.
4: The original Koy Herbal Capsule.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang, maayo na lang nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sakit.
14: iBerry for a clear and healthy eyesight.
15: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: MX3. Tunay, natural, at original.
18: I Want and Playtime Entertainment presents Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. Brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
19: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
20: Playtime Entertainment, Born for Happiness.

Mga higala ni Akron ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahiluna pa ang panahon.

0: Nah, mamilain naman ang tono ni Pari James.
1: Excuse me! Look with me, dog! Kuha, dog, it's been 50 days sa kalipo, dog!
2: Be. Dirain tayo. Dos ng kwinta ang sukli.
1: Tika! Salamat, salamat, dog! Tara, sukli naman ko!
0: So, kung mauna karoy hunahuna ni Pari James, nga mo nag-hopeless na siya nga matigayon pa ang ilang kaminyoon ni Marie Milan. Ang sa'yo rason? Siri kami ka? Why siguro. Pero, kung maingon na naman ganit ni, at ibutang makabasong ni Pari James, pero kung maragwa mo tayo klaro, Marie Milan ni masagod. Dibin na cute kung tinutong istorya nga may lain na siyang gikarelasyon dito sa gawas. Saan pa mo sila umo ni Pari James? Salisulit ka nang nai magbinuang sa banag asawa eh. Ang anak kita may magsapupo o maproblema. Ahay, buhay.

0: Unsay imong isulti nako?
1: Ganina tara magkagipani. Karon pa malagi kamo duol.
0: Kuan dad kining na ako'y kibuhat sa akong kwarto.
1: Nakaikibuhat sa ibang kwarto or nagpanagana lang ka sa pagduol nako kay mahadlo ka nga ako si Taon sa ibang gitext ni Goryo. Dito ka pa sa school. Huwag ka makatingog.
0: Sorry, Dad. Nasuko ka na ako.
1: Ano masuko ang kunin mo?
0: Aha. Kuan, ambot lang.
1: Kasi ambot lang?
0: Ayaw lang kasuko na ako, Dad. Please.
1: Kaya nga nung di ay. Angay ba din ako nga ikasuko ang imong gitiks ni Goryo?
0: Ambot ni mo.
1: Di na ko mangutana o muhisgot pa ni mo. Kung unsa may imong ipamalihog ni Goryo nga rin ako.
0: Thank you, Dad.
1: Ang ako nga mangutana lang ko ni mo.
0: Unsa man?
1: Mahal ba ni mo si mami ni mo, Milan
0: eh? Ha? Huh?
1: Nangutana ko ni mo lang ka. Tubag ako. Mahal pa ba ni mo si mami ni mo, Milan eh? O naglaom ka pa ba na mabalik siya nato? Ha? Langga.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? So

0: Bongs Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
4: Bakit right when ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagdating sa gamot, kay

0: Araw araw, gabi gabi, kunway gabi, talong permi.
1: Saan ko rin mong talong,
0: Daigurio? Ay, Black Beat! Ay, naman sabi ka tigran, ay! Magit magit tung haji, ha?
1: Ya, di ba kwanta, uy?
0: Ang talong?
1: Ilo mo, uy? Amaw?
0: Ilo? Ilo, mag-amaw. Ano sabi ko nung ang yuli magkadini sa ato, be? So, may dala po kang libak bahay ni Dong Jim?
1: Ilo mo, uy! Iwasan man yun, kunin mo nga. Dahuot na rin dunghan ko.
0: May bawaan na. Git, kumot-kumot na po!
1: Kumot-kumot ba, we? Wag yun, lahi na ibawaan da. Sa kuman, we? Huwag lang ibawaan di ha, kumot-kumot lagi yun.
0: Mamalik na halak.
1: Yabag!
0: Bitaw, eti, we. Ano na po kunya, kate? Ha? Mantar po kang Dong James, o de Chelsea, no? Munang gahuot ang dunghani mo.
1: Ayaw, we? Nagdrama na po na duha.
0: Oh, danawa, to aral lagi. Katagaan ko, no. Katagaan ko. Maraman na imong anhiol ko. Mag-uol ka. Di ba?
1: Ang-ang, de. Kali magwanda. Uy, kunuha ko'y konsultihan.
0: Tingnan nyo naman po. At ang samay istorya si mong pagpangkuan itong pagpangukoy.
1: Mabaway. Pangukoy ba, we?
0: Pangukoy.
1: Wala ko nang ukoy. Nakinugulang lang ko nga. Wa na ako to you, ha? Ah.
0: Naong biya ni mo, te. Wa tuyo. Karang naong nga, wat. Wala tuyo, ah.
1: Hino mo, ay!
0: Hinda.
1: Mr. Biya, ako nung kumeron. Mawawaning, ba't hindi kong kahoon sa kandugahan.
0: Sige, fine.

0: Nagdrama na lagi po tao ng amahan nga pander o ang anak nga duter.
1: Wa na kadiha ti oy.
0: Wa na kadiha. Pamina ugot.
1: Natiwa na ka.
0: Ay pagtabi ko dai mo sulti way batasan ni ay.
2: Sige ay sulti ditso.
0: Ay da. Nagaisugot sila ni dai Milani. Murag gipahunat ni Dong James si dai Chelsea.
1: Sige pahunat ba oy?
0: Hunat good. Ya bagi pangutana kun asa ba gyud ni kun mahal pa ba kuno niya dai Milani nga iyang mader. Nga dili dear.
1: Ya nindot nindot te. Unya unya unya te. Oh, sabay tubag na chill chill nindot te.
0: Na termino nga ko ano. Miyaga ko dritso.
1: Iyaga ko pamina ano miyaga.
0: Sa miyaga ko. Miyaga ko dritso good.
2: Oh miyaga ko di ay. Mihilak pa kayo ha. Ha mo tubag.
0: May tubag good.
1: Diba siya tubag niya.
0: Nilag sigmayong may tubag. Ingon ay. Ingon ano ay.
1: Ngayon sa. Sunda sunda.
0: Di man ko niya tinanggabi.
1: O yan giingon?
0: Inano. Mukha din ako gisalte. Saba o ginayang giingon? Saka ba?
2: Wala, pilosopo po di mo tiyo ay.
0: Ako? Pilosopo? Ikaw?
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
2: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: murag, murag, murag pa daw naman siya mawagtangan o amor ni Day Milani.
1: Ha? Siguro ka?
0: Mabot lang. Pero mura, mura.
2: Hala, mabot lang. Pero mura-mura. Uy, klaro ni Mati. Ambot. Ambot, pero mura.
0: Ay, basin ba?
2: Ipatala ang tatanin mo si Dong James kung unsag yun.
0: Ay, yabag ka. Yabag ka. Ipatuo ko ni Monia.
2: Ay, di ba ganahan makagtukuan? Kanang mura po kagbatukal.
0: Ala! Amaw! Oh, kwan, bitaw dahi gwariyo. Uy, murag yun. Murag.
2: Na! Kwan, mao na nga murag yun. Nga sa ato pa, murasap og tugunan ni Madam Ray kami.
0: Ha?
2: Wala ka, te. Murag na inlam na patingali siya nini.
0: Na, murag idangat. Kung siya na lang, ako na lang.
2: Mahuwag yun, te, uy!

atagin ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kun mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: WFMN. Newsbreak. Newsbreak.
1: Ngayong hapon ako si Radyo Man, Joseph Wolf, J.Q. Gano'n sa itong news break ang karunga po na hanod gano'n sa Data Extra Fiber 3. Pinibang mabatanong, ang daan ng edad, mag-Data Extra Fiber ka. Ang Data Extra Fiber na naman superior at advanced na ba o'y napotik sa mga siriula, ang mga skin cells, batok sa nanamit sa free radical sa ibangami sa solusyon, yung face mabisyo sa mas magilong sa alkohol o ang pangpanabago. Sa itong balita, na isa ka G.O. na trabante sa City Hall sa Parisay ang ganak lagi sa hibog na Bible Expedition sa mga operatiba sa Pilia 7 niya sa mga sa Antonio Barangay Bulacau sa Bauda Ciudad. Ang ganak banda na ilhan sa pangalang alias Binhor for dos anos sa Dapitun sa mga job order employee sa Parisay City Hall o Bridgeville, Barangay Bulacau, sa Pagyapudya, Siyad. Si Binhor, gitanilig ni Sulog sa 2-3 kasimana ang pagtumalig ng legal gadrugas ready, diag nasuta o na tumbok na namligay kinigiligay gadrugas gilusan ng usakit Bible Separation, batok sa maog sospeak na kuwag sa maog dinakpan ang 50 gramos ng nilahag na sabu na mubalaw kapin sa 340 mil pesos. Si Binhor, gingong nanakpan niya itong 2018 sa maog yapong kaso pagmaling illegal gadrugas, apang nagagawas kini niya itong tuwing 2018. Napagkaroon, nadakwa sa piling kaduan na kayo ang maoga suspect sa itanggong nagkaroon sa Talisay City Proceeds na sa Maypidia 7. Dingon ang maoga suspect magka-dispose kini og 50 gramos ngadto sa 200 gramos matang yasimbala. Parang yung spring, ikaroon na po na hatod ka na to sa Data Extra Fiber 3 ang Data Extra Fiber 3 kampiyong infeksyon ang naiwan kung 3 million aura kinyo sa Androdance at itibag niyo mapontra sa mga free radical sugar sedation. Sa Data Extra Fiber 3 atong panit pabataon, internal organ na yun. Ang Data Extra Fiber RID, nilibagag sa data sa fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gastric formation of PCBT, insomnia, acrylparitis, GERD. Ang Data Extra Fiber RID, ang sekreto! Sumagagwapo.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Hello?
3: Ano ikupya mo ang karaang painting?
2: Ako din nakit ang dinis among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako nin kopyahon. Tili ni baligya.
3: Kinahang lang imuning ibaligya na ko.
4: Ang mga kolektor.
3: Palayo na sa painting.
2: Unsay na ang sa painting.
3: Ayaw na pangutana. Palayo na ini. Kahong dayon.
2: Ha?
3: Dagang.
2: Ano man? Rebecca. Kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang lang kumpun ko kining tanan.
5: Ano nga ka lang imong ibuhat pa riyan?
2: Masang di komprendo. Sunugol ko kining tanan niyang pinintal.
5: Ayaw! Masuko siya!
2: Kinsa masuko?
5: Ang kolektor!
6: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tulub o kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
7: Mga
2: Masuki na munting paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og napasamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga buting sa inyong lugar. DTX 500.
10: Ako si Jay. Siking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
11: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot yung 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
17: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin natamaan yung linya ng kuryente?
18: Di naman. Mas mabilis kasi dito. Dito tayo dadaan.
19: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala, mula sa NGCP.
20: Kada bulan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with GBills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa GBills. Kasagaran sa pagdawat o padalagi ka na abroad, adunay mga extra fees sa uban nga merchants mao nga maminusan pa ang pinaghirapan nga gipadala. May na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab nga mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in na libre kada buwan. Mao nga kung GCash, masayo ng kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahi pa. Libre pa yun ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBAL-TM 02-7213-9999. Other networks fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easing easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need! All you need is pride.
21: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max Protektado pa unique.
0: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila tili na ka mag Guanta pa.
25: Let's go. Go with the flow.
26: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy cottony napkin for heavy flow.
25: Charmy.
27: Charmy, let's go with the flow.
28: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Renessa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Be MX-traordinary with MX3.
31: Seth Living Testimonies.
32: Ang pangagod kun athlete Smooth o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
33: Tinood na ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan na ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
32: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
33: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
31: Living Testimonies. We'll be right back.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping? Maparty.
5: Maadto sa gym.
6: Mabuhat ba na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
6: Pag Enervon Z+ na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro. This time check is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
10: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ang miyagi ato na sayran. Bisan unsaon og kontak ni Marian, dili gid mo tubag si Rebecca. Mao nga may nahunaw-naan siyang paagi. Mga higala, niya ang sumpay ning atong sigidlanon, ang kolektor.
12: Kinahanglang mahumanin ako sa labing taling panahon.
13: Nang baliang di pa kumukaon.
14: Kung dali ka mukhaon, bisan snacks lang good.
13: Cheska?
14: May daming pagkaon. Uy, ano nga sanay mo ang pagpamintal di Raul?
13: Mahimo na kong magkaon samtang magpaint.
15: Nga nung dinalian man kayo ng imong gipaint, Marian? Unsa man ha? Oh. Uy, kinsa man ang imong gipaint?
13: Ang akong yaya, si Rebecca.
15: Unsa?
14: Unsa?
15: Imong yaya, Rebecca?
13: Oh.
15: Babae, tuod ka nang naa sa canvas. Ug nagtan-aw siya sa painting.
13: Akong painting ang iyang gitan-aw. Ang gikawat nga painting na ako. Ang bata sa kuna.
14: Hala no? Dramatic kayo effect ang imong painting ay...
15: Marian, nga nung nakanahon na magkaini.
13: Dili siya makigsulti na ako? Pwede, sige. Mangita kong laing paagi nga makigsulti gid siya na ako. Gusto kong makabati sa iyang tingog.
14: Wow! Seryoso na lagi ka, girl.
13: Gibati lang na ako nga kinang seryosoho na ako ang pagpangita ni Rebecca, Cheska.
14: So, imo ni tumanan ang laki nga nagsugo ni mo ang pangitaon si Rebecca?
13: Pangitaon ako si Rebecca para sa kong kaugalingon. Gusto kong mahimamat ang pintor sa kuna.
15: Marian, mutambog lang ko ni mo, ha? Ayaw yun pagkikita bisan kinsa nga tao kung wakay kauban, ha?
14: Bitaw, I agree. Kuyaw na kayo rong panahon na. Base na niya, mapagan ka sa sahaan ng Rebecca sa kolektor.
13: Ayaw ka balaga. Manawag ko ninyo kung may lakton ko.
15: Kana, good. Unya, unsa may imong plano ng painting ni mo?
13: I-display. Balik mo din ni Ugma. Kaya magpatabang ko ninyo sa akong i-title ini akong painting, ha?
15: Sige, mamalik ni Ugma.

0: Granny, lingkod na diri.
1: Unsa man ang inyong gimmick? Nganong nagtapok man tang tanan din sa sala?
0: Dunay patabangan si Maria natong tanan. Mao bito nga namalik gud mi.
2: Diyan na pagkaon.
3: Diyan ang akong dinutong hamonada. Nga paborito siya kong palangga nga si Carlota.
1: Eh, ngano man itong ka, Jared? Nga imo magyod na yung dadon din yung taong makapaaslom sa akong kuto-kuto?
3: Ay, Carlota, langga. Magpis na lang good ta.
4: Eh, ni Ana ba ang tanan?
0: Ni Ana!
4: Ay, kuwang patak usa. Nang baliang! Nang!
5: Ay, ni Ana ko? Ay, unsa man. Ako nang iserve ang tape?
4: Ay, unya na nang. Ganahan ko nga unahon ng akong presentation.
1: O sabad yun ng imong presentation ba?
4: Kining gitabunan akong canvas. Mao ni ang bag-o na kong nahuman na pinintal. Ug mao ang gitapok tamong tanan kay gusto ko nga tabangan ko ninyo sa paghimo og title ini akong painting.
1: Title? O sama siya ng imong pinintal? O sa naman siya na?
4: Jaran! Ano yan na? Open na oh. Mauna siya akong painting.
1: Dili!
4: Na?
1: Marian! Wadong kay nahuna-huna ang ipintal? Kanag yung babayhana!
3: Ay, kinsa man din ang babayhana, Carlota.
1: Ang salbahis na nga, Rebecca!
6: Rebecca?
7: Lola, maog na ang naon ni Rebecca?
1: Imulad yung kong pahinumduman sa siya na nang babayhana na ko, Marian!
4: La! La!
7: Marian, nasuko yung lula.
4: Naibaw ko, Jared.
0: Oo niya, ang sami buhato na ito, Ruin.
4: Naipapilog ballpen. Isuwat niya ninyo ang suggestion sa title para anak kong painting.
7: Okay.
0: Okay.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
8: Sorry.
9: Anong gahi ka magyugayo go? Di magdagayuhan ka ng maong babae sa atong kinabuhi. Tinunglo ka na siya. Bisan gani kung pinintan lang niya ang imong gilabdan, inanay nang nagkagubot ang imong kinabuhi. May mga tao na nga manghasol ni mo. Huwag ka ba maghuna-huna, anak?
8: Lolo.
9: Simple lang ang imong kinabuhi. Ang atong kinabuhi. Pero karon nahasol ka na tungod ni Anang Rebecca.
8: Sorry na, good lula.
9: Marian, sa ako nang ikaingon, magtagtimbala sa atong kinabuhi ka na babayana. Diman ikan na, nakabati ka?
8: O, lagi lula. Pero mong yun lang kunin mo. Last na lang akong pinintal nga may connection ni Rebecca. Last na lang kitni.
9: Barugin na! Kung mo ingong ganit kang last na yun na, ha?
8: Promise, lala, promise. Last na lang kitni.
9: Sige, sige. At iman lang katungin mo mga kauban.
8: Salamat, lala.
9: Basta, last na lang na.

0: Hello, boss.
1: Kumusta ang pagpangita ni mo ni Rebecca?
0: Ang matanong kolektor ang matabang nako. Aron mulot ako si Rebecca.
1: Unsay pangan sa matanong kolektor?
0: Marian.

0: babae sa kuna.
1: Muro man ang uban sa kung o nga title.
0: Pag ang dandag imong title, maghilabot mo ka sa kong title, uy.
1: Ganun po tangam na ni mo kuna nga. Wak may kuna diha. Ang babae nagtanaw sa painting nga may bata sa kuna.
2: Unsa naman? Tinan mo yung title?
0: Da. Ay, di na lang kumatag sa kong title, uy. Wait, klaro ni Jared Good.
1: Ako na nun, wait, klaro.
0: Sige na. Pag-una ako na namog title.
3: Rebecca.
0: Hello?
3: Si Rebecca ka nang imong gidrawing, di ba? Mao nga Rebecca ang i-title, anak.
0: Bito. Perfect!
1: Bito.
0: I-fight ang imong title, lo.
3: On siya may rasyon nga imo maning siyang gipintal in Day Maria.
0: Kuan, ang rason aron mo gawa siya, mukontak siya na ako. Aron tubagon ko niya kung manawag ko siyang phone.
1: May rason tingali nga dili siya mutubag sa phone.
0: Dili man siya magpapangita.
3: Dili siya gustong mugawas. Dili siya gustong makontak. But ipasyabot nga nagtago siya.
0: May gilikayan siya. Klaro kaayo. Ang kolektor nga babay ang iyang gilikayan.
3: Oh! Mauna na. Rebecca ang title, ana. Kay ang tao nga magtago, mahadlo ka bisan sa imungan. Gusto kang ilisan ang imungan?
0: Gusto ka, gusto ka. So, Rebecca ang title anang maong painting.
4: O niya, imunasab ng butangan si Angan.
0: No.
4: Ha?
0: Nigay kayo na. Ako na ang pintor ining maong pinintal.

0: Rescue mo pagpaint ang babae nga nagtutok sa imong painting, girl.
1: Thank you. Mahimo ba o ana na nimo i-display sa lugar nga duol sa CCTV camera?
0: Sure.
1: Salamat kay Mix, ha?
0: Ay, kablock ka na, oy. Ay, manawag na ko ni mo dayon kung may gusto mo palitin ni mong painting.
1: Butang ikihapon nag-sold, Mix.
0: Okay.
1: May kwerdyo na di ay ka?
0: Ay, may tambag ang mga pulis. Oy nga, kinanang doon nagkikuno ko'y kwerdyo.
1: Mas maayo.

Hello. Unsa? May bagong display nga painting? Rebecca ang title sa painting? Kinsang pintor? Marian?

0: Hain si Rebecca! Pangitaa si Rebecca!
1: Makalagot ka daw, Hanya ka. Dili ta ka atrasang kawatan na ka.

0: Bagpunsa mo tayo sa mall.
1: Magpalit o para self-defense.
0: Ha? Mupalit kag pabuto? Gun? Pistol?
1: Hilumoy. Pepper spray ako palituin.
0: Ah, okay. Pero, para kang kinsam sa pepper spray ang imo palituin?
1: Para sa bastos sa kolektora. Wait sa, nanawag si Megs. Hello? Megs!
2: Girl! Nangyayahin ka karun!
1: Niya sa mall! Nga naman ka!
2: Ay! Dali ka rin dayo sa galeri! Ay, emergency ni!
1: Unsa?

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na.

0: Ang Kolektor, dalit sa RMN Production Center.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. ACS.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules,
8: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
11: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
10: TTX 500! Mapali sa mga butika.
12: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
7: Biotrop Herbal Capsules,
8: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
13: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs. Except with stress, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stress.

0: Here, admin assistant, emails, reports, deadlines, daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face, hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
1: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stress.
3: Paglanghap o limpyo ng oxygen. Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yon ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
4: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wanay taya. Libre ni sa among kumpanya.
5: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
6: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP, alas 5:10 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, mapalit og bagong uniforme o mga pusa sa Kapin o sa kalibog ka mga barangay tanod sa syudad. Kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, nanawagan sa mga kababaihan sa probinsya sa sayong pagpakonsulta batok sa breast cancer o ang pag-maintenar sa healthy lifestyle. Mga pulis sa Dakbayan sa Naga nilusad og hot pursuit operation sa kasong pagpamusil sa usa ka Jordanian national nga nakasakmit. Ug ang mga pinayuhot nga sigarilyo sa usa ka tindahan sa barangay Tuyan nga mokantidad og 3.4 milyones ka pesos. Pagkapod-apod og Noche Buena package sa matag pamilya sa Mandaue adto part 2 karong Pasko. Mga to mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos, mohatod sa ato mga balita. News update. Ano karong Huwebes, Oktubre 8 na, makasama ko sa inyong kahaponon. Medyo nag-uman ang atong kalangitan. Nakauwan ba sa inyong mga lugar? Nakatotaligsik dili sa Cebu City area, kumusta man sa inyong mga nahimutangan. Apa nagpaminog hapon sa ilang mga radio, maayong hapon, o sa ato ang digital platform, DYHP Arimen Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka mo nahimutang, naglanog-lanog, nagpaka-apaka ang DYHP labinagadya sa Lutak, City of Naga. Mayong kaminaw sa mga Heraldes family nga nagpaminaw karon sa DYHP, Lapot family o sa uban pa, mga kasilinganan nga nagpaminaw karon diha sa DYHP o Kagandaya family. O karon sa mga detalye na sa ato mga balita, ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mo apod-apod bago mga uniforms o mga posas ngadto sa meal size ka mga barangay tanod sa syudad.
9: 3.3 milyon pesos na sa maong katuyuan. Apan sa pa-aprobay sa konsehyo ang maong gahin, gi-question
10: sa si resulti nga anything you say can and might be used against you.
9: Si Konsehal Harold Kendrick Go, dalihin ng kapasabot ni si Konsehal Pablo Labra II, nga mao chairman sa Committee on Public Order and Safety sa City Council.
11: DILG has been conducting training, no? The skills of our tanod, including arresting techniques because that is part of their jobs. They are allowed to arrest anyone who violates the law. Also, our Oplan Pakingsandurut has been doing trainings also, including members of our BPSOs.
9: Si Konsehal Pablo

0: Iligal nga sigarilyo, gidayeg ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang iyang mga sakop sa naga sa di police station. Iyang himugatan kung unsa ka mahinungdanon ang kamabinantayo na to sa lain-laing matang sa police operations tungod kay daghan ni nasumpo nga krimen. Ang kapulisan sa probinsya Sugbo gipasalig ni Mangilin nga padayon nga musuporta sa pagpatuman sa balaod batok sa iligal nga pagpaihot sa mga sigarilyo o guman pang gidili pasud sa lalawigan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Manarulo sa Mantini YHP. Tata Carmen!
1: Radyo mo nationwide!
2: At oras sa alas 5:22 sa kahaponon, mga kasama kini ang portion. Dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw naghambid mag mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Dira ka ni Charantinikan sa paliyang, nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Apay inom sa DTX 500 matag adlaw, makatabang, makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500, your best choice again. Diabetes-induced hypertension. At oras sa 5:22 kada buwan, problema na po nato ang mga bayronon. Bayad na po sa kuryente, tubig o internet. Taas na po nga biyahe o baka linya sa mga payment centers. Mayo na lang, kagipadali na usab sa GCash ang pagbayad sa bills with G-bills. Likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW, i-receive ni sa GCash para diretso na nga magamit pambayad sa bills. Kasagaran sa pagdawat o padala gikan abroad, adunay mga extra fees o bang merchants mao nga maminosan pa ang panaghirapan nga gipadala. Mayo na lang kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede usab mag-cash-in o libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o gaban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kadabungan. Mga kung GCash, mas sayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o kapagbayad sa bills o di na kinahanglang mupila o mulinya pa o baka mubiyahe. Libre pagyod ang cash in, mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBE or TM or 02-7213-9999. Other networks fees may apply. To know more, G-Exchange Inc. is regulated by Banko Sentral ng Pilipinas. Atong oras, alas 5:24 na, samtang pagkapudapod o mga Noche Buena package sa matag pamilya sa Mandawi, adunay part 2 karong Pasko. Amoy Pasko na gid ha. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Gigahin na ng sam sa lokal nga kagamhanan sa Rakois Mandawi ang paghatog og Noche Buena package alas sa kapin 80,000 ka mga pamilya sa Wagdakbayan sa buwan sa Disyembre. Una kining gipatuman sa niaging tuig aron siguradong dunay maandam nga Noche Buena sa lamesa sa matag pamilya sa maong syudad. Si Consul Joel Sen ni pasar og ordinansa alang niini para mapadayon ang gugma sa Pasko program sa maong Dakbayan. Ang LGU mugahin og 60 milyones ka pesos alang sa iapod-apod nga Noche Buena package sa matag pamilya. Mato ni Mandawi si Mayor Jonky Uwano, ang paghatag sa mga pinaskuhan may pamaagi sa Dakbayan alang sa pagpasalamat o pag-ilan ni ini sa kontribusyon sa matag mandawihanon sa kalambuan sa syudad. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang yung Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
2: Sa 5:25 na sa kahaponon sa dugang pa nga mga balita.

0: Group 2 nga mga beneficiaryo sa Uplift Program sa DSWD7 na kariwat na sa ilahang cash assistance. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: CYHP Tapa RMN Report.
2: Kini nga balita, atod ko na to sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa itong balita, nakadawat sa ikaduhang tranche nga 2,000 pesos nga cash assistance ang mga beneficiaryo sa Group 2 sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kung Uplift Program sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD7 sa Lungsod sa Daan Bantayan. Ang manual nga payout sa mga programa gipanguluhan sa mga kawani sa naasong ahensya diin gitabangan usab ang mga beneficiaryo sa pagparehistro sa ilang gustong financial service provider pinaagi sa Uplift G2P application. Lakip sa mga kapilian ang GCash, Land Bank, BPI o Paymaya. Aron nga mas sayon ang pagdawat sa umaabot ng mga ayuda. Mitambong usab sa maong kalihukan ang mga representante sa BPI, PSA o sa munisipyo sa naasing lungsod aron masiguro nga hapsay ang payout o pagparehistro sa mga beneficiaryo. Kasama mo sa DSWD7, ako yung Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak! Araman. Kaduwa balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 ubaka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ang Life Extension Vitamin D3 girecommendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Ang mga dunay balatian sama sa cancer, mga kasama, girecommendar baya ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, mga kasama. Nagtanyag sa libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni ini. Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, ingon man sa Kansaga di sa Konsolasyon, ADM Building, kayo na kayang tultulon. Lunes nga to sa Sabado, alas 8 sa buntag, nga to sa alas 5 sa kahapunon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ato oras sa 5:28 na. Unya mga mayong pagpaminaw, mga greetings kasamang Aida. Aha sa taga Purok Kaduldulan, Lutak City of Naga. Naglanog-lanog nag-wirecast ang DYHP diha nila ni Ma Maria Basera, Mercedes og Hospicio Bisen. Gabina and Victoriano Estanio, Jinaline and Alfonso Ledesma og Santos Cabalhin. Ilman lang ni Rosena and Emilio Baclaan og Martina og Jose Heraldes. Nagpaminaw karon sa DYHP Rose Ernesto Heraldes og sa mga anak na sila si Joshua and Elinita Andaya, Nora Faye Heraldes, Michelle and Yuyon Heraldes og ni Judy Ann og ni Joner Lapot. Mayong pagpaminaw ninyong tanan diya sa Toyan City of Naga, labi na ni Ma'am Gloria Heraldes. Salamat sa imong pagbisita diri sa DYHP. Isang kiigtog dala sa inyahang mga pahalipay po diri sa DYHP, mga ilagot mon na po ay bisayang manok kasamang Nestor. Mara gilaming na. Gilaming na. Para ugma, ninot kayo itong sabon o niya. Kuanto mga pahalipay sa mga kalampusan sa DYHP o niya. Di ay manok, kasamang Aida. No, para kang Attorney Rufil Banyok o sa mga DYHP and IFM staff. Salamat kaayo diya sa taga Lutak City of Naga. Mayang pagpaminaw niyong tanan. Saka ito mga nabasa na ito, mayang pagpaminaw niya. Salamat sa iyong pagpaminaw kay my source of information. Good nila, mga balita, mga updates, kahimtang sa panahon, and DYHP. Good. Salamat kayo niyo diya, Ma'am Gloria Heraldes. Salamat, more blessings ninyo din ha. Aamping mo kanunay, diya sa Lutak City of Naga. Wagyo'y Dapig-dapig, atod pa ni Mama Gloria Heraldes sa Perting Kusuga gyud sa DYHP. Salamat kayo ninyo din ha. Kanya, sa iyong pagpunik kay Sikay, God bless you always. Diya sa Lutak. Sabi na ni Ma'am Gloria Heraldes and family. At oras, alas 5:30.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your Prime Protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB25486, Series of 2026.
0: Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by iBerry.
4: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime, protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamhilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
6: DTX 500.
7: 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.

0: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa imong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa 8 oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
2: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako, believe.
5: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o guban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.

0: Samtang gitay og magnitude 6.4 nga linog ang Balot Island, munisipalidad sa Sarangani, Davao Occidental, kagani ng alas 4 pasado sa hapon, alas 4.07. Mga instrumental intensities na batyagan, intensity 4 sa Alabel, Malapatan, Sarangani, sa Tibuli, Lake Cebu, South Cotabato, City General Santos City, Palimbang, og Sultan Kudera.
1: YHP, una sa lahat, weather update.
0: Dagom gyapon atong kalangitan og medyo totaligsik man diri sa dakbayan sa Sugbo sa atong latest weather update. Every good sa mosunod 24 oras lang sa pagpangandam na usab ug pabiling alerto sa publiko. Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan, Ma'am Ana, mayong hapon.
2: Yes, may hapon, Ma'am Aida. May hapon sa tanating paminaw mo kay itong latest weather update. Ang ITDZ or the Tropical Convergence Zone mo ay nag-apektar karon sa Visayas, Mindanao ug sa may Palawan. So far, wala rin na monitor nga any weather disturbance, LP or bagyo doon sa tuang nasod. And tungod ani ITDZ, ang nakumbayan sa kabisayaan, maksinati nini mapangadalong kalangitan. Ano tayo taas na chance ng kanyang mga pag-ulan o kanyang mga thunderstorms na ito mag-atang sa mga rainfall warnings and advisories na gina-issue sa pag-asa. Sa hangin o sa karagatan, hinay nga ito sa kasarangan, ang hangin nga nagapas sa labi at ang karagatan, malinaw nga ito sa kasarangan, ang pagbalod. And there's Sugbo karagatan, taob, unya alas 10:20 sa gabi, and ang adlaw mo silang balik sa alas 5:23 sa Kamuntagon Ugma. Mako na itong latest weather update ng kinisi Ana Dumduma ay yung hapon. Dagang salamat.
0: Dagang salamat. Ito ay mga thunderstorm advisories. Karong gabi una, Ma'am Ana.
2: Karami po una ma'am, no, ganihara ang nay makusog yun mga pag-ulan and karon kay wala na kayo diri sa Sugbo na nalay ka ng diri sa may kadagatan, dapit sa may Carmen o Katmon o sa northern portion sa Sugbo.
0: Dagan salamat, Ma'am Ana.
2: Pansa pa yan, ma'am.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Weather specialist Ana Dumdum sa pag-asa magtan. At oras sa 5:44, giyawag ni Senador Amy Marcos sa mga hintungdang ahensya sa gobyerno nga karon pa lang siguraduhon ang tabang alang sa mga mag-uuma og mananaga. Di prioridad sa senador ang atabangan sa gobyerno ang mga mananaga ug ang mga mag-uuma tungod kay sila maoy unang naapektuhan o maapektuhan sa El Nino, labi na gihulagway nga Super El Nino phenomenon. Samtang kaganiyan na langan ang pagsugod sa impeachment trial, kaganiyan ang buntag, usa na ngayo og pasaylo sa impeachment court at private prosecutor Erwin Matib, human wa niya matambungi ang direct examination sa testigo gikan sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga dunay kalamigitan gihapon sa giingong unexplained wealth sa Vice Presidente. Matod ni Matib, kasing-kasing siya nangayo og pasaylo nga to sa presiding officer og sa tanan mga senator judges sa ingon man sa defense counsel og sa witnesses atol sa maong proceeding gumikan sa giingong dili maayo nga panglawas. Ginabot usab dayon ni presiding officer Chief Escudero ang apology ni Matib.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Gikan sa kinatas ang bukid.
3: Nak, kit kamusta ngay?
2: O bisan sa pinakalayo nga isla.
4: Nay, gagraduate na ako.
2: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
5: Mapauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. For DTI Fair Trade Permit Number FTB 260214, CUSIP of 2026.
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
9: Mabuhat pa na ni Mutanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
9: Pag Enervon Z Plus na!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Super Z.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, update sa itong natabangan, kag hapong adlawa, panawagan sa usa ka asawa na matabangan ng iyahang bana para sa panginahanglan at iyahang stainless uman sa pag-opera. Managkasugat o vehicular accident ang iyang bana nga mao'y ilahang saligan para sa ilahang pag-consumo o inaginabuhi ra nila ang ilahang ang iyahang bana nga si Vicente Amahan apan ito buwan sa July nakasugat og disgrasya self-accident sa dihang paingon nga mo trabaho apan ang extent sa damage mga kasama maunga uli pa makabarog mo kabat pa sa halos tulo ka tuig ang giingong recovery sa maoniya nga bana. Tuod man sa tabang nato kagabi, tabang ninyo din ha. Lagi sa DYHP Sumbunganan, ang panginahanglan nga tambal o sa follow-up check-up, nakatigom ta kagabi o 4,500 pesos. O maripayan ko yung pahibaw nga dira ni Papa sa ilang tabang, 1,500 pesos mao nga. Mo kabat na sa 6,000 pesos ang ato ang na-raise, ang ato ang natigong pinagi sa atong tulumanon kagabi sa DYHP Sumbunganan nga ato ang natunobo ni Dalia Amahan apan ang pagpaapa sa 1,500 gabi naman kagabi so ako ning ipadangat ako ning i-communicate baka nagpaminaw karon si Dalia kung ugali makasuroy diri sa syudad baka kung ugaling dunay mapadalhan dito Gcash or sa mga matang para di nalang kinahalan po nga mo biyahe diri kay layo-layo rabaon niya mo mamasahe na usap. So, di kayong salamat mga sukitig paminaw sa inyohang tabog. Atong paminawon si Dalia Amahan sa pagpasalamat kaninyo.
1: Ang gihapan din ka na mo. Ako kayong tabang na mong pamilya. Salamat.
0: Medyo shy type man to, medyo mauwawon kaayo si Mrs. Dalia Amahan. Pero bisan pa man ni Ana, bikan sa panginahanglan, maulagi na ang tanan ng mga pamaagi nga pwedeng kaduulan. Duulan good, para lang po din taon sa iyahang bana nga palit ang mga tambal, kinahanglan nga pag-aimnon, bumikan sa iyahang balatian. O ingon man, ang ilang follow-up check-up, katugang giingon nga kulangan pa yung taon sa laga para bayan sa katong stainless nga ilahan ang nagamit o nga ang possible kung ugaling doon nalay gi-obserbahan ang doktor kay basin pa o ipaubos na po laing operation hopefully nga makarecover no ang maong pasyente nga si Vicente Amahan para sa ingon makabalik na po do sa ngadtungad do makarecover na completely makabalik po sa panikaisikay nga ilahang taong usa ka anak nakapugos sa pag-undang gumikan sa kawadon sa ilang kalisdanan po sa financial kay maulag yung ilang nang ginabuhi mao may na-disgrasya o kang ilang inahan mao may disad kayo makayano-yanog biya sa iyahang amahan kay ati manunon man kaayo magkasama kaniyong tanan dahil kayong salamat sa iyong kinasing-kasing nga tabang yung pagsuporta sa atong tulumanon sa DYHP Sumbunganan kada nagpasabot ang inyong pagmahal o ang inyong makarunayon usab nga suporta og tabang sa ato mga sukintig paminaw nga mudangop diri sa DYHP baka sa IFM ana akanunay karinyong tanan dihan kayong salamat sa inyong kanunay tabang.

0: ang sa mga healthy coffee lovers. Nag-isigot ang mga nutrients na akin ni Native Popper Corn, Arabica, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Kanela, Bayabas o Rose Hip. Busa ka, kape. Alang sa mayong panglawas, kape nga naghatag ka rin mong energy. EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit na sa mga butika sa inyong mga lugar. Huwag ma-order sab ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada ang imong iingon. EXL Coffee Mix 17-in-1. At oras alas 6, 2 na, unya, kita kids ta, diya sa City of Kennedy, Barangay Hipodromo, gamikan kay ang drama nga sa tanang bakak, ikaw ang tinuod nga sinuwat o gidiriher ni kansamang Konsehal Francis Iliaga Ginhawa del Fides Pares. Inyong makita ang linawas nga pasundayag karong October 10, adlong Sabado, diya sa City of Kennedy, Barangay Hipodromo. Kita kids ta, niya nang gabi una sa October 10, at ubos sa pagdapit ni Kapitan Dondon Bakon Kolod og ang Hipodromo Council og uban pa nga nagpaluyo ni ana. So atong balikod October 10 sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Dinot ni nga drama nga dunay pagtulunan og sagol comedy og mga kalingawan no nga gikan sa DYHP Drama Production Center og pinaagi sab ni Konsehal Francis Espares. Daghan kay salamat, Konsehal. Ato oras na pupus na ato partner sa Master Control kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Mol James Quinones, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, ni atong balikon di sa Tuyan or sa Lutak, City of Naga, Ma'am Gloria Heraldes. Salamat kayo mo sa yung pagsuroy, pagbisita diri sa DYHP. Thank you kayo sa imong pagpaambit po sa inyong grasya diha. Sir Jess Borja, nagpaminaw karon sa DYHP. Salamat kayo. Nila ni Sir Lloyd Borja, Coast Guard sa Pilar, o nila ni Paulino Paling Borja, Ma'am Prince C. Borja di sa Moabog Pilar Camotes, o nila ni Baby Belarmino Pentabelio, nagpaminaw karon sa DYHP Rogelio Liurag and Merlin Agbay sa City Uloton, Agsungot, Cebu City ba yung pagpaminaw, o gingaman di sa Juan Tabucanon sa Tabuk, Mandawi City, Sir Misrael, o Ma'am Grace Navaja, o sa mga naglangkob, mga membro di sa Juan Tabucanon di sa Tabok, Mandawi City. Salamat sa pagpaminaw. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa pagpaminaw, mga asoy ni Kuya Guliat. Musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
2: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy

上。

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mo bati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney, mag-Kidney Care.
2: Problema sa fatty liver, mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog nako sa radio,
3: ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month ka pa,
3: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumalit sa mga butika.
1: That portion was brought to you by Globe.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules,
7: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
11: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko niini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wapa ka, stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
15: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ini akhirnya sumpah sa kong asoy. Pangatawa ni Forman Kapitan Jun Ramos na buhat yung Miguel Puliar Bertanay sa Omega Plus. Kumusta mo niya ka? Punya niya lang kita sa atuang espiritu sa babae ng purul.
1: Sige ha. Miyak mayo untog makapasahilo siya na ako jibuy sa. Kay... Kausar magin mo na itabo ni Fredo Good. Huwag dilit na gito na kuusbon ba? Promise, cross my heart.
2: Isulti ang kamutuuran kang bay Fidel. Huwag mang hinaot lang ta. Nga iya unta kang pasayloon.
1: Jepoy, nakay chikas niya? Sindi sa kopi.
2: Iyay ka! Butangi!
1: Sige na, P. Jepoy.
2: Hila mo eh.
1: Yes.
2: Blackjack ang dako. Huh? Imurang gibinoangan akong amigo. Huwag kay ayo, Arlene!

0: Bajiboy, nakonsensya, dangkadlok.
1: Mong gusto nga nga, mutugan ko ni Mus matuod, bahin nilang Fredo.
0: Gitabangan na ikaw sa espiritu sa babae nagpurulbay?
1: Oh, bay Fidel. Pinangga inigay sa suod mong higala, yatong elementarya pa ka?
0: Bay.
1: Anin lang bay? Pamisa siyang kalag. Yawat lang ba nga, mahilo na eh.
0: Kinalaro na nga, kinalang tingali o na nga, magkitaan ko kung asan napita karon sa bukid ang iyang pating lawas, bay. Di ba?
1: Bida. Dako-dako pag inigibuhaton na, aron sulbaron ang kalit niyang kamatayon. Dito sa bukid, ibabaw sa ato, bay.
0: O niyang Sabado o Domingo, bay, puhon. Pangitao na ko ang iyang pating lawas.

0: Marlene? Anong nausap ang gangarin ako? O sinisaan ako ni mo?
1: Ay, mapagdintal na ko. Bisag amigo ka ay mong Fidel nga akong uyab.
0: Ay sus, mailog pa magaling asawa. Mauyab pa ba di?
1: Hilom oy. Galam-lam, sige ng bakbak ni mo Fredo oy.
0: Marlene, I love you day.
1: Hilom oy!

0: ¿Arlen?
1: Sí, Fidel. Eso sí, ya.
0: Oh, ni aman. Pero, ang problema ni Mone, kung makisulti ba ka sa nimo?
1: Gano'n nilibang ko nun?
0: Ako lang itugaanan, oi. Bahin sa gusto ni mong ikumpisal niya.
1: Ikaw sa chipoy pa. Buot-buot pa sa dayang ka, oi.
0: Ah, sige, lakaw. Lakaw. Sod lang akong amigo aron magkasulti mong mayo. Basta kinahibawang to siya. Isultihan to na ako.
1: Nasuko siya na ako, uwa.
0: Na. Stam ka, oi. Ikaw ko lang. Nga magmalipa, eh.
1: Fidel! Fidel!
0: Ay, pastilan.
1: Fidel, oi!
0: Dele, mayong babayhana. Dagad na, oi!

0: Naibaw na deek ka? Gisultihan na deek ka ni Jiboy?
1: Oo. Oh, naibaw na ko.
0: Pidil, pasailo ako ba?
1: Kano nakahimo ka man ini na ko, Arlene? Nga naman?
0: Ay, sorry na, good. Dili na lagi ito mausab lagi. Ikaw mo sigurad ang akong love. Kay baw naman daw ka anak, Fidel.
1: Baga agin ni Magnaong sa.
0: Ay, Fidel.
1: Ano siya na ipagtuon ni mo na ko? Uto-uto?
0: Ay, Fidel,
1: uy. Kuman na ta. Wa na ta.
0: Alo.
1: Kusa wala sa kay angay pa nga. Ma-explain ako.
0: Fidel, kasabot ka. Uy. Ayaw good kong inaani, good. Dili na ko kaya nga mawa ka na ko, Fidel.
1: Pero gano'n nagpakasa ka man? Ha? Ugsa akong higala pag yun. Na si Fredo.
0: Ang kunan ako nga nakasawa ko, pero kato naman sa good. Kausa naman. Wa naman tumaus ni.
1: Kana! Mau ka na ang dili na ako madawat ng katarungan. Kasabot ka ba? Mau nga di talaga madawat pa!
2: Sandili ba kung mapadayon mga bata, painom-dom sa ta?
3: Gormans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Pili na ako makatindog, nitawag si ating nani na mawad tong bilabila sa radio na natungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natunayan na pasalamat ako na tanggal sa bilabila kapsul, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa Paragis, bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo sab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila Intinado, Puro Patrol, Malincha City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangdiin sa doktor, interidyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong sigunga. Dibuot-tuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Kamangan ko niya. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interidyong. Dangot lang mo sa makabuhay kang oray makatabang sa atong kinabuhi.
11: Makabuhay! Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit pusog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
12: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB25426, Series of 2026.
13: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
16: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.

0: sumpay sa kung asoy sa purol.
1: Mahal ko ni mo, di ba? Huwag na ibaw ko nga makapasalo ka ng COVID-til.
2: Di ko ba ni mong ako pagsalig? Ihugaw-gawa ni mong atong relasyon.
1: Fidel!
2: Mga dito ka nalang uban sa lalaki nga kauban ni mong pagbudhin ako.
1: Fidel! Napasalo ako, please! Oh.

0: Fidel. Pagmata. Bangon, Fidel.
1: Jamila. Ikaw?
0: Kanang imong kwintas o kang akong kwintas? Parehas.
1: Gi, pasulob ni sa kong mamahuan na sukad sa gamay pa kay kong bata.
0: Ako, high school ko atong niyang gipasulob kini sa akong inaan. Pero ngano di ang parehas man ta?
1: Mangutana dai ko nini sa akong mamahuan na.
0: Sige, kay ako, di na ko mahimong mangutana sa akong inaan. Kay espiritu naman lang ko.

0: Unsa? Mao na yung imuhang dam ko gabi eh?
1: Uma, ugmao na yung nakahatagkaroon na akong kahasol.
0: Ah, para dam ko ra. Imo na nang hatagag lang kahulugan. Bunga, ragatos imong duka, Fidel.
1: Ma.
0: Mas may pagmubalik kasi imong trabaho dito sa lungsod. Aron may sweldo kang mapaabot.

0: Oy, Juana. Ayaw ka sula ng imuna huna sa mga gipanulti ni Fidel, oy.
1: Ay, nabalaka ko, Pulto. Hindi baka mausap to siya ang batang papay. Nga kaoba ni Fidel nga giputo sab sa lampin. 20 katuig nga ang milabay.
0: Di ba to 19? 20 ba gineto?
1: 20, oy. Diha ni anang bukanas bukid ibabaw ning atua.
0: Uy, unsa?
1: Wa na mo apilas pagkuha ang batang babay. Kay mao ay gusto ni atong akumbana nga namatay na nga ang batang lalaki ray amo ang sagupon.
0: Juana.
1: Wa'y duha-duha. Igsuon ni Fidel ang classmate niya ni atong high school. Ug karon mao ang giingon nilang espiritu sa babaeng nagpurol.
0: Babaeng nagpurol? Baya nang nagpurol, no? Akon mo, kinanglang mahibaw bahini ni si Fidel. Nadili di ay sa ninyo anak sa namatay mong bana.
2: Panunsaon man ako siya sa pagsulti.
3: Sina kinahalan, ma?
2: Oh.
3: Kay klaro kayo na akong nabati ang tanan ninyong gipanagsultihan.
2: Fidel, anak.
3: Mahuwa na. Ngano inyo minang gitago na ako? Namatay na lang ang tao nga mo'y giisip kong matuod nga aman.
2: Fidel, nak. Wa may hatagig anak sa aning papa ni mo. Kanunay siyang naghando mo kusa ka batang lalaki. Hangtun nga, sa among pagpanuroy sa ibabaw ni Anang Bukid sa ibabaw, sa may bukan anini, among nakita ang duha ka mga batang masuso na parihong puwahon pa. Giputos og lampin.
4: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog o likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. This time check is brought to you by all-new best-ever Enervon, Enervon Z+.
6: 4 months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Silka Orange. Gandahan mo with Silka Ganda Power Duo.

0: ata ang espiritu sa babaeng nagpurol din ilang sa mga aso ni Kuya Gulyat Kinitran. Dalit ka na to sa RMN Drama.
1: Ang butang na bata ni Tatay Hutuman.
2: Ang RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuwang malitatog ka na ito sa said marketing, ang tingamaw tinga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugong epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nilambo ang demand sa residential condominium sa kauluhan na sa third quarter nga period. Apan usa ka real estate brokerage firm ang nipasidaan nga ngawahing improvement dili angay masabot isip return ngadto sa namintinan nga kalambuan. Nasairan nga ang residential condominium market sa kauluhan ni Lambog Balig 17% ngadto sa kapin 8,000 ka units ato sa third quarter gikan sa natala sa malabay pang quarter. Katong mga balita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said panyawan herbal capsule plus mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said panyawan herbal capsule plus mangustin. Gawa sa panyawan herbal capsule plus mangustin, epektibo sab ang said panyawan garlic capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said panyawan garlic capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gihapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayo epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani anto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman kina og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayong pagdiri!
4: Kasarangan nga kasinatian.
5: Lalo tili kong lab.
6: Sure ka?
5: Pagkasalita!
4: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
7: Sa ating mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama presents.
9: We owe the entire nation the debt of gratitude to the OFW.
10: Bagong bayani ng sanggap.
4: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatagot tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by McDonald's.
12: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
13: The right hydration matters.
14: To perform.
15: To win.
13: To rise above challenges.
16: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
17: Fuel your peak.
15: With the right hydration.
13: With the right minerals.
12: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise up.
13: Summit Natural Drinking Water.
14: Summit Natural Drinking Water. Rain or shine, drink Summit Water. The right hydration with the right minerals.
17: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na magalik ang vitamin C, E, o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh, and focused. Guwapa ka, stress tabs.
18: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
20: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balance sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balance din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan, o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
21: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sabag ng delay compensation guarantee. Kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
22: Email responsible gaming at petcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-89568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Super

0: pasukol na ko.
1: Pero wa kay daganan kay wa kas atong lugar.
0: Ani na lang ma. Para mahimutang ka ha. Manawagid ko nimo kada adlaw. Aron makita nimo nga okay ra gid ko.
1: Magampo ko nga unta. Safe ra gid ka diha, Rose. Pasensya na ka. Di lang yun malikayan nga mabalaka ko nimo. Naibaw ko kung sa'y kinabuhi sa Osaka OFW. Mayo para kayong taguan na lang kumusugot kung mularga ka.
0: Ma, kung doon naman sila daot ang buhaton ako, upaulit ko dayon. Ako nang isaad ni mo, ma.

sakit na sa pinto ng vacuum. Ah, naman ko earphone. Maminaw kong tukar sa panglimpyo ko. Total, ako naman ko saan niyasbay. Kaya si Mrs. Chan o Mr. Wang, tukaman sila opisina. Ay, salamat. Nahuman na kita ang kong panglimpyo dari sa sala. Kukas rin nilang bayi, uy. Hala. Kinsa man kaning nanawag? Tubakon baka na ako, no? Pero, dili ka masuko si Mrs. Chan kung mangilabot ko. Pero ang ako lang importante na. Ah, bahala na. Dili lang kung mangilabot. Pasagdan lang na ako ng magsigbagting.

0: Okay na. Haman akong luto. Hala? Paman? Nabalik na si Mrs. Chan? Habihan ako sa pulahan. Mrs. Chan!
1: You're useless!
0: Mrs. Chan!
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, nang bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imuhang gibuhat kay doon na kay giapas ng deadlines? Kaya man unta kayo apan karit lang, doon na ipanakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit kung kalagot samtang naa sa trabaho. Kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa. Lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit. Unsaon na lang ang deadlines? Kung doon ay sa gabal ng sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sakuya na sa 26 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasakuya na. Paspas relief nga nasakuya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping? Maparty.
6: Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
7: Pag Enervon Z Plus na!
8: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kung athlete sport o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood na ang Seth Liniment nga Gia Plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon Gia Plus na ako siya, Seth Liniment. Niuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa Kaha Plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko, kabasa ng gani.
9: Living Testimonies.
12: The Original Koi Herbal Capsule.
13: Sanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yan isang giswayan. Dugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yan akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara doon koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koi herbal capsule.
12: Original Koi Herbal Capsule.
14: At 50, your body may look young outside, but it's aging faster inside. Baka mas madali ka na magkasakit.
15: Payo ni Doc for 50 and up, alamin ang tama. Immune Pro Prime. May tamang dosage ng vitamin D3, C, and Zinc. Immune Pro Prime. Your prime. Protected with proper diet and exercise based on red. Unilab quality. And ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3, is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Unahin palakasin ang immune system. Magtiwala sa pro. Mag-Immune Pro araw-araw.
17: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
18: DXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka. Tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabana, luya, bawas, cinnamon, turberry, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
19: Maka Buhay.
20: Mahalagang paalala, ang EXL Maka Buhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Be MX-traordinary with MX3.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
24: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
25: ACS.
1: This time check is brought to you by Globe.
26: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
27: Unilab quality yan.
28: Vitamin B complex and generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

Usas na nakapait, aning mga muta Priscilla. Kay magpaubos ng kita, kutob sa atong mahimo. Bisan wa ko ideya kung unsa akong sa, nagkalagutan mo kong maayo ni Mrs. Chang. Pero mas gipili na ako, nga dili mo sukol.

0: Parang magkatapati si mga muti.
1: Uwa raman dong. Ako ang nisabot naman ni noon siya. Pero dili siya gustong mausap pa to.
0: Masaya po si noon ni muti. Pero mahigani kay nisabot siya. Kaya kung ginagmalan pa ka, at hakihon niyo siguro ni si mama. Kaya grabe raba kayong kabalakas o kadkaan larga. Sige lang ni kamputre.
1: Dong, kung mahimo, ayaw na lang pagsaba ni mama bahin ani ha. Dili ko gustong mabalakas yung maayon ako. Kaya rin ako akong kaugalingan diri, Dong.
0: Sige, ti. Madlog sa kuko nung si may tabo ni mama kung istoryahan pa na to. Pero pag-amping lang yun dati, ha?
1: O, Dong.

Sundo na kita ako. Magpadako kwarta ni Mama. Si Papa sa di ay. Padadaan man sa dito na ako. Ay, paitabi aning dili mausa ang padadaanan, uy. Ako na lang kang hangiyoon si Papa, no? Nga mabalik na lang sa amo.

0: sugod.
1: Pa.
0: Ibaon ba yaka sa among sitwasyon ni mama ni mo, ha?
1: Bisag para lang nako, pa. Namong duha ni Elmo.
0: Dili lagi ko.
1: Pa. Para ramang gudun ta mausa akong pagpadahan ninyo.
0: Ah, balag din ko ni mo para lang. Basta kay dili ko mabalik sa ato. Dili ko magtag-ipon o balik sa inyo yan.

0: Grabe ko dahi ang kalagot o kaibo si Papa sa kong inahan. Og isip anak, nasakitan ko nga nagkunahon na sa ilang sitwasyon karon. Pinaygan ako silang duha. Wa ako'y galabanan nila. Ang gusto lang nako nga makahatag ko nilang duha sa ilang mga gusto ug mga panginahanglan. Mga kasama, atong sundan ug mapagpaminaw ang laing sumpay ni Suwatampo ni Rose dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kami sigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikay. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kining si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod ni kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Dayon, muna.
5: Unsa kining dapita, Adonis?
4: Niya ka sa atong paradiso.
6: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
5: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
7: Sudah ko nang pati sa pala! Siya ang nagdaragi, ma! Diringan ko na pin!
3: Amara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera, Director, Ray Arellano, Spinner, Joel Pense, Audio Editor, Randy Tayad, Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.

0: Dere banga de kasulte kuna kanimu muna nga imu terdai. Nasirado na kiniyog diyang di pagkatao mong imung anak nga si Amara. Ibalhin kini kaniya.
1: Inko ipiyong.
0: Oh. Nampingan o pagkabantayan mo ang imong anak nga si Amara muna. Kahit doon ay daghang nagtinguha ka niya nga pati yun siya.
1: Unsain ko?
2: Kinsang sila, Inko Ibyong.
0: Ang kaatbang sa iyang amahan, ang mga itom na engkanto, mao'y nagtinguha nga mamatay si Amara.
1: Unsain ko, Ibyong?
2: Unsain ko, Ibyong?
1: O, kung siya mong buhaton, Inko Aron, dili kini mahitabo sa akong anak.
0: Why, angay, kabalakan muna.
3: Nganong nakasulti ka man, Ana, Inko Ibyong?
0: Tungod, kay doon ay daghang manalipod kang Amara.
2: Oh, kinsam sila, Inko Ibyong?
0: Ang iyang abyan.

0: Dagang salamat ninyo, Pulong, Baste, o Grudante.
1: Uy, tiyo, tiyo, tiyo, tiyo.
2: Nakakasuko na mo, mahal na mong Adonis.
0: Huwag magkumasuko ninyo. Ego ra ko nga nagsulti ninyo nga dili mo mubuhat og bugal-bugal ngadto sa pamilya ni Amara.
2: Joke ka nga mo, mahal na mong Adonis.
0: Bisag joke pa. Dili gyapon ko mo okay ni Ana, Baste.
1: Wait, wait, wait, wait, wait. Amo lang timangan, mahal na mong Adonis.
2: Sorry.
1: Sorry.
0: Salamat din yung tulo, Pulo, Baste o Grudante. Naibaw ko nga mga buutan mong tulo og mga maisog basta adunay insaktong rason.

0: Ingkoy Byung, sa dili pa mimubiya din is inyo, may ihangiyon ta kunimo.
1: Oh, samay ka na muna.
0: Nga isira ni mo ang third eye ni Amara.
1: Ha? Di ko magkahimo ni anak muna.
0: Nga naman ingko?
1: Kay, naanak-anak ka niya, ugway, sibisang-ginsang tao. Nga magkasira ni anak. Gawas lang sa naghatag ni anak ka niya.
0: Kinsa man ingko?
1: Ang iyang aman.
0: Oh. Si Adonis?
2: Adonis?
3: Kinsa te, kinsa? Adonis. Oh, kumao na ingko ibyong. May mamin mo ang iyo sa amahan ni Mara. Kay luoy kayong nga kung pagumangkon nga makakita sa dili na mo makita.
1: Muna?
0: Nga no, ingko ibyong?
1: Kung makahimu ka sa pagangyo sa mahal ni Amara, buhata.
0: Pero...
1: Saway lang!
0: Ingko ibyong...
1: Why, kumo sa pagsuway muna.

0: Amara!
1: Nga noyo, yo, Jeff?
0: Kung may makita ka nga atong ikasugat karon niya, itong ngayong ganto sa atong pagbalik sa ilang ati Amy, sulti rin niya.
1: Huwag mo atang nato, iyo.
0: Nga nung nakasigurado mo nga?
1: Naamin sila.
0: Ha? Kitsa?
1: Ang akong mga amigo nga small.
0: Amigo na sa'yo small.
2: Pansa, Amara? Hain man sila, Amara?
1: Ay, nilabay sila nato samtang naglakaw ta.
0: No.
2: Unsa?
0: Sa ito pa di ay, ilatang giyubanan sa itong pagpauli.
1: Oyoyo, Jeff. Aron di tayo laptan sa engkanto nga itong.
0: Amara, Amara, asa mo silang dapita?
1: Nagapit sa imong kilid, yoyo, Jeff.
0: Unsa?
1: Pagmatngon lang, nga dili ni mo sila matumban. Kay nagsayaw-sayaw baya sila samtang nag-abay na to. Mga dancer, manggod na sila.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Sed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan. Pukukso itong ako.
3: Living Testimonies.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pads. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!

0: Ay.
1: Diyan mo man siya nga kapoy ka man, ha?
0: Dito.
1: Dito ha ba?
0: Basta, dito good packing.
1: Iking ako nga, ha? Nga nagpacking naman ka. Huwag napakong.
0: Makawagtan sabi ka usahay sa kakapoy packing. Basta
1: mag-iing na saan. Unsa naman ka aman siya, oy.
0: Oh, kaya ka na, be, ka na. Sigbalik ka ng aman siya nga. Naanda naman kagsampit na kong imi packing.
1: Pakong lang na. Aron, mahumanta.
0: Alo, kasuko. Good. Packing. Kay pinalahos na nasangal nga. Papaiking. Maulang packing. Oh.
1: So na, gusto na yung speaker ay. Demo si Muna, ha? Kuyog lagi niyo si Amara o si Jeff.
0: Dito lagi mi.
1: Kapoy sa demo eh. Di mang dito ha lagi eh.
0: Sultihan, tika. Pero ayaw na isulti ni Noy Damian.
1: Masa? Kaya ano man?
0: Basta. Saan sa paking?
1: Paking.
0: Nga di ka musulti ni Noy Damian kay listo ni kay may baho siya. Makasabuan sila si Muna o Jeff.
1: Sige na, sulti na. Isaan na ko nga, di ko masulti.
0: Okay, sige ha. Dito migikan sa ilang inkoibyong paking.
1: Usa? Gano'n man? Kisa ba nasakit, ha? Kisa ba nagpatambal?
0: Ay, why nasakit, uy. Pero, di pangutahan na lang namo ni inko kung usaon nga masira ang third eye ni Amara.
1: Usa? Usa?

0: Ah, miyata sa ato, ti.
1: Dong Jeff, dili lang ato sultihan si Papa Damian bahin sa itong pag-ato silang inko ipyong, ha?
0: O, ti mo na. Yamaray. Lakos nang.
2: Ba't mo na? Jeff, nainay mo na.
1: Ha?
0: Look, kabati na siya.
1: Bright mong gudas amara dong. Dali, rakay makatunon sa may imong isulti. Bawa nga magmatunong yudta sa atong mga lihok, ingon man sa atong gisulti.

0: Amara, anak, may isulti ko nimo, ha?
1: Unsa man na, nainay mo na?
0: Diba, ni Ato man ta sa ilang ingko ibyong?
1: O, nainay.
0: Nak, kung mahimo, dili lang ato sultihan si Papa Damian nga dito, ta.
1: Nga naman, nainay?
0: Aron dili siya mabalaka ni mo.
1: Anong mabalaka man siya na ko, nainay?
0: Ah, dili ba? Doon na may gisulti si Inko Ibyon bahin ni mo nga.
1: Doon ako yabian?
0: Oo, anak. Mao ka na'y rason. Mao na'y rason nga dili na lang nato sultihan si Tatay Damian. Kaya ba si mabalaka siya ni mo? Unya, mag-uol siya nga nung doon na kay Abyan.
1: Dili man na nga'y mag-uol si Lolo Damian, nainay. Kana pa, doon ay manalipod na ako. Nato,

0: Adunay lantip nga pangisip si Amara. Haitang iyang salabutan. Lahi sa mga bata nga sama niya gidad. Mayo na siyang manulti. Mura na siyang dako o gidad.
1: Mas mayo nga ingon ni Ana ang akong apo, Adonis.
0: Pero, Ama, kung muiskwila na siya, daghan ang mahibong. Sa hitsura palang daan niya.
1: Naay mga bata nga gitawag o gifted child. Usan ni Ana si Amara, Adonis?
0: Nabalaka ko niya, Ama. Kumuswila na siya tingali o bulihon si Amara sa sama niyang mga bata.
1: Wa ka ba'y salig sa iyang abyan?
0: Misalig man, Ama.
1: Ayaw ka balak eh, ang imong anak. Sila si Muna, Damian o Jeff, mo'y angay ni mong kabalakan. Kay basig dili sila makagwanta kung may mubuli ni Amara. Makakitahin noon sila og away.
2: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting na mahupay. Suot sa wala ka oras. Para sa sakit sa baga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog ug likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots! Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Pag Enervon Z Plus na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bakit RiteMed ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
12: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
13: Kaya ako, kailangan hiyang.
14: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
15: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
16: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
20: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangong kumakabloom sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.

Kaigalaan, dapitong ka muna mo sa pagpaminaw sa ban pang mga sumpay na itong sugilanon. Amara. Tagsuwat si Sel Danusos Cabrera, ubo sa direksyon ni Ri Arliano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: perting taas sa desimong syukar, dong uy. Maoday nga gasiki kag upo-upo. Unya, maglisod ka ginhawa. Tunga desimong syukar.
1: Mayo gani, day nga. Misugot na sila ang doktor nga dila ko i-admit. Nahatagal lang kunyag tambal nga angay kong tumaan.
0: Oo, pero may advice ba ikit siya nga ipa-admit ka?
1: Ako lang ang tumanong ng tanan niyang grisita, day. Hasta ning insulin. Kay maako na yung makapauso sa sugar. Inig-inject sa insulin.
0: Ganun. Maudi ay. Na, tagsa na lang mugay ng imong tuhod. Kay diabetikon, manday ka doon.
1: Nahibong, bitaw ko, day. Bida. Mahilig ba dyan kong jir-jiro eh? Pero, di na lang ko ipugos kay di kuko man pirming ako ah.
0: Ang huwag ni problema na ako do. Kay okay naman ko nga, bimbang-bimbang. Ilaan lang naman ning ako. Unya ang akong boobs, imong didihan. Tagbaw naman ko, ana. Makagawas naman akong gana, ana.
1: Bro, di maayo nga di mustong ako aday eh. Ako lang yun yung pangitagpaagi day. Kaya, makabimbang kikunin mo.

0: Naunsaming ako eh. Ni CEO masabi na ni Panggilok. Karong Pahinoon nga dili na mutuskig ang kang Chino. Mausay pag CEO Panggilok. Ay, lamiag yung pansa kag kahining ako eh. Hapyoron ko na lang ni.
1: Day?
0: Day? Yung kagit sa ako.
2: Day, Minday nga. Nakatumar kong tablita sa insik. Nung strong ako, Day!
0: Maupa! Ang kisa maghihatag ni mo anang tambal sa insik do.
2: Ang ato kong kumpari, Day, si Pari Drigo.
0: Ay, salamat! Ari ko na dong, Bi. Patanaw ako sa imo, Bi.
2: Uday, Day. Ako na yung hubo na kong kasulis, Day, ha? Basta brief. Ha?
0: Ah, sige, Day!
2: Uday!
0: Wow! Katuskig tinuod, anak dong. Alis ka, Trilly. Alik dayon kay ako ng kaunod.

0: Maupun mari, tidakkah matak bau sekang pari jino?
1: Mak laki mari mimi. Mugahit lang o kadali, pero di pagani makagawa sa nga kung gana, mukuyaot na puno balik.
0: Hala no? Unya, unsa ra ba imong buhaton para makagawa sa imong gana, Mari?
1: Oh, padilaan na lang na kung maayong ako. Gilok man sa dang iyahang dila. Oh, magawasan na po din noon ko.
0: Ay, pero Mari, lahi gitong kanang lami gito ba nga anak ka magawasan sa tuskig nga bunal sa imong bana, di ba?
1: Oo, lahi ragid, Mari. Uy, pero unsaon taman, di naman siya makahimo sa sama sa unang panahon.
0: Hala no, unyaon sa man, wag kay plano nga. Nga mga bit.
1: Oh, Mari.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal. Ubani sa pag-inom o gwalong ato sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal. Safe to take with other medications. No overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
7: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga laing nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to mapag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
8: Ako si Ellie Cross, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, niya maglayan ako kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang bila-bila coffee. Masig maulian ka. Ang inoon na may basta ang kainom ko, di nagbaglayan ng kabuhi.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Luya ka ba?
10: Aduna ko'y gibati.
9: Way gana ug masakiton?
10: Kalisod na ko.
9: Ang tubag sa mas buhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
10: Maraming salamat po.
9: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty
13: Soap. Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
14: O nang gamit na ko, Ma'am. Ang ikat na ko sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humok kayo.
13: Huh? Dili hapdos.
14: Okay na kayo, good, Ma'am.
13: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
14: Wala po, Ma'am.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
16: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
17: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
5: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
6: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
6: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kining ako pangutana lang ni ha, kay naibaw pa yagid ko nga kanang mahilig kay kag sex. Kay kunwa pa lang ka mag-control, dagana sabi kag anak ko, di ba?
10: Oh, mare, oy. Tuhara ng amo anak kay nag-control man ko. Usa pa sab, di ko gusto malusyang ko, oy. Kay kanang daghan tag anak marino, malusyang yuta anak.
9: Ay, ako babalik ko sa pangutana, unsa man, wag ba kay panong mga pit?
10: Uy, oh, mare, oy. Tungod kay love kay nakukumbana. Oh, kontento naman sa kusiyahang tudlo o dila.
9: Oh, mas maayo kun mo anya. Pero kun ako ang mahimutang sa imong dapit, mga bit ko oy.
10: Huh?
9: Mas kuan, mas lami gyud ang bunal sa lalaki kaysa tudlo o sa dila. Mga bit ko kun mahitabo nga muluyat ang bunal sa kumbana, mare.
10: Mare,

0: nasa na kong kana sex ay unyo na kong pana to asa sa kwarto wa mo strong ang iya ay kiloka kitsa ako ay chaon man eh. Oh ako sa phone kitsa man yung nanawag uy hala si paritrik ko man yung nanawag ano man ka ha hello pare.
1: Pre? Pare.
0: Oh.
1: Tinuod ba nga mular ka si pare Gino ugma sa Manila?
0: Oh, pre. Dadon siya si iyang amo. Doon na may bagong gituko dito nga negosyong iyang amo good. Ug dadon siya. Mga usa ka semana siya dito, pre.
1: I-declare ka ni pare ba? Wana ko, Mari, ha?
0: Ha?
1: Ako itamba si kipati mong kanang kahidlaw, Mari.
0: Oh.
1: Ha? Kamatay ka na?
0: Wa. Samto yan ingon. Uy, siya ko yung mutambal sa kibati na kong kahidlaw. Kulain bang pari, uy?

0: Da sa silong sininong ni mo, Cherko?
1: Oo, ma. Iya kong itagaan og wawart.
0: Oh. Huh?
1: Oh.
0: Mo na yung gihatag?
1: Oo.
0: Kutako ko na yung gihatag. Tusmil?
1: Dako din ni ma. Ngita siya ni mo, ma. Himingaw ko na siya ni mo.
0: Unsa?
1: Anya. Sige siya, hapiyod siyang karsunis. Mas dako pas dosmil.
0: Ha? Huh? Sige siya, hapiyod siya ang karsunis.
1: Ma, eh. Nakuha mo rasing kumil to iya, ma?
0: Lakaw na ka. Kanaog dito ka. Og pasak adin hi sa Teresa ninong nimo. Og ikaw, pabiling na lang ka dito sa silong, ha? Ayaw na agsak adin hi balik sa taas, ha?
1: Very good!
2: Oops!
0: Aparis at kuy, ay pangkusog pang haupre.
2: Ah, kiringimutin kuy.
0: Kikilo ka na.
2: Ang imong dunggan.
1: Ay! Ala.
0: Haupre.
2: May bago kong gimingyawa ka ng sex. Kaya bang sex nga ka ng huy gutudo ba marima?
0: Agani.
2: Eh, debitik man si pari ni mo. Si pari Gino, di ba?
0: Pero ayaw ka ni pre, kanas kwarto. At ito sa kwarto, pre.
2: Ah, tara. Tanarayan mo na eh.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief.
2: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanagan! Tuyo ko ng mga trending spots!
3: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
4: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
2: Let's do this!
4: Pag Enervon Z Plus na!
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If

may naitabo ginamon ni Pare Draco dito yun sa mong kwarto sa kumbana. Nakasakit ko, kagipugos mong kumpare good, huwag nadasag ko.

Magkatong mga kasama ang kaagi ni Milang dinhining tulumanon. What's a style? Naos ba magkatong kadagan e style? Kinimaong sungilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Productions Center.

0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cramil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
1: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
1: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Day andat, nanong masulubon man kanang naong nimo?
4: Nanong ay manggog ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalaylayang suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Hello! Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement!
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos hindi na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na mawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Nigawas buktiya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Ya, sa karon, usan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nag-piti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: So basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Ug suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 86 anyos, na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, ng glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Palayasa kini bata! Palayasa ni Carol Yudayon!
10: Christian anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
9: Wa ko'y anak ka, Durbal!
10: Unsa?
9: Hoy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
10: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Chico Salvador!
12: Kaloy, buwas na ako.
13: Christian, bana ko. Christian, bana ko.
10: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
14: Nagunsa ka din eh.
12: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
14: Pasaylo? Human sa tanan?
9: among pasaylo. Wes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ang layas na! Layas na yung panimay!
12: Pasaylo ako, anak.
10: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
12: My...
10: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos

Himbayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himbayang Nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tulog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Palitrin niyo sa GFM Team Marketing ang Tigama o Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Lenement Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital o nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o sa Sigaboy, balik panatantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ba mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga Paragis Bilabila. Nya pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, dahil na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na yun. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maayon to, kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times di kapidyo ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta.

0: Hi, hello, hello, hello. May gala, kumusta? May gala ko natutunan. Niyan na sa ating igalas kanginan, Ray Arellano, uban sa akong bagong partner ka ron. Wailan nga itong writer-director, OG Kumpok Rakasa. Drake, pasok, Drake.
1: Ayaw yun si Piata ang pag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Gawas nga pampalagsi kini sa itong galawasan. Maukini ang alipyo sa nagang mga balatian sa itong panlawas. Ingon mo sa ubani sa Avocado Coffee Mix with Guava. Writer-director Ray Arellano, pasok!
0: Ay, tagigig, salamat, Drake. Bueno, may ka, ay sa mong kalimot, no, katong mahiligo nusab sa coffee, doon natin Paragis Bilabila Herbal Coffee. No, para pampalagsik na pampagkana pa. Alright. Okay. Bueno, may kala shoutout time. Shoutout sa Lutupan Tolino City. Si Edgar Mindalibaton, Loloy Magingangay, Jeffrey Pungasi, Choy Choy Taguktok, Edgar Badalingog, si Udo Taguktok, gika ni Pedro Pungasi. Huwag naman, shoutout sa abdihan nila ni Jambi Madino, Joel Damayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagara, Jeffrey Lumindas, Manager Lilo Tadio, o naman si Joshua Gauay, Jonaline, si Bailon Liz Cabanyug, Haji Karin Nataraski, o si Susan Katindoy. Ika gini sa ito ang Bisay Founder Pangag sa ilong wailan ko niya nga ito Writer Director o Jikompok Rakasa. Okay. Bueno, mga igalan ito maglangan niya ang laisumpay ng itong sumilanon na tunay humduman ang nangagi na gimanduan na yun ni Clara sa pagpalayo si Christian sa katarungan nga nila siya gusto nga masakpan ni Christian ang matuod nga banan niya si Gary. Wanas lang mo padayo sa pag-jogging o nipaulit na lang sila. Namatikdan kini ni Christian o nagkatuaw ang lalaki na may gitago si Clara kaniya. Sa pag-abot nila ni Clara sa ila na nanghidayon ng Mulacaw si Gary paingon sa Danao City. Netong higayon na dito lang si Christian sa Tabukan Alpardo sa rabit nila ni Mara o nagkadasmagay na sab sila ni Gary na misulti ni Christian nga sa panahon nga manginahanglan kini og tabang wini ko na siya. O niya, nagbuwag-buwag na sila kung ipadayan si Christian sa pagpangita sa gipuyan ni Clara samtang si Gary sakay na sab sa bus paingon sa Danao kay lagi plano ninigod na makikita sa iyang amigo na mamuhatay upusin kay mupalit siya. Alas pagpanalipon niya sa mga badlungon sa katiliman o glabaw sa tanahan sa tao nga buod mo ilong ni Clara gikan kanina. Ingon ini ang nitabo niya na nalasumpan niya itong subindanon, Himayang Nahula.
2: Gamit ko kayo ang armas. Ilabi na sa taong buot mo ilong ni Clara gikan ako. Ang paborito na kong armas mao ang kalibre 45. Sa mga taong magpabuang-buang, sigurado yun kabuak inyong bagol-bagol kung maigo mo sa akong kalibre 45.

0: Uy, si Christian na yung circle na nawag ako. Mayag kami lang kao na si Kyle pa ingon sa dalaw. Akong tubako na. Hello?
1: Claire, good morning.
0: Ay, good morning, Christian.
1: Nasayot lang ako na hain ko karun.
0: Asa rin ka?
1: Ni ako karun sa inyong dapit, dili sa Tabo Canal.
0: Oh, ansa?
1: O, plano na kong muha na sa inyo.
0: Nayabag ka?
1: Nayabag yun. Kay gimingaw man kayo kanin mo.
0: Nya. Plano ni mong muani sa amo?
1: Gusto kong tultulo ng inyong dapit. Pero sa hikayon nga gusto kong mabisita ni mo, katultulo ako.
0: Ansa?
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound usan lang dia naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya ug ako ang takoy gipang bati tanan naghanjud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa magparagis na ka sisay yon gisuwayan na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kita na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, badyo ka, usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Tay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian na katong wala pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa wak pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmundin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Kalagsan. Ang bukid doro. Gani ay.
4: Nagkakit sa kulian?
5: O kato ganing ama nga mo na.
4: Kapit sa...
5: Gani. Oo. Niya, o sa wak pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
4: para na sa bukid dito ka saka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pertin sa iya
4: pwede na magkatka tayo ka sa bukid
5: katka ko magrapag ito atang nga gulayon nga ingnon ko kanila ni kamay uy nang kalong sumpon eh ka nang tiguang naman ka eh ka salamat
4: hindi pa kanan ni mulay
5: siyon
4: lido
5: Alberto
4: tulay mo ito
5: ay tuan na ka mabinta na ka
2: usa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
5: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gid siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. No, ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Nagit Christian, nangandoy ka bang masakitan o mas worse, mapatay ka sa kung papa inig anihingi mo?
1: Nganong masuko man siya nga, tinarong maning ako ni mo. O gusto kong formal na nga magpaila niya nga mga sawa ni mo.
0: Ay, anganahan ka, anak.
1: Kanahan man day ka. Tultuli na yung sinyo.
0: Ay, talagi mahimo. Dali pa karoon ang hustong panahon.
1: Ay, kinusama man dahil ang hustong panahon.
0: Ah, ingan na takapuhon.
1: Oh, sige. Lauman ko pa yan, ha?
0: Oh, laki. Mang pauli na lang si inyo, John.
1: Dali.
0: O, sige, li.
1: May gamot ko nga makatultul karoon sa inyo. Kagimingaw ko na mo.
0: Ay, abag, magyod ka ka.
1: Pabutan niya pag mabot ka rin sa inyong bahay.
0: Ayaw lagi.
1: Suko mo lagi ka.
0: Ang! Di man ko gustong mawakan ako. Kay, tingalag mo ani ka. Huwag makitaan kang papa. Mapatay kang papa.
1: Di man ko magpakita.
0: Ano sa?
1: Magkakitaan ko sa inyong bahay kung dinto na ko.

Siguro layo na kanya ako nalakoda. Sabigit ka hangin na Clara. Bahala na. Mupadayon kusunahan.

0: Ako na lang pagawas ni mga gamit. Alam sa pampaninda sa gawas sa bahay. Kaya hangtod ning mga orasa. O pa man mo uli si Christian.
1: Ma! Ikaw rin malagay yung usa ron.
2: Bitaw, ma.
1: Ikaw rin maging usa ng alsa, ma.
0: Ay, unsaon. O pa man mauli si Papa Christian ninyo, gikan nga nag-jogging.
1: Mau ba, ma?
2: Mau pa?
1: Ay, kamala ka, ma. Kaya matabang ko.
2: Ako san, ma?
0: Arthur, mo eskwela pa ka.
1: Ah, madapas oras, ma, ay.
0: O ikaw, Gian, mo duty pa ka, isip call center agent. Madapa mas oras, ma.
1: Diba? Ikaw may mingo na mo, ma. Ngayon magtinabangay ta, masayon lang nato ang tanan nga buluhaton sa bay.
0: Husto ka, Arthur, anak.
1: Maong, magtinabangay ta, ma.
2: Bitaw, ma.
0: Ikaw, Arthur, ikay alsa sa mga bugat, ha? Kay laki ka man.
1: Oh, sige, ikaw barbil-barbil, ma. Ano ma?
0: Og ikaw, Gian, ikaw mo ay alsa sa medyo gaan lang. Magtinabangay ta.
1: Oh, ma!

0: Okay na. Napahimutang na ako dinhi sa gawas. Kompleto na ang tanan.
1: Ah, malaka na guma.
0: Ah, sige dong. Eskwela na. Ako san, ma? Sige, anak. Duty na. Bye, ma.
1: Bye, ma.
0: Ay, blessed good kaayo ko nga nakabaton kong mga anak na tarong ug buotan. Sila mo ay akong matuod nga bahandi ning kalibutan.

0: binati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Tapos pagatake nako, magikabuhi ko nya pagkatapos maglipong ko ray magsuka. Na magusulingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkabuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kamo ako maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyol sa Habitat Manikting.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis

Mga higala at ang hiyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: high blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Ako si Ellie Cruz Ross, 86 ang edad. Magsiging taas ako ng dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang tainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
0: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: So, sige, nagong mintin aning Paragis Bila Bila. Aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kalagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila. Dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila. Kaya pertig yung indota.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dumog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
9: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month ka pin,
8: naayo na ako.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
10: Tunguhan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
11: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pod ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
10: bitaw
11: daghag sa uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
10: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pong kaga DTX 500 og Mighty C, nga mo'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
11: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radiant. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
6: DTX 500.
12: Ako si Alex, may ka-UTI jud. Sakit ipangihi og ako pud yapuson sakit. Ipatay ko sa ako
9: akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
12: tulog pod ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
12: Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.
10: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. I-limit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
11: Gadahan ko lang tulog sayo.
10: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500
11: ug kasi.
10: Oh, aron mataas imong antioxidant.
11: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stressor GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan nagtayang imong utok.
10: Mojud.
11: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
10: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
11: Correct.
10: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
11: Manaw say maglagot ang ginikanan sa GP ang inahan. Ikaw bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe ka magpakaon sa bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mao'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niya anak nga magsibing sa bangko Sir JP. Tagaan niya usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako. Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahot doon na niya gasto, Sir JP. Manang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun sa'y mahitabo, babankrap, Sir
10: bankrap,
11: JP.
10: Bankrap, Jud.
11: So, sama sa atong lawas, naataan yung gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, ang kalibutan. Ugaling, sige man ikahurot. Kung wala taga-kaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnoan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
6: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako di ay si Danny Alumpaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay MyTC. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nagdud ang perming pag-atake sa kuang allergy.
6: MyTC, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matang tawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
15: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong September 27 hangtod October 9, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga patakit. Ili na pagkadungan na po sa DTX 500. Akong gindouble dose. Mga kakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang upag-upagong sakit sa akong mga kamay. Piktibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert.
10: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Hineroso.
11: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music?
11: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
10: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
11: Masab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
10: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
11: Paita.
10: Ang atong dalongga na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
11: Mao na rason, Sir JP, nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og MyTC? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
6: DTX 500.
18: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud yo puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag.
19: Tulo pud ka kapsul sa gabi.
18: Sima na lang nawala jud ang sakit.
19: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
18: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pumali sa mga butika.

0: today. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
2: Mabali ang mga butika.
3: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
4: Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
3: Gusto.
4: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
3: Haka na.
4: Dugangan pa'y jod sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
3: Mao jud dok.
4: Kay naamang good Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tanawon nimo murag 50 nang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
3: Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo.
4: Hello?
3: Makabungol maday na.
4: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP, pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir JP kablo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
3: Wala gyud. Sa to pa dok kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag-detect sa bandid og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa saba yung yaw-yaw.
4: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C. Kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500!
0: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod ug nais story ang among pamilya nga nais sakit sa kit. Pagkaduog na ako sa radyo, ay DTX 500. Ako gitry o binuha kakapsula sa usap adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Liktibo
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Janice. Dugay kayo muna na kominstasyon. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na kominstasyon. Namat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI po. Sakit na mangihik. Nag-take of Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
4: Tugod na sa kagaw, Sir JP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun. Pag human nilang ligo, Sir JP, ila dyong trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og klinika Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
3: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
4: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
3: Oho. I agree dok. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh dok kay wa ni siya aluminum. Sa tupa nan toxic.
4: Yes. So sa mga gapanimahog ilok niya, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health Sir JP is circulation. Kung naa kay good circulation indot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
4: Perfect. Ang extend food supplement Sir JP naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud na side effects dok. Nay pakapinuon frontal effect.
4: Hello? Tay pwede ka na.
3: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
4: Hello? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Kalami.
4: Sigurado, lami kayo. ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
4: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
4: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
4: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edmiston. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na po. Human sa 2 ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butik. D3 Bio.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hinaroso.
4: Ako nasab si Dr. Ramil Oy. Gutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
3: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
4: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid maka padaot.
3: Husto.
4: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
3: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang atoang breast milk nga naay lauric acid na padjoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
4: Sa tapos, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
3: Wow.
4: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po siya.
3: Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral, o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
4: D3 Bio.
7: So sa kasimana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung makainom ka og D3 Bio, malik kayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
3: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
4: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
3: Correct. Mao jud. Kay kung mudagan na ni sila na unsaon na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
4: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, doon na pa kay caprylic acid nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
3: Mojud kini nga iyahang second major role, ang paghatag kanimo og instant energy.
4: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
3: Maka nindota pog klaseng energy na, oy.
4: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga ma-energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud. Pero ang carbohydrates, makahatag po tinuod og instant energy, pero kung malabihan, mudako po ang imong buyon.
3: So, unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So, unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, Inom ka og D3 Bio.
4: Inom siya, Sir GPs, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mukaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
3: sa GP. Husto.
4: Manang sige na mo ginapadasig ang atuang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
1: D3 Bio!
8: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tapos na dahil blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
1: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Tumargod aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad.
3: Muna yung giingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
4: Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
3: Unya, all natural pa dyan ni Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
4: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: O bitaw, ayan na mong padugay pa, gamit na dyan klinika Dio Fresh.
4: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
4: Ang problema kasagaran, kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Dok?
4: Dala na na Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
4: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
4: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwa ang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
3: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
4: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
3: Of course. Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kung para sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na ay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
1: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talapangdan ko nga makula-pula ako dihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa ako pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix! Mga butika, kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News! D3 Bio!
11: Ako si Elena, gainom jud ko o D3 Bio kang akong buok pamilya para maligayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3! Mapalit sa mga butik! D3 Bio!
12: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
13: Karong September 27 hangtod October 9, 2026. Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
12: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako sab si Dr. Miloy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mm-hmm. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
3: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides.

0: present effects imong brain.
1: Uy, nindot na.
0: Nga kini mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
1: Mm-hmm.
0: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
1: Mm.
0: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
1: Mm.
0: But pasabot dok nga kung inom kog plain D3 okay ra.
1: Mm.
0: Nindot ra jud.
1: Pero mas nindot jud kung D3 bio ang pilion.
0: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
1: Mm. Dili mahatag ni plain D3 Sir GP nga dili ko mabalaka.
0: Correct.
1: O ma-depress nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
0: Mm.
1: Pero kung magdetribayo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad da ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
0: Oh,
1: detribayo. Ang MCT og keton sa detribayo nga wala sa plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Nganong magdetribayo ka over ordinary vitamin D3?
0: Mm.
1: Tungod the versatility of detribayo, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa detribayo.
0: Mm.
1: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
0: Wow!
1: Para sa akong mga fungi.
0: Mm.
1: Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad.
0: Mm.
1: Para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms. Pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
0: Mura din nag-topical cream.
1: Mura yun.
0: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
1: Mm.
2: Detribayo!
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Detribayo. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ako yung pamati sa lawas.
2: Detribayo! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. Detribayo!
1: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung nakay Detribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matangin. Tambalan Sir GP.
0: Mm.
1: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose Detribayo over ordinary vitamin D.
0: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
1: Mm.
0: Alpha lipoic acid.
1: Mm.
0: Nana sa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imong mga antioxidants.
1: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini diay gitawag nga caprylic acid.
0: Mm.
1: Nga naa sa Detribayo.
0: Mm-hmm.
1: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
0: Oho.
1: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
0: Ay, kanindo.
1: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa Detribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
0: Of course, wala.
1: Mm. Naaradyo na sa Detribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
0: Correct, Dr. Ramil.
1: Mao na yung trabaho ni D3. Matagan jud ta og long-lasting immunity. Pero si MCT, nga naa sa Detribayo, gahatag og immediate response.
0: Mm. Najud na yun. Paspas kayo na.
1: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayo ni. Di na kinanglan pang mutawag og polis. Di na kinanglan pang magpatawag mga sundalo.
0: Oh.
1: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadetribayo. Tanan kini kinanglan jud nato ang polis o gwardiya sa imuhang balay.
0: Taway kayong immune system ani do.
1: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
0: Of course.
1: Ang Detribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
0: Murag double barrel shotgun di ay dok ang Detribayo.
1: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og Detribayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
0: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay dok og rason nga dapat na jud nga mo upgrade og Detribayo over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
1: Ako sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
0: Ayawg abusuhon.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, Detribayo, BTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman. Kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
6: karong September 27 hangtod October 9.

0: At lang kauban ang mga health experts kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This newscast is brought to you by iBerry.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyong nang wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kagala ko mas tagmayang gabi ikan atong tanan. Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sige hapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. October 8, 2026. Lags matang panaw sa mga tabagahatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Rita. By na standby, Rita, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Mas bongo standby, alam sa suwatan po nga itong paghahatag at pagtagad. Dini siyempre sa itong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene.

8 anyos pa lamang ko dito yung gayuna. Lipay kay ko ning pauli gikan sa skulahan para ibalita sa iya nga with honor ko ate. Sigurado ko malipay si mama apan sa akong pagpauli. Daotang balita ang mitagbo ka na ko. Patay na ko na si mama. Grabe na kong hilak ate. Si mama naghigda sa banig, way kinabuhi. Halos di ko makatuo, sobra kasakit. Ang gidangatan sa kong inahan. Giantos ang iyang sakit kawa mi kwarta. O kung di siya mulihok, wapod mi pagkaon. Iyang itagana, iyang katapusang kusog, alang kanako. Nang labada pa siya para makakwarta. Sa among gamayang lamisa, doon ay bugas o dilata. Doon na pa'y 150 pesos, ate. Wa mi maduulan. Wa mi mapangayuan og tabang. Ang nagpalibot namo mga tao nga sabang usab namo. Pobre. Doon na isa kaigsuot si mama apan layo. May pagkamaldita pod, ate. Sa pagkawala ni mama, wa na kumasayod. Unsay, nagpaabot na ko sa unahan. Natagan og disente nga lubong ang ako inahan, ate. Sa tabang sa among LGU. Ate R, dili masukod ang kasakit akong gibati. Naghila ko nga halos muhubas na ako mga luha, ate. Wala si mama. Mag-inusaran na lamang ko. Human niya napahimutan ang ako inahan sa iyang ulahing pahulayanan, ate. Gikuha ko sa kong ayaan ang bugtong igsuon ni mama. Dili para himuong parte sa ilang kinabuhi, kundili himuong katabang, Ate R. Mato ni ante. Dili ko na ko pwede makapadayon sa pag-eskwela. Kinahanglan ko na ako mutabang sa mga gimbuhaton sa ilang balay. Para na ay may makaon adlaw-adlaw. Ate R, mitabang ko sa pagsuroy sa lamang paninda. Kung naara ko sa balay, ako ang gapanghinlo, ako ang gahugas og plato, tanang trabahoon, ate. Gikaya sa usa ka 8 anyos. Usahay ako ang magbantay sa ilang anak ni auntie nga gagmay pa. Maibo ko sa mga anak nga ga-eskwela. Sa akong una-una, naghandom ko nga, unta, ako usab ka-eskwela. Masubo ko guna-una nga nawala kinikan ako ang oportunidad, ate. Apan wa ko inihimo. Kini ang akong kapalaran. Gadako ko nga gakabugat ang akong mga trabahoon. Mayabot sa punto nga responsibilidad na nako ang pamilya sa akong ayaan. Gihimo ko nilang sulugon at ako ang labandera, tigloto, tigatiman sa kamaigagaw, tigplansa sa ilang mga uniform, tanang sugo ako. Dari gayon na sukol ko, ako gipanalip na akong kaogalingon. Ate R, di na ko kaya nga manghilabot o kwarta sa kong ayaan. Na siya'y anak ate nga na-addict o dula o online games. Sayad ba nanta sila nga kini ang mahilig manghilabot. Apan ako gihapon ang ilang giduot ate. Ako ilang gipasanginlan. Grabe nga mga sakit nga istorya ako nadawat gi kanila. Ila ko gikwintahan sa kong pagpuyo sa ilaha. Sila ko ni hinungdan nga nung buhi pa ko. Ate R, dili libre ang akong pagpuyo. Grabe ang trabaho nga akong gihalad nga to kanila. Nung higayon na ate, nakadesisyon kong mulayas. Bahala og asa ko padulong. Matud ko sa kong kaugalingon. Di na ako makaya ilang pagpanamay, tamay ka na ako. Di na ako madawat ang ilang pagtratar, ate. May lakaw ko nga, pipila lang ka, bisti ang akong dala. Na ako'y gamay nga tinigom sa kung papamaligya o sa higutanon, ako na lang gitipigan. Kay dugay na gid ko nga nagplanong mulakaw, ate. Na alam ko'y kahadlok nito'y gayon na. Kaya wa ko'y kapadulngan. Apat sa dihang milayas na ko ate, naglakas loob ko nga mubiya.
Nagtambay ko sa bus station og halos duha ka oras. Naghunahuna ako og asa ko paingon. Gatulo ako mga luha. Naluoy ko sa akong kaugalingon. Hangtod na nagdesisyon ko mosakay bus. Bahalag asa ko dadon sa maong bus ate. Ang importante malayo na ko sa maong lugar. Dinhi nagsugod ang pinakalisod nga yugto sa akong kinabuhi. Pagunong sa bus, sa Mandawi City, Cebu, may kanaog ko. Matod ko bahala na. Wa ko'y trabaho, wa ko'y kaila, wa ko'y kwarta. Kinahanglan ko mabuhi. O sa akong desperasyon, nasulod ko sa usa ka trabaho nga wagid na ko gihandom sa tibok na kong kinabuhi. Nagtrabaho ko sa Red Light District, usa ka KTV bar ate. In short, nasulod ko sa pagka-prostitusyon. Sa edad nga 17 anyos, kumuban mi sa among customer, mas dako ang among mahimong kwarta. Nga ko lawas nga ako nahimong instrumento para makasurvive, para mabuhi. Nang labay ang mga katuigan, hangtod nga, naanad na ko sa akong trabaho ate, anad na ko makigdulog sa kama sa akong mga customers. Hangtod nga, miabot sa akong kinabuhi si Franco ate. Naging customer ko siya. One time. Apan lahi siya ate. Sa ubang mga lalaki nga ako nakauban. Naging seryoso ang iyang intention nga rikan ako. Pirmi na siya sa akong gitrabahuan. Piliyon gid ko niya nga matable. Hulatan kung kanos ako mapauli. Ihatod ko niya sa akong boarding house. Ayha siya mapauli. Halos kada gabi igid niya kini ginabuhat. Masuko siya kung basuson ko sa ubang mga lalaki. Hangtod nga, nagpadayag siya sa iyang gibati nga rikan ako ate. At ang una, ako lang siyang gikantsawan. Matod ko sa kong kaugalingon kinsa may lalaki nga magseryoso sa babae nga susama nako. Wa siya daghang istorya ate, gipakita niya sa iyang lihok. Dili, adunahan si Franco apan edukado na isaktong trabaho. Tungod sa ipakita nga kamaayo nga rikan nako, nawala akong kahadlok nga mahigugma ate.

Tuod man nagka-relasyon mi ni Franco. Gipaundang ko ni Franco sa kontrabaho o nag-live-in mi ate. Hangtod nga iya kong ipailaila sa iyang pamilya. Huwag itago ni Franco sa iyang pamilya ang nahimok kong trabaho kani. Huwag ko niya ikaulaw. Apan grabe kasupak iyang inikanan ilabi na iyang mama. Matod niya, hugaw ko nako sa iyang pananaw. Dili ko nako angayan sa iyang anak. Desente ko na si Franco. Huwag ko na niya gipahuman ang iyang anak para lang mamili o sasama na ako nga babae. Ati R. Matod pa. Sa mama ni Franco. Naging customer ko no. Nako ang iyahang igsuon. Puyuan ni Franco. Ati gipaglaban ko ni Franco. Matod niya. Kaya ko nun yung talikdan yung pamilya para ka na ko. Sukad ni Adto Ate, wa na ko niya dadaas ilang balay. Apan ate, kung naas si Franco sa trabaho, adtoan ko sa iyang mama, istoryahan ko niya. Ako pwede bihaan ako iyang anak. Dili o dili ko na siya gusto nga, makabaton siyang apo ka na ko. Naglibog ko ate. Sulod sa kong kasing-kasing. Mahal ko si Franco. O siya lang ang lalaki nga nahigugma ka na ako nga susama ni ini. Apansa kong una-una. Hangtod kanos ako niya pwedeng higugmaon. Di magkao sa kaadlaw, iyan na lang kong biyaan. Ilabi na nga di may makabaton o kalinaw. Kay dili gigod dawat sa iyang pamilya. Ate, may abot ko sa punto nga. Gusto ko mabiya na lang kay di ko gustog samok. Ug tuhuan ko na lang git sa kong kaugalingon nga wani tao may gugma ka nako. Puslan man. Total sa kong gitrabahuan, bahalag wani gugma ka nako malipayon ko. Palihog tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Rita.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Dagwa na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa kong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Human og pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na ako lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo og roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney, inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni mo, Rita, sa imong pagpadangat ni mo sa tampo ni atong tulumano sa Sensory Ate Arlene. Kajut lang, kaya magpagwapas ako kanya. Anyways, of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, Cap Jun, nasa na na mga suking tigso, bye-bye.
0: And of course, Cap Jun Jun, the office.
2: Yes, baswerte yung adlaw DJ Nova, Ate Arlene.
0: Yan yung problema ni Rita Bita. Actually, entrada pa lang sa yung letter, ingon siya nga, tinuod ba gunang guhit ng palad? Ikaw, Nobs, buto ka guhit ng palad?
1: Ako, yes. Ako, gutogi ko, ma'am nga. Kung unsa may atong ginaagian sa ato ang kinabuhi. Murag meant to happen na gina siya nga, mo'y moagian. So,
0: kanabang, managin nga kung, managin ba niya sa palad? Ikaw, Kap, buto ka guhit ng palad? Or ikaw ang maghimo sa imong palad?
2: Adili. Dili, kumutuan ng guhit ng palad.
0: Nga naman.
2: Kaya, kuan, I will make my own destiny.
0: I will make a
1: kulbaan. Pero English, ginagin. Makulbaan, nagigawas ang English si Kap.
0: I will make my own destiny. Anyways. Bitaw, no? Kisa may gusto nga kisa may gusto nga at 3 years old gibyaan na ka sa papa at 8 years old na matay imong mama. Na imo kang prostitute at the age of 17.
1: Grabe. I mean,
0: muna yung panguta na ba nga, tinuod ba ang guhit ng palad? Nga mauna gid ni iyang kinabuhi nga iyang gi was it choice eh? Kinahanglan niya nga mabuhi. Gusto niya nga muna din mo mahusgahan ang mga babae nga kanabitawang nagtrabaho sa mga sasama kang
1: ako agree gid ko ana ma'am kani mga babae nga gipili ang kanang ingana ang linya sa trabaho kay naiuban gid nga
0: kanya-kanya
1: no, diba discarte gid nila actually na koy na bago lang gini ni siya ni gawas nga content creator siya ma'am nga sikat siya karon nga content creator si Miss Chung at ang name niya so ni anagit siya sa iyahang kwan kay at an early age pasagdan po sila siyang ginikanan ba so nahulog siya nga breadwinner silang family niya
0: okay.
1: Siya'y giasahan siya ang mga igsuon hangtod sa naabot siya sa prostitution so mga ganyan trabaho so naabot ang panahon nga okay na iyang kinabuhi plastar na siya dato na siya pero niya nakamention gitaon siya niya na siya nga meskan siguro daw nga mahimo siyang bilyonarya pokpok gihapon ang tawag sa iya so how sad it is nga nanabitang ma-judge siya base sa kung siyang kagahapon which is dili unta gyud dapat kay again
0: okay. Doon na ba yung panulti yun nga, wala na ko nagpuyo sa kong kagahapon.
1: True.
0: Bago na, di ba?
1: Ang ato mga kagahapon, ang ato mga kagahapon, it doesn't define our future. So,
2: wala akong pakialam.
1: Nilita pwede mag-judge sa usa ka tao base siyang kagahapon.
0: Monay statement sa iyahang hinugugma nga si Franco. Franco ba to?
1: True.
0: Kuha na ni mo, Dan ako ang basa, Dan. Bitaw, Franco ang lalaki, di ba? Ang question is, angay bang ipaglaban niya si Franco? Bisan pa man sa hangyo sa mama ni ini nga wala kong ipahuman akong anak para maminyo lang og
2: alingugmog ang ini mama.
0: Diba?
1: Yes.
0: Kay kung imo yung tan-awon, di siya gusto magkaapo gikan kang Rita kay igsuon man lagi niya ang igsuon sa iyang mama na himo mong customer.
2: Mo na nga reasonable.
1: Ay, dili, uy. Dili, manasala ni Rita. Mo, yung trabaho.
2: Isunabo lang, mama.
1: Dili, good. Dili, pwede nga ba imong basihon sa unsay kagapon niya.
0: Walagi no? Kayo.
1: Karoon ni Untang na ba sa tungod ni Franco?
2: Saan na lang karoon magbanding-banding ang pamilya na?
0: Ayaw kong i-judge sa kumpas. Kaya wala ko nagpuyo imong, sa kong kagahapon.
2: Imong uyuan, no? So, pastilan.
1: Kay ako, Bito, Kap, mutuo ko nga mas limpyo pa ni mga babae nga nasa kanang mga sex worker. May term ni sila, ha? Kay, naman sila yung mga kuan, mga lisensya ba? Kanang hinatawag pink card. Dili sila ka-duty kung wala sila yung pink card. So, para na ako, opinion rin nako ha, ma-feel ako kay murag mas limpyo pa ni mga sex worker kaysa anang mamitra ni mo sa bar or anywhere. Kaya di ka sure kung kuan kay wala na sila ebidensya. Kani mga sex worker, nani sila ebidensya. Nga limpyo sila. Mauna
2: si Banong na ipermint.
1: Hala!
0: Si Banong.
1: Ay.
0: Masa yung ala niya?
2: The fuck boy.
0: The fuck boy.
1: Kailan ko na.
0: The fuck boy. Anyways.
1: Ako. Pero kung ako si Rita, no, dili na ko sayangan si Franco. Okay? Kanang talagsaon ra kining lalaki nga dawaton ta kas miskan unsa ang atong kagahapon. So pasabot tininuod ang iyang pagigugma kay imagine no maskin si Rita gani di katuo nga nay lalaki mo seryoso sa iyaha kay tungod lagi sa iyahang trabaho ba. So mo ni siya ebidensya.
2: Pero nga, pait niya, di Genova. Kay kanang nadulog mong gud niya ang uyuan sa lalaki niya. Siyempre, pamilya, magkita-kita. Unsa kay...
1: Pero dawat na ni Franco Cap. So, ano, maminaw pa man siya sa unsa istorya sa uban. Yes. Ang importante si Franco.
0: Wala man niya kita na ako sa ang kinabuhi diba? Ni Kuan.
1: Wala niya gi-judge. Gani, iyaging gihawa si Rita ang nga trabaho. Mm. Yung gipaundang kay... gusto niya nga makuan yun, ma'am, kanang maiyagid si Rita.
2: O na nga makasabotin ko sa inahan ni Franco. Nga, grabe yun ka...
1: valid man gina nga ang inahan. Siyempre, ang reaction isip inahan. Magpakainahan diba? Yun na siya. Magpakainahan yun na siya.
0: Kaya bang, ipang sagaran man ko, kinahay, panghambog nila nga, ako minalay, diba? Manaanin. Pero, di na yung mga panghambog, ilabi na nga, the family, nakabalo sa background, ilabi na nga, uyuan, nakat, dulog. So, yes. I mean,
1: pero in fairness, ma'am, no, nabilib ko kang Franco kay wala gid niya gi-deny kung unsay trabaho ni Rita dati. So, di ba, kay pwede man na nila nga ihimakak nga. Kuan siya, wala siya anak nga kuan. Pero ang kang Franco, kuan ka siya ba? Honest ka
2: siya. Sila magmalinawon niya. So,
1: genuine ka ayaw niyang pagigugma kang Rita kay regardless if kanang muriak yang pa ang pamilya ni Franco, regardless if dawat siya or dili, basta kay nahigugma siya kang Rita kay wala man niya gikaulaw unsay kagahapon ni Rita. So, buhay tinood nga lalaki nga, dili na gid-angay palapasan ka. Paminaw ko mo sa
2: panguna-una ni Franco.
1: Ay, dili na. Si ipaglaban kayo niya, no? Ipailay-ilay niya sa way pagduha-duha.
0: Mauna iyahang kuan ba ka na? Asya'y kahadlok ba nga? Hangtod kaya? Or hangtod ka no sa ipaglaban ni Franco? What if maupot ang panahon nga pati siya? Kanabang mawala na. So,
1: pero dili ta mag-cross.
2: Sakit kayo na sa dilunggan. Masig paminaw si Franco. Isa istorya sa mga parinti niya. Ang imong kuan.
1: Dire, ang lalaki kap nga naka-decide na nga ikaw yung piliyon, makapanindigan gina siya kap. Dili ko mo to nga mabiyaan.
0: Kung nahigugmagit si Franco, siya ang mabadlong siya yung parinti nga.
1: Diba?
2: Dili sila magbalipayon. Sakto, para sa ako, sakto gid niya kanang si Rita, di nilang gid magkuan
1: ana. Normal man na ang reaction or kanabang kahadlok ni Rita. Maskin siguro ako, kanang makuan magita, no, mag-overthink ta ba nga eh, hangtod ka sa ako niya kaya ipaglaban. Pero para na ako, no, kanang samtang ginapaglaban ka, ipaglaban po.
2: Basig na yanggaw lang ni si Marco Rita.
1: Hoy, grabe ka.
2: Yanggaw lang si Mua ba?
1: Dili, gil.
2: Narabay lalaki ngayon nga na.
0: Nga, makatok lang ka diyon.
2: Oo, nga na. Paminaw na ko si Franco na kuwan lang na si Muha ba?
1: Ayay ka.
2: Pero naigo lang sa...
0: Pero, mo lagi, ang pinaka, sakto kasi imong gigon gaganiha, did you know, nga. Kaya bitong, kung imong, kung pokpok ka, bisag tarong na imong kinabuhi.
1: Diba, pokpok ya po ng panglantaw sa tao
0: sa imo. Sa tao. Unless kung...
1: Which is sad.
0: Mapuyo ka sa lugar ngaway na kailan mo.
1: True.
0: Pero, usay na ba, no? Grabe ka sungugan ang kapalaran. Ato ka sa lugar ngaway na kailan mo, doon lang yan po yung makailan mo. O, mora ba yung naipinakarindot ka na, bitong istoryahan ng imong kagahapon, bisag kasi nilabot.
2: Lagi ko, anak, kaya ako mag... Sige mo ko biyahe ate. Halos na biyahe ko na magpipicture na ko.
1: Ay, regyo. Nanakayo ko ang mga fans.
2: Sa kutsa ko na kung tago ba? Mm-hmm. Muna nga ako, kay standby na nagigod din sa studio.
1: Nanigig ka piyan sa cup. Nanigig ka piyan sa cup.
2: Dari na nagigod ko studio, ah. Buntag, hapon, ugto.
0: Kulba na yung mga artistahin ng isang tanan ba?
1: Madok na gawas.
0: Oh, madok na gawas. Ang sila anyways. Yes, kung mo gina, imuha is unungan si Franco.
1: Yes, unungan yun.
0: But imuha kap, ang imuhang ikatambag ang Rita is...
2: Dagan kayong lalaki nga kanang way sabit. Kanang ang...
0: Pero kasagaran sa lalaki na magiging pamilya.
2: Dagan kayong lalaki pa diya nga kanang... Ang pamilya di magapil-apil, ang ginikanan di magapil-apil. Niya, paminaw na ko, Rita, dili mo mabali pa yun. Kay kining ugangan niya ingana so imagine na nako maningkamot ug maningkamot ug tanahan ni Franco
1: grabe ka pinabundak gyud ang ugangan
2: di gyapon mo magbalipayon Rita samtang wala pa ka nakahinayak nya wala pa pud nakahinayak si Franco ayaw na lang mugsulod ana nga relasyon
0: pwede sulod na gani naglipin na gani sila
2: lagi pahawa na diya pahawa na
1: ay ayaw gyud ayaw
2: anyway, gyud talaksa na imong problema ingana ay problema.
1: Sa imo na lang.
2: One text away na lang.
1: Tanawa. Tanawa lagi yun.
0: One text away lang. Anyway, Bitaw, kung ato yun tanawan, Bitaw, enough na ang mga kasakit ni Kuan. Enough na ang mga kasakit ni Rita. Kung natinod nga nahigugma si Franco sa iya, palayo niya. Palayo niya.
2: Sundun niya pong kasainahan na Rita.
1: Dili na
2: So sa...
1: Oh, kaya ang si Franco kung manindigan gyud siya wa naging mahimo yung pamilya ana.
0: Kay miskanong saon pa. Nagtuogid ko nga time will heal the wound.
2: Masakitan lang si Franco maminaw ana mga chismis palibot niya.
1: Di,
2: maluoy ka kang Franco Rita, ikaw na lang palayo.
1: Di gyud.
0: Pero basta mahimo.
1: Diba kanang ma kuan sa bisan no pag bisan pag moingon ta nga against all odds ang ilang relasyon, basta kay ang importante diha nga kanang manindigan sila sa usag-usa, ipaglaban nila ang usag-usa. Murong gina-importante sa relasyon ka. Kaya, unsa man ni mong usa ka relasyon, usa ka lalaki nga hapsay to din yung pamuyo, pero siya po dang wa na kontento. Kanang, kuan ba? Kanang, ang ato aragid ng lantawon ba nga, ang lalaki, nakadesisyon nga, ikaw piliun. So, murong na-importante nga, piliun ka. Dili kay
2: mag-una-una ka pa sa away pa na imong uyuan o imong, si, o si Franco, kay simple ka ng uyuan ni Franco.
0: Kamahubog na,
1: mag-ayaw lang. Dati mo, pass naman ko. Pasi
2: maisultuhan ba?
0: Trabaho mag-uputo niya sa una. Mura
2: kwan kayo rita, mura komplikado kayo, no? Para sa ako, kining sisterly advice, palayo ana nga...
0: Sisterly advice? Nga,
1: brotherly siguro.
0: Brotherly siguro.
2: Si Rita, kung advice yan, sisterly mo na. Oh, sorry. Brotherly, di ay. Brotherly advice, Rita. Kanang pahawa ana. Pahawa ana nga kinabuhi diya.
1: Niya, yeah, makaw na nalaga. Buwa na eh, Dobby, nga si Franco na gito niya, imong gipalampas.
2: Nakita na ko na, gipananaw gina ko rita.
1: Tagitag na gilugar ni mo.
2: TV na ako, dili gid magpalampuso na gilugar.
1: Pwede na TV-TV yun?
2: Na TV-TV gin ako. Karan ni Magina.
0: Kita na niya ba? Na TV-TV na niya.
2: Ang uyuan. Ang uyuan.
1: Parang pakadugugan na nga term.
2: Imong nadulog some sus, pastilan rita. Dili gid ako ma-imagine rita kung unsay kahimtang kung muna nga mama ni Franco kada wala mag-uinahan niya kadang ibutang sa alaot ang anak. Maluoy ka sa inahan.
1: Ang mama po doy mahimo kung yes. Ang anak decision naka-decision na gid siya nga mo na pilion, di ba?
2: Dili ikaw rita makasulbad makaluluoy ng inahan. Luoy na kayo sige gangyo nimo. Ayaw na nagpa-tusang inahan ni Franco. Kung love nimo si Franco palayo kang Franco.
0: Ayay.
1: Paita po doy.
0: Dili na lang niya idamay si Franco sa ihang kahimtang inana lugar nga si Franco ang makaluwas sa iyang kinabuhi.
1: Unsa may sala ni Rita? Unsa sala? Dili man sala nga.
0: Dawat man siya ni Franco.
1: Diba? Di man sala nga muna iya ang trabaho sa
0: niya,
1: una.
0: Gitago niya yung pagkasiyan na pagkaluin diba? Nun siya nga kuan siya inaan niya guban pa pero
1: di ay honest kay siya sa iyang yes. Kuan. Wala na niya gikaulaw. So dagan what's the point nga imong
2: apiktado ang imong mama ni Franco.
0: Pero ano man bonus sa kadang tao sa kalibutan ang uyuan pag ina nimong usa sa iyang customer? Grabe gid ka. Wala gayon nga guhit ang pala.
2: Karunoy magkod si Franco ana Rita kay kadang mag-okasyon. Bisag wala dili kamo duha ang istorya ni Franco, paminaw nimo kamo duha.
0: Ang respeto ba? Akong point magod. Ang respeto dunay mga gathering sa family na iyang uyuan. Ang respeto bitaw nga masigduolon siya
1: sa sila mo apil sa gathering.
0: Amo lagi sa. Okay, unsa ba ang buhaton ni Rita? Pabilin ba siya kang Franco or mobalik siya sa dati nang kinabuhi? Stand by, balik man lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nance og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani so sa tungod pa sa kainom ana sige sa panghi sige panghi nya so kad nga nakainom na pud siya ana ang iyahang panghi tagagabi kuan na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy inaagi say alibio kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon Jane Puertes 42 diriya Purok 11A Bagong Taas.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ang ako ang una-una. Dili ako daling malimot o mo na daghan dyan yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Kabaligtapan, syempre, thank you very much sa mga mitambong sa to medical mission na karo adlawa. Diya sa Bansalan, sa may LSB Hotel, sa Baya Cruz Street, Bansalan, Davao. And of course, pwede pa bang muhabol, no? Hangtod pa onyang alas 5 sa hapon. And thank you so much sa mga mitambong usap kagahapon, diya sa Kinapawan and Ugma. Kitakits diya sa Coronadal, sa may City Mall Event Center, sa may ground floor City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal South, Cotabato. Pagka October 10, diya sa General Santos City, sa Barangay South Gym, in front of Public Market, General Santos City. And of course, dito sa itong mga Facebook and YouTube viewers from Rebecca Perez. Mayang hapon at Arlene, pa-shoutout sa Perez family. Labi na sa akong husband nga si Johnny nga kanuneng maminaw sa iyong program. God bless and more power from Barubo, Surigao del Sur.
1: Shoutout to Evelyn Toledano watching from Cagayan de Oro City. At

0: Carido, watching from Butuan City, paborito namo na paminaon imong programa diri.
1: Ayan. From Carmela Rosales, hello sa tanan, never missing an episode. Thank you. Watching live straight from Carmen Bohol.
0: Mayong adlaw sa inyo, Auntie R. Cap Juno, DJ Nova, watching from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Pa-shout out sa mga silingan nga sige purog tanaw sa inyong live. Lanog kaayo ang volume sa ilang speaker. Bibo kay basta ka muna dyan ang mutingog. From Regina Siosana.
1: From Inday Maris, lahi ragid ni Scott June ba? Permiso kwahi ang opinion. Makapanguta na lang ko usahay kung inani basad ka ni siya kaisog mo disisyon sa tinuod ng kinabuhi. Kung siya maigo, haha, peace cap. Peace cap.
0: From okay. Romel Trinidad, maogi ni akong kalingawan sa radyo sa una, samot na karon kay makita na tamog live sa FB o YouTube. Ate Arlene, pa-shoutouts na ng Sukintig, paminaw ninyo diri sa barangay Hasaan, Misamis Oriental. Daghan kaayo minag-atang ninyo diri kada adlaw.
1: From Sheila Dimapilis, good afternoon Ate R, DJ Nova Cap June. Good vibes lang for me, tuning in right now from Toril, Davao City. Ayan.
0: Maayong udto diha Ate Arlene, nagtanaw mi ninyo karon gikan diri sa Manolo for Teach Bukidnon. Paki-greet sa kumaka kauban silang Marjorie Ushina Lu Suki kayo mi sa inyong programa matag udto from Cathy Dagupion.
1: Dili gid ko masipiat makasapon sa inyong live kada human pa ni udto. Relaxing now while watching your live here in Anda Bohol from TC Ocampo.
0: Hi Ate Arlene, greetings from Hagna Bohol. Timing kayo nga naka-open ko sa YouTube na abdan ako inyong discussion karon from Arlita Salvador.
1: From Nena Makaraig, hi Ate Arlene, maing hapon, tutok rami sa inyong mga hisgutan ng dili sa Pagidat City sa Buanga del Sur.
0: Murag kontra gyud permi ang opinion ni Cap John, pildi na gyud mo og mag-English na siya or magpalaban sa Bible. Maupod siguro na ang makalingaw kay naagilaing nga perspective from Rubilin Abaday, yeah, di ba?
1: Basta mag-English
0: na, or magkananay mga bersikulo, badaya na tamakulba.
2: Shout out kang Indak Budak. Oksi Ogak na naminaw sa pagkakaroon.
1: Kuya, Indak Budak. Kuya, Indak Bugak o Udak?
2: Indak Bugak kagsi Undak.
1: Pero na sa akong binata ba, yung anak si Ina,
2: Indak,
1: si Ino,
2: Bugak,
1: si
2: Budak.
1: Okay, DJ Nobs, unsay mo hanga final nga advice para kay Rita?
0: Rita, para nako, no, kinahanglan natong timan-an ba nga, maski nun sa atong buhaton sa kinabuhi, maski nun sa atong trabaho, maski nun sa ato ang pagdala sa atong kaugalingon, nagi mga judgment around, no? Bisan asa nagi mga judgeries ba sa atong kinabuhi, nga mo sila'y nasayod sa kung unsay dagan sa atong kinabuhi.
1: Correct.
0: So, maski unsa, muna yung kanabitong i-accept sa kaugalingon nga, dili ka dapat magpa-apekto anak kay. Again, no, miskan pa kung sa'yo mong buhaton, maayo man or dili, na agyoy mang discriminate sa imo.
1: Correct.
0: Though, sad to say nga sa ing-aning sitwasyon ni mo, no, kanang di ginatumalikilabi na kita mga Pilipino. Grabe kita ka mga, kwan ba, kanang ang atong culture is conservative. That's why, expected na sa tuwa nga ang pamilya mo kontra kay lagi, nga na imo ang gipili nga trabaho. Kay sa laing nasod ma, ma-accepted man ni siya. Wala mo sila L, ana.
1: Yes.
0: Kay, kanang formal man ang trabaho para sa ilaha. So, again, Rita, no, lisod man apan, ang importante ragid ni mong lantawon kay si Franco. Kay si Franco, gani, wala kagikaulaw, gani, kanang gipaila-ila ka sa tanan nga, walay kanang pag-conceal sa kung sa imuhang kagahapon. So, kana palandaan ako ng factor nga, genuine gid ang pagbati, no? Genuine gid ang pagigugma sa imo. So, dili siya angay sayangan. Tuod man, mahadlok gid ka, no? Mahadlok gid ka kay, basin, taman ra ni Karonya, basin sa sunod, mabiyaan ra gihapon ka. Pero para manggod nato, di ita makabalog, di nato testingan. Risgo manggihapon ni siya do. Pero sa karon mo muna importante gud ang atong lantawon is unsay naa karon. Dili ta magpalabi huna-huna sa kung unsay ugma kayo pa man naabot. Ang importante karon nga gipili ka ni Franco, ginapaglaban ka ni Franco. So as long as ginapaglaban ka ni Franco, ipaglaban pud siya kay lami kayo ang mahigug mga ginapaglaban ninyo ang usag-usa. Maski tud nga dagan kay kontra sa inyong palibot, diba? So ug maabot man galing ang panahon nga dili naka or kanang maka-decide si Franco nga di na kanya paglaban din, so be it, at least ikaw wala kay pagmahay kay imo po siyang gipaglaban. So if maabot man galing sa time nga dili na niya kayanon ni ikaw, no, sayod ko nga ligon man ka mga pagkababayi, ayha pa ka mo balik sa kung unsa man imong gusto balikan. Sir, kung unsa man imong gusto nga dangatan sa imong life, basak as long as ang karon ang imong lantawon, no, ipaglaban si Franco, ayo pagduha-duha ka ng pamilya, normal lang.

0: Nanay ingon maski nung sao na di nato na ma ku ano din ma please ang tanan so ang again ang pinaka importante nga opinion nga imo ngono nao nagimo hanglan taon ang opinion regyud ni Franco wa nay lain pa.
1: Ayan.
0: Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova Damarites ang waring ng bayan.
1: And of course, ikaw to URP professor, Captain
2: Yes, Rita. Sa akong pagbansay-bansay, sa akong paguna-una, o sa akong paghinuktok, Rita. No?
1: Ginuktokan yun.
2: Ang imong kagahapon, bisag unsao na to, nanay piklat. No? Ang pinakapait anak kay...
0: Magtanan man tanay piklat ng sa kagahapon ka.
2: Ang pinakapait anak kay nahimo ni mog customer ang uyuan ni Franco. No? Para na ako, kanang ayaw nagsulod ana apahawa na ana nga relasyon tungod kay karon palang daan gubot na nya kanang maluoy na ka sa inahan ni Franco kung nahigugmagid ka nahigugmagid kag ayo kang Franco ayaw ipaabot sa punto nga si Franco mamili sa inyohang duha batok ni moog sa inahan niya.
1: Lahi ba nang gugmas inahan?
0: Hindi naman pwede papiliyon. Kay lahi gida.
1: Lahi ang gugmas inahan. Lahi ang gugmas sa kuya.
2: Dapat hindi papiliyon. Pero karoon pa man lang good Rita, kadang ang inahan ni Franco, nakita na ako, prosigido kayo.
0: Mm-hmm.
2: Prosigido kayo kay...
1: Magulag sila.
2: Kanang... Dito lagi sa nabikil yun. Sa kanang... In,
1: nahimong customer yan.
2: Nahimong igsoon. Customer ang igsoon sa inahan ni Franco.
0: Mm.
2: Nya masabtan yun dito na, Rita. Musugot yung sa dili. Kanang dagat paglalaki. Mamili, akong ika-advise ni mo, mamili kag lalaki nga kanang why obligasyon, why inahan niya masuko, why uyuan niya nga nahimong ni mong customer, walay asawa, no? Salaktod pa Rita, susama ka na ako. Nga nga kaning klase nga pagkatao nga walay kabilingan sa kinabuhi. Mamili kag pareha nga na.
1: Ah, di no, ay.
2: Kanang,
0: maoba.
2: Walay nakikialam ba?
1: Okay, nga na. Siya, no?
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kap, ngayon dili ko gwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako ba siguro? Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo ning kiyos na alibyuhan siya ning kiyos ng gamay ning kiyos hangtod karon gamay na lang siya nagpabilin tulog ina sa capsule UAD ug kape niya ang ako pong gamay na ako nganing gawa sa akong anos ana lang siya kagamay ana lang siya kataas paghipo po na ako ng gamay na po siya niya ana na po siya thank you Lord sa nang server nga gigamot ni mo akong mga sakit magpasalamat po ako
6: ko si Luisa Mercado de la Peña taga Nasipit
4: kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
7: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa nuns liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa nuns liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Daga salamat ka nimo, DJ Nova. Thank you, Cap June. And of course, Rita, salamat sa imong pagpadangat imong suwatan pa ng atong tulumanon. Alang ka na ako, kinahanglan nga makig heart-to-heart talk ka kang Franco. Kinahanglan na may bawpod siya sa mga gihimo sa iyang mama. Dili nimo dauton iyang mama, kung dili imong prangkahan nga dili og dili kadawat sa iyang mama. And unsa inyo hang kinabuhi sa moabot ko ning ana ang sitwasyon nga imong kung iyang pamilya ang pamilya ni Franco supak kanimo. Para nako ikaw ang nanag-iya sa imong kasing-kasing, si Franco ang nanag-iya sa imong kasing-kasing og walay bisan kinsa nga makabuot ana kung kinsa ipitik ini. Pero usahay lisod ipaglaban ang usa ka sitwasyon nga kabalo ka. Nga lisod kayo daugon. Apan kung sa imong tan-aw, kaya pa nimong antuson, kaya pa nimong ipaglaban. Why not? Way daotan nga makikuban ka kang Franco kay wa kay giapakan ng mga tao, nahigugma ka lang. Apan again, naluoy ko nimo. What if di ka undangan sa iyang mama? Kung sa iyong kinabuhi, kung magsigig, hangyo iyang mama nga pabulagan yung anak kay di kanya dawat. Kaya pa ba nimo hangtod sa hangtod nga gubot imong kinabuhi? Again, pilia ang kinabuhi nga magmalipayan ka, ang kinabuhi nga way samok, ang kinabuhi nga maangko nimo imong kalinaw. Remember, bata ka pa, daghan na kag naagian, bata ka pa, daghan na kag mga pag-antos. And I hope this time ikaw mo desisyon sa mong kaugalingon nga bisag unsa imo desisyon, dili nimo pagamahayan. Thank you, Rita. Sa iba pa padangat imo swa tampo, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon Menin. Salamat. Bye-bye. I love you all.
9: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
11: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang bahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum, sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst tao of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
18: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad at hindi kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
11: Charmy, let's go with the flow.
22: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
11: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ teen you mo. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas-palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
2: Ora sa DYHP RMM Cebu, alas 10:22 na sa gabi.

0: sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o paghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martilio. Sa mga hiwik na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan. Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Sugbo Central Visayas Luzon, Mindanao, Pilipinas. Maying gabi kanatong tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo. Straight to the point. Una sa tanan, pasalamatan ta nga tuang nga buhi nga Dios ha, sa paghatag diya kanato. Ug lain na sab nga adlaw, ganas sab ngayon sa tuong pagpadayon, sa tuang nga pagpanikay-sikay ug sa tuong pagpakigbisok. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes. Hapit sa utso na sa bulan sa Oktubre tuig 2026. Kumusta ka muna to mga sukindig paminaw, to mga naminaw karong mga orasa? Ha, sa tuang mga kaigsuunan nga naminaw, sila natagsa ka mga radio, nagtanaw sa Facebook Live, ato ang DYHP o sa DYHP page o DYHP application. Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyuhang radioman Benji Ulpos ang hiyan, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi. Ato ang magisunan itong mga pinanggantig paminaw usab diri sa Dakbaya, Sugbo. Ah, maing gabi eh. Ato ba kayong sunat? Adres Dakbaya, Sugbo, probinsya Sugbo. Ah, mga Sugboanon nga naminaw na to karon samtang nag-tikaw-tikaw. Ah, naminaw diri sa tuang programa. Ah, salamat kayo diha o niya diya sa lalawigan sa Negros Oriental. Ah, may nga pagpaminaw ato magisunan usab diya sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato magisunan diya sa Sikihor. Ato ang mga kaigsuunan diha usab sa Bohol, ang mga Bulanon nga naminaw na to. Diha sa Bohol, sa Leyte, may gabiin nyo dihan tanan diha, huwag usab diha sa Samar, og ubang party sa Mindanao. Ato ang magsunan, ato ang mga naminaw sa bagasamang listor dito sa gawa sa nasod. Ato ang mga overseas sa Filipino workers. Maayong pagpaminaw, maayong pagsunod. Kanunay dere sa tuang programa, ito ang mga naminaw sa maayong gabi, mabugnaong kagabion. Ato ang makigsunan, labi na dito sa dere sa probinsa Sugbo, makasama mga bukid-bukid, karong mga orasa. Dere ganis sudad, kasamang listor, kaning sa sintro yun ba? Adire sintro, bugnaw ang atong kagabion, samot na dito sudat. Ha, wa na, alam na dis, ha? Ato ang mga tatay ron kasamang nistor, ha? Ha, nagtanday-tanday na ito mga tatay, labi na kay bugnaw kayong panahon. Ha, nagingon kasamang nistor nga, alam na dis, ha? Ato ang mga senior citizen nga naminaw sa nato karon maayong gabi eh. Ha, mga senior citizen nato ang mga kaigsuunan. Ha, nga naa naminaw karon nga mga orasa maayong gabi ninyo may pagpaminaw. Ato may kaigsuunan sab nga ni kay sikay samtang ni kay sikay. Ha, naminaw diri sa tuang programa. Ha, kasama nga Nestor gipakusga ng radio. Ang uban sab nagtan-aw sa tuang Facebook Live karon. Ha, maayong pagkuan ninyo diha. Ha, tuang mga kaigsuunan sa straight to the point. Okay, onya arita sa tuang mga hisgutanan sad ha. Arita makasama sa tuang mga hisgutanan karong gabi una. Tuang mga hisgutanan na tuang mga pinanggantig paminaw sa ma. Arita sa tuang mga kuan be. Tuang mga asa naman eh? Hisgutanan. Arita sa tuang mga hisgutanan makasama tungod kay di ana ha. Net satisfaction rating ni Presidente Marcos ni tibugsok gihapon ngadto sa negative 11. Straight to the point. Ah, diyan na mga sukindig paminaw, murag ni saka ang pagka-negative ni Presidente Marcos. Donay bagong gipagawas karon nga survey ang social weather station. Ha, usab makasama. Ha, donay survey gipagawas kasamang lisod gikan sa SWS nga matod pa ni Saka man og kanang ni Saka man ang negative rating ni Presidente Marcos. Ha? Ni adtong bulan sa Marso, negative 15. Pagka bulan sa Hunyo, maayo kay ni ubos ang iyang pagka-negative 7 na lang. Ha? Karon, ni Saka man og balik, negative na nga pagkasaka, dili positive. Ha? Asunan ka na kasamang misur, negative 11. Ang pagsaka, mga sukindig paminaw sa kanang naanga, kanya po na, zero man, ha, pananglitan, o may tagma-positive 1, okay ra. Ha, ma-positive 1, okay. Ha, positive 2, positive 3, ana. Ha, kasamang nisor, okay ra. Kani, negative, baso na kanang negative. Aporting yung hagbaa, mga sukindig paminaw, ang iyong rating. Ha, muna nga kanang naang ngayon, Malacanang, ana, mingon na ba din ang Malacanang, dili tamo tuo, ana, nga survey. Kaya ang mga tao, ha, ang mga tao, giganahan mga kay Presidente Marcos, kaya wana, nakadawat naman og uplift program, nakadawat nagbugas, nakapalit nagtag 20 kilos bugas, muna nga, dili tamo tuo, ana, ng survey. Ha, nahalagod, kamugod, og di mo muto. Ah, pero doon naman sa survey kasamang Nestor nga, doon ay survey sad nga, kanang naang, doon ay survey nga, makaingunta nga tinuod, na po yung mga survey nga dool sa tinuod, na po yung mga survey mga sukindig paminaw nga depende. Ha, depende o gana na ang asa nakapusta ang survey yun. Pero kaning ni ang doon na may mga duha mga sukindig paminaw ka mga survey firm, no? Niining sa politiko nga makaingunta nga dool sa tinuod. Ha, kani una kaning SWS nga survey mo ni ang kanang pinakaraan kasamang nisto o niya kanang naang duols tinuod ni na ikaduha katong Pulse Asia na muna nga silang duha nga mga survey kasamang nisto ang kanang duols tinuod giyod ha niya kanang negative kanang naang negative 11 imong score ha ka Presidente Marcos o niya imuha pa nang i-fight og mayo nga ano negative 11 man na nga ang mga tao na lipay man sa performance si Presidente Marcos aw depende ha depende na sa o kinsay gipangutana ni ang imong gipangutana katong trabahante sa gobyerno nga mahadlok nga ipapriso aw may gong git silang positive. Ah, so muna ang naunsa mang hitabuang kanang naang gikan sa negative 7 gihimo sa gobyerno ang tanan pagpanghatag og uplift program ha panghatag og walang gutom program ha puro ayuda ayuda apan ang mga tao mga sukindig ba manaw ha negative 11 dagit lang gihatag ni Presidente Marcos ania karon ha kani nga survey kasamang nisor wa pa ni maapil ani nga viral nga kani nga fire trick kasamang nisdor ha nga rakal na rakal model ha. Wa pa ni ma apel ha basyo kani pagpanghatag karoga budget panghatag karoga kana bumbero ba ha basyo gana na makatabang ning mahimong positive ning iyaha nga score ha ni Presidente Marcos. Samtang Senador Mark Villar ni balitok na gyud ngadto sa majority o garon ana-ana sa 14 ka mga miyembro ang majority. Straight to the point. Ah, so daan na nato ang gihimalaran kasamang ni Sora kana Senador Mark Villar. Ha? Kwan gyud na kanang naa nga mutamling gyud na mobalitok gyud na tungod kay iyang kaso. Ha, ang kaso mga sukindig paminaw ni labi na kana si Camille Villar. Ha, kanas Camille Villar kwan man sana kuyaw-kuyaw man sana mobalitok pero muna nga tan-aon pa na kay pananglitan og do na gimuhonghong ni Senadora Camille Villar nga ang imong kaso di ana gyud naluto na ba imong kaso. Ha, naluto na imong kaso, delikado na dili kang balitok ani kana Senador kanang Camille Villar kani babae. Babae niyang igsuon kasamang Nestor nagulat-hulat na og kumusta na ang iyang kaso. Aron si Senador Mark Villar, ang iyang kaso may giuna mga sukindig paminaw kay kuan naman kuno, ha? Luto naman gyud ang iyang kaso, hauno naman. Ha, muna nga kanang naang ni balitok karon siya. Karon o tanawan ninyang kaso mga sukindig paminaw ni Senator Mark Villar nga doon naman to'y ngayon nga ipakaso pagkasuhan siya. So karon nakabantay tingali Senator Mark Villar nga ngayang kaso luto na ni hinay-hinay nagbalitok o gani-ganiha di balitok na giyod mga sukindig paminaw ni ta ni ipo na sa mga senador nga kaalyado ni Presidente Marcos.
2: Straight to the point.
1: Ani hatag pagtagad karon ha kay dere sa tuwa nga pagkulo kabildo mga sukindig paminaw kay kaman ha kanang na ang ni Senador Mark Villar no kadto nga mga DDS nga kadto mga DDS nga naminaw nato karon dili lang sa nato ha kanang na ang dili lang sa nato hukman sab si Senador Mark Villar nga ni traitor na sa mga Duterte ha kay dili man ni bag-o dili ni bag-o nga si Senador Mark Villar ni adto gyud majority ha kini Senador Mark Villar Mark Villar naminaw ra ni sa tuang kanang na ang diskusyon dinhi tingali kasumang nistorba nga o gusto kan dili mapriso gyudong ka panahon ng senador kabalik as bikas. Ha, mubalik as bikas pero inikabot sa votation. Ha, naana nimo mubutar ba ka og dili batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Ato naman ang kuana nakahinumdo mo nga ning ko nga pananglitan og dili mo gusto labi na ron kay ang voting threshold ilahang giutro. Pananglitag mapriso ka kay Lunlun Duterte gyud ang imong suporta. Ha? Lunlun Duterte imong suporta o niya mapriso ka, sayang kay imong voto. Ha? Sayang kay imong voto kay mapriso ka, di man ka makabutan. So muna nga, mas maayo nga, dili ka mapriso. Bulahan, magtakuban lang ka, ha? Kanang naang magpagtakuban lang ka kasamang nistor nga mo ipon ka dito sa majority, pero inikabot sa votation, depende na nimo. Mubutar ba ka for conviction ni BP Sara or mubutar ka for acquittal?
2: Straight to the point.
1: Ha, kay timan e nga re-electionist biya si Mark Villar. Ha? Si Mark Villar magpapili baya na siya pagka senador og balik 2028. So pananglitan og nibali siya karon di iyang kaso, butang ta iyang kaso, dili na nasugnuran ka sa mang nistor. Ha, sa to pa dili na magbukal na. So iyang kaso og dili na sugnuran, dili na magbukal, so dili na mo pabalis luto. Ah, so muna nga kanang na ang kani dula maguna. Ah, muna nga bisag dili ta politiko kasamang nistor pero mura nga nakulo kamao na tas dula as politika. So kinsa pa may laing musunod ha? So si Senadora Loren Legarda. Ah, posible duha ka mga babae ang posible nga mutabok dito sa majority. Si Loren Legarda og si Camille Villar. Si Roland Ligarda, pa-paulinig-uli ato dire, posible nga mo, ato na tapotos pikas kay Plunder. Sino ka kaso Plunder? Ha? So kaso Plunder na, og dili ka mo balis pikas. So muna nga karon 14 na. Onya ang voting threshold, karon makasama, 20. So two-thirds sa 20 is 14. So wa na, o pananglitan, o kaning mga kaning tanan nga naas majority karon 14 na sila. Ha, 14 na sila enough number to convict BP Sara. Muna nga kanang 14 kasamang nisto na sila karon makakumbikto na ng BP Sara kun ugaling magvotation karon unya conservable pod niya kanang 14 kabuok for conviction. Ha? Pwede pa man nato mabasa. Di pa nato mabasa ang kaning ni ang mga senador og mubutar bagyod sila tanan for conviction ni BP Sara. Pero kung maingkang at 14 na sila kabuk, enough na ba? Enough na. Na nga maka convict mga sukindig paminaw ni BP Sara. Kay upat man ka mga senador ang dili makatunga kung ugaling dili mukalit o guho ni Senador Bato de la Rosa og Senadora Loren Legarda atol sa votation.
2: Straight to the point.
1: Muna nga kana na ilang man ang paninghuaon gyud ron kay delikado man kaayo ang sitwasyon karon og dili nila gyud dili nila tangtangon si BP Sara unya dili nila disqualified si BP Sara. Delikado og mudaog si BP Sara hutdon sila gukod danan inig ka 2028 mga sukindig paminaw.
2: Straight to the point.
1: Ha, so muna nga to ni hatag pagtagad sa bron ha. Samtang nga balaod nun nga nagtinguha nga bawalan ang 18 anyos nga mga bata paubos sa paggamit sa social media aprobado na sa Senado.
2: Straight to the point.
1: Ah, naminaw ha sa mga kaigsuunan na to. Nga to nga dunay mga anak diha nga 18 anyos pa ubos. Ha, 18 anyos pa ubos. O duna mo'y kananaang mga anak nga 18 anyos pa ubos. Ah, diyan na, aprobado na ang balaod. Ang balaod nun. Ha? Balaod nun pa man eh. Kay ang unang version naman sa kanang legislative mo'y approve na kasamang nisor. Ang Senado, ni-aprobar ni ini nga ang 18 anyos pa ubos ng mga bata dili na pagamiton og social media. Ato ni nga isgutan ron makasama ha. Ato ni isgutan keng uban ani bisag karon 5 anyos, 10 anyos, 12 anyos, 13 anyos, tuwa sa silpon. Oy, bansay na kay modulag email mangani. Samtang sa laing bahin, ato hatagag pagtagad kay prosecution, agisopo mga sukindig paminaw sa mga senator judges, human wala nito nga ang ilahang abogado nga maoy mo direct examine sa ilang BIR witness kaganihang buntag.
2: Straight to the point.
1: Ah, suburag na tingi mga sukindig paminaw si Attorney Ridon, ha? Si Attorney Ridon, Battery Ridon, nga sakop sa prosecution, ati mga sukindig paminaw, ni Hangyo in town siya nga, kanang na ang your honor wala man ang amo ang abogado nga mo mo direct examine sa mo ang BIR witness, pwede ba og unahon natog present ang expert sa BIR your honor? Kay naay gamay nga hilanat ang among abogado your honor. May maliit na sakit your honor. Pagka mabaw ang rason na Tiri Ridon. Ha? Pagka mabaw ang rason ni Tiri Ridon in town. Sumoto nga, ang ilang abogado, mga sukindig paminaw, ilahang gipatunga anang hapon sa nitunga. Nitunga si Attorney Edwin, mga sukindig paminaw, diyan ang pagkahapon, og na himong yun ang direct examination ni Attorney Edwin sa ilahang BIR witness. Kaganyang hapon, mga sukindig paminaw, human mo babag ang dipinsa nga dili pwede oy ha, kami gani naning kamot mi dire bisag unsa ka resort di mong trabaho, bisag kulang mistulog naning kamot mi nga makatunga mi dire skorte ha, maka anhe mi dire unya karon wingon mo nga dili nyo idayon yung witness kay naay gamay sakit inyong abogado, kadaghan ninyo diha nga saba sa Attorney Sila season gani ha. Samtang sa laing bay, natuhatagag pagtagad sa makasama kay Department of Health kung DOH, hugot karon nga gibantayan ang virus, ha? Di ay laing virus, mga sukindig paminaw, nga nitumaw dito sa Russia, ha? Nga nagikan sa Osaka laboratory sa Russia, nga nipatay og Osaka 28 anyos nga trabahante. Ni adtong miaging adlaw, mga sukindig paminaw, mga more or less 200 ka mga tao ang gi-quarantine kasamang linistor, human nga nakahimamat ni ini nga usa ka 28 anyos nga namatay kay nakasimhot kasamang linistor ani ining isog kaayo nga virus.
2: Straight to the
1: point. Kuyawa aning kalakiha, mga sukindig paminaw. Oy sus, balik na po og face mask dito ang dito sa Russia, mga sukindig paminaw. Usa sa mga syudad dito sa Russia, balik dito og face mask, ilahang mga PPEs. Tungod mga sukindig paminaw ining ni ang laboratory sa mga bakterya diha ang hinambutang. Sa po ning Russia nga kaning ilang facility kasama ni sa ilang laboratory gipasagdan man sad.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad karon diri sa tua nga pagkulo kabildo sad karon nga gabi una.
2: Straight to the point.
1: Ani atong padidit ron kasamang ni sir kay daghan man nga mga nagatang no. Daghan man nga mga nagatang diri sa tua nga padidit, ato ang isgutan po na kadang atua nga padidit karon nga taud-taud sad mga kasama. Ay, kinibahina sa datod ganito sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama, maayo kayo. Alang sumikso na mga pinanggantig paminang doon ay mga sakit o balatian nga gihambin sa ilang kalawasan. Ang atua nga Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. May ni makasama ha kay sa magisuna na to nga kanabitang dali ra kayong kapuyon. Dali nga maluya, dali nga makabati o kakapoy sa panglawasa. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na ta. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, mga kasama. May sabnis may sunan ito nga dunay hubak. Dali nga makutasan, dali nga kapuyon, onya dunay mga sakit nga agihambin sa kalawasan. Makatabang ang atuang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule nga alibyuhan ka ng mga balatian. Onya ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule puno sa mga vitamina sad bagasama, ha, minerales ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang kalawasan. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule mapalit magkasama sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, sa Queens Pharmacy, o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Anya pa shout out na kasamang Benji sa San Rafael, Barili, Cebu. Naminaw meron gika ni Daniega Gio Ahio. Ani Jose Lito Efren Suaso, basta Duterte Padilla 2028, ha? Ator pa niya kasabang listo. BBM makurakot, magingilad sa 20 kilos bugas, matod pa niya kasamang Bandix Magali. Anya may gabi kasama na Minaw Minimodris Bukidnon, gikan ni Crisilda Trapa Villarba. Anya si Jane Abilia, may gabi kasama Benze. Pa na may ganahe ni kanang naang Marcos. Sige, gibuguan sa mga tao. Matod ba kasama Jane Abilia? Naminaw sa Eunice Ortiz. Onya si Glenn Tumakin, gikan sa Cordoba, Cebu. Tristan Iwat Gulay, naminaw sa nato karon na kasamang niso. Okay, balik ta karon ng taon. Magkasama human sa importante kayo sa itong pagbalik. Ito at tagag pagtagad sa bahakay. Kaning linog mga sukindig paminaw nga miigo dito sa General Santos City, Mindanao. 6.4 to nga linog kasamang nisor ganiang hapon. Kusuga naman sa bintao na ni bago raga silang gilinugan dito. Karon linog na sad. So muna nga ito ang ayampo sa batuang nga makaigsuunan. Dito sa Davao, sa Jinsan, o kasikbit nga mga lugar. Kagitayog sa linog ganiang hapon makasama. Nga nga ratol in town ang mga kaigsuuna na to dito sa Jinsan sa pag-igo ni ining maong gikusgon sa linog. Alas 10:46 sa gabi. Standby sa ha!
3: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This time check is brought to you by aluminium hydroxide, magnesium hydroxide simeticone, Kremel S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by start palang ng ubo, mamigurado. This newscast is brought to you by Alaksan Extra, now with ibuprofen sodium for up to 3 times faster body pain relief. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a Playtime company.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
7: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ubikalidad nga vitamin D3. duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Cofemex, duna sa mangustine fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Cofemex, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Cofemex, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Cofemex ka. Available ang Vita D Plus Cofemex sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Cofemex sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Algono. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako og pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines isip over-the-counter drug og dunay approved therapeutic claim and effect. Top rated kini nga klase sa vitamin D3 base sa consumerlab.com survey sa US. Available og distribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand og sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed og recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O diba, kun kayuhan sa balatian nga sigurado og dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3 kay mismo mga doktor ang misalig niini. Dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Sa gunso ng OT, ay buhi.
9: Kaya pa nako.
8: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
10: Kaya pa nako.
8: Patong-patong ang projects, sige lang.
11: Kaya pa nako.
12: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon.
13: Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
14: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.

0: Chocolate. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ato ang attack na untop ng alas 11 sa kagabion. Halit na magkasama dere sa ato ang pagkulo kabildo karong gabionan.
2: Straight to
1: ani ayaw sa mug katulog ha. Aga to nga mga lola na to nga nagpiyong-piyong, ha? Kuhita tay. Ah, si lola tay, kuhita tay. Ani. Ay, na balik na ta, kay balik na human nag commercial ka sa manisto. Ah, o niya, kwan lang sa ha? Sayaw-sayaw lang sa ato ang mga lola, be. Ato mga nanay. Ah, sige, sayaw-sayaw lang sa ginagmay para pawagtang sa duka. Ala, sige, sige, sige, isayaw-sayaw nay. Iikid-ikid gamay. Ala, sige, sige, para mawagtang ang duka. Ala, sige, sayaw-sayaw. Ah, sayaw, sayaw, gamay tay, ha? Ah, parang,

0: Ops, toyo ke. Ah, Sir Mite Soriano, may gabiin ni mo di sir, ha? Ah, nilaganahan ko na sa musayaw anin tokara kasamang nistor. Ala, sige, sige, sayawi, sayawi, gamay, sir, ha? Ah, oni, kauban mo sayaw ni Sir Mite. Ah, dito ang yahang anak, ha, nga nag-study ko no para sa exam ugmang adlaw. Ah, si... Ah, sila si Ma'am Anne Lorraine o si Anne Lalaine, ha? Og birthday sa kuwa nga anak nga si Anne Lorraine ugma sir. Oy, daghan salamat, happy birthday. Happy birthday Ma'am Anne Lorraine. Ani ang pinanggang anak ni Sir Mite Soriano. Og ni Ma'am Lorena Soriano kasamang ni Stor. Siliman og St. Paul ni sila nag-eskwela anas Dumaguete kasamang ni Stor. Okay, unya ato sang i-check ang remote report na. Ani Radyoman Joseph Poskihano magkasama. Ah, ito ang kwaon ang report ni Radyoman JQ. Yes, Radyoman JQ sa imuhang report. DYHP.
1: Aha! RMN Report. Yes, salamat kasama ng Radyoman Blingy sa itong pag-anidris kawas kabahin na karamang

0: sa subugaw sa atong bago lang nga doon nag-explore nga suicide alarm diya sa may mabulo. Iganak ba yung subo sa nagkababay ang gi-report nga gingong nag-suicide diya sa slutad diya lugar. Sa report nga itong nakuha, parang pag-insisyon sa kabilisan sa Tudila Police Station kung sikin sa responsable sa pagpusil patay, inusak ka 18 anyos nga lalaki dito sa may Sitio Binabag Barangay Puerto Bilio sa lungsod sa Tudila sa isla sa Kabutisa. Aga biktima na lahat niya sa alias Junjo, 18 anyos sa Gabrigo, naglumulupyo sa Rosab sa Sbutal Ga Lugar. Ang kabisan sa Tudila para pangihimo o gabisyasyon kung sikin sa responsable kung saan motibo sa pagpusil patay sa mauga biktima nga 18 anyos sa nasaran basis sa bisyasyon sa kabisan nga kanimang biktima. Parang kini nga maghug og piso sa kining hulog-hulog na piso wifi ug galkin gidoon sa iling tao ug gipusil diya sa iyang buko-buko ug milapos ang bala ug galkin gida sa tambalan dito sa Tudila sa may Ricardo Maningo Memorial Hospital apan gideklar kini nga patay na. Ang kabisan sa Tudila para kami himo ug magutig ang bisyon kung sikin sa responsable unsa ang motibo sa maog nga krimen. Nakatan sa pikas kabahin na isa ka GO nga trabahante sa Talisay City Hall ang nagpagkini sa gibog anti-recuperation sa mga partida sa Pilia 7 dito sa may barangay Bulacaw sa Maoga, Ciudad. Ang nakpan nga gingong job order employees sa City Hall o kining alias Binor, Corridos Adios Aga Paligon o nagpuyo sa Sitio Bridgeville sa Maoga Barangay. Nalakpan sa Gibog Baiba Supervision sa mga sakop sa Pardiba 7 o magiging bilansod sa tulog kasimana o gano'ng suta ang hapsigong ng Lydia kini gilosa na sa Baiba Supervision ng mga suta sa pagkasikop sa Maoga Suspeak. Nakuha sa mga dinakpan ang mga pinakitigilang isabu ng mutimbang kinig 50 gramos na mubaro kapin sa 340 mil pesos ang mga suspeak si Binor di yung makadis pos kini og 50 na to sa 100 gramos matag simbana. Onward sa patrolang ng Radyo Man, Joseph Osgano, DYSP, Tatak, RMN.
1: Okay, salamat Radyo Man, JQ, sa imuhang report.

0: ti, giandam na ang kaso kay pasaka sa Pidaya 7, batok sa baong nga mga dinakpan. Kasama mo sa Pidaya 7, yung radyo man, albo sa mga diriwa HP, Tata Carmen.
1: Okay, salamat nung sa imuhang report. Okay, ni Bahin Asad, makasamatod ganito sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang tuang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama 17-in-1. Pasabot na 17 ka mga prutas sugutan na nagisagol sa tuang kape. Anya na kanindo sa dani kay tunay sa nunay sagol nga rose hip ka dunay anti aging properties dunay pain relieving properties nga libihan ang sakit sa arthritis. Ato mga naminaw nga dunay arthritis nga mahiligon kay mo inom og kape kaning ni ang kape habo imna. EXL Makabuhay Coffee Mix kay makatabang alibihan ang sakit sa arthritis. Sa mga naminaw, sa nato ang kasamang nisura na kanindot sa tuang kape kay ang mga sagol nini mo ang luya. No, doon ay luya, doon ay dulaw, or kanin turmeric, at doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapul nga bisaya nga mais, at doon ay bayabas, at doon ay insulin plant, doon ay stevia, nga magkapalami sa tuang nga kape, at doon ay barley, doon ay arabica, at doon ay ginseng, no, usab makasama. Nga tuang nga kape ang ginseng makapa-update sa tuang panglawas mo sa makalahutay ta matag-adlaw na to nga pagpanikay-sikay. No, sa muna nga dili ta dukaon, di ta kapuyon na unya abte kanunay ang tuang nga utok. Unsang kapiha, EXL Makabuhay Coffee Mix na. Pwede mong patilawon ni muha nga mga bata ana sir. Ha, sir Mite, no, si labina kay kanang exam ra ba nila ugma sad ha? Ha, ni ma'am and Lorraine og Lalena, bolo ni mga ani mga bata no. E kanang na ang Sir Mite, paimuna nang EXL Makabuhay Coffee Mix. Ana karino sa kape sad makasama kay daghan pa mga sagol ani ha. Sa muna ang daghan kayo nga nakauyo na niini. Salamat kayo sa mga nag-maintain og inom no sa tuang nga EXL Makabuhay Coffee Mix. Anya katong nga wa pa makasuway, ala palit mo ha. Ini nga tuang kape sad. Onya akong haplas sa hisgutan, EXL Makabuhay Oil na makasamaan na kanindot sa tong haplas kay All in One. Pasabot na dalatanan niya skincare oil pag yun. Protektahan ang itong panit ani kasamang ni store. Ha, so muna nga nakanindot sa tuang haplas kay mainis mga panakit sa kalawasan, mga panuhot, pangrelay sa mga lutahan, onya mga pangulngol sa tuang mga kaunuran. So sa mga nangitag haplas, labi na sumagsunan ng mga idaran, bisag dili idaran, mga estudyante, ha? Kaning haplasa kay bisan og tuapa ka sa room ani ninyo sa inyong classroom, tuapa ka dito sa kasa ninyo nga party, mas may kaning haplasa. Nganuman dili ka mahililhan nga mang haplas ka ani. Dili ka mailhan nga nang haplas kay dili sa bahong haplas. Lahi isa sa ubang haplas nga haplas gani kay balod jud ka bahong haplas, pero kani lahi mga sukin ding paminaw. So mo ni nakanindot sa nga haplas, ang EXL Makabuhay Oil mga kasama ha. Anya, nakaninot sa nani kay mga haplas kani dili ka paakon og lamok. Busa malikay ka sa sakit nga dinggi. So malikay ka, malayo ka sa sakit nga dinggi kung kanunay ka nagkapanghaplas sa EXL Makabuhay Oil. Mainis katol-katol sa panit sab ha, pinakan sa gagmay mga mananap og sa mga pangagod. Mapalit ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil. Diya makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, Queens Pharmacy, maguban pang mga butigag farmasya doon sa inyong mga lugar. Pangutan na lang yun mo makasama kay naan na diya nga tuang nga produkto sa EXL Makabuhay. Yeah, salamat din kayo Sir Mitty ha kay kanang na ang Sir Mitty Soriano munintag iya sa Bangkugon Resort and Restaurant diya sa Oslo makasama o niya dito ta nag kanana ang nag-anniversary kasamang ni Store ang team sa DYHB Guy FM dito ta o niya atong gahapon ba to? Gahapon to Sir Mitty ni Aris sa Diri Station o niya nagdala siya og adobo nga bisaya nga manok ha ang darag bito nga manok kasamang ni Store buti lami asem ha. Nga kinirabang manok imuhang kaunon abtik saga kay abtik may nang manok ha manang abtik ka mo na basta kay matun pang kasamang nisur ka padidit ka dyan sa tiaw mo na ha kuhan bitaw so mo na nga kanang na ang Kanang lami kay to nga bisayang manok nga giadobo nga gidala ni Sir Mite Soriano og sa iyang asawa gahapong adlawa. Ano niya, ganina po na po tayo amantong nag-greeting sa nato. Gidadaan sa tanasay manok ni Ring Bisaya. Pero kita mo'y palutoon, ani? Baig buto, ni? Ang baig laki ba? Kaning ni ang manok nga gikas naga kasamang ni Snow. Ipadadaan sa tadiri. O niya, kana na ang gipadadaan sa taganang kamuting kahoy nga balanghoy ba? Doon ito'y kuha na ito, picture kasamang Gerald. Paliwag na itong picture nga... Agi send ni kasamang Aida gani hagi padala to so ang listener ang katong sa kagwan do na po tay naka picture bata atong ka Sir Mite nga adobo nga manok kay lami asa dato pure buyag onya kanang na ang ganina nagadala po dili bisayang manok do na po nagadala diri Sir Mite ato listener onya kanang na ang natabangan nato ni siya sa yahang pasinte nga kanang naang kuan na kanang masakiton ba ni dangop diri sa DYHB sumbunganan mo na nga yahang matod pa niya nga dako kay tabang ang DYHB labi na mga listeners mga donors sa DYHB sumbunganan na to so ni pada ni paambit sa siyang grasya nagdala diri manok murag kaduan naman siya nagpadala diri manok katulo na baig buto dago ro ba to kasabang liston. Ano na ba ito, Kuan? Ano na kay picture na kasama Gerald? Kana bang, Kuan ba? Kato ganyang balanghoy o manok ba? Ang, ato ang, ito ko na ipakita di gamay, ito ang balanghoy o kanang na ang manok. Lami kayo ito, kasama Gerald, gani kaon sa, kaon, gagalirong may kaon, ganiya, kay balanghoy o kuan to. Kanang na ang, sa itawag, ani? Manok, ha? Manok nga Bisaya o kanang naang balanghoy biasa man to aton tan-aon sa dire kay kuanto kanang naang nakita ni mag sama Gerald natos di YHP kuan tan-aon na to ha kay lamian kay to nga kanang naang balanghoy sa kana bitang gitunuan na kanini ha natanaw amoni nga kuan ngaon mito ganima kasamang nistor ha. Sus ang kanang balanghoy nga kanang naang gi kanang naang gitunuan nga balanghoy katug yung nabatoy katong focus kayo do nga kuan na kanin ako isa nimo katubang focus kayo nga balanghoy nga lami kayo ha kasama nga naay mga utanon sa di ay gawa sa balanghoy nga gidala kamuting kahoy. Dumating kahoy nga gitunuan ni lami nya gilatikan ba ha bantay kana no kana niya mao ni oh mo ni among gi kanang naang kaon gani ha kasamang niso nakakaon gani kasamang dindog dag panila pastang sabaw hastang sabaw gi gihigop ni kasamang dindo ang sabaw. So dunay kuan ana dunay manok nga Bisaya o ni ano tanawa ha ako isin nimo kasamang Gerald ha kay kani mo ragwa nimo na apil og download ni kani palihog tana og kanang naang kuan pakita sa dana lamian nga kuan ato ang listener so dunay mga utanon na dunay mga talong kanang naang balatong dunay palia kanay kato kana tanawa kitiaw mo na kasamang nisturo ha sus pagkalamis balanghoy ha lami kayos balanghoy nga tinunuan o niya kanang naang kuan. Tinunuan nga balanghoy, lami kayo, gibutangan og latik ba? Gibutang latik, nga gibutang aga, murag kundins nga li, gibutang ani kasamang nistor kay, kanang naang lami man kayo, o niya, ambot og unsay, kuan anang naang sabaw sa latik kay, naman ay sabaw ganina, na sabaw na slaom, si kasamang Gerald Albios, kasamang Dindo, ang sabaw mo ay gisiniguro, ang sabaw sa latik ba? Ngano ka ni nga, kani ba ilang gisiniguro? Ingon Sir Mite Soriano nga kanang latik kasama para kuano gunas padidit apa odi Sweeto gi kay ni Sir Mite gi dai Sir Mite maka ko ande kuno na sa padidit no ba dai karon karon pa ko kay bawo ha karon karon na Onya di greeting sa dire ha ni maayong adlaw mga idol no katuning gas nanay ha ug sama kasama nako this sa mga kasama sa DIY Experiment Cebu sa IFM ilabi na nila ni Attorney Rufil, Ma'am Aida, Sir Benji. Mamalihog di ko pag-greet sa taga Purok, Kaduldulan, Lutak, City of Naga nga sila si Maria Basera Mercedes and Hospicio Bisin na Gabina and Victoriano Estanio Ginalin and Alfonso Lidisma Santos Kabalhin Rosina Animilio Baklaan Martina and Jose Heraldes Jose Ernesto Heraldes og sa kuha nga mga anak nga sila si Joshua and Elnita Andaya, Nora Faye Heraldes, Michelle and Yuyon Heraldes, og ni Judy Ann and kusama ni sa Junior Lapot. Oh, maayong adlaw, daghan salamat. Purabuyag ha, mga parinti niya ubay-ubay na minaw na to kasamang ni Sir. Ha, murabi ako gabasa diri ga pamisa. Bitaw salamat kayo nay ha sa imuhang grasya nga gihatag na maganiha unya ana atol man sad ning paniudto unya padong tatom kag paniudto kasamang ni Sir ang kamuting kahoy na lang nga tinunuan amo ang gikaon gani wa ko ka paniudto gani ha salbar ang paniudto kasamang ni Sir sabi na kay siklahon may pumbugas ron kay mahal kay kilo ni so salamat kayo nay no money siya si nanay ha manok kay tanawa daggo kayong mga manok sir. Sa maning manuka, Sir Miti, darag ni, para yun ni sa imuhang manok nga darag. Okay, ani, atusang ko anon sa ito, hatagag pagtagad, makasama ni ito ang mga isgutanan usab karon ha, kay ito hatagag pagtagad, ito ang mga isgutanan, mga sukintig paminaw, ganiha. Ang nahitabo ang linog dito sa Jinsanasad nga 6.4 pero dito siya ang yaha nga epicenter kasamang Nestor ang epicenter sa maong linog dito sa kaning ni ang Davao Occidental ang epicenter dito sa may Balot Island Municipality of Sarangani Davao Occidental 6.4 kasamang nisto. Onya ang intensity 4 dito sa Ilabil, Malapatan, Sarangani. Rabing linog dito nga hapit na ba ang direpod sa Bugo nag 1 year na. Ang dito mga sukindig paminaw sa Mindanao murag karong sa bulana no kay sunod man to. So karong bulana murag pizza 15 to. Ang dito mga sukindig paminaw sa Balut Island na dito sa kanang na ang Jinsan dito sa Davao ha oh so muna ato kuno ko ano debi ato ang tan-aw ni nga mo ni mo ni ang kuan di ay oho so mo ni ang kana na ang kumana sa linog kasamang Nestor ato kuno nga paminaw ning audio na ni audio kasamang nga Nestor ato audio ani be
2: Amigo, kay tungod naglinog gaina no. Ang kakusgon sa linog 5.7 diha sa General Santos City nang gawas ang mga trabahante. So warning sistema karon kay gumikan sa linog no. So mao lang natong update karon diri sa Jensan karong adlaw pizza.
1: Oh, so money
2: 2026 naglinog nasad. 5.7.
1: Okay, kani mo ni ang nakuha sa CCTV footage makasama sa linog sa Changi. Oho. Ito ni, lalala. Kusog gide. Uy. No, tawag sa mang Nestor ang kuha. Subura og ni kuan og gamay pa kanang wala mo ditso ba og kuan ang linog ni kuan pagamay ni uyog og gamay. O, ni uyog pagamay, dayong usapan. O kani, lain ni nga kuha sad makasama nga kuan. Hmm. Oh, lala, oh. Sus, kusuga, uy. Lala. Sus, grabiha ka. Kusuga ni nga lino. Ambak taon si tatay pugo sa yahang nga anak taon. Ha? Yahang gi masiguro ang yang anak kasamang nistor. Ha?
3: Okay, mga kasama, kita ka rin sa Holy Trinity High School, no? Kung diin, makita na to, nang gawas ang katong mga estudyante sa baguhay lamang na nahitabong halinog diri mismo sa tuwa sa siyudad sa Jensan. Gani, karon, ana ka rin sa dalan ang kaning pangitabo na halinog, no? Medyo kusog-kusog ang pagtayog. Gani, ganina dito sa pitmark, nakita po nato ng gawas ang mga katawhan o karon gari mismo, mga estudyante na nagyod sa tunga sa dalan. No? O da secure, o da tunga makitaan, na karon gari mga estudyante.
1: Hmm, tanawa ha, so muna eh. Ah, sa makasama o niya, arisa, maling buhi, is tagamay. Akin yung bayan nasa, datod ka na to sa DTX 500. Alang sumisunan mga naminaw, sab karon ha, nga donay. High blood, no? Katong mga high blood ron, taas og dugo, mga DTX 500 na ta. Kanya katong adunay taas og kolesterol, taas og blood sugar, ay kabalaka makasama na ana ang ato ang DTX 500. Ang DTX 500, mga kasama. Nindot kay sabni kay kampiyon nga protection kay dunay 1.3 million orak units ng antioxidants. Efektibo kini panguntra sa mga free radicals o oxidation. Ang atuang nga DTX 500 minus adunay mga fatty liver disease, cardiovascular diseases, at may sunod nga adunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, at may sunod nga dili makatulog og tarong, nga makatulog mangani apan minanok ang pagkatulog. Ayaw na magkabalaka, kinaan ay makatabang ana ha para mabalik sa normal ang pagkatong mag-inom ta sa DTX 500. Ang DTX 500, mga kasama, mapalit silang clinic and pharmacy. There is a Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center. Karamimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakosalim Street, Cebu City, at Bangsa de Freeman o Super Building, Ogloyo, sa Gaisano, Maine. Bisitaha makasama ha kantong mga gusto magpa-check up ang ganahag libre ha, why bayad adto ta sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diha sa Luyo sa Gaisano, Maine na. Onya ang DTX sa 500 sad makasama, mapalit niyo sa uban nga mga butik ug farmasya. Duol sa inyo ha nga mga lugar. Pangutana lang, dito sa Negros sa Oriental o Negros Occidental, mapalit usab ang produkto na to nga DTX 500. Okay, sanbay makasama kay balik na karon doon daon. Human lamang sa importante kayo sa inyo ha nga sa to ang pagbalik, ang inyo ha nga mga mensahe, inyo ha nga mga greetings, at to ang hatagag pagtagad. Sanbay lang sa kadali lang kayo. Alas 11:26 sa gabi.
4: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
5: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin caring formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary! Because I believe, sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon,
4: daobjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
5: With the Silk Ganda Power Duo, gandahan mo!
4: With regular use, results may vary.
5: Sa kada pagsulay, kinanglan maayo ka. O guwapang ihapon. With the Silk Ganda Power Duo, the soap and lotion tandem, aron guwapa ka sa laban. Gandahan mo with Silka. With regular use, results may vary.
6: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
7: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
6: Let's do this!
7: Pag Enervon C Plus na!
8: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: pagpalit.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart.
3: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling galing mo,
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
8: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
10: Gikan sa kinatas ang bukid.
11: Nap, kamusta ngay?
10: O bisan sa pinakalayo nga isla.
12: Nag-graduate na ako.
10: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
13: Mapauli na ko ka!
10: Go forward together. Globe.
14: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
15: Naku, may ubo na si Junior ah. Pahinga at tubig lang, mawawala rin yan.
16: Ma, gusto kong manigurado. Sa unang ehem pa lang, inaagapan ko agad with Solmux for Kids. Tumutulong sa pagmelt ng plema at early signs of cough.
15: Sige na nga, masyado kang sigurista. Kaya Mami Gurado ang tawag ko sa iyo eh.
17: Sa first signs pa lang ng cough, Mami Gurado na agad with Solmux for Kids.
18: Unilab quality yan.
19: Carbocysteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ugang winner sa Ganda of the Night Award is Barbie Forteza!
21: Salamat! Thank you! I'd like to thank the Silk Ganda Power Duo. The soap and lotion tandem with papaya enzymes and skin care formula that whitens and nourishes skin. Basta with regular use, ha? Results may vary. Because I believe sa kada pagsulay sa kinabuhi, dapat maayo ka. O guwapang ihapon,
20: daugjud ka kung imong ayuhon o guwapahan.
21: With the Silk Ganda Power Duo. Gandahan mo.
20: With regular use, results may vary.
21: Makikumbati ka today, bisan work pa na o biyahe, gandahan mo. With the Silk Ganda Power Duo. Ang soap and lotion tandem infused with natural papaya enzyme. With regular use, results may vary.
22: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
23: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
22: Let's do this!
23: Pag Enervon Z Plus na!
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
23: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
26: Ato ang takna alas sa 11:40 na sa kagabi. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabi una.
25: Straight to
26: sa ato ang mga nangwan ha, naminaw karon diha. Ayo sa mug katulog ha kay gamay na lang yung gag antos ha. Anhala, sige, kuan-kuan sa mo diha, kanang na ang piyong-piyong lang sa mo diha, kasamang Nestor ha. Piyong-piyong lang usap mo diha o ginagmay para nga kanang na ang makakwanta diha. Kanang maka... kanang na ang makapaminaw gihapon diri sa ato ang padidit karuntaw-taod ka sa mga... Okay, oni si Kuan na to, ha? Ito, naminaw na to, dahil karodang ato ang atagan sa buga pagtagad. Uban, mga greetings, tagan kayo, bay ubay mga greetings to, kasamang misto, ha? Anya si Sylvia Reformado Phil, ha? Naminaw sa nato, di ay. Anya ningon si kasamang Ikrim Nobe. Ang naminaw sa nato karon og si Soprinio Almeria may pagpaminaw. Ya ginibay nasad makasama hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3 alang sa misunang nga naminaw karon adunay type 2 nga diabetes. Ha oni ang ato ang type 2 nga diabetes makasama ayaw nagpasagdi ha do namoy mga kaila ha kasamang nisor og kamo mismo adunay diabetes ayaw kabalaka. Anatay Life Extension Vitamin D3. Ang ato nga Life Extension Vitamin D3 mga kasama, mayo kayo alang sa makaigsunan na nga dunay diabetes kaya mga diabetikon. Ha, o niya doon mo yung mga kailad yaing na nga sulay paggamit kaning Life Extension Vitamin D3. Ilista na ha, ilista tay. Aron dili makalimot inigabot sa tindahan. Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani, tulo ka soft gel kada adlaw kung ikaw dunay diabetes kasamang nistor. Ha, kung na doon akong diabetikon ka, tulo. Usa humagpamahaw, duha humagpanihapon. Pananglitan o guay diabetes, sa pangmintinan silang pwede ra duha. Usa humagpamahaw, usa sa humagpanihapon. Aro malikay sa diabetes o malikay sa uban ng mga sakit. Ha, pwede ra gyapon mo inom, ha? Katno nga guay diabetes kasamang nistor. O niya, ang ato ang nakanindot. Niining ato ang Life Extension Vitamin D3 kay gisuportahan ni sa daghan nga mga medical studies og sa mga doktor ha onya high quality limpyo potent formulation gikan sa USA onya certified ILISIL aron malikayan ang pagkapiki so, sa mga naminaw nato garon na mapalit mo og Life Extension dito sa mga butigag sa mga pharmacies siguruhan ninyo nga dunay tatak nga ILE ang kanang soft gel sa Life Extension ha. O niya, mapalit ni sila nga clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy. Adire sa Dakbaya, Sugbo, makasama na sa may Sibudok Building. Abo yun sa Yasminia Boulevard. Pangutanas, Gwardiya, Sibudok. Asa ang clinic sa Life Extension. Dito sa Konsolasyon, naa sa Atbang Jalibis Konsolasyon. Padong kasod sa merkado, kasamang Nestor. Dito sa Dumaguete City. Naman niya si kasamang si Sir Mite. Diya, sir. Ano na magkas Dumaguete, yun Sir Mite. Aba si makahapit ka diha sa may kanang Kamanhak Terminal. Diha, da duol sa Kamanhak Terminal o tapad sa Kamanhak Terminal na diha ang clinic sa Life Extension and Pharmacy. So na diha mapalit ang Life Extension Vitamin D3. Sa alang sa mga taga Negros nga muadtog Dumaguete City. Mapalit usab diri Sugbo ang uban ang sa uban nga mga butigag farmasya ha. Ang ato ang Life Extension Vitamin D3. Okay, oni arita makasama sa ato ang hisgotanan sa karong gabi una kay kanang na ang kaganiha ang ika-36 kasamang Nestor kaadlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ha? Oni ya 63 na kanang 56 na kaadlaw sa iyahang trial kasamang Nestor pila na, ha? Hapit na 1 billion ang gasto sa gobyerno para mga sukindig paminaw ni ining impeachment trial. Unya, ang ilang aligasyon na katong giwaldas ko nung BP Sara ang 125 million. Unya, di apay karon nasuta nga doon ako na yung mga nisol sa bankong BP Sara nga sa iyang bana nga negosyante nga 300 kanang na ang million kapin. Apan puro laway. Ha? Why ebidensya gihapon? So ka na, mga aligasyon tanan na. Ha? Misgut niya mga aligasyon na idagan. Ha? Pero why kanang na ang wabay gikapakita niya mga resibo? Why mga ebidensyang klaro? Ma? Nga, balitan ni sulod, nga nung nisod man. Ha? Wa man, ingon naman, oh, naay nisod, nakita namong naay nisod. Waas na transaksyon, why pizza, why kanosa nisod, para asa. Sumuna nga kaganiha, ilang gipresent mga sukindig paminaw sa prosecution ang BIR. Ang taga BIR, nga maoy ilang gigamit isip witness. onya anang pagka buntag anang pagka buntag way nahimo nga trial tungod kay ang abogado mga sukindig paminaw sa kanang naang prosecution wala man makatunga ha wala mo tungang abogados prosecution kay duna kunoy gamay nga hilanat. Agidanggas, agidanggas ka sa mga niso. Agidanggas ang, ha? Gidanggas ang abogado nga nila sa prosecution gani ha? Muna nga wa makatunga so ni apila mga sukindig paminaw si kanang naang public prosecutor ha? Congressman Terry Ridon nga your honor do na may gamay ang sakit na nga mo ang abogado your honor kanang na ang pwede ba nga iuna na mo og present ang amo ang witness nga kanang na ang expert witness sa BIR your honor unya na to nga mo sa BIR your honor ha kay do na gamay ang sakit your honor. Amo tog tinuod baka nga do na sakit or istorya ra. Ha, kay basig tan-aw nila nga murag kani murag alakansiho na sa daan eh. Muna nga pasangil ta. Ha, pasangil tang dunay pasangil lang tang gidanggas. Kadi to gi manitag ni gidanggas dito sa amo. Ha, o gidanggas ka dito sa probinsya ka sa Mang Nestor. Kanang kuan ra bi ataw kanang udlot sa saging sa tong lula sa una. Ha, bantay ka sa Mang Nestor kuan tag udlot sa saging sa tong lula. Ha, ihampol diri sa tuang agtang ana. Kay oy init man ka init man kadong oy gidanggas ni imong bata. Aso kwaan kag udlot saging bantay ka nang udlot saging kasamang ka nang uyok ba ang kanang na naglingin para diha ha maunay kwao na mo sa una ibutang diris agtang dayong likusan ana og kanang panapton or kanang panyo baka kasamang nisto ha likusan o panyo o baka panlitag way udlot saging pwede sa Daos Jimilina kanang udlot o baka ha, dahon sa kanang na ang labnog. Ha? Daos labnog. Oh. Oh, pwede na kanang na ang daos labnog, anak. Oh, dayo na ang huluman ka dito o kanang na ang saling kapaw or kanin tawa-tawa. Adi, mako, anak. Ah, mauli-ulian ka sa Mang Nestor ng imuhang danggas. Ha, ah, imong danggas, malitag mo samot pag yun ang init. Ha, ah, tanaw nga mura og duha ka adlaw, murag mo samot-samot ang imong init ka sa Mang Nestor, ka sa Mang Ke, ana, naghilanta na yun ka, ana. Ha, ah, di nakaka-trabaho, di nakaka-obra, di nakaka-panugwes kabaw. Ah, muna nga, dool ka dito sa Mananambal, atos probinsya, dayon, ubak patayhupan ka dito, o niya palitan na ka dito, Royal, o kanang Skyplex. Ah, palitan ka dito. Ah, palitan ka dito kanang naang Royal ka sa Mang Nestor. Na, bitaw pero so anang pagkahapon na kaganiha, dito na nitunga na ang ilahang abogado nga maoy mo direct examine silang BIR witness. Pero ganihang buntag, ah, nahibong tabang ano mga absent man tungod kay gidanggas ko no. Ha? Tinuod ba ka ha? Or strategy to prosecution? Ha? Strategy to prosecution. At tanawa ha? Ang ilang lantugi, gani at itong paminawon good ka sa mga Geralbe, kanabi. At tanawa na to, si paminawon na to, si attorney, ha? Kanang sila, si Son, o si, ha? Kanini, si Ridon ka sa mga nisto. Ha? Congressman Ridon. At itong paminawon, may kanito, paminawon ka sa mga nisto, ha?
0: Okay. Iuna po yung financial analyst sa presentasyon po ngayong araw kasi yung presenting lawyer po for the BIR witness mayroon pong maliit na sakit.
1: We object.
26: Ah, maliit. We object
1: to this switching at the last minute. We don't know if this belated notice, ultra belated notice, will suffice to afford the respondent the opportunity to prepare for their supposed forensic financial analyst, Your Honor.
26: Tanaw ha, kaliot sa, tanaw ha, kaliot sa Manjiral ha. Purti abdi ka naka-object ni attorney sila si Son. ang lead council sa defense ni BP Sara kasamang Mr. Porte paspasa na ka. What na? We object, Your Honor. And ningo man si Congressman Ridon nga Your Honor na ay maliit nga sakit ang amo ang abogado ng moderate examine sa mga BR witness mo na nga ang amo asa nga expert sa kanina ang sa kanina sa financial ba ang expert na mo mula sa amo ang i-present na we object Your Honor. Diwasan dog paminaw ha unsay kwa ni Chis ha. Gige.
2: IR and the forensic expert, correct, Honorable Ridon?
0: Yes, that is correct, Your Honor. May ipinakikiusap lang po ang prosecution na iuna po yung financial analyst sa presentasyon po ngayong araw kasi yung presenting lawyer po for the BIR witness, mayroon pong maliit na sakit.
2: Who is the presenting lawyer, supposedly?
0: Attorney Erwin Matib.
2: We did not issue a subpoena to, what's his name?
0: Attorney Alexander Cabrera, Your Honor.
2: To Alexander Cabrera. May we know if he's here?
0: I think he is here, Your Honor, at the holding room.
2: Will the clerk kindly confirm? If he's here? Again, given that we did not issue a subpoena to attorney Alex Cabrera. The clerk confirms that the witness is in the holding room. Attorney Sheila, good morning.
1: Good morning, Your Honor. We object to this switching at the last minute.
26: Oh, last minute na!
1: Even at the last minute today of the witness that the prosecution intends to present today. We prepared for the BIR witness, which they had disclosed, and had they known that problem since yesterday, we expect that we would have at least been notified yesterday, Your Honor. And just for the record, we saw Attorney Matthew here yesterday. He was here yesterday, the one who is supposed to present the BIR witness for them today. So we don't know if this belated notice, ultra belated notice, will suffice to afford the respondent the opportunity to prepare for their supposed forensic financial analyst, Your Honor. Plus, the court is correct. It has not yet subpoenaed the witness. And this is really unfair for the prosecution to just replace its witness at the last minute and expect us to examine that witness today.
2: Yes, but Attorney Sheila, our schedule for today and tomorrow are for the two witnesses, correct? That's why...
1: No, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Our schedule for today is for the BIR witness. And to presume that we will be able to complete our cross-examination only in one day of the BIR witness is actually premature, Your Honor. Oh. Because we fully intend and we prepared exhaustively for the cross-examination of the BIR witness, Your Honor.
26: Tanaw ha? So na kaningon siya nga, dili na mahimo, Your Honor, kahit kanang na ang nakuha na may amuan ng ipangandaman o bayo. Gipangandaman na namo baayo ang kanang na ang pag pahigayo namo o cross-examine sa BIR witness. Unya, dili nila i-present karon purag unfair na sa mong part, Your Honor. Ha? Kay kami naningkamot good may nga makadepensa mi dire. Ha? Nakadikamot may makadepensa mi dire. Ha? Paningkamutan na mo. Ha? Unya, karon na mingon sila nga last minute na mo decision nga dili na mo na lang sa ikwan karon kay gihilantan pa. Anang gabi eh, nga nang wa mamag-ingon? Or anang a day before ba? Wa mamag-ingon nga, di ko makatunga ha kay kanihilantan ko. Ha? Basigi, unsa kahay plano nila. Mura gisuwayan sa prosecution. Ha? Mura gisuwayan sa prosecution makasama si Senate the presiding judge Chis Escudero kung madala ba silang bulate madala ba silang strategy nga dili na lang nato i-present? Ha? Di na lang nato i-present ngali basta makalusutan eh. Kaning atong apila kon makalusutan nga dili na nato i-present ning ato ang witness sa BIR o dili na lang ni makakuha di. Ha, mas mayo hinoon aron nga dili na ta i-cross examine. Ha, so muna nga kana na ang kwan man. Ha? Pero naglantugi pa sila ganina, oy. Ha? Abeto kana na ang kwan nun. At iwasan na itong paminaw kasama ang Geralme.
2: Who's the handling lawyer again? I'm sorry.
0: Yeah. Attorney Matib, Your Honor.
2: What's his first name?
0: Irwin.
2: Ah, okay. Do we expect Attorney Irwin to still arrive within the day?
0: Well, we will monitor his condition, Your Honor, because obviously illness is not something that any person can actually predict, is it not? So at the moment, we will monitor his state, Your Honor, and if he is a bit well in the afternoon, then maybe we can ask him to arrive to the proceedings.
2: Chair declares a brief recess to consult the senator judges.
26: Ah, so nagkuhan ba sila?
1: Pero para po sabi.
26: Ah, nag-konsulta sila kay... Ha? Ah, nag-konsulta sila dito. Ha? Ah, ilasa nag... Nag-resist sila gamay. Kaya sa maning... sa may kalaki aning... nilantan makunog kagamay. Ah, sumutong... niingon makasama si Kuat. Ha? Niingon si... Kanang naang... attorney sila season nga pananglitan og dili makatunga nang inyuhang abogado nga maoy mo pahigayon sa direct examination sa inyong witness na may daghan nga mga abogado diha ha daghan man kaayo mo diha nga mga kanang naang abogado ha daghan man mo mga abogado diha di kana sila nalay ipa guan ha sila na lang maoy pa kana na ang patindog dia tanawa si Kuan katong sa kanina usa kasama dira to play good nigot katong giingon ba ni Senador Irwin Tulfo nga bitaw daghan bitaw mga abogado dia nga ano mga inyo maging hulato nang wa
1: lang po ang mag-adjust. Nandiyan naman po ang BIR witness nila. Baka po ang dapat mag-adjust total, ang concern na ito ay, ang cause nito ay hindi naman po respondent, kundi ang prosecution. So for us, the more fair na dapat gawin ay the prosecution finds a way out of its own concern nang walang prejudice sa respondent, Your Honor.
2: The BIR is there. Okay. Yes, Attorney Sheila. Before
1: yes, Your Honor. Before the
2: final ruling of the chair. Yes, please. Yes, I'm sorry. Honor. I didn't let you comment. Sorry.
1: It's okay, Your Honor. We understand. Before the presiding officer rules on this matter, and of course, we do respect to the suggestion of the Honorable Senator Kiko Pangilinan, which we also appreciate, because it seems that the good senator is also trying to find a way by which we can able to proceed today without wasting any more the time of this court because of this belated notice from the prosecution. However, Your Honor, the suggestion of the good senator to us would seem to be a bit unfair for the respondent because 13, at least 13 prosecutors, combined public prosecutors and counsel for the prosecution, I suppose that they met over the scope of the direct examination of the BIR witness. And the two lead prosecutors of this article are here present today, and any one of them can take charge of the work left by one of their colleague, Attorney Matib. And
26: So yung giingon kanang naa nga dili man sila mugamit og laing abogado. Nga 13 ka abogado nila karon diha. Ha? Ang naapa si ang lead prosecutor naapa si Jilvin Luistro nganong dili man nga mao na lang siya mo ibarog diha. Ha? Trisi sila ka mga prosecutor. Private o ang public prosecutor, mga congressman kasamang nison, na Laila de Lima, nas Jukno, ha? Na si Terry Redon, na si, ha? Kanang na ang, na dito si Bini Abante, ha? Ah, pero si Bini Abante, dili siya appeal sa kanang Tracy ka mga prosecutor. So, naman niya, nga naman, nana siya nga tanawa, ho, naaman ang lead prosecutor. Ha? Nga nun, dili man siya mo emotic charge sa gibyaan nga trabaho sa ilang kauban, na ipunto si attorney sila si so. Kadaghan ninyo diha, o niya, inyo pag yung huwato ng wala, para nga malangay ang impeachment. Ha? Nya mo lockdown na pud mo sa lain nga prosecutor kanang naa nga witness, ha, tanawa bi ko na diwason sa mga Geralbe.
1: Papasa po sa amin yung nangyari ngayon na kami yung mag-a-adjust para dito, samantalang naririto po at mukha naman pong kompleto ang prosecution na pinagsanib ng mga public prosecutors at mga pribadong prosecutor. Yung pong nakikita nyo mga abogado rito na umaattend para sa mga respondent, ay ito na rin po yun. Mm. Mula day one hanggang ngayon. But unlike the prosecution, the counsel for respondent ay cannot even rotate. If you noticed, lahat po kami dito, kami na rin po yun mula una, unang araw ng pagdilitas nito hanggang ngayon.
26: Mm.
1: Ang sinasabi po namin, nung pinahayag ng prosecution na i-represent nila ang BIR ngayon, kami po ay masusi rin namang naghanda. Nagpuyat at sa mga nakaraang araw ay naririto mula umaga, katulad din po ng mga miyembro ng korting ito at ng prosecution.
26: Mm.
1: Pero para po sabihin na kami na lang po ang mag-adjust, nandiyan naman po ang BIR witness nila, baka po ang dapat mag-adjust total, ang concern na ito ay ang cause nito ay hindi naman po respondent, kundi ang prosecution. So for us, the more fair na dapat gawin ay the prosecution finds a way out of its own concern nang walang prejudice sa respondent, Your Honor. Thank you.
2: Any comment, Honorable Redon?
0: No comment, Your Honor. We submit to the...
26: Wala na, naulaw na si Redon eh.

0: comment na lang ko your order. Ang ano man, pintok ng pakaistorya mga sukindig paminaw ni attorney Sila Sison. Kay katuog, wala pa to ingon anaa pag-istorya ng attorney Sila Sison. Delikado mga sukindig paminaw o ma-i-grant sa korte ang ilahang apil. Ha? Nga, Your Honor, nahilantan man Your Honor, dili makaari Your Honor, muna nga mo kuha na lamiglain nga witness Your Honor. So muna nga may gani kay ang dipinsa mga sukindig paminaw sa abogadang BP Sara, ligon. Ha? Nga ayaw miog, kami na mahinoon mo inyuhang ipa-adjust. Ha? Kami na mahinoon mag-adjust aning kalakiha karon nga nasabutan nato nga karong adlawa mo na inyong witness ipresentar. Naa naman ang witness. Unsa may problema nga ang inyong witness nito nga ang wala mo to nga ang inyong abogado ni ana nga witness nga mao imong direct examine. Nya amo din ang sa. Ha? O karon kay Tracy mamo kabuok diha. Ha, Tracy mamo kabuok nga naa diha mga abogado. Nya naa pagyud si Luistro ang lead prosecutor. Siya maoy siya nalay pa direct examine pa examine. Ha? Lingo-lingo taw si Luis Castro. Aw si Luis Castro, malingo-lingo taw si Luis Castro. Asas kapunan, apagyos kapunan. Ha, si Terry Ridon nga ang bugiro kay Terry Ridon. Ha, bugiro kayo yang giatakis BP Sara nga ha, kana na ang wa na kahilako na kuno tagaan yag tisyo kay so muna nga kaning niya nya ganiha lagi kay nitunga man gyud nitunga man sa attorney Edwin na so nitunga man gyud sa ganyang hapon wa malagi mura magwa wa man hilante ha wa man manglalom ang kalimutan ang mata ha wa man wa may kwan ha wa man wa man hilante mat tarong man purabuya ha wa may ingon nga nila wa man gidanggas lagi. Ah, istorya ra tingali to sa prosecution. Kanya, duda ta, basig istorya ra sa prosecution ba kay parto silang strategy. Pananlitag makalusot ilang strategy, di mayo niya kay wa man yun. Ha, kay ibabagan man mga sukindig pa min na attorney sila, di mo nang ingon na lang si attorney Ridon, no comment your honor. Ay, nako. So, muna nga ka na naang, wala lang ni Kwan. Natuan ni Tiwason, ugba po hon makasama. Dali, aras, oras. Uy, wala nga igong oras. Huwag na yun sa tuang at tulong manon. Salamat kayo ninyong tanan. Has pagpaminaw, hantun, ugba po hon na lang sa ito ni Tiwason makasama. Ang kabandres, master kontrol, si kasama ang Jesus Minya na lang nabilin, ha? Kay ni Kwan, ha? Kasama ni Store San Ganiha. Anya, kasama, Gerald Albio sa Picas Lawak, si Oliver Ate sa Robil Boiser, ha? Si Jerome Yap o si kasamang Robil Boiser at ang chief technician. Ako nalang yung boss nga alagad sa kahanginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw o manamilit yung plagis pag-ingon ang Diyos mag-auban ka na tundanan at tananapit o sa tanan nga panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, uban na nagsaktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol,

0: Masalamat sa inyong pagpaminaw og manamilit yung plagis pag-ingon ang Diyos magauban ka natong tanan at tananapit og sa tanan nga panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex with generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol,

0: straight to the point.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol.
4: Ato lang jud na ginakita, no, na ang dapat, ato gina-insure, no, na okay ang welfare sa ato na animals. So for the kwa naman sa RA 1556 na to or the Livestock and Poultry Feeds Act, so ato ra jud gina kita pod na ang feeds are safe, na okay siya i-consume sa ato na animals, and then by that, no, ato ginakita if sakto ba ang labeling, wala ba expired na feeds nga naka nabutang sa kuno selling area nato. So we are also doing kwan feed sampling, no, ato na siya gina-test for crude protein para makita nato if conformi ba or non-conformi ang usaka feeds.
5: So may mga usually nga mga penalty, no, kung na wala sila ka-comply bisag usa lang, no, sa inyohang gipangayo nga gitawag nato murag checklist.
6: Usually katong non conforme sir Miko is gitagaan to namo og time para ma-comply nila. Muhatag mi og 15 days para ma comply o magsabit ang ilahang compliance list at opisina. As of today, wala kami kahatag og show cause order sa ato ang mga establishment.
5: So mayo din, no, ang Central Visayas kay may comply ra gayud, no, sa mga maong requirements sa ato ang regulatory, no. So unsa pa may mga sorry, status, no, sa ato ang livestock and poultry din sa Central Visayas.
4: So for the siguro, no, sa ako lang ma share with regards lang pud sa amo nga functions, no, for the poultry. So we are the kwanpods, kita ang responsible sa pag surveillance sa kaning mga animal diseases such as aning avian influenza or the bird flu. So as of today, no, free ang region 7 sa bird flu. So for para sa foot and mouth disease naman, which can affect sa aton mga baboy, sa ato mga kanding, baka, og karabaw. So as of today po, all the surveillance nga or the laboratory test result nato is negative.
5: So sa may kinahanglan, no, sa maong ato recipient kung ang ilahang livestock is nagkasakit, need ba ni siya picturean or kinahanglan magdala dyan sila maong sample?
4: So if ever ang ato nga mananap, no, o magkasakit, so muduo lang yun kita sa ato mga municipal agriculture office or kung natay veterinaryo mas maayo, para mag-guide kita unsaon nato pag atambal sa ato mananap.
5: Do na pud ba moy assistance nga ginahatag sa ato ang mga recipients?
6: Actually, natay every month seminar for the animal facility of the Administrative Order Number 8, which is the Handlers and Transport Carrier. That ay every month nga ginakandak na seminar. So, ang ikaduha is, pwede rin give me mo assist sa inyo, ha? There is a office for the online application for the animal feed establishment.
5: Okay, so wala naman tayo duga nga oras pa. Unsa man ninyo ang parting statement, Doc Kia o Sir Leader, no, sa itong mga listeners, pahinumdom or pahimangno mangkaha o sa mga ganahan nga magtukod o ilahang facility na feed mangkaha or mapa livestock.
4: So ato man nahisgutan, sir, no, ang about sa animal diseases. So siguro ang ako lang

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Valley Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Philippine Standard Time, alas 4.32 na.
4: Headlines karon.
3: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mas ditibugsok pa. Ansa naman tao ni Bong?
5: Samtang NBI mo, pasakang kaso sa Lipang Pasko sa mga gilambigyan sa fund misuse at sa hosting sa SEA Games diri sa Lasso.
3: Sa mga balitado kagagamanan sa Rekbayan sa Sugbo, wapa mo release sa mga assistance din. Ingat to sa mga Sugboanon.
5: Banderas, Pilipinas, Das Kapitolyo, nag-half-mask. Subay sa pagtaliwan sa kani gobernador, board member o veteranong magsisipia Fernando Nanding Celeste.
3: Kanhi busy gobernador kasamang ke, no? Si Ogba board member Fernando Nanding Celeste.
5: Kanhi busy gobernador.
3: Aha. Panitagawa sa nasod, Saudi Arabia, nanimaos na pag-atake sa grupong Houthis.
5: Samtang sa ABA, Negosyo Energy Department, nagandam na sa posibleng epekto sa Super El Nino.
4: Headlines karon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay, Pilipinas.
3: Kung kayo na mga mahinong ganon, kanyang Unang Radyo.
6: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Hatod mga impormasyon nga ngayon ng masairan.
5: Agayani mo manungan.
3: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
6: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
4: Number one.
6: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
5: Number one.
6: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide.
6: Nationwide.
4: DYHP.
6: Unang Radyo, Unang Balita.
4: Gising na.
6: Bango na. Sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Adlaw na may galang Biyernes. Thanks God, it's Friday. Oktubre 9, 2026. 77 kadaw na lang Pasko na. Sangahan sa kinitbukang kwarsa sa DYHP, RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
5: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
3: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante, hatod na may gala sa Rasay, Santak na Sabutan. Maghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sumbo ka may sayang na Mindanao, lalapod ka na may gala sa itong pagpanaguman. Nag-adout kami nga kamus kapis kayo kamayan. Nag-adout ka na may galang Biyernes! Biyernes na yun! Yehe! Ugma, lunes na! Pagkanimalas. Pero sige lang, ano mag-ini may galang kinabuhi? O sa kasimana may galang bagnos sa lawas? Usa ka adlaw mga igalang pahuway, kumbati na saan? may buntag sa atong gabay, kagsunan dali sa ato, sa surad, sa sugbo. Sa atong gabay, kasiringan, gabay, rakbayan, nagpain sa bandawi, napunapo, tulido, danaw, talisay, inaga, karkaros, rakbayan, sa bugo. Sa atong gabay, kasikbit, na mga lalabigan, litos, Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May nakabayan, may gala sa Mr. Gaston Visayas, galing orasa. Nabinag na mati, may gala sa tuluman ng unang radyo ng balita. Kumusta, kumusta, kumusta? May buntag. May buntag sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Tarin ka mga driver, may gala nga nasakay na. Sa ilang mga sakinan, nining mga orasas kabuntagon. Ang pigtas sa magmaniho ha, sa itong mga sakinan, kaya basa atong karsada. Sa mo aditos ko an kining apas wai one no wai to taligsik wa gawas na kagahapon Pagawas na ko diya sa may country mall kasamang kin. Basta makin karsada. Pagabot na ko sa may Ayala dapit, pati kusuga, magbasa kay karsada. Paingon may gala sa may kining opisina, buhatan may gala sa PhilHealth. Pag-abot po na ako, Dris Iscario, pertis ang ugahas, karsada.
5: Manay, kita ko, patak-patak nga pagkuhan.
3: Patak-patak. Kaya
5: di ko samo ka sa mga Arnold, gauwan man.
3: Gauwan
5: man,
3: no?
5: Gawat na ako, pati basaas, karsada. Pag-abot na diri lapit na Cebu City.
3: Uga.
5: Uga man.
3: Ato pa, ka ng uwan. Nagganda ng uwan. Wak ka-abot ito sa among lugar sa Apas. Porsyon lang sa Apas ang nabasa sa uwan. Ana nga ang pinta sa itong kapagpanihon sa itong mga sakinan kay ang itong karsada, basa, dangong. Ana nga peligros, disgrasya, basta basa ang itong karsada. Pagbuntag po sa itong mga nanay, sa itong mga ginang sa panibay, galing orasa, nanaroon silang taksa-taksa ka mga kusina. Dari kay sikay na mga igala, kung sa ilahang irigamo, sila rin nasayon. Sa ilahang ipamahaw karabuntang, ibaon sa mga bata nga mga eskwila, halapukawa na itong mga bata nga sayong manglakaw karabuntang. Aron nga nibalate sa eskwilahan, sabi na itong distansya ang ilahang eskwilahan, kung sakay pa may galag kanuha sa ato nga mga PUJ, o baka one rider, pero muagi o mga traffic nga mga dapit, para sayo og mata. Aron nga makaparikay sikay o di malate sa inyohang mga lakaw karabuntang, gabi na itong labi na puntong nga mo travel o gawa sa Sugbos, gawa sa Central Visayas. Musakay garuplano. Ala 2 hours before may gala sa flight, kinahanglan to ana sa airport. Anay protocol di may gala sa airport. Katong nga mo biyahe po, paingon nga to Bohol, paingon nga to sa Ormoc. Kunya, first trip, kinahanglan sa Yusan. Para gala size, matay na first trip niya sa Pier 1 sa atong syudad sa Sugbo. Magbuntag po sa atong mga kaigsunan nga nagpabiraw sa atong Sibya sa mga silingan ng mga probinsya. Ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Quijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. O gubang bahin may gala sa Western, Eastern o Central Visayas. Kaling orasa, ang PYHP may nahang gihimong orasan. Samtang dito po sa Mindanao, nga mabot ang atong Sibya sa PYHP, may buntag. Nakanagunutanan ako may gala kung kanos asa gihaya si Sir Nanding Celeste. Asa gihaya kasamang Ken o patay masayo, no? Pahibaw ni Konsihal Francis Ginhawa Delphine Isparis. Wapay, kwan, wapatoy venue. Kung asa hayaon ang patayang lawas may gala ni Sir Nanding Celeste. Nagkanagutanan ako, labi na itong mga karaan ng mga membro sa Tabang Alang sa Kauswagan o TAS. Kung asa ko no, ang kanapusang o ang haya sa kanhi busy gobernador, kanhi sikat na angkorman may galad na rin sa DYHP sa tuig sa Nubinta hangtod sa early 2000. Mama na ang iyang pag-broadcast na rin may gala sa DYHP. Kanianto. Si Sir Nanding Andoy Pordoy Celeste. Samtang sa Pikas Bahin. At sa check may gala sa kasamang Jesse Samampong. Seron tayo gala mga preso sa mga nagunang panaliton. Mama na itong ipaabot may gala sa mga ginang sa panimay. Ang presyo may gala sa mga palitunon diha sa merkado.
2: TYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Kasaman Jesse, good morning, Jesse.
1: Yes, mayong buntag kasamang Arnold and kasamang Ken. O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon, DYHP, RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klase-klaseng bugason ang atong ihatag sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Mia, 54 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Crooked Ganador, 53 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 50 ang kilo. Japanese rice, 70 ang kilo. Pure pellet, 58 ang kilo. Apple pellet, 130 ang kilo. Plenty rice, 52 ang kilo. Dinurado, 54 ang kilo. Kailo, 49 ang kilo. Dia, 55 ang kilo. Thai rice, 53 ang kilo. Grandeur, 54 ang kilo. Binhi rice, 54 ang kilo. Sakura, 55 ang kilo. Green bean rice, 54 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong Rajman. GC Sumampong DYHP. Patak. Arimen.
7: Limang balita. Gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga cellula. I-appeal na ang mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
3: Dagan sa labag kasama ang Jet sa Mampong. Arang-arang na lang ha, kay dili na kay mahal may galang bugas. Ito ni Angin nga mga buwan may gala, 75 ang ganador. Karon mura og 60 na lang ang ganador. Ah, 60. Ni ubos na mga higala gamay-gamay. Pero, mahal nga. Arate mapalit may galang 53. O niya nga itong swildo nga ni Saka og 34 ba ito? 34. So, di kaabot ka kilo ang bugas. Ang gihatag may galang increase swildo mga higala. Igora 34. 42 dai 42 oh 42 pesos. So igora may gala naka labos report. Kinarap na may 53 may gala ng bugas. Nga humay. Ang may 50 pud kapin. Amay na lang sa kadlaw mga igala ng 34 maka di na ta mapas mo. Bahalag kan si tagamay may gala kay ang plitihan saka naman sa so utong-utong na sa pagkapaitas kinabuhi. Kumbati lang at oras may gala alas 4:46 na dugang mga balita may gala ng atong hatagan o pagtagad sa atong pagpanaguman sa atong tulumanan unang radyo ng balita karong buntaga mga kasama kay di ubos man pag maayo may gala ang rating ni BBM. Usabot pag hindi may gala sunod tuig. Kay sa history may gala sa kuan sa mga presidente si Digong Ra ang dunay rating ang satisfaction rating may gala ang pating taasa sa iyang pagbiya isi presidente sa Pilipinas. Sa history sa Pilipinas ha. Tanan nga mga presidente may gala basta moon mo mahuman na padong na mahuman ang ilahang termino. Muubos yun na ang rating. Ang rating lang may gala ni Digong ang wagin matandog sa kagihapon kayo. O, oh, doon ay muubos gamay pero sa kagihapon, kanang taas gihapon may gala kayo ang ihang rating. So, karon, Si ubos pa yung si bungsok. Kuraga na hangsa. Na hangba. Ni hangba pag maayo ang ihang satisfaction rating may ganun ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Karan ito ng iskutan. Awan niya tataon. Paminaman ninyo mga balita may ganaan eh. Sa atong pagparayon sa atong unang radyo ng balita. Kasi check may ganaan sa kasamang Jane Gallardo. Gikan sa gawas sa Lining Wala sa karon sa Kabuntago na may paghulga sa pag-uwan. Kasamang Jane Gallardo. Good morning, Jane.
8: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Ken. Medyo ngit-ngit gid kaayo ang atong kalangitan rin kasamang Arnold. Di palang gani dugay, no? Mag nakasinati tag pagpanaligsik gid kasamang Arnold. Mag yun nag-ihuga sa pag-uwa na karong mga orasa din sa ato ang nihimutangan. Particular sa may deripadong sa may opera kasamang Arnold sa may Villalon Drive. So doon na gito'y nakita ang pagpanag-uwa na sa ato ang kalangitan. Wala na gani kayo nakita din hinga. Dito mao ng mga bituon kasi mga ano, gani ang ato ang karsada. Medyo doon na pag po mga tubig, no? O ganang basa gani ka na dyan.
3: Ah, na lama. Na mga lama sa tubig. Mga limaw. Mga limaw ba? Na mga limaw kasi mga Jane.
8: Yes, may mga limaw ka sa mga Arnold, ya, muraga, kusuntusunto ka ganiya, pero dili noon dugay ka sa mga Arnold. Noon, karong mga taknaa, wala na pagpanaligsik, minunong na ka sa mga
3: Arnold. Pasaw na itong langit, Juan, gandago ba itong langit, Ron?
8: Na ay dagong gyud, ito ang langit ka sa mga Arnold, no, muraga, adyoy hulga sa taipuan, karong mga orasa. Pero wala ko pa naligsit pa, nihunong naman ka sa mga Arnold. Pero di akong ta, kung piyansa, kung asa ka mula ka karon. Gawas pa kanina, yun ay hulga sa pag-uwan, karong mga orasa ka sa mga Arnold. Murag ni balik naman po ni ang haze, or kaning lubog na or kaning bati nga kaligad sa atong hangin ka sa mga Arnold. Murag na na po yung medyo makuha na po natin, no, visible na pagkaayo ka sa mga Arnold. Gani kagahapon sa atong pagsuro po sa dakbayan sa Subo ka sa mga Arnold, medyo murag na agyo, hanap-hanap ha, nga kuhaan sa ato ang hangin, murag na balik ang haze. Pero noon, hindi kayo na anak ka, grabe. So, the advice gahapon ka sa mga Arnold na magkuhaan gahapon, mag-sulog gahapon o face mask para likay po de, sa kanaganing paghanggap sa bati nga hangin.
3: Kaya unhealthy gahapon? Ang unhealthy gahapon ang atong hangin?
8: Wala na kung kakuha nung say update ka sa mga Arnold, yung unhealthy pa ba ang ato ang hangin, pero na kuha nga po na to, makita ano gahapon na to sa mga Arnold ang bati.
3: Haze, ang haze gahapon, ang haze.
8: Ang haze. Pero katong mga nga-agit, adlaw ka sa mga Arnold na huwag kang nabigyan. Ay, ganang. Wala na, mural na wala na ba, mural na. Limitan na lang ganit mga tao ko sa mga Arnold. Pero karo.
3: Akuan ko no, unhealthy for sensitive groups. O sa mga sensitive groups, kanang dali mo hila. Mga hubakon, kanang mga hubakon, mga, sa mga COPD ka sa mga Ken.
8: Daling.
3: Kanang daling masakit ba? O, iro diha, masigugugdun kag iro.
8: Kanang dali masakitan ka sa mga Arnold.
3: Ah, kanang madali ka masakit. Dali masakitan. No. Kanang dili pwede nga pahilakon. Kahit ko na, chronic obstructive pulmonary disease. Ah, COPD. Katong dali kayong ubhon, dali kayong mag-sinus. Kana.
8: May mga asma ka sa mga Arnold, mga pneumonia, sa umurag delikado, kung panalitan man yung gali, din natin mga gitamati na hingin ana.
3: Kaya mga weak o baga.
8: Kaya mga weak o baga ka na. Mga weak o baga ka sa mga Arnold. Kung pwede, kaya magpundo na lang pundod sa balay ka sa mga Arnold mo, kaya umurag ya. Nabalik na pundod niya ang nasinati. Inatis sinati na ito, nahihiga.
3: Itawag na ito, na yung mga respiratory conditions. Ah.
8: Kana mga kuwag sa mga ay kana hukot Ngayon kay Lakay, kuya ko kayo sa mga kayo, ko panamitan, maglugay sila sa gawas, na ipasabilitin mo, maglusod yung ginawa.
3: Sila ka, da.
8: Ano yung ilang sampaga sa mga kayo, so, mo na no, agi-advise di hapo na kung doon ay importante na kanalakon, di karong adlaw, alam na kay Bernice, para sa mga kayo, ting trabaho, ting iskela pa, alam na sa to ang mga estudyante, ginahangla niya, na magsulog ang mas, good, kaya makita di hapo na to, good, ang haze, karong mga orasa, gani karong mga orasa ka sa mga Arnold na dyan din natin kana makuan din na to maklaro na to ka sa mga Arnold na samot na o ka na ang mahayag-hayag na mas maklaro din na to kuha niya tapod o ga mga hulagway matagkaroon na dyan niya ka sa mga Arnold noon sa ato ang na bantayan ko rin sa atong kalsada ka sa mga Arnold no bisan tumag natin na sinatin na hey pag-uwan pag-panaligsik o huga sa pag-uwan niya sa mga Arnold na ato ang mga kasama kay nagpadayon di hapo na sa pagpani kay Sikay karong mga orasa ka sa mga Arnold yan ni gaya natin nakita din ni nga ang mga jeepney drivers o to ang mga motorista o nagkadaiyang mga behavior kung nato ka sa mga Arnold na naginihinay na puro bahas-bahas din sa ato ang kadalanan na aron po padayon sa ilang panginabuhian ang ato ang uban po ng mga kasama nga naghatag po o gayon po lang kaugalingon nga mag-jogging, para relax ko sa mga ano, makita po na ito din. Wala kayo nakuha po na mga taho or informasyon na doon ay mga kasika sa ato ang kalalanan karong mga orasa at ang ato po na masasihin karon inyong na napaghatay sa update sa uban pa na itong balita na nakita po din sa ato ang dakbayan sa Subo. Kaya lang sa ang atong hatag na update, di ka lang din sa my story straight. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tapak, RMS.
9: Mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Rajuman Jane Galliardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
3: Dagan salamat kasama ang Jane Galliardo na katon sa itong oras. Megala alas 4:54 na. Sa itong pagpareguman sa tulungan ng unang radyo unang palita mga kasama. Standby sa dugang pang mga balita sa itong pagpareguman. Nagbuntag nila ni Jesus Simo Morales. Nagpabinaw ka ng orasa, Mauricia Lapis, Virgie Bacal, si Michi Ribosura. Nagbuntag. Nagpabinaw ka ng orasa, may gala dito sa Minglanilla. Si Vicente Mata, matapanyang naminami sa Danao. Kasamang Arnold. Oh, ako ba din ako mabasa, may gala kay wala na ako mabasa itong uban na nasa itong una nag comment, may gala sa atong Facebook Live. Ay muntag ni Adonislam Dacalos. Nagtanaw, may gala sa Talisay. Doon niya si George Yuchik Natulas. Yawa niya pa nga, no? Wapay YouTube, sir? Parang ba, di man tanga na di ma... Naama din sa YouTube ng atong program kasama ng net? O wala. Parang kang attorney Rufil ra. Nana di ay, na ako na sa si YouTube. Yuchik. Tawa sa kwan, YouTube, unang radyo ng balita. Jelenita, palya may butang. Samtang sa Pikas Bahin, may butang ni Isa Ortegas from Daan Pass, Puro Camotes, si kanila ni Gani. Mario Ricla Trazona, pa-shoutout ko ni Sising diha sa San Nicolas sa Kasi ko nga nagalutog sudan. Iglesia Ariel Villever, may buntag sa Purok Orchids lamang pinabungahan. Sanmay sa mga balita, may gala. Kaman lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinumdum. At ang oras, 3 minuto sa labanang at ang alas 5.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
11: The Wonderful Supplement.
12: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay. Pwede
14: na makakas.
13: So anak ko, nabinta na ko.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
17: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Am I speaking with William Hill?
20: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
19: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
20: I have the D3 right here, life extension.
18: Life extension, vitamin D3 for longer life.
21: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
22: Nawan ang nabakaug gana sa kama?
23: Masinug? May diabetes ka?
22: Mag DTX 500 na!
23: Ang DTX 500
22: at yun ay powerful extracts,
23: yung phytochemicals,
22: ug antioxidants,
23: nga gigan sa palaya,
22: ug the sugared sugar cane,
23: mga organic compounds,
22: nga effective.
23: Matok sa sakit nga diabetes.
22: DTX 500.
23: Kapalig sa mga butika.
22: DTX 500.
23: Ang tubag.
22: Kontra sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500.
22: Efektibo.
23: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
22: DTX 500.
23: Ibo sa the sugared sugar cane extract,
22: ug anti-diabetic property,
23: gikan sa palaya.
22: DTX 500.
23: Garantisado.
22: Highly recommended.
23: Sa mga eksperto.
22: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
18: Set Living Testimonies.
24: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
25: Di na ko kakita. Kalit lang o kaup ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
24: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-set Panyawan Coffee Mix.
25: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
18: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
24: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
26: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
24: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
26: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
18: Living Testimonies.
27: Welcome to our reunion.
28: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong.
29: Tungod na sa
0: sa Super Fiber.
1: Usa?
0: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Three, four, longer life.
3: Oras sa mga kasama na 5:03 na.
7: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Karos sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Niubos pa nga to sa negative 11% points ang satisfaction ratings ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinibase sa uhing social weather stations social weather station survey. Magkaluoy. Luoy sa Presidente. Diyan sa akin yung paningkamot. Ubos yun. Birahon yun sa ubos. Matod sa SWS sa buwan sa September, ano rin 35% sa mga hingkod ng mga Filipino ang natagbaw. Yan lang, no? 35%. Sa iyang performance, 20% o 20% ang undecided. O 46% ang dissatisfied. Uwa matagbaw. Kung sumadahon, ano rin net satisfaction sa satisfaction rating o score, nga negative 11 sa mga survey din gikonsidera kini nga poor. Ug mas ubos og 4% sa ang negative 11% ato nga buwan sa Hunyo nga napa sa neutral. Ang labing taas nga satisfaction rating ni Marcos sa mga survey nagikan kini sa Balance Luzon nga neutral net nga 0. Gisundan kini sa negative 13 nga poor rating sa Visayas. Negative 21 sa Mindanao og laing poor rating nga negative 27 sa Metro Manila. Amin lang kung okay-okay sa Metro Manila. Negative 27 sa National Capital Region.
8: Samtang sa nung pambalita, gipili kagapon sa Senado si Senator Mark Villar. Alas sa Commission on Appointments on CPA at Chairman sa Senate Committee on Public Works.
3: Sayang pagbalik. Ano na rin.
8: Muna to yan. Katuyang pagboto ko sa mga Arnold na kuan.
3: Ano yung kuan?
8: Ubos ang threshold. Muna to.
3: Muna to.
8: Muna to yung sinugdanan.
3: Ano yung kuan? Mayroong kapalit.
8: Member naman sa majority.
3: Nga kasi may tabuan yung mga kaso sa ilang sa mga Villar.
8: Tapa may usa dito na bilin niya kasi sa. Mm. Pa rin tapa may usa dito.
3: Mahabot gid 16.
8: Pamamangka sa dalawang
3: ilog. Mahabot gid 16, no?

0: Committee on Public Works. Kaysa masa ko
1: yung
0: former DPWH official. Sa pastilan. Karon, mato ni Sineto, as Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, maoy ni move di ay nga mapili si Villar. Gatos gamahanan niya CA o sa Public Works Committee o wa kini makasugat og pagsupa. Natural.
1: Natural. Majority good. Majority nga ni.
0: Si Zubiri mi kumpirmar nga ang posisyon ni Villar nag-signal nga kabahin na kini sa majority. Dili na mi still i-confirm nga dibahin. Juan, what you see is what you get na ni. Si Villar, maoy ni hulip ni Zubiri sa CA o gili para sa bliin ni si Senator Vicente Soto III nga siya naman naglingkod karon sa Public Works Committee.
1: Tawanan na nga itong mga senador. Ay, klaro kay mo, ay, klaro kay mo ba?
0: Lagi, ay, klaro kayo. Ang kanabang ang dispuga ba sa ilan ang sidba, klaro ha?
1: Klaro kayo, ay. Bisan pa sa ano yung pag, kuhan, tabon mo ito sa inyong kagalingon, so maklaro gamon. Ang inyo hang itabon nga, sa inyong lawas, transparent.
0: Ang paabuton nga kanang og mo confirm gid tinuod ba toy lumdum kan Senator Ping Lacson ingon siya nga si Senator Lauren Ligarda nagmahay nga ni uban sa dito ni Senator Alan Peter Cayetano pero apahinan mo tingog Senator Lauren
1: nagmahay man
0: ay man gikan man to siya majority minority majority ay minority di ay onya kay gipasakan biya ni salag kaso
1: mo gani mo nakaparat
0: kaya rin ni Goli ato justify
1: mo ni nakabati aning atong gobyerno ha kung ato ka sa atong sa minority pasaka ang kaso buri ka rin sa majority why kaso kaya bag ng atong gobyerno pastilan pastilan dugang detalye sa mga balita atong oras mga kasama alas 5:08 dito so na ang kampo ni Vice Presidente sa Representative Affidavit kanto sa National Bureau of Investigation may kalabutan sa mga akusasyon sa kanyang pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Bato kanya. Bato ni Attorney Clifford Achua. Ito nga sila sa NBI kakahapon. Huwag nihatag sa kopya sa kibatong panumpaan ng testimonya sa Vice Presidente. Kaya sa butosan ni Chua, nga wala na mo atubang si Duterte sa NBI. Don't delay requirement ang pag-atubang sa Bureau. Wala rin ni si Gracioso. Hindi pasangil nga naghatod o kwarta kanto sa Vice Presidente sa exo-unini nga si Kongresista Paolo Duterte o sa ilang amahan nga si kanyang Presidente Rodrigo Duterte apan kini gipang himakak sa Vice.
0: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, mapasaka, inumdum na lang nung kwantong video ni Congressman Polong kasamang Arnold. Kasi ni Pautana siya ba nga? O si reaction ni mo atong kuan 10 million nga mga gagmay nga fire truck. Ang siya, wii, ang ba yun sa mulsa?
1: Alam to niya. Ang siya, wii. Ano na kamot ba? Wii. Ano na mulsa? Lima ka kanindot tali ka mga fire truck kasamang Ken. Mga cute kayo mo mga lamok.
0: Tuan na sa bulsa agor
1: na. Mga murag, mga lamok, o mga naoan.
0: Sa may tingog sa bulsa,
1: ambulansya. Ambulansya, pa sa
0: bulsa. Kung dako ka sa mga ron, o may tingog sa ambulansya, kung dako.
1: Dako?
0: Oo.
1: Woo! Usaman, usaman. Nagamalo ka?
0: O, dako, ginagin, dako. Kita ka ng ambulansya, agad o, dago ka. Wow! Kasi may,
1: katawaan ako nila. Ano pa si Dugo? Dapat lain na yun nga, kwan? Statement? Siya nga, dapat usan niya nga, nagtapad-tapad sa presidente, nga gusto mag-presidente nga, gamay kay utol. Gusto mag-presidente niya, gamay kay utol.
0: Ay. Aligrihan eh. Ano sa bali, awa pa rin ko na human.
1: Papamakahumaman. Diwasa na, diha.
0: Upasa ka ang National Bureau of Investigation. O, diha, pag-inay. Sa dili pang Pasko, mga kaso, may kalabutan sa gingon ng fund BCU sa 2019 Southeast Asian Games nga naglambigit sa Philippines. Mga lain na sa ni, mahadlok ba kani?
1: Pamalhino na mo ni si Makaitano.
0: Alam na ito kung matinag ba niya. Naglambigit sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISGOC. Si NBI Director Attorney Melvin Matibag, ibutiyag ang Bureau, hapit na makompleto sa ilang preliminary investigation o nagproseso sa dugang mga ebidensya ginuso may kalabutan sa investigasyon. Si Matibag bitubo ko sa ni Senador Alan Peter Cayetano sa giingon papel ni ini sa FISGOC. Dugan ni Matibag, samtang si Cayetano dili opisyal nga gi-identify nga may chairman sa organisasyon base sa mga documents nga gi-review sa NBI apan adunay mga testimony o guban pang ebidensya nga nagtumbok nga ang senador ni presentar siyang kaugalingon nga chairman o mi-controller sa mga FISGOC personnel.
1: Ako yung presidente.

0: Nagbalik.
1: Kung ako yung mga presidente kasamangkin, kini sa batibag ba yun na kong gukdun?
0: Siya may ting investigar kasama ano, no?
1: Kini, check-in sa nilang, ay, mabihan ng tuhan, nakaklaro dito.
0: Matandog ba si Senator tiyo, Alan Peter?
1: Tiyo mo na, wahilanti ang katong ka mga nalambigit sa flood control kasama ng Ken, kaklaro kayo. Wag ito mahilanti. Karoon, nakabalo mo. Wag ito, nahilo mo.
0: Ay, ilaptan man ito pag-una kasama ano.
1: Una na, pakita ba?
0: Ilaptan niya, pagbalhin.
1: Wag na.
0: Nahilo mo, nahilo.
1: Pagkaway ayaw ni gobernuhag yun mga kasama.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ganito ka pa panaguman, may galing panantaw sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan og Mindanao. Original Koy herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyog, ginseng. Kami bahata, may galing, kanigun sa lawas, kanigun sa atong immune system, arugarita, naling ang masakit. Busa ikaw nga nagpabinaw karoon, bata sana ang pag-inom sa Original Koy herbal capsule, aron nga mawagtang ang atong mga balatian. Kamikan sa mga vitamins ganunin, isama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, at thiamine. Ang original coir mga kapsul, kumparigun ni sa itong immune system, di tadali may galang matakbuyan sa bisan on sa ngamatang sa sakit sa lawas. Ang original coir mga kapsul, aprobado kini may galang sa Food and Drug Administration. Injuring mapalit sa mga butika, gagi supplyan sa Belgian Marketing. Mapalit kami kala sa Rose Pharmacy, South Stardog Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Purchasers Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, ug sa Roseville Pharmacy sa Matulite. Mahimo sa ninyo may kala mapalit ang original Koy Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Diluan Pharmacy, DK Pharmacy, Tarang Branches sa Alfar Pharmacy, sa Weber Drugs, AJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches sa Chris Pharmacy, sa Chris Pharmacy sa Kamotis Island, Hero Pharmacy sa Orango, og Zari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
0: Tas bomb kitchen si Mudugoy, kabadunay hypertension, basin tas imun sugar, agbasibay, diabetes kayo, kamay bow, at tas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial wall, sumupalapot si Mudugoy sa nakarason, nga na magka-hypertension sa mutaas, ang imong dugo. At diabetic hypertension, resulta kinis pagkabita, pagkadao si mong kidney og dili usab sama dunay mga complications sama nining stroke heart disease dili pagkaayo sa mga samad pagkaputol sa tilog bisan gani ang impotent sa mga lalaki busa nagpabutang og grabe ang imong kondisyon mag DTX 500 na matagadlaw ang DTX 500 dili kini quarantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function kun bubo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot sa imong katug magkapugo pag hyper acidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia og uban pa DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa magklinika del Tarativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized general machine analyzer. Naakini may mutang sa Baydiha, Kosolem Street. Sa Cebu City, pwede matawagan sa 4160866 or cell phone number 0975-079-5133.
1: Oy, may mutang na ni Boss Darrell Lirasan, ang lifeguard sa Sumilon Island dito sa Slope. Sabi na nato karon kasamang Ken.
0: Ay, katong atong giligoan,
1: no? Giligoan nato sa Sumilon Island. Katong lifeguard ito at itong sukiti pabinaw kasamang Ken kanabuntag. Tao ni Kunsihal, katapitang tag-iya sa kwan? Atong, ano ito? Itong niyari dito? Si Miti.
0: Miti. Kunsihal Miti Soriano. Oh. Sa Bangkugon.
1: Bangkugon. Si Kunsihal Miti Soriano. O niya ni Yapong kwan? Katong iyang isuon kasamang Kisos Minya na nagluto dito. Si Sir Mitoy, ang ihang maayo kay Bruto nga igsoon dito sa ilahang resort.
0: Dito kailangan ka sa mga Arnold ng Miti. Nga, gibinisaya, Mitoy.
1: Sir Mitoy.
0: Uy, nakasuloy ba sila itong...
1: Lagi, o, nakatag. Kakaon ko, kwan, manok.
0: Agahapon ba to?
1: Sa Adlaw.
0: Sa Adlaw, dahi, katunay. Darag chicken.
1: Salamat kay sa chicken, Sir Mitoy.
0: Chicken adobo.
1: Mga kasama na kasalit, tinimumuan ang naman nakas trabaho, focus kasi mong gibuhat, doon na kayo giapas ng deadlines, kaya manuntag kaayo, apil ka, apan kalit lang, doon ay panakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang kasi mong ulo, sobra ka sa kasakit o kalagot, samtang naas trabaho, kaya nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo, sa kadugayan na mas musamot pa kay lisod na itrabaho, ang magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung doon ay sagabal na sakit sa ipon, Magpaspas Relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang boss doctor prescription o prescribed mifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data M8 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Magbalik na yun sa trabaho human ang deadlines sa parakit sa ngipon. Mutarget ka na may ganyan sinong sa sakit sa ngipon. Magwagtang ang sakit. Nasuwaya na sa kadaghanan. Nasuwaya na sa 36 katuig. Sa parakit sa ngipon, importante nga mukonsulta sa doktor o sunda ang ginisitang tambal nga nasuwaya na. Paspas relief nga nasuwaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Mifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Gawas nga magkapaboost kini sa atong immune system. Maglain benefit nga magkuha na to alang sa inadlaw kapag inom sa Life Extension Vitamin D3. Mo kini pagpameno sa risgo kapasakit ka o cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate colon cancer o gubang susama ni ining sakit nga dunay direktang koleksyon sa kakuha o vitamin D diya sa atong lawas. O gani na matunan na sub sa inlaing nga mga pagtuon sa medisina nga kanto mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang pag-function sa immune system nila o balik usab kini sa pagka-functional samtang kini nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili ka dali maluya og mutas ang chance maka-survive sa sakit. Sa mga dunay cancer ha or mga cancer patients gawas sa inyong medication, pwede mo mag-inom og 6 to 9 soft gels matagadlaw sa Life Extension Vitamin D3 human mo maka-take sa inyong meals. Gawas sa mga cancer patients kanto dunay mga maintenance medicine no kay dunay diabetes, hypertension ug uban pa nga mga sakit nga kinahanglan ka magmaintain og tambal, mahimo sa nimo dunganan pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa mas maayo nga pag-treat ni ana. Habtong or mga bata, pwede mo inom sa Life Extension Vitamin D3 kada adlaw para ma-maintain ang maayo nga panlawas. O niya, barato pagayo, affordable ang matag soft gel ni ini. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 diha sa mga butika pero sab din ha sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, ma-avail po ninyo ang libre o quality consultation kada adlaw. Lain-lain ang mga locations ng Life Extension Clinic, pwede na ka makapili, depende sa dool din ha, sa imuhang lugar. Din sa Cebu City, na may utang sa may Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Cebu Dok, Cebu Gospel Church, Diaz Consolacion. Doon po yung Life Extension Clinic ka na may muntang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, na Baguete City. May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8. Doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang hotline sa Life Extension ang 416-1655-0917-318-1161. Sa pikas gabahin ikaw ba kanunay, gaba constipated. Pag naman ng Super Fiber, number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino kayong ang damon ng Super Fiber, magkulang ka sa kabaso ng tubig, imong i-mix dito ako sa kasachet sa Super Fiber. Pwede mo siyang imnon ko rin sa buntag before ka mag-breakfast, ko rin sa gabi before pud ka matulog. O para mas nilot ang epektos pag-take nimo sa Super Fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
1: Oy! Panahon na may gala, oras na para nga mga pita. Arita may gala sa kape nga dunay daghan nga mga benepisyo, makapalagsig sa itong kalawasan. Makapa-abtik pag inato mga kasama. Ano tabi ka na sa kape nga EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng sa gana sa antioxidants. Napapatunan sa bigan sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, guman pa. Maka-increase ang kini bigan sa energy level, maong dili na ka magluya. Gawa sa ginseng nga mga kasama. Doon na sa kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Dili di basta-basta nga kape, di ba? Kana, mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, mong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini kana sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
0: Samtang sa pikas gabahin daghan karon ang dunay gipamati sa mga balatian o dunay mga gipamatis lawas o mga balatian ha tungod pud ni sa atong lifestyle o sa atong mga gipangkaon. Usana ni ana kada makasinati kag insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kun ikaw dunay ni ana dunay herbal nga food supplement para nimo. Kini mao ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement dunay ABCD formula, A nga para sa ampalaya, B para sa baraba, C para sa kamote o D para sa duhat. Din gikan gid sa ilang dahon ang gamit isip herbal medicine nga makatambang sa paglisod og tulog o kanang insomnia, constipation, makapugong sa pagtaas imong blood sugar level, nga mahimong hinungdan nga ma-diabetic na hinoon ka. Mga sama na ko na ginumpod kong sugatrol, kanuha o katulos sa kadlaw. Mga lagsi kanunay ang akong pamati, maskin o sa kadlaw nga pagtrabaho. Mga suwayin ninyo og tumar ha, matagadlaw, ang sugatrol.
2: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Oras sa mga kasama, alas 5.21 na.
3: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Dr. Liberal Espedal, Dumitris, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covenix 17-in-1. So akong itry, genitilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covenix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakang kaayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
2: May buhay sa makabuhay! Kinikil!
5: Uy, 150 over 100 man.
6: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
5: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
6: Ay...
7: Papa, ayo ka pala ka. Nagkaduho ko sa kidney care. Daghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
8: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
9: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Ang kanang imong vitamin D3 na kaya proof therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies, kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong kisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang life extension vitamin D3 ang atong piliyon kay kinidi kalida potent ug standalone vitamin D3 life extension vitamin D3 the doctors recommended vitamin D3
12: kining oras hatod kanato sa Biotrof herbal capsules
13: the wonderful supplement.
14: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
15: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
14: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
15: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
16: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: iBerry for a clear and healthy eyesight.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrof Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
25: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotrof Herbal Capsules.
23: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
25: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: sono capsimi tibu o barato.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Kagaraw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, no, taas akong uric, akong ulo magsigug kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Kinta na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Mga igala, may adlaw kanatong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe tabliya.

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
2: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
4: Ako, poriba ko ana, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lasong tila, kay mababa man ang imong liti.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
4: Sigurado, gina, kung taas imong liti, mababa na iya, Jaime Verano.
1: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
4: Ako nga tawo ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ikay na ko. Unya kay tinuol magid siya di ay.
2: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
4: Paghikas niya sa tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
5: Usa sa mga kumpanya nga naguna sa natad sa luwas og limpyo nga oxygen tanks, Brilliant Metalcraft Hospital Systems, mipasalig nga masayo na ang pagkaabot niini pinaagi sa ilang bag-ong disenyo nga gigama alang sa mga hospital og pasyente.
6: We believe nga ang oxygen may number one na tambal magamit sa tao. Once it will be closed inside the tank, there is complete manufacturing of rust which will serve as the toxin given to it. Pag-abri mo bisag asa sa tanke, compare, ato aluminum, sinaw kayo.
5: Isip keynote speaker ato sa Private Hospitals Association of the Philippines Regional Management Seminar, iyang ipadayag kung unsa ka mahinungdanon ang paglanghap o limpyo ng oxygen.
7: Makikita natin doon sa presentation ni Dr. Dampor na yung mga bagong innovations na yun ay magpo-provide ng better outcome para sa ating mga hospitals at sa ating mga patients.
6: For those hospital owners, akong matabang ninyo, ilisan o aluminum para wanay taya. Libre ni sa among kumpanya.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Baka tandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaba ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibhas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At tabang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagamatao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
10: Oras alas 5:37 na.
11: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Mga kasama sa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw ng pagpatumar na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, gawin pang matang sa cancer. Ando rin direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ang mga kasama kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao o sa nika-factor sa magtaas sa risgo nga magkabaton sa cancer. Base sa daghan ng mga medical nga pagtuon, ato na itulog ka mga rason kung ano nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot, nga kung ang usa ka cancer patient na doon ay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay lang kini. O maghatag kini mas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o doon ay hinihiling na mabalik silang immune function o kusog aron nga mas mapatukan ang ilang mga sakit sa nga cancer. Ikanawa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ng mga formation o growth sa gagmay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kung nasa mutubo ang cancer, ihaning putlon o babagan sa vitamin D3 aron nga mo'y maagyaan nga nutrients containing blood for cancer foods o mugtabang kini may galapagpuga mapungan ang paspas kapagatap sa cancer cells sa lalaing parte sa lawa sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate may gala sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawa sa cancer patients aron mapungan ang paspas kapagatluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers na kanabutan sa vitamin D o cancer, mas mataas ang survival rate sa usa ka cancer patient ug mubos ang ihang tsansa or risko nga mamatay sa sakit na cancer kung adto sa igo sakto nga vitamin D level o blood level. Ang dosage nato nga mga pasyente sa cancer, kinahanglan minom siya og unom nga adto sa siyam ka soft gel matag adlaw. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimo kining imnon sa usa ka tuig nga bata, mga buntis ug mga nagpatutoy nga mga inahan. Ug sa mga individual nga dunay maintenance ang medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease ug uban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga 11 pesos ang matag soft gel. Importante nga pahinumdum, kinahanglan siguruhon nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Kung mupalit ka mo sa mga butika, magamping sa mga peke ang mga produkto mga kasama. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
12: Atong sugato na itong kabuntagon nga positibo panlantaw kanunay. Mga tabang na ito mag-inom ta nining lamiang kape ni sayugin sa buntag para lagsik ta. Vita D Plans Coffee Mix. Pinakaon ng kape nga doon ay sagol. Vitamin D3. Mga na makakapi na ka maka vitamin D3 pag yun. Matag sachet nining Vita D Plans Coffee Mix. Doon na kanay 200 ayo nga vitamin D3 plus rishi mushroom extract. Nga doon ay mga powerful anti-tumor anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plans Coffee Mix. Ginugangan pag kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kining dali ka pagdaos sa mga cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas mo nang matag matanatos buntag mga piganita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyod mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain nga mga butika pero sa dinas sa Life Extension Clinic
11: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
12: Eh, ulit tao, nangawat, nigmanok, igtatari sa silingan, gipanakup, kasama mo sa balita na diman, Jane Galliardo.
11: CYHP, Tatak, RMN, Report.
13: Yes, kasamang Kenny at kasamang Arlo, gipanakup ang 27 anyos na lalaki ng mangiingong niunay o gawat sa manok igtatari sa iyang silingan sa may Proxingo City of Santo Niño, Barangay Sabang, Dakbayan sa Danao. Na ilan ang suspect na si alias Renante na nagpuyo sa mistitang barangay. Subay sa investigasyon, usa ka silingan na nakakita sa suspect na nikuha sa manok na gibanabanang mukantidad o 2,500 pesos. Daling ni Paybao sa pag-iya sa manok ang nakakita inunggan ni ilang gigukod ang suspect. Niagta nila kini nga gibit-bit pa sa maong manok mao ilaha kini nga gidakop o giturn over sa Danao Police Station. Kasama mo sa balita, ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP Katok.
11: Radyo mo nationwide.
10: Samtang kung si Surel sa Sugbo, mangayo na ang assistance kanto sa Maracanang. Alang sa Luhak, Kabarangay, sa Dakbayan, kasama mo sa balita na siya man ni Bulon.
11: DYHP Tatak RMN Report.
14: Kining maong balita, hatog nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Nangayo na ugahin ingon man technical assistance ang Konseho Siyudad Sugbo ngadto sa Malacañang alang sa duha ka barangay sa Dakbayan. Kinalas pagpatuman sa drainage and flood control project patikular na sa barangay Basak Pardo Dulo Fatima nga kanunay makasalat ni ubang pagbaha. Gusto sa konseho nga matagad ug dili ang solusyon ang maong problema diha sa maong mga barangay. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Dave Dubulac yawag sa botan sa presidente pinaagi kang Executive Secretary Ralph Recto nga i-considerar ang hangyo niini.
15: To consider and provide possible funding and technical assistance for the assessment, planning, and implementation of an appropriate drainage and flood control project to address the recurring flooding affecting Barangay Basak Pardo and in Barangay Dulho Fatima.
14: Si Konsehal Dave Tumulak na sayran hinoon, halos sa tanang low-lying barangay sa syudad na maghinati o mga pagbaha kung mubunok ang kusog nga uwan sa Dakbayan. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
11: Radyo mo nationwide.
12: DPWH Secretary Vince Dizon, himakakang mikatap ng informasyon, mabalik kini isip kalihim sa DOTR. Kasama mo sa balita na di man, Raymar Tugon.
11: DYHP, Tatak,
16: RMN Report.
17: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gihulagway nga chismis lang ni Department of Public Works and Highways kun DPWH Secretary Vince Dison ang nikatap nga balita nga matud pa mobalik siya isip kalihim sa Department of Transportation kun DOTR. Kini human ni tumaw ang report nga mag-ilis sila ni Acting DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. Sa inspeksyon sa gihimong rehabilitasyon sa Maysan Road sa Valenzuela City kagahapon adlaw, hugot nga gihimakak ni Dison nga way kamatuoran ang maong impormasyon. Kasama mo sa balita, ako yung Radyoman Remart Pugoy DYHP. Tata! Arimen! Gantong nga balita, hatod ka na to sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o dekalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Reishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang protection batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
16: Radyo mo nationwide. DYHP abroad ngayon.
12: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, tulo ka mga tao ang nakalasa na itabong pagpangatake sa mga tugpahanan dito sa Saudi Arabia. Giputya kini sa Civil Aviation Authority sa Mount Kingdom, taliwa sa nagkasamot nga gera sa Yemen, tali sa grupong Houthi sa puwersa sa kagamhanan sa Saudi. Nasairan nga usa ka tao ang nakalasog laing walo ang nangaangol sa nitabong pagpangatake sa King Khalid International Airport sa Riyadh. Ug laing duha ang nakalasog dunay 28 sab ang nangaangol sa mga pasilidad sa Abar Airport. Ang maong pagpagigbatok sa koalisyon sa Saudi ngadto sa grupong Houthis, panaad kini nga panimaw sa maong nasod human sobra sa 80 na ka mga military sites sa Houthis ang naatake na sa Saudi. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radyo Man Marisa, Abadies, DYHP, Tatak, Arimen. Katong mga malitag, hatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno, ug wanay laing pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, ug tuberculosis. Naganaw sa mga makapamatuod sa kaipiktibo na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ang 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Radyo mo nationwide.
10: Daga na karon may galangan doon ipamati sa mga baritian sama sa insomnia, constipation, high blood o blood diabetes. Kung ikaw ang naanini, adunay herbal na food supplement para niyo. Ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa badaba, C para sa kamote o D para sa duhat. Nga diin gikan gyud sa langga mga dahon nga gigamit isip herbal medicine. Nga makatambal mga kasama sa paglisod og tulog o kining insomnia, constipation o makapugong sa mega sa pagsaka sa blood sugar level. Kami mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako, nakainom pud ko og Sugatrol kanuha og katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik ang akong pamati maskin sa matag adlaw nga pagpanarbaho. Mao nga sawi ninyo og sumar matag adlaw ang Sugatrol.
16: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
10: Oras sa mga kasama, alas sa 5:48 na.
18: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate An.
16: May buhay sa makabuhay!
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ko si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kinikare time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoybe.
2: Unsay na sinati nato nga problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 220, taas na.
2: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko sa karton. Pagkuha ng resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
15: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
14: Hindi po kayo gumaling?
15: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy way to balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
13: Life Extension Vitamin D3.
17: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Oras mga kasama na 5:54 na.
7: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
18: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory. Habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: Balik na sa itong mga balita. Kagabas na ko yung susunod mo palit itong bagong walipore. Mga po sa 1,000 sections ng mga barangay taanong din sa syudad. Kasama mo sa balita ni Man Eli Bolono.
19: CYHP Tatak RMN Report.
21: Palitan sa kagamhanan sa Subo, bagong uniforme o mga pusas sa mga barangay tanod sa syudad. Ang konseho sa lakbayan ni Gahina o kapin sa 4.3 milyon pesos nga alang sa maong katuyuan. Apan sa paprobahin sa konseho ang maong gahin, gikwestiyon o na ni Konsyal Harold Kendrick Go ang legal basis maghatag o pusas ganito sa mga barangay tanod.
22: Naabatay legal basis aning tagaan o handcuffs ang itong mga tanod o na-train na ba ni sila nga iniprovide na to sa mga pusas? Kabaw na ba ni sila musulti sa Miranda the doctrine, aware na ba ni Sal Serisulti na anything you say can and might be used against you?
21: Si Konsyal Harold Kendrick Go, dalihin nung kapasabot ni si Konsyal Pablo Labrador II nga mga chairman sa Committee on Public Order and Safety sa City Council.
23: DILG has been conducting training, no? The skills of our tanod, including arresting technique, because that is part of their jobs. They are allowed to arrest anyone who violates the law. Also, our Oplan Pakigsanduro has been doing trainings also, including members of our BPSO.
21: Si Konsehal Pablo Labrador II, agahin nga gamiton pagpalit og uniforme og pusa sa 1,600 ka mga barangay tanod sa syudad, waon gikan sa PagCorp Fund sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balornos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
24: Hindi nga balita, atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o pamalatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nangandam na ang Department of Energy kung DOE alang sa posibleng pagtaas sa bayronon sa kuryente at sa pagtumaw sa Super El Nino. Initaliwa sa hulga, sama sa natin ang grabing kainit sa panahon na mahimong makapiktar sa supply sa kuryente subay sa pagsulbong sab sa demand sa kuryente tungkol sa nagalambong ang paggamit ng mga cooling devices sama sa aircon. Nasairan nga ang DOE nakigalayo na sa Energy Regulatory Commission kung ERC aron pagsuta sa mga pamaagi pagmino sa mga risgo nga musaka ang presyo sa kuryente nga gipasa ngadto sa mga konsumidor. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mga balita hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
19: Radyo mo nationwide.
18: Samtang kagabanan sa Rekbayan Sugbo, wapa mo release sa mga assistants dili ngadto sa mga Sugboanon. Kasama mo sa balita ni Jaban Eli Bulon.
19: CYHP Tatak RMN Report.
21: Wa pa ma-release sa kagamhanan sa Sugbo ang mga assistants na iningad to sa mga Sugboanon. Kinitukod kay giingong wa pa malibkas ang election ban sa Commission on Elections in COMELEC. Wa pa sa matagi og exemption ang city government labot sa election-related provisions. Gipibaw hinoon ni Mayor Nestor Archival nga ang kagamhanan sa Dakbayan para yung manawat o application alang sa mga programa ni ini. Particular na sa City Hospitalization Assistance and Medicines Program kung siya, Burial Assistance o uban pa.
25: Wala pa man gilip ang buwan election ban. Lalis pa man dilat Manila, dapat nandak. Dapat
0: training i-apply o exemption for that fund you don't want to come to approval. Tapos ako kasi mo release ni Wedding Ministry.
21: Si Mayor Nestor Actual, giklaro hinoon sa mayor nga i-release galayon ang pundo sa city government. Sa gayon yung balawatan nini ang notisya, gikan sa COMELEC. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo, nationwide!
18: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging uban pa. Aban di na kinahanglan nga magasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumplito na ang B vitamins kay mong ikinahanglan. Anak kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins mga kasama. May lain pang resize pa kini ka mga powerful ingredients. Bangkong nga magkatuman kanini. Mahimo jud kang abject. Alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapanood kini sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
19: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
18: Ay! Nalating winner mga igala na kanawat na magkanawat ni magpahalipay. Kuman masakpari kasamang Julius Marilyn Ganamino sa Riway HP Aramin Cebu Karamuntag. Kasamang Julius, good morning Yos.
1: Good morning kasamang ano? Good morning kasamang Ken. Good morning Mandawi.
18: Oy, mura kag nakakwan na nakalingkod ug mura kag nagani ha. Hayahay kay ka ha.
1: Grabe na sa patro pa kasamang ano.
18: Ah.
1: Nay mabuntag. Mm. Sa pagalan na to, Lucia Kanoong.
18: Oy, pila edad nay?
1: 76.
18: Oy, 76. Hapit na ka mag-80 di ay.
1: Ha?
18: Hapit lang ka mag-80. Karo sa mag ka mag-77?
1: Karoon po sa 27, April 29.
18: April 29, mag-27, mag-87.
1: Ah.
18: Kailan naman kabuki mo mga anak?
1: Walo.
18: Ano sa mang ka? Kanang minyo na, dalaga, o byuda?
1: Byuda.
18: Ah, byuda. Karo sa mang ka na byuda?
1: Atong 2014.
18: 2014, taon-taon na gini ay.
1: Ma.
18: Usa na may imong, usa na man imong kalingawan, pirmi?
1: Adi lang ko sa balay, sir kay kuan man, dili mo ko kita.
18: Oh, adi ka kita. Pila ganito kabuk imong anak?
1: Walo.
18: Walo, pila naman kabuk imong mga apo?
1: Kuan na, kanang... O pagkabot 20
18: O pagkabot 20 Hine di kayo mga himo ni, hine di kayo mga himo ni mga mga anak ni kapo. Hine kayo mga himo bata di ay.
1: Bito. Kuhan sa na sila ay kay mahal ko ng bugas.
18: Mahal ang bugas. Pero di ka maminag di ba HP na ay?
1: Pero yung mga good goal, sige gani ko pa, but gani, hindi, asa man itong taga, di ba, it's there? Wala man.
18: Wala, karo. Sa karasa man ka magsugod paminaw?
1: Sa karasa, sugod maminaw na eh. Kasi garang ginakugid, alas 3 niya. Kining mo radyo, magpangpaong, manggood, ay.
18: Kataratita't pa ka maminaw niya, ay.
1: Ha?
18: Kataratita't pa ka maminaw.
1: Manintay ginanakos, inday taratita't yun. Gusto na ka magato po, nai. Uban sa nato.
18: So, danay, nawag tabong ginagbay ng pahalipay. Kasama ang Julius at Arius.
1: Sa sinana ka mga abdang makagawa sa pahalipay ng bugas o seristo. Nay, diwata nai. Kaya bugas-bugas yun na yun. Ang sa may kasulti nato na kadawat at pahalipay na bugas o chorizo gikan sa DYHP.
2: Daghang salamat sa DYHP.
1: Number one. Okay, kita mo na. So, kamulang naminano, paabot lang ka muna mo. Basita mo na sa sunod ang makadawat sa mga pahalipay. Paminalang yun, buntag, hantod, kabi. Kauban ako tuloy sa kasamang Lailin Rablet, Algarat, o George Sikuya. Kininyo kasamang Julius Balili. DYHP, Tatak, Kalimeng.
18: May pasaya, kasama'y pasaya mo ni Wara, ha? Si nanay? Kanin si nanay lang, nanay, o, kanana. Sabakadari. Saya nai, o. Di ka saya sa nanay, kaya wala sakit ng tuhod, sakit ng tuhod. Lingkod, nanay, lingkod. Kaya salamat ka sabang Julius Malili. Ganito ka pamaraguman, giparanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisaya ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa.
20: Mga timailhan, ikaw dunay daghan toksin si walawas, madili ka regular, magpagawa si mong hugaw, o di ka bailisan, mabuto ni mutiyan, magkasinate ka insomnia, kanunay ka magsakit ang imong ulo, panakits na, kalawasan at uglutahan, dili paginhamis ang imong kutis for memory, it says weight, chronic respiratory, or sinus problems, hingong man ang pagkaluya si mong lawas, busa magtangag ka na matoksin si mong lawas, para imumaan ko ng maing kapalawas. Pag inuman tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakasusun.
18: Wala ba't oras, may galas, ang ana lang, sagrado mga parsa. Sa diwa, it's PR, amin sabuk kami niya mga tigbarita.
20: Kinahin ni Radio Man, Ken Galinea.
18: Ako sa inyo, Razaman, Arlo Samante. At ang imigalas kasama ng attorney Rufil Fernandez Manyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang taraan, Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
19: CYHPR. Pagtutok ng mga balita, nakatutok na. Sa unang radyo, unang balita.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
8: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayong gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Pila pila win. San Miguel Pila win.
8: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
9: Hey! Kidney care time!
10: Sakit jud akong kilid, maglisog kog pangihi, niya. Actually, di jud ko ka-concentrate og trabaho.
11: Okay, so nga nagka-kidney stone, magka-og UTI?
10: Sa sige na ako ka-og parat, nainom na kong soft drinks, og sa junk food.
11: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
10: Sa ako sigag-inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone, nga na-worried na kay ko, nga regular na po ang akong pagpangihi.
12: Mapalit ang kidney care sa Mercury, og sa inyong suki nga butika.
13: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
14: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
15: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-ekstrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-ekstrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-ekstrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
16: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
17: Gourmands na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
18: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
19: Gikan sa kinatas ang bukid.
20: Nap! Kit kamusta ngay?
19: O bisan sa pinakalayo nga isla.
20: Nay, gagraduate na ako!
19: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
20: Mapauli na ko ka!
19: Go forward together. Globe.
21: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Go walk by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
6: Ang galing galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
9: Charm, Fab, Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
1: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
17: Oras sa DYHP RMN Cebola size 17.
18: This time check is brought to you by Leon Beer. Bangi sa panalo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by McDonald's. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
18: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
19: This time check is brought to you by Kidney Care.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS. S.
18: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
20: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
18: This newscast is brought to you by Immune Pro Prime. Your prime protected.
20: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
21: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
17: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
18: Straight to the point.
17: Luzon, Visayas og Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
17: Kini nagyapon yung busog lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Bay pa dai makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karo mahigala nga Biyernes o gapitsa 9 na. Buwan sa Oktubre ito iga 2026.
18: Straight to the point.
17: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban. Nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
18: Straight to the point.
17: Nagunas tumayasgutanan karong nga buntaga mga higala. 23 anyos nga unang namising human ni Saka sa trail area sa Pamutan kagahapon. Napalga na nga luwas ra sa iyang kahintang.
18: Straight to the point.
17: Ida ning lugar ra mahigala mo ni among giadto-adto ni kwan. Ah, sige suroy buiki anang lugar ra. Egres buiki mahigala mahilig gani mga katkat bukid mga sukit dig paminaw. Ah, kami si Sir Marlon Baula nakauban mi mahigala sa atong hiking mga higala dito sa Starbucks. Ah, dito mahigala sa bukid sa kininiang Banawa. Dito sa kabukilan mahigala sa Guadalupe. Onya padong na sakay layo na to mo na tuan ni kin. Kining iya lahi ni mo na saag siguro ni nga maong kuan mga higala. Ah kay na missing man sa trail area, ah may gani mga sukit dig paminaw kay nakit anra. Ah og okay ra niya kahintang mga sukit dig paminaw.
18: Straight to the point.
17: Anago mo adto kag bukid mga kahigalaan kay nanan sa nga masito-sito dito og di kay kaswito. Kinalan sa nga mo kuyog sa mga naswito. Niya kantupong mga naswito ayo punyo biyahe. Lagi pag hinay mo lakaw ng uban. Okay lang mga hikers sa gidaan. Paspas kayo man lakaw ka na mo. Nag-iilang kung diba. Pero naingin na ng mga beginners, mga higala na yung uban dito nga mga hinay-hinay pagiging taon ha. Huwag imong mabiyaan, lisod kayo. Masaag yung bukid. Lisod naman na masaag yung bukid. Kaya wala may mabasa dito yung taong mga kwan. Kaya mga litra ha. Og galing kinini ang kuan, ang problema sa doon na kay cellphone panalitan og mahutdag battery, maunay problema og baka way signal. Na mga lugar nga way signal, maupunay problema ang dako. So, mahimang no po ni sa mga kaigsuna na to, nga mahilig ini mga busaka nga to sa kabukiran. Sa pikas nga bahin mga kaigalaan, ni ay 3.4 million pesos nga balor sa gituang pinayuhot ng mga sigarilyo, aksidinteng nasakpan. Sa usa ka panimay sa may barangay Tuya Naga.
0: Straight to the point.
17: Subay kinisgimong follow-up operation sa kapulisan sa suspect magpusil sa Osaka Jordania National dito sa maong lugar.
0: Straight to the point.
17: Pagtuyo ang suspect sa nagpusil pero nakitaan may gala mga sigarilyo po tinaghana. Nanti sa nagpagtagad lubong tagas tumakluban usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
17: Samtang dakbayan sa Subon ni Suta nga nakagasto na ang syudad o kapin sa 108 milyones pesos alang sa pilot socialized project. Pilot socialized housing project. Apan hangtod karon wa pa kini makumpleto og aduna nay timailhan sa pagkaguba.
0: Straight to the point.
17: Ya nang laay ining kalakiharon. Katanig pagtagad ubutaga sab sa atong pagubanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
17: Sa laing bahin, Commission on Audit ni Sita sa padayong operasyon sa Talisay City Public Market na naalkansi na og 40 milyones pesos sa ilang kita sa niaging 5 katuig.
0: Straight to the point.
17: Sa mahitabo ang anong alkansi may noon. Nagatas na nagpagtagad dubutaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
17: Sa mga balita sa kauluhan mahigala og ubang bahin sa nasod, net satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ni tibugsok sa negative 11% nga rating nga nagpasabot kini og poor base sa uhing survey sa social weather station sa buwan sa September.
0: Straight to the point.
17: Naunsa ning kalakihan na bali man mahigala si Sara Duterte mo'y under trial ron. Si BBE mahino ini tibugsok ang rating. Dakong irony ining kalakiha mga higala. Ah, mauna alam ko na si Sara mahigala mura gihukasan tanan, ha? Tanan nga mga balaod labot sa bank secrecy, labot mahigala sa tanan. Gihukas tanan, ha? Gihubuan tanan mahigala, ha? Diyagyag tanan sa publiko, ha? Nasuta mga higala ning iyang mga bank accounts, mga sukit ning paminaw. Pero unsang itabuas BBA mga kahigalaan nga dili mo under trial, mo na yung tibugsok ang rating. Isara hinoon may galan, hilupad ang rating, naunsa naman yung dagana ron. Ang under trial, mo na hinoon yung taas. O niya, ang wa matrial, mo na igo na hinoon may gala. Murabag na, bumirang ba? Lisod ba kayo, mga sukit ng paminaw nga, ang mga tao di mo ganun underestimate ang understanding sa katauhan. Nakatari pagtagad, rubutaga, mga higala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
17: Kay sa pikas bahin, tanawa, kini ko mga panghitabo sa Senado, panghitabo sa Kongreso. Daw na isama ni sa sine ba? Na nakita na mo na, o kilang imong tanaw, pero sa likod sa tilon, pero ting gubuta. Atong ni agi katawa-katawa mga kaigsunan. Kana karon oh, impeachment trial mga higala. Sa latest karon si Senador Mark Villar ditapo na mangyod sa majority black. Sa to pa nabahin sila. Si Camille Diaz minority, si Mark Tos majority. Kana siniguro gyud as mga Villar sad nya o magkinaunsa na agi tay usa nga tua safety. At least, dili kayo maduot ang mga bilyar mahigala kung sa kabilyar to spikas, unyag muda og sara pananitag dili makonbikto. Or baka mabalik mahigala mga Duterte, safety, Japon, kaya mas kamel. Ibahin-bahin lang ni mga higala, ha? Dinuaay lang sa politika ni. Oh. So, kung tanaw ni mo, diha sa impeachment, murag kalaay na yun. Gahapon mga kagalaan, piting laaya. Samot o kalaay, kay technical kayo ang gisgutan, labi na maghisgut na ka mga BIR. Kana mga ICAR, kana mga taxable income, net income, na ba? Isa may makarelate, ana, inday. Kakinig-inig mga masa, may gala. Lisod bang kayo taon, no? Wala maswito na ang mga butanga mo nang nagkalaay na yun. Hasta mga senator judges, kung magkabantay mo, gamay na lang mahigala, pasumangin na lang ito. Panggawas-gawas itong ubang. Nawad ang interest mahigala ang katawahan. Unya, ang gahapon, ang maunta ito ilang pabuto yun kay atong AMLAC, o man magsilbi. Karon BIR na yun ang ilang gipresent dahil kay ingaman nga mauna yun eh. Sa pagkahitabu ang mga kaigalaan nga, wa may impact. Kabantay mo sa mga tao, wala. Wala impact. Kay in fact mga sukit ng paminaw ang ilang abogado sa prosecution iyon na ready na kay mauna gani pinakadako na gani na ito nga kuha na yun ang BIR mo itong isa lang na ang prosecution mga po nalangan mahigala kay ingon nga di pa man ready nga mo present kay unsa ko no labad ang uho sa abogado. Ah! Ikaw, dili po tamo sa way. Kaya ba siya po toon doon na gibati mga abogado, dili ready. Ang problema ron, kinaghan man sila. Ingon na karon mahigala si attorney sila si Son nga, o dili ready ang usak abogado, kaya doon ay problema. Nasakit man ka kuno. Mahino raman kuno kasakita dahi. Ang boto, po isulti kung sa mag-isip on ba, giubo ba, o sa maghang kita pa. Lanhod ba ka ha? Ngayon na langanan kay dili man sa mo-present, ilang i-present tungkol sa ka-witness, dili sa usa mo-present sa BIR, kay mo lagi ang abogado nga mo ina-assign pag-present atong BIR. Medyo lanhod ba ito dahi? Sabay ko, ano mo po resulti? So, mo ito nga, welcome po ng defensa nga. Kanan na ang namay daghan ni ang abogado, daghan man muna sa prosecution, di og mo absent ni usa, kay di makaya, di, kwan, kanan namay lain na maka-handle. Mo'y nalanganan, mga sugit, di paminaw na ito dahil nga wakmadayon pagkabuntag na, kwan, no? Abdan pagkahapon, kay usap pa man na ulian na pagkahapon tong abogado, mga higala na assign. Pugo siguro ito rito, ngayaw, kung pagsakit-sakit, di ha, kay wala yung makapuli ni mo. Di po mo salang tong uban, mga sugit, di paminaw. Unsan ng kalakiha, mga higala. Kaya tayo pagtagad-rubutagan, ipadayon ang cross-examination karon. Dito mga kagalaan sa impeachment court. Kaya nausap ako nilang schedule mga higala. At ito nitagag pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban. Usap nining atong tulumanon, ginyong tulumanon.
0: Straight to the point.
17: Kaya makita ni mo sa sine, murabag sine ba, ang katawang Pilipinon may nagbayad. Kaya 25 million baya ang kada adlaw ani. So, tanaw ka sa sine na ang tilo nila. Kita ni mo mga senator judges. Pero sa likod ana, grabe mga higalang mga panghitabo. Buti pasabot ba, grabe ang hinulgaay, grabe mga higalang negosisyon dito dahil balhin yung speakers, nagtag-ubwar. Karoon na da, mahigala si Mark Villar, tuwa na sa majority group.
0: Straight to the point!
17: Ay, gigukod man sa ni mga Villar. Nga doon na po ila ang huhungihong nga kininiang pwede na ko na muuli si Lorin Ligarda basta mo balhin po sa majority black. At a medical check-up si Lorin Ligarda, tuwa ron si gawa sa nasod. Simple lang tambal, ah, paulit na sa Pilipinas, ya, balhin ka sa majority black, kay wala na, okay na, wala na yung problema. Ano, pagawas mahigala sa kinini ang information, mao si Senator Ping Lacson, matod pa, nagmahay na kuno si Lorin Ligarda nga ni Joe Encel sa grupo sa minority ni Alan Peter Caetano. Kaya guwak po, sa mo Joe Encel, unta, ah, okay raon tayong paglakaw-lakaw, ron. Juin man sa minority black, dito ah, nagpa-check up mahigala sa gawas nasod. Dili basta-basta makauli si Lorin, kay may nalanto dito pa-check up sa gawas nasod, muuli sa dire, presuhan iyang madangatan. Pero mo lagi na yung kondisyon nga, uli dire, nga balhin ka sa majority black, kay okay ra ka. Padayon ra ka nga, masalida, musalida dire sa Senado. So tuwa karon mahigala sa France, nagpa-check up si Lorin Ligarda sa iyang lung disease. Matod pa, mga sukit di paminaw, ha? Pero mo lagi offer karon, matod pa sa ito nagkuhang report nga nagmahay si Lorin nga ni-join sa grupo ni Peter. Datua hinoon ni Abroad hinoon siya ron. Kay kung wa pa unta mga higala sa mo-join, padayon na iyang salida unta sa Senado ron. Doon ay hohongihong nga mapauli si Lorin pero mabalhin na sa majority black. O sa man ka tinuod na, ato ni tagag pagtagad sab garumbuntaga mahigala kay si Mark Villar, ang tinuod naman yun. Nga si Mark Villar, nitapon na yun mahigala sa majority black.
0: Straight to the point.
17: At sa nagpagtagad rumbuntaga sa atong pagmanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
17: Ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte miingon nga andam na ang depensa pagpresentar sa ilang mga testigo samtang nagkaduol na ang prosecution sa pagtapos sa pagpresentar sa ilang mga ebidensya.
0: Straight to the point.
17: Mabawas na ang depensa pagpresent sa ilang mga testigo, mga sukid tigpaminaw.
0: Straight to the point.
17: Ugunya ang atong paghatag pagtagadsab sa press conference ni Vice President Sara Duterte pag iya mahigalang gitubag punto por punto ang alegasyon ni Rodolfo Gracioso, ang dismissed police na namasangil nga naghatod og malimalitang kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte.
0: Straight to the point.
17: Matod pang Vice President Sara Duterte nga bakakon si Gracioso og motivated kini sa kwarta mahinungdan nga nakahimo siya ni ining maong mga pamasangil.
0: Straight to the point.
17: Kini uban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: Wancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, o uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili ni mo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
2: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
3: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
4: Bili, di ko katlaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yung biin maigmata sa bumitan.
5: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
6: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
7: iBerry for a clear and healthy eyesight.
8: Kidney care time.
9: Wala na ko mag-dialysis. Oh, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Kung naayaw man akong kuhang lawas, balik bang pag-kondisyon?
10: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis.
11: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suking butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. Super

0: Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat maka-apekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
1: Mas kasaligan ang Bingo Plus. Nalangan ba ang imong fast withdrawal? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, mahimo kang makatawat sa compensation nga 100% sa withdrawal amount nimo. Hangtod 5,000 kada transaksyon. I-check imong withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus. It all adds up to more. Terms and conditions apply.
2: Email responsible gaming at pagcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8958. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With a new anti Laulaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pants.
4: EQ pants. From day one to toddler, EQ continue mo.
5: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salon Pass. Adunay direktang pagsulod sa mga sangkap aron makapahupay sa kasakit sa baga, liog og likod. Apil na sa nagpadayon nga promo sa Rose Pharmacy.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper columnist and best public affairs anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bañok, sa Straight to the Point.
7: Atong attack na may galalasay, 39 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
7: Ato sa dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol niya ay usa ka lalaki gipusil patay dito sa Dakbayan sa Karkar. Paminawon tang detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Jane Galliardo.
6: DYHP. RMN report.
8: Yes, sir, Rajman, Atty. Rufiel, patay diha diha dayon ang 25-anis ng lalaki human di paawanan kini og bala sa wak pa mailhin sa spitsado. Mga alas 8 pasado sa gabi sa City Oliveros, Barangay Kanasuhan, Dakbayan sa Karkara. Nailahan lang ang biktima nga si alias Justin, residente sa City Bulok-Bulok, Barangay Sangat, lungsod sa San Fernando. Human nakadawat ang Karkar Police sa maong report gikan sa usa concerned citizen dali nila kini nga gisuki. Kasi sa ilahang investigasyon, doon na pa'y nakakita nga ga-istorya ang biktima o ang suspect. Pipila ka minuto ang nilabay, giingong ni daga ng biktima o gigupod kini sa suspect na gasakay o motorsiklo o gito na gipusil sa makadaghang higayon. Nagba matod pa ang biktima samtang dali nga nisibat ang suspect. Sa pagkakaroon, padayon pa ang gihimong investigasyon sa mga kapulisan. Paubara ko sa itong RMN Patrol, Radyo Ma'am Jessie Simampong. Ako sa Banginyo, Radyo Man Jane Galliardo, DYHP, The Talk, RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
9: Raja Boy! Nationwide!
7: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Atong matagal pagtagad mahigala ning tubag ni VP Sara mahigala sa kang Rodolfo Gracioso. Nakakita naman mo na yung tubag pero atong ipadayon kaya aron atong maanalisa o maayaw mahigala. Malamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdo. Alas 6:41 na.
10: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. Kinikil!
11: Uy, 150 over 100 man.
12: Dok, ganong sige magkaasa kong presyon?
11: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
12: Ay...
13: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkaduwa ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
14: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
15: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Sa gunso ng OT, ay buhi.
18: Kaya pa nako.
17: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, Wala kay pildi.
4: Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
20: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
19: Mas klaro na ba bisan gabi?
20: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
21: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga kulang sa...
4: iBerry, for a clear and healthy eyesight.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Pilang win, San Miguel Pilang win.
6: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may galala size 46 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Now atong hatagag pagtagad mahigala ng atong dugang hisgutanan rong buntaga, no? Nakabati naman mo na yung presko ni VP Sara, pero ako lang hatagag pagtagad kay kini na para maanalisar itong dugang. Kay nagpa-press conference si VP Sara sa pasangil ni Adtong Rodolfo Gracioso. Ang nakabintahan ining kang VP Sara kay iya yung gitubag punto por punto. Katong gipasangin lang man siya mali-malitang kwarta. Katong tatong gipasangin lang po mahigalag mali-malitang kwarta sa 18 Marines, gipatubag sa unta, waman ipatawag sa NBA. Ang katong 18 Marines, pag-ingon nila mahigala nga nag-deliver sa lagkwarta, katong 18 Marines, so agito mga higala ma atiman sa NBI dahil sila pa hinunod gani gipaadto sa NBI pero matod pa gine-pressure sila o gani gihulga nga pasakaan sila kaso.
9: Straight to the point.
8: Kuyawa mga higala eh. Nga kinis gasyoso ron, ngayon ni gawas mahigala niyang pasangil, katong primero pasangil sa 18 Marines, sige pasangil lang, bibiin man gito. Si Martin Romualdez og dunay mga senador nga gihatdan mga higalag mali-malitang kwarta. Why nahitabo atong 18 Marines? Nang anam-anam na lang to mahigalag withdraw tong uban kag ipang pressure tong uban mga sukid dig paminaw. Karon ni ay ni gawas nga ang target si VP Sara. Na dismiss ni nga pulis kini si Rodolfo Gracioso. Gi atiman dayon mahigala sa NBI og unya giimbisigahan dayon mahigala, subpinahan dayon ang mga respondents. In fact, mga kagalaan, hasta tong pasangil ni Gasuso nga ang kwarta lagi yang gihatag kuno duha ka malitang kwarta tag 50 million pesos. Anya ang iyang gihatagan katos Jeff Tupas usa mga higala ka staff ni VP Sara. Og mao na to mga higalay kay gihunghungan si VP Sara di ay kwartang gipadaan ni Lord Velasco ang speaker of the house at the time. Ingon si VP Sara ihatag lang Jeff Tupas. So dito gihatag ni Jeff Tupas ang duha ka malitang kwarta tag 50 million ang kada usa. Ang problema ani mangod gitubag na ni Jeff Tupas may higala. In fact si Jeff Tupas pagyud gawas nga iyang gitubag. Gikuha pa gyud sa taga NBI mga kagalaan matud pa og unya giofiran pagyud og kwarta og giofiran pa mahigala nga papuyon dito sa Forbes Manila. Kay kini kong gobyerno mga kagilaan o kini tinuod ha? O ba'y mo offer na mahimok mag gobyerno tanan? Kay nagoy kwarta. Malimalitang kwarta ko nang naas gobyerno. Kini karon si Gracioso o dili ma substantiated kini niyang pasangil, pwede nga dali kayo ni mahigala nga na-dismiss sa pagkapulis dahil ganun karon pa man siya. So wak pa siya ma-dismiss, wak siya musulti. Karon wak na siya trabaho. Nanginahanglan, naging siya kwarta. Kung ufila na siya mga kagalaan, nga ingnon lang ni nga, ni Matibag, ako wak ko maapiktaray ang akong pagtanaw sa NBI ha. Plangka-plangka pag-istorya. a National Bureau of Investigation as an institution. Maayo kay na mga kaigalaan. Pero under sa leadership ining Matibag, si Matibag na noon po, medyo lahi na yung iyang kalaki. Kay katong namasangil malimanitang kwartang as bibiin mga gihatan, wag yung investigasyon. Pero kini kang Sara, giayo yun mahigalag at imanis Gracioso. Okay naman na. Karon tanawa ang sulti ni Gracioso kung tinuod ba? Kay dili gini tinuod si Gracioso may angay pa sa kagaso.
9: Straight to the point.
8: Nga, naghimo og butang-butang istorya mga sukid di Paminaw. Ang pasangil ni Gracioso, doon naman mga higalay, mga pizza. Di may pagkabuking ni noon. Ang una mga higalang malimanitang kwarta nga iyang giingon, ni anak ko noong April 19, 2019, naghatag siya kwarta duha kamalita. Ang nakadawat si Jeff Tupas, Information Officer ni Sara Duterte sa Davao kaniadto. Kay miingon man Sara ihatag Jeff Tupas. So dili Sara may dawat dayon pero ditong Jeff Tupas. Mo nay giingon ni Gracioso sa iyang affidavit. Ikaduha mga higalang higayon, malimalitang kwarta gihapon ni ana mga higalang September 21, 2019. Sus karon pagtubag mga higala ni Jeff Tupas. Nganganik gi ofiran pa Jeff Tupas may gala nga natuos ko na madaas Jeff Tupas. Oh. Dili tanan madaas kwarta tanan. Kaya ofira man Jeff Tupas nga kana na ang isifte kuno siya. Nibalibad si Jeff Tupas. Ha? Kaya dapat si Jeff Tupas mga kagilaan niya mo coincide ang kan Jeff Tupas nga ingon na ingon niya bitaw ako'y nakadawat sa kwarta. Ah, discuss siya Sara. Although doon na pa idugang mga ebidensyang kuhaonon ana i-cross-examine pas Tupas. Karoon na mamadaas Tupas. Yan, itubag mahinoon may Jeff Tupas nga imposible kay na nga makadawat kung malimalitang kwarta kay kanang April 19, 2019 kuan man na sa ating, si Mana Santa man na, di bakasyon taon ko, na umay trabaho, anak, di bakasyon siya ng panahon na, dito sa Korea, ha? Dito sa Korea, gikan sa April 18 to April 22. So, kini alibay, pero imposible nga na, asya kay tuwa mas gawas nasod.
9: Straight to the point.
8: Ang resibo karon ni Tupas, ligon, gumikan kay naasay may kaya round trip ticket, unya gawas sa round trip ticket, ang iyang passport mismo natatakan dito sa Korea. Isus Ginoo ko.
9: Straight to the point.
8: Pagkadaku ang sagpa may gala ining Gracioso. Unya ang ikaduhang pasangil kanang September 19, ingon siya nakadawat o malimalitang kwarta, niingon na po si Tupas nga kanang iyang pasangil no nga September 21, wagi ko sa Pilipinas anak, kaya dito na po ko sa Japan. September 19 to 22, dito sa Japan daan na may passport. So, wa na, pwede na ang tayo ganit dahil, di na mo tubag ganit dahil. Pwede na. Pero nagpa-press conference gapon Sara, ay yang itubag mahigala tagsa-tagsa. Ang punto mga higala ni ining Gracioso. Ato paminaw ang iyang press conference. Part sa iyang press conference. Sige, kuno dong nins. Okay na, sige.
10: Tungkol sa mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. Mariin kong itinatanggi ang mga pahayag ni Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media na iniuugnay ako sa mga pangyayaring hindi ko ginawa, hindi ko nalalaman o hindi ko personal na naranasan. Sa pagpapatuloy ng salaysay na ito ay sasagutin ko ang mga nakasiping alegasyon ni Gracioso mula sa kanyang sinumpaang salaysay at mga panayam sa media. Ganun pa man, sinasadya kong hindi ilahad ang lahat ng ebidensya at paliwanag dahil inaasahan ko, batay na rin sa kaniyang mga nakaraang interview, ipagpapatuloy ni Gracioso ang pagpapakalat ng mga pahayag na taliwas sa katotohanan. Hindi ko hahayaang baguhin o iangkop ni Gracioso at ng kaniyang mga scriptwriters ang kaniyang salaysay batay sa mga impormasyon o katotohanan na malalaman niya mula sa aking mga record. Tungkol kay Rowena Velasco at Lord Alan Velasco, nakilala ko at nakipagkaibigan sa akin si Rowena Velasco noong panahon na pangulo ang aking ama. Ipinakilala ni Wen ang kanyang sarili sa akin bilang isang businesswoman na malapit kay Ramon Ang, na tinatawag niyang Kuya. Batay sa mga impormasyong kanyang ibinahagi sa akin, ang kanyang mga negosyo ay may kaugnayan sa mga kumpanya ni Ang, kabilang ang Petron, Diamond Hotel, San Miguel Foods and Aviation, Pure Foods, Roy's Chocolate, at Property Development. Ipinakilala rin niya sa akin ang kanyang asawa na si Lord Alan Velasco, na isang politiko mula sa Marinduque. Sa mga pagkakataong nagkikita o nagsasama kami ni Lord, may iilan siyang kasamang mga lalaki na hindi ko masasabing professional security personnel ayon sa mga kanilang galawan at tindig. Paliwanag ni Lord, ang grupo ng mga lalaki ay padala ni Wen na mga tagabantay upang mag-report sa kanya kung si Lord ay nambababae. Dahil ngayon ko lang narinig ang...
8: Sa kinide ay mahigala mga guardian Lord Velasco, una di ay nagkaila si Sara Duterte ug si Wen. Kini ni ang Velasco, Rowena Velasco, ang asawa ni Lord. O niya dahil gipailaila siya ang Lord Velasco. Sumurag masabot na to, ang negosyante ni si Rowena Velasco, ang asawang Lord Alan Velasco. Nagkaila, baguhay pa lang. Ito pagka-presidente ni Presidenta Rodrigo Roa Duterte. Kini ni mga bodyguards, mahigalang Lord, ang naghatag ini iyang asawa, dili ni pagbantay sa kinabuhi Lord Alan Velasco kay dunay mga death threats. Mo din mo report og nababae ba si Velasco? Manang duna ko na ilhan mahigalang usa ka tawo ing sabida, ako blood daghan kay kog security, ang nalipay aning akong daghang security, akong asawa ra gyud. Kaya sa kabatakag lihok-lihok kay naama higalay, muadto mga kagalaan og dunay mga lakaw-lakaw, okay? Kato iya mga bodyguard, ang loyalty to ang mas asawa. Imagina kung okay, og ikaw mo ay Lord Alan Velasco, politiko ka, niya chuy-chuy ka, chuy-chuy, masa ko na Lord Alan Velasco dahi? Medyo chuy-chuy ba? Huwag kumpiyan sa asawa, gipagold yan. So malagmit, kinis gasyoso, head ni sa security dito, ha? Mugwardya, mahigalat, tig-report niya nga, di ay check si Sir Ma. Ato liagi kato katawa, mahigalat. Mauday na yung sudanan nga nagkaila sila ni mga Velasco, no? Sa ato ipadayon, ato paminaon na dong names.
10: Rodolfo Gracioso, sinuri ko ang mga archives, schedule, larawan, at videos. At nag-interview ako ng mga tao na nakakakilala kay Lord. Ayon sa mga larawan, ay naniniwala ako na maaring si Gracioso ay isa sa mga taong tinutukoy ni Lord noon na tagabantay sa kanyang pambababae. Ito yung mga sagot sa paragraphs 6, 7, 8, and 9 sa Gracioso affidavit. Hindi maaaring direktang makipag-ugnayan sa akin si Gracioso para sumalubong at magbigay proteksyon dahil mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng Presidential Security Group. Mula pa lamang sa simula ng termino ng aking ama, ipinaunawa na sa aming pamilya na ang mandato ng PSG ay kailangan sundin at ang PSG ang mangangasiwa ng aming seguridad.
8: Okay, pause.
10: Dahil...
8: Muna yung gingon ni Sarah nga dili mahimo nga Gracioso mo ay gisugat siyang Gracioso. May man og ordinaryo lang na nga tao may galaing mo sugato dito nga sugata ko sa airport. Naaman ko na yung mga PSG si Sarah. Kay kanagod mga higalang presidente si Presidente Digong ang mga Presidential Security Group ng mga kwanday kanang gwardiya. Dili lang kasi Digong may gibantayan. Tanan pamilya, asas kiti. Inigato sa eskwilahan bantayan, binantayan na, labi na kay si protokol, ginamugin na protokol. Kanang imong tibok pamilya, guarded na kung ikaw may presidente. Kay ang kontra mahigala, labi na si Digong, daghang gipangbangga ng mga drug lords. Pwede man kag dili nimo bawasan si Duterte, adto ka bawas si Kitty Duterte, adto kang Sara. Muna nga guarded na, fully guarded mga higala, ang pamilya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa time nga siya mga higala may president. In fact, kanang Presidente gani naikin, bisag mahumana imong termino as president, nagyapo kayo nakasayan nga gwardiya nimo. Usara ka privilege sa usa ka naagi pagka-presidente. Guarded gyapon ka. Ngano man, kay ang imong mga nahimo sa lang presidente pagka dunay mga nadumot nimo. Labi na karon, example kato sa Iraq mga higala nga siya mo inagmando itong Camp Abu Bakar day. Nga gubon itong Camp Abu Bakar sa Imailef. Panahon ni Pinoy nga iyang gira itong Sambuanga. Panahon ni Duterte na kami suko itong mga mauti group day. Kaya siya may nagkuhan itong sa Marawi. Giras Marawi mga higala. So bisag mahuman imong termino, guarded gyapon ka. Kanang mga former presidents. Nga labi na panahon Duterte nga mga drug lords kontra mga sugitig paminaw. So dili lang si Duterte mo igwardyahan sa PSG. Apil ang iyang tibuok pamilya. Kana sa Sebasti, doon ay nag-assign anak nga security, si Pulong, si Sara. Maning o Sara, labi na Sara, kay Moni ang pinanggang anak ni Duterte nga mo'y iyang successor. Si Sara man mo'y gi-train yun niya successor. In fact, pagka mayor ni Duterte is Davao, di man si Pulong, di man si Basti, si Sara man. In fact, Moni Sara, nasubraag ka pinangga ni Nidigong. Mona nga, mahimo ning mo sukul-sukul sa iyang papa. Karon na leksyon na ni Ron, ha? At inuray lang kadto bitang niya pagka yang decision adto pagka 2022, di man to mo'y decision siyang amahan. Nagtuman man siyang gusto. Medyo gahiom nag-uo ni Sara sad. Ha? Pero karon, kamat gon sir kay tilaw siya lon ogon say, ha? Unsa na nangatan sa iyang decision? So guarded ni si Sara. So kanang giingon mahigalang grasyoso nga kanang September pero pasangil April 19, 2019. Kada 2019, no, Duterte pag president anak. Puro si panahon sa si Duterte may presidente. Muna ingon Sara, guarded ko sa Presidential Security Group. Di po na musugot ang PSG dahil nga ingon nga, gisugat man ni Grasyoso. Ilan ang responsibility? Dili pwede ang imong escort na ihatag kaglain in the king nga ingon nga, kwan. So guarded na. Kada yung pasangil Grasyoso nga, gipasakay ko ng Sara, iya ko nung gisugat niya, sakay to sa artista van. Masilara dito. Di mo sugot ang PSG anaday. Kaya ilaman ang responsibility. So pala mahitabo na ng among VIP. Isa may manubag nga kami may manubag.
9: Straight to the point.
8: Sa man explanation ni Sara. Pero unsa man kayo ni Sinyas ng Manila, deke. Aon niya lang ito tiwason lang ni. Aon niya ito taod mga sukit di paminaw. Sa atong pagpadayon. Standby lang una sa RMN 558 Manila. Nga musunod na karon dayon. Atong tak na alas 7:02 na.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
12: United Nations supply naman ang itlog na nanatiling matatag sa kabila ng inaasahang epekto ng El Nino at papalapit na holiday season.
13: Halaga ng piso kontra dolyar sumadsad sa panibagong record low na 62 pesos and 90 centavos kahapon.
12: Senator Mark Villar tumalo na sa majority block. Itinalagang chairperson ng Public Works Committee at miyembro ng Commission on Appointments.
13: Tax records ni Vice President Sara Duterte hindi tumugma sa kanyang SALN. Pagtanggap ni Duterte ng bayad sa Davao City Government noong 2023 kahit na halal ng Vice Presidente paglabag sa konstitusyon.
14: Naka-receive po si VP Sara Duterte ng compensation income from the City Government of Davao.
12: Panukalang ban sa social media para sa mga minor de edad, aprobado na sa Senado. Pero Senador Risa Ontiveros, tutol sa panukala, gustong ibaba sa under 15 ang age restriction.
15: An outright ban does not recognize the developmental and evolving capacities of children.
13: At sa sports balita, Pinay tennis sensation Alex Ayala hindi pinagmulta ng WTA matapos na hindi makapaglaro sa China Open. Ito ang RMN Power of Viper Local. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RMN Network News. Balita sa mga lalawigan, 7 sundalo at 2 sibilyan sugatan sa pananambang sa Lamitan City, Basilan. Kasama natin live si Radyoman Mirasol Monteza ng RMN Zamboanga. Mirasol.
16: 7 mga sundalo at 2 sibilyan at kabilang na ang 10 taong gulang na batang lalaki ang naiulat na nasugatan sa naganap na pananambang sa konvoy ng sundalo bago mag-alas 7 kagabi, Oktubre 8, 2026 sa Barangay Sabong, Lamitan City, Basilan. Batay sa ulat, galing umano ang mga sundalo na miyembro ng Division Reconnaissance Company at 45th Infantry Battalion ng Philippine Army sa pantalan ng Lamitan at sinundo ang kanilang mga kasamahang kagagaling umano sa RNR sakay sa 5 military truck at pinabagta sa ang daan pabalik sa kanilang kampo sa munisipyo ng Tipo-Tipo. Subalit pagdating nila sa Barangay Sabong, ay bigla na lamang umano silang pinaunan ng bala ng mga armadong grupo. Samantalang nadamay ang isang residente ng Lamitan City at anak nitong 10 taong gulang nang nagkataong dumaan sa lugar ng naganap ang insidente. 3 sa 7 sugatang sundalo ang umano na sa malubhang kalagayan at una nang inilipat kagabi sa pag-amutan sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan naman ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad patungkol sa panibagong pananambang sa mga sundalo upang matukoy ang pagkakakilala ng mga responsableng individual o grupo at upang tukuyin na rin kung may kinalaman ito sa naganap na pananambang sa military convoy rin nitong nakaraang Lunes, Oktubre 5 sa Barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan na nagresulta sa pagkasugat rin ng 13 sundalo. Sa pahayag naman ay inilabas ng 11 Office Infantry Brigade at tiniyak ang pagbibigay ng kaukulang suporta sa mga sugatang sundalo at hiniling naman sa publiko at mga kawaninang media na iwasan umano magpapakalat ng mga pribadong detalye ng mga sundalo at pagbabahagi ng mga hindi verifikadong ulat upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Dapat rin umanong manatiling kalmado at bilante sa gitna ng sitwasyon upang hindi makaalarma sa publiko. Kasama mo sa DXRD RNN Zamboanga, Radyoman Mirasol Monteza, Tatak RNN.
13: Maraming salamat, Radyoman Mirasol Monteza, nag-uulat ng live mula RNN Zamboanga.
12: Sa ibang balita, muli pong nag-alboroto ang bulkang Taal kagabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala ang minor phreato magmatic eruption sa main crater ng Taal dakong alas 6:06 kagabi. Nagbuga rin ito ng maitim na usok mula sa bunganga ng bulkan na may taas na 4 na kilometro. Dahil dyan, naobserbahan ang ashfall o pagbagsak ng abo mula sa ilang bahay ng Batangas katulad ng Lemery, Agoncillo, San Nicolas at Taal. Nagpaalala naman ang Department of Health na protektahan ang sarili sa epekto ng ashfall katulad po ng pagsusuot ng N95 mask o kaya'y dobleng patong na regular na face mask habang pwede rin gumamit ng basang panyo bilang pantakip sa ilong at bibig.
13: Dalawamputwalong pamilya sa Agoncillo, Batangas inilikas dahil sa ashfall. Kasama natin sa balita si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
17: Sa kasalukuyan ay may 28 na pamilya po tayo na nagsilika sa Social Civic. Madami pa ang mga kamag-anak mula Banyaga, Bilipinduang at Subikilaya. Tahimik pa rin ang bulkan sa kasalukuyan. Manatili pong alerto. Nakantabay rin ang rescuers sa pagputok ng bulkan. Taal ay kumilos sa malagad ang lokal na pamahalaan ng Agoncillo sa pamumuno ni Mayor Attorney Cinderella Valentin Reyes.

0: kagabi sa pangangailangan ng mga apektadong residente, lalo na ang paglika sa mga naninira malapit sa vulkan. Inilayo ang nasa 28 pamilya upang huwag maapektuhan ng epekto ng volcanic gases, kabilang ang sopre na maaaring makairita at makapinsala kung sakaling malanghap ito. Ligtas naman ang mga pamilya habang nasa Pagcor Social Civic Center habang patuloy na minomotor ang sitwasyon. Patuloy na umagapay ang pamahalaan ng agunsilyo para tugunan ang pangangailangan ng mga kababayan, yan ang sabi ni Mayora. Kasama mo sa Arabian Calabasuan at 106.3 IFM Lucena Idol Edgar de Maceda Tatak Arabian.
1: RMN Tutok Lindol.
2: Oras po natin, 9 na minuto na nakalipas sa alas 7, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kahapon. Pasado alas 4 ng hapon, tumama ang epicentro ng lindol sa 21 kilometers northwest ng Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Kaugnay nito, sinuspende ang pasok sa lahat ng antas sa pampublikong at pribadong paaralan sa Gensan at munisipalidad ng Malapatan at Maasim sa Sarangani ngayong araw na ito. Ito po ay upang bigyang daan ang pag-iinspeksyon sa mga gusali ng paaralan na posibleng naapektuhan ng lindol. Ayon sa PVOX, ang pagyanig ay aftershocks pa rin ng tumamang magnitude 7.8 na lindol sa karagatan ng Sarangani at magnitude 6.5 sa karagatan ng Davao Occidental noong Hunyo.
3: And this is an aftershock nung lindol na yun. And in fact, yung Cebu earthquake last year, that was September 30, until now, nakapagtala pa rin po tayo ng mga lindol, although maliliit na lamang. So normally, kumukonti yung lindol habang tumatagal. Meron pa rin, pero paminsan-minsan, may mga matataas, like nangyari itong 5.6, although hindi naman talaga ito yung pinakamataas na aftershock, kasi yung pinakamataas na aftershock natin is 6.4. Pero in-expect po natin yan na may mga paglindol pa, and from time to time, may mga, yung last outlier, medyo mataas.
2: Si PVOX Director Teresito Bacolcol.
1: RMN Network News.
4: Mga balitang may kinalaman naman sa El Nino. Inaasahan pang titindi ang epekto ng El Nino sa mundo. Ito ang lumabas sa pagsusuri ng World Meteorological Organization kung saan sinasabi na magdudulot ito ng mas mainit na panahon, pagbabago sa rainfall pattern at mas malaking banta ng tagtuyot, maging pagbaha sa iba't ibang mga bahagi ng daigdig. Ayon sa Weather and Climate Agency ng United Nations, maabot ng El Nino ang peak nito sa Disyembre. Magtatagal ang epekto ng El Nino hanggang Pebrero ng 2027. Nagbabala naman ng UN na posibleng matunghayan o maranasan ang pinakamatinding El Nino phenomenon ngayon simula noong 1950.
2: Nananatiling matatag ang supply ng itlog sa merkado sa kabila ng inaasahang epekto ng Super El Nino at papalapit na holiday season. Ayon po kay Philippine Egg Board Association Chairperson Gregorio San Diego, bagamat tumataas ang demand ng itlog tuwing holiday season, sapat pa rin naman ang supply nito. Gayunman, nababahala si San Diego sa posibleng pagkalugi ng mga egg producer kung mananatiling mababa ang farm gate price ng itlog, gayong bahagyang mataas ang presyo nito sa mga palengke. Base po sa bantay presyo ng Department of Agriculture, aabot sa 8 pesos and 26 centavos ang medium-sized na itlog sa mga merkado sa Metro Manila.
5: Ang nangyayari ngayon, ang baba ng presyo sa farm.
6: Mm-mm.
5: Pero yung mga halimbawa sa palengke, naririnig niyo naman sa araw-araw, ang gulay, ila talong na lang ngayon ang below 100 isang kilo. Oh. Paswerte na lang tayo, hindi pa tayo nalulugi. Pero papunta na tayo dun kung patuloy na bababa ang presyo.
6: Mm-mm.
5: At tumataas din yung aming mga pinapatukan. Oh.
2: Nanawagan po si San Diego sa ating pamahalaan na bawasan ng pag-aangkat at suportahan ang mga local egg producer.
5: Ang naiipid niya talaga tayong mga mamimili. Hindi tayo naikinabang nung mababang presyo sa farm, naikinalulugi ng mga farmers. Ngayon, ang higit na nakikinabang dito, yung mga importer. Mura nila na bibili yung mga imported meat, pero mahal din nila binibenta.
2: Si Philippine Egg Board Association o PEBA Chairperson Gregorio San Diego.
1: RMN Network News.
4: Mahigit 400 magsasaka sa Albay apektado ng tagtuyot. Posibleng epekto ng Super El Nino pinaghahandaan na rin. Kasama natin sa balita sa Idol Ronnie Beren ng IFM Legazpi.
7: Umabot na sa mahigit 400 magsasaka sa lalawigan ng Albay ay naiulat na apektado ng tagtuyot habang patuloy ang paghahanda ng pamahalaang panlalawigan sa posibleng epekto ng Super El Nino. Ayon kay Albay Provincial Agriculture Office, OIC, Daryl Jan Ribancos, kabilang sa mga apektado ang mga magsasakang nagtatanim ng palay, mais at iba pang high-value crops.

0: Pops, kaugnay nito, naghahanda ang nasabi opisina ng mga pananim na mas angkop sa tagtuyot gaya ng kasaba o kamoting kahoy at kamote na maaaring ipamahagi sa mga apektadong magsasaka. Magsasagawa rin sila ng El Nino Caravan sa iba't ibang bahayan at lungsod upang mabigyan ng impormasyon ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa posibleng epekto ng matinding tagtuyot sa kanilang kabuhayan. Samantala, ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Bobby Cristobal, naghanda na ang mga water lorry truck at water filtration machine na maaaring gamitin ng mga lokal na pamahalaang mga kailangan ng karagdagang supply ng tubig. Pinayuhan naman ni Albay Provincial Veterinary Office Head Dr. Pancho Melia ang mga nag-aalaga ng hayop na makilahok sa mga caravan upang malaman ang mahakbang sa pagprotekta sa kanilang mga alaga laban sa epekto ng matinding init at tagtuyot. Kasama mo sa IFM Legazpi, Idol Ronnie Beren, Tatak RMN.
1: Network News. 4 na minuto na nakalipas alas 7 ng umaga, muling bumaba sa record low ang halaga ng piso kontra dolyar matapos pong magsara sa 62 pesos and 90 centavos. Nalampasan nito ang 62 pesos and 86 pesos 86 centavos na pinakamababang na itala noong September 14. Nakaapekto rito ang pagtaas ng interest rate sa Estados Unidos, gayon din ang nagpapatuloy na geopolitical tension sa Middle East.
2: Presyo ng pagkain, gasolina at kuryente tututukan ng pamahalaan kasunod ng 7.2% na inflation rate. Kasama natin sa Balita Radyo Manchanel sa Laza.
3: Tututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presyo ng pagkain, gasolina at kuryente matapos bumalo sa 7.2% ang inflation rate sa bansa. Nakipagpulong ang Pangulo kay Executive Secretary Ralph Recto para talakayin ang mga hakbang laban sa patuloy na pagtaas ng presyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinag-utos ng Pangulo na tiyaking sapat ang supply ng gasolina sa bansa, lalo na sa gitna ng krisis sa Middle East at mga kalamidad at epekto ng El Nino.
4: Pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Abilin din na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging epekto ito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no? Ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya.
3: Patuloy naman ang fuel subsidy para sa mga PUV driver, pagtanggal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa kuryente at pagpapalawak ng Kadiwa outlets para makatulong na mapababa ang presyo ng pangunahing bilihin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak RMN.
1: Labing anim na minuto nakalipas alas 7, pinawi ng isang infectious disease expert ang pangamba ng publiko sa posibleng pagkalat ng pneumonic plague na sinasabing dahilan ng pagkamatay ng isang lab researcher sa Russia. Ayon po kay Dr. Ron Jean Solante, wala pang dokumentong nagpapatunay na pneumonic plague ang ikinamatay ng naturang researcher.
5: Because when the patient developed severe pneumonia, siguro hindi nila na-isolate kung anong mikrobyo yun at kinokorrelate na lang nila. Ay, nagsasabaho ko sa isang laboratory.
1: Oo.
5: We need to investigate this and we need to quarantine those. Para lang, meron silang one step ahead na kung in case merong nangyari na exposure, at least alam natin kung anong paano natin i-control.
1: Oh.
5: The latest development, no, from Infectious Disease Society of America na bulletin, as of now, talagang wala silang nakikita na document na nag-positive po sa pneumonic plague itong namatay na scientist.
1: Paliwanag pa po ni Solante, bagamat na ipapasa ang sakit sa pamamagitan ng pag-ubo, malabo daw itong maging pandemic katulad ng COVID-19.
5: You can transfer the microorganism to another person pag within 3 feet na naubuhan mo. No? So yun yung medyo ano doon. So can this cause a pandemic proportion? I don't think it can cause a pandemic proportion, especially now with the technology that we can diagnose it and there is also treatment, then it's easy to control this type of infection.
1: It po si Dr. Ron Jean Solante, isang infectious disease expert sa panayam ng DZXL RMN Manila. Nauna na pong sinabi o sinabihan ng World Health Organization ang Russia na maglabas ng malinaw na impormasyon tungkol sa naiulat na 2 kaso ng pagkamatay dahil umano sa pneumonic plague.
6: Ang paglilitis sa 2 Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Munti ka nang hindi matuloy ang day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kahapon. Ito'y matapos sabihin ni House Prosecutor Terry Redon na hindi makadadalo si Private Prosecutor Erwin Matib dahil may sakit ito para magpresenta ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Sa halip ay ihaharap na lang sana ng panibagong witness ng prosekusyon, isang financial analyst, pero agad itong hinarang ni Defense Lead Counsel Sheila Sison at sinabing unfair ang biglaang pagbabago ng presentasyon ng testigo. Kinatigan naman ito ni Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero. Yun nga hong apela ni Sison kaya maagang sinuspinde ang sesyon sa umaga. Alas tres na ng hapon ang magpatuloy ang paglilitis at dumating si Attorney Matib para ipresenta si BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Dito naman kinumpirma ni Marquez na hindi nagtugma ang tax records ni VP Sara sa SALN nito. Lumabas na abot sa 85.3 million pesos ang take-home pay ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manases Carpio mula 2007 hanggang 2025. Malayo doon sa net worth ni Duterte sa 2025 SALN niya na 98 million pesos.
7: For the years 2007 to 2025, amounts to 85,343,803 pesos and 23 centavos. However, their declared net worth in respondents 2025 SALN is 98,656,131 pesos and 20 centavos. So dito pa lang po, may gap na, may difference.
8: Your Honor.
2: Nabunyag din na tumanggap si VP Sara ng bayad mula sa Davao City Government noong 2023 kahit siya'y nakalukluk na na Vice President noong 2022.
7: Ano ang ibig sabihin na merong 2316 form na yan na pinirmahan ni VP Sara?
9: Ang ibig sabihin po ay naka-receive po si VP Sara Duterte ng compensation income from the City Government of Davao ng taxable year or ng taong 2023 po.
7: Okay, so ibig sabihin si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
9: Tama po, since it is signed po. It was signed.
2: Alinsunod sa saligang batas, bawal po mag-practice ng anumang profesyon o ibang profesyon ang presidente at vice-presidente sa kasagsagan ng kanilang termino.
1: Si VP Sara Duterte hindi raw maaaring gamiting palusot sa hindi pagdedeklara ng totoong yaman sa SALN ang kawalan niya ng kaalaman sa joint bank accounts nilang mag-ama. Sino kayo may sabi nito? Kasama natin sa balita, Rajuman Grace Mariano.
10: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi maaaring gamitin ni Vice President Sara Duterte na rason na wala siyang alam ukol sa joint bank accounts niya at kanyang ama, kaya may mga pera siya sa bangko na hindi niya naideklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sinabi ito ni House Prosecution Spokesperson Robert A. Sabarbers at Lano Del Sur, Representative Zia Alonto at Jong makaraang lumabas sa impeachment trial na mayroong mga joint account sa pangalang Rodrigo Duterte at Sara Duterte sa Bank of the Philippine Islands sa Julia Vargas branch sa Pasig City. Batay sa record ng banko ay umaabot sa 96 million pesos ang naging transaksyon ng nasabing joint bank accounts na kinabibilangan ng mga time deposits, pag-transfer sa mga insurance products at pag-i-issue ng manager's check, kasama ang 16.85 million pesos na manager check na ini-issue kay Davao businessman Samuel Samioy noong May 30, 2016. Gate ni Barbers, hindi maaaring sabihin ni VP Sara na lingid sa kaalaman niya ang nabanggit ng mga joint accounts at mga transaksyon nito dahil nakapirma siya sa mga updated Know Your Customer documents. Di naman ni Representative Adjong mahirap paniwalaan ang ignorance at pagpapaviktim na depensa ni VP Sara. Paalala pa ni Adjong, maaaring ito na ang umano'y planong God Save the Queen na lumutang sa mga pagdinig noon ng House Squad Committee. Ayon kay Adjong, kung nais nilang buuin ang ganitong senaryo, ay lalong makikitang hindi nararapat mamuno sa bansa si VP Sara dahil tila wala itong alam at kaya palang paikutan ng mismong mga kaalyado niya. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Atak RMN. RMN.
8: Network News.
2: Abangan sa aming pagbabalik, Senador Mark Villar tuluyan ng tumalon sa majority block.
1: Panukalang pagban ng social media sa mga minor de edad, aprobado na sa Senado.
2: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
8: RMN Network News.
1: Mayubutag, Pilipinas. Sa ito po
2: si Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
11: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Sa loob ng 74 na taon, may mga tinig na hindi kailanman tumigil sa pagsasalita. Tinig ng balita. Tinig ng katotohanan. Tinig ng bawat Pilipinong may kwento, may pangarap, at may paninindigan. 74 years of bringing the news closer to the people, telling stories that matter, and being the voice of the nation. At sa bawat taon na lumilipas, mas lalo nating pinapanday ang isang network na kumikinang sa serbisyo, tiwala at malasakit. RMN Networks, a diamond in the making.
8: RMN Network News.
2: Balik sa mga balita, 7:24 ang oras ngayon. 14 na ang miyembro ng mayorya sa mataas na kapulungan, habang 10 na lang ang sa minority. Ito'y matapos na lumipat. Kasunod po yan ng tuluyang paglipat sa majority block ni Senator Mark Villar. Ito ang kinumpirma ni Senate Majority Leader Mig Zubiri sa gitna ng plenary session, kung saan inihalal si Senator Mark bilang miyembro ng Commission on Appointments at chairman din ng Senate Committee on Public Works.
13: I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments, Vice Senator Juan Miguel Zubiri. That's myself. I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
14: Is there any objection? Hearing none, the election is noted.
13: And
14: congratulations to Senator Mark Villar.
13: Thank you, sir. On the part of the majority, pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect Senator Mark Villar as Chairperson of the Committee on Public Works, Vice Senator Vicente Soto III.
2: Samantala, nahalal naman bilang miyembro ng Commission on Appointments si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, kapalit ni Senator Loren Legarda.
1: Yun daw paglipat ni Senator Mark Villar bilang sa majority, walang kinalaman sa botohan sa impeachment trial. Kasama natin sa balita si Rajuman Conde Batas.
15: Pinabulaanan ni Senate Majority Leader Mig Zubiri na may kinalaman sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat ni Senator Mark Villar sa majority block. Gait ni Zubiri, sariling desisyon ni Villar ang pagbabalik mayorya dahil gusto ng senador na maging mas productive sa kanyang tungkulin at walang kinalaman ang anumang usaping politikal. Sinabi pa ni Zubiri na noong nagsisimula si Senator Mark ay parte naman talaga ito ng majority bago nalipat sa minority.
13: No, nothing to do whatsoever. You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence. Evidence presented.
15: Samantala, ikinalugod naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto III ang paglipat ni Senator Mark sa majority block. Anya, malaking tulong na madagdagan ang kanilang miyembro dahil sa tambak na trabaho ngayon sa Senado na impeachment trial, legislation at ang pagdinig ng pambansang budget.
16: We're glad, thank God, because we're all loaded with the work because of the 3-in-1 para kaming kape. Impeachment, legislation, and then the budget. So maganda kung matatagdagan yung aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees .
15: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Kwan Debatak, Tatak, RMN.
8: RMN.
2: Sa iba pang mga balita, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang magbabawal sa mga kabataang edad 17 taong gulang pababa na gumamit ng social media. Sa ilalim ng Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o yung tinatawag na Smart Kids Act, hindi papayagang mag-register, mag-access o gumamit at mag-operate maging yung paggawa ng mga account sa lahat ng social media platform ang mga may age restriction. Sakali mang maging ganap na batas, kinakailangan ng mga social media platform na nag-ooperate sa Pilipinas na magtalaga ng kinatawan sa bansa at makipag-ugnayan sa mga otoridad. May nag-aabang naman na 5 milyon hanggang 20 milyong pisong multa ang mga kumpanyang lalabag sa batas. Pagmumulta hindi ng mga magulang at mga guardian na lalabag dito, mula 5,000 hanggang 20,000 piso o di naman kaya ay kailangan sumailalim sa community service. Bumoto ang 16 na senador pabor sa panukala habang si Senador Risa Ontiveros lamang ang tumutol dito.
17: An outright ban does not recognize the developmental and evolving capacities of children. Our legislation should reflect this reality. Kaya naniniwala po ako na imbes na tuluyang ipagbawal ang social media sa mga minors, mas magiging epektibo ang pag-implement ng tiered restrictions for adolescents.
2: Nababahala rin si Ontiveros sa posibilidad na magawan pa rin ang paraan na malusutan ang under 18 social media ban kapag naging ganap na batas.
17: Sa edad na 15, nakakaboto na ang ating mga kabataan para sa sangguniang kabataan. If we deprive them of this access, we limit the information to enable them to vote wisely. 15 years old rin ang legal age kung kailan maaari na silang legal na magtrabaho. Hindi binigyang pansin ang panukalang batas na ito na maraming kabataan ang nagtatrabaho sa social media bilang online sellers, content creators, virtual assistants para sa kanilang kabuhayan at pagtulong sa kanilang pamilya.
2: Si Senador Risa Ontiveros.
1: Samantala, magdaraos ng school caravan ang National Center for Mental Health para pataasin ang kaalaman ng publiko sa mental health. IKNCMH Medical Center Chief Dr. Noel Reyes, target nitong labanan ng stigma sa mental health at bigyan ng safe space ang bawat individual na magbahagi ng kanilang nararamdaman. Bukod po sa mga paaralan, target din bisitahin ng NCMH ang mga lokal na pamahalaan at pribadong kumpanya na humihiling ng mental health information campaign. Ayon kay Reyes, marami sa mga Pilipino ang tila bagay sinasantabi ang kanilang nararamdaman dahil daw po sa kultura ng resiliency sa Pilipinas.
18: Pinagbabawalan bahala natin yung nararamdaman natin. At sasabihin natin na lilipas din o gagaling din o mawawala din. Ano? So, ang sa amin, no, bilang isang psychiatrist, tignan natin yung functionality ng isang tao. No? Kunwari, meron siyang mga simptomas ng depression, pero ito'y naka-apekto na sa kanyang pagpasok sa trabaho. O kaya naka-apekto na to sa kanyang pang-sarili, kunwari nakakalimutan, nahihirapan na siyang makatulog, o kaya naman naliligtaan niya ng alagaan ng kanyang sarili, no? Tapos kung meron naman siyang yung interpersonal functioning, yung hindi na siya nakikipagsalamuha sa tao, hindi na siya nakikipag-usap.
1: Naka-apekto rin daw sa mental health ng tao yung mga nakikita sa social media.
18: Sa base sa pagsusuri, talaga pong naapektuhan ang mental health, naapektuhan po ang sleep quality. Oh, so yung real world connections ninyo, naapektuhan din. Maaaring hindi na kayo sanay makipag-usap sa totoong tao dahil ang nauubos ang oras nyo sa social media, sa AI, sa other technology, no? So ito po ay nakakapagpataas ng anxiety o na medyo higher risk for depression.
1: Kaya ang payo po sa publiko, huwag matakot na humingi ng tulong at dapat ay maging bukas ang isipan kapag merong magbabahagi sa atin ng mga pinagdadaanan.
18: Seeking help is not a sign of weakness, no? It's a, actually, it's a form of self-protection. So, strength yan. Meron po talagang kadahilanan yan. Hindi po dahil sa bilog ang buwan, hindi po dahil sa kung ano-ano pang mga kasabihan.
19: Yes.
18: So, be open, no? We have to listen very carefully, no? Listen actively to the, kung ito po ay anak natin na nagsasabi ng problema, we have to listen, we have to use kind words po, and of course, we have to break the stigma.
1: Si National Center for Mental Health Medical Center Chief, Dr. Noel Reyes.
2: Tatlo sa bawat 10 Pilipino ang kontento sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Lumabas sa survey ng social weather stations nitong Setyembre na 35% lang ng mga Pilipino ang satisfied sa performance ni Marcos bilang presidente. 46% ang hindi satisfied, 20% naman ang hindi sigurado. Katumbas yan ng net satisfaction rating na negative 11 points. Mas mababa sa negative 7 points noong Hunyo. Nakapapasok pa rin sa neutral category ng SWS. Samantala, tinanong din ng SWS ang mga Pilipino patungkol naman sa naging sona ng Pangulo noong July. 47% lamang ng mga Pilipino ang nagsabing napanood, napakinggan o di naman kaya ay nabasa nila ang tungkol sa sona. Karamihan dito ay nabalitaan sa social media. Pero mula sa mga nakapanood sa sona, 13% lang ang naniniwalang kapani-paniwala ang lahat ng mga iniulat ng Pangulo. 15% naman ang nagsabing hindi sila naniniwala. Isinagawa ang survey ng SWS noong September 21 to 27 at nilahukan ng 1,500 adult Filipino respondents.
1: Report tayo, lalaki patay matapos tagain ng kainuman sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajuman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
20: Patay ang isang lalaking biktima matapos tagain ng kanyang nakainuman na senior citizen, partikular sa Purukuno, Barangay Basak, sa bayan ng Talakag, dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 46 na taong gulang na lalaki at residente ng Zone 2, Barangay Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental, habang ang suspect naman ay isang lalaking 68 taong gulang. Ayon sa report ng mga otoridad, nag-iinuman ang biktima at ang suspect sa isang farm sa lugar nang magkaalitan at magkasuntukan. Pumunta sa kanyang kwarto ang suspect, bagamat sinundan ito ng biktima at hinampas ng bote sa noo ang suspect. Dahil rito, kumuha ng itak ang suspect at pinaga ang biktima na tinamaan sa kanyang kanang bahagi ng leeg, sa ulo at sa kaliwang kamay. Agad na dinala sa ospital ang biktima, bagamat diniklarang patay ng doktor. Nahuli rin naman ang suspect na senior citizen matapos ang insidente at na-recover ang itak na kanyang ginamit sa pananaga. Nasa kustudiya na ngayon ng Talakag Municipal Police Station ang suspect na mahaharap pa sa kasong homicide. Kasama mo sa RMNDXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Micaballo. Tatak, RMN.
8: RMN Police Report.
2: Dahil umano sa pang-aabuso sa menor de edad, isang senior citizen ang patay matapos pagbabarilin sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
21: Inako ng makakaliwang grupo ang pamamaril sa senior citizen sa Procuad, Barangay Yagaw, sa bayan ng Kawayan, Negros Occidental. Ang biktima ay kinilalang si Jonathan Sumanyon, alias Atan, sa Santanyos, at residente ng sabing lugar. Batay sa press release ng Armando Sumayang Jr. Command, New People's Army, Southwest Negros Guerrilla Front, na si Atan ay may kaso noong taong 2024 na pag-aabuso sa isang minor de edad, ngunit hindi ito napatunayan sa korte. Ayon pa sa grupo, inulit pa ni Atan ang gayong krimen noong 2026 sa kapareyong naging biktima nito. Dahilan kaya nagdesisyon ang grupo na kitilan ang buhay at naturang senior citizen. Matatandaan na sa inisang investigasyon ng Kawayan Municipal Police Station, balak sana pakainin ng biktima ang kanyang mga baboy na naroon sa likod ng kanilang tahanan nang ito ay biglang pinagbabaril ng armadong mga suspek. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
1: Network News. Samantala, idiniklara po ng International Criminal Court na kayang humarap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglilitis. Yan po ang naging desisyon ng ICC Trial Chamber 3 matapos lumabas sa pagsuri ng expert panel na kaya ng dating Pangulo na intindihin ang prosesong pagdaraanan ng mga kinakaharap niyang kaso. Gayunman, inatasan din ng korte na patuloy na bantayan ang kalusugan ng dating Pangulo habang siya ay nakakulong sa ICC Detention Facility. Takdakda ang pagbubukas ng paglilitis kay Duterte sa November 30 ngayong taon.
2: Pinay tennis star Alex Ayala hindi pinatawan ng multa ng WTA kahit hindi po nakapaglaro sa China Open. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
0: Hindi pinatawan ng parusa o multa ng Women's Tennis Association o WTA si Filipina tennis star Alex Ayala. Ayon sa Philippine Lawn Tennis Association o FILTA, walang naging penalty si Ayala matapos itong laktawan ng China Open at sa halip ay sumali sa Asian Games sa Nagoya, Japan. Mismong FILTA ang nakipag-ugnayan sa WTA para humingi ng exemption para kay Ayala. Mahalaga ang paglahok ni Ayala sa Asian Games dahil kasama ito sa kanyang hangarin na makuha ang qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Ayon sa FILTA, nagtanong ang WTA tungkol sa paglahok ni Ayala sa Asian Games pero wala nang sumunod na abiso tungkol sa posibleng parusa. Dahil dito, nakaiwas si Ayala sa posibleng multa at iba pang parusa mula sa WTA. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Ang batikang aktres naman na si Gladys Reyes may nag-release ng bagong kanta na inspired daw sa kanyang kontrabida roles. Pakichismis tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
19: From kontrabida to kontradiva, yan ang pakiramdam ng batikang aktres na si Gladys Reyes matapos i-release ang bago niyang kantang inspired sa kanyang mga kontrabida roles. May title itong Primera Kontrabida na isang novelty pop song na una raw niyang kinanta ng live sa isang event noong August. Ayon kay Gladys, nag-come up daw siya at kanyang producer sa kantang ito dahil pag sinabing Primera Kontrabida ay pangalan niya agad ang kinakabit dito. Depensa naman ng aktres, hindi man daw halata o alam ng karamihan pero hilig niya talaga ang pag-awit. May pagkakataon pa nga raw na sumasama siya sa mga gig dito man sa Pilipinas o abroad. Sa ngayon, tahimik muna ang aktres sa planong pagkakaroon niya ng album. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: Yoy, si Gladys Reyes, ano yun? Mabait yan sa totoong buhay.
1: Oh, hindi kontrabida sa totoong buhay.
2: Yung kanyang mga role kasi talagang kapanipaniwala na...
1: Magaling na aktres.
2: Nananampal, ganun. Pero,
1: tsaka yung tsura niya, kontrabida.
2: Pero mabait sa totoong buhay, Gladys Reyes.
8: Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabya.
8: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
22: Headlines sa ato mga balita kung sa dakoy sa Subo ni Ilaosab sa nadawat na pasirgog sa station manager sa DYHP Attorney Rufil Banyo. Mga polis sa nakbais naga ng bilusan ng hot pursuit operation sa kasong pagpamusil ngadto sa saka Jordanian National na kasakmit na hinon kinig pinayuhot ng mga sigarilyo nga mo kantidad o kapin 3 milyones ka pesos. Balita sa sports, Martin versus Pikachu Casado na. Samtang magsayo, ipakitay siyang angol sa tuhod nga gioperahan. Kini ang headline sa ato mga balita.
8: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
23: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinagihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
8: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Gikan sa kinatas ang bukid.
25: Nak, kitkabas na ngay?
24: O bisan sa pinakalayo nga isla.
25: Nay, gagraduate na ako!
24: Konektado na ka sa Globe Starlink 99. Pwede na makagamit og apps og internet with 2GB data og 100 text messages. Valid for 30 days. Maong bisan asa man sa Pilipinas, konektado na sa maayong kaugmaan.
3: Papauli na ko ka!
24: Go forward together. Globe.
4: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB26024, series of 2026.
23: Paspas kayo ang pagligid sa mga adlaw, di ba? Di rata makamatikod tungod po sa kabisi o kadaghan sa atong gibuhaton. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kusog ang gigamit sa pagpanarbaho. Dili malikayan ang panakit sa lawas o pamaol. Doon ako ikasugyot nga solusyon ala ni Ana. Hibaw ba mo unsay latest sa panakit sa lawas karon? Ang Alaksan FR nagbag-o na karon, new Alaksan Extra. Unsay bag-o ani? Gi-upgrade ang kanhi ibuprofen sodium dihydrate versus ibuprofen acid in Alaksan FR. Unsa may naa ani? Ang ibuprofen sodium dihydrate mas paspas mutunaw, mas paspas maabsorb, aron mas paspas matagamtaman ang ginhawa. It's 3 times faster absorbed versus Alaksan FR. Oh, nahibaw na mo sa latest Mag-New Alaksan Extra nga dunay ibuprofen sodium dihydrate na. Unilab quality yan. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Iba ka gidya. Basta trabaho, gin-extrahan ang kapisan. Kag sa pamilya, gin-extrahan ang pag-atipan. Para sa imo, gin-extrahan sang McDo sulit busog meals. Ang pinakamanamit nga chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakamanamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit number FTB 254286, series of 2026.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo. Ang importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 para nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor. Super-

0: kasama, ako ang inyong Radyoman po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna nay mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: At oras karon, alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita kada buwan, problema na pod nato ang bayronon. Bayad na pod sa kuryente, tubig, internet, taas na pod nga biyahe o linya sa mga payment centers. May na lang kay gipadali na sub sa GCash ang pagbayad sa bills. With G-bills, likay biyahe, likay linya. Ang padala sa kapamilyang OFW i-receive sa GCash para diretso na nga magamit pagbayad sa G-bills. Kasagaras pagdawat o panalagi ka na abroad, aduray mga extra fees sa uban ng mga merchants. Mao nga maminus san pa ang gihaguan nga gipada. May na lang gani kay libre ang pag-claim sa remittance gikan sa abroad via cash-in sa GCash app. Pwede sab nga mag-cash-in og libre sa mga official GCash partners sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center o guban pa. Hangtod 8,000 pesos ang pwede i-cash-in nga libre kanabuan. Mao nga kung GCash, masayon ang kinabuhi sa pagkuha sa padala o pagbayad sa bills. Dili na kinahanglan mo pila o mabiyahi pa. Libre pagyod ang cash-in. Mao nga mag-GCash na. Visit the GCash Help Center or call 2882-GLOBORTM or 02-7213-9999. Other networks' fees may apply to no more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Alas 7:48 na kurs detalye na sa atong mga balita. Ang konsyo sa lakay sa Subo ni Ilasab sa nadawat nga pasidungog sa station manager. Dato din sa DYHP, Attorney Rufil Fernandez Banyok. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Molonos.
2: DYHP, Tatak! RMN Report.
3: Giila usab sa Konseho sa Subo na rawat kapasidungog sa station manager sa DYHP nga si Attorney Rufil Banyok. Kini human madawat nini ang Kat Doroy Broadcaster of the Year Award sa 29th KBP Golden Dove Awards. Nasayad nga si Banyok, mao ang labing unang Cebuano recipient sa maong pasidungog. Nga giila ang labing taas ug labing prestihoso nga gihatag sa Golden Dove Awards nga gipasugdahan sa kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kun KBP dito sa kauluhan. Ang City Council pinaagi ni Consul Francis Paris ni congratulate sa station manager sa DYHP tungod sa nalawat nining award.
4: Congratulating Attorney Rufil Fernandez Banyok. The first time, Cebuano, nakadawat niya ng Kadoroy Award. Si Kadoroy Award ni Attorney Rufil Fernandez Banyok.
3: Si Consul Francis Paris, sa labing wahay usab ga Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Award sa pasadunggan ang Straight to the Point program ni Banyok is the best radio public affairs program. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Balanos, DYHP. P Tatak RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radyo mo nationwide.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manluya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga dunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa paglaron. Kauban ang proper diet ug exercise, 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol. Vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kalinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
9: Unilab quality yan.
8: Vitamin B-complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
11: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
12: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirmi na pud maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: At oras karon alas 7:53 na. Balita sa ito mga balita, mga polis sa Dakbais Naga nga milusar og hot pursuit operation sa kasong pagpamusil sa saka Jordanian National. Aksidente nung kini nakasakmit og mga pinayuhot nga sigarilyo sa saka tindahan diya sa Barangay Tuyan sa Dakbayan sa Naga. Nga mukantinad kini kapin 3 milyones ka pesos. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
13: Mga pulis sa Dakbayan sa Naga nga milusad unta og hot pursuit operation batok sa suspitsado sa kasong pagpamusil, nakasakmit kining balor 3.4 milyones pesos ka balor sa pinayhot nga sigarilyo dito sa Barangay Tuyan sa Sulay sa Naga alas 12:30 sa hapon kaghapon. Na embargo sa kapulisan sa Naga sa pagpangulo sa hipinini nga si Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, ang 20 kakahon sa Kingpin Menthol Cigarettes, 30 kakahon sa Canon Menthol Cigarettes, 50 ka rim sa Canon Cigarettes, 50 ka rim sa Patron Black Menthol Cigarettes, 50 karim sa Excess Menthol Cigarettes, 50 karim sa Walter Red Cigarettes o napulo karims sa Harvey Menthol Cigarettes na mukatira na tanahan sa 3.4 million pesos. Sa investigasyon sa Naga City Police Station nga samtang milusa ng hot pursuit operation ang mga personnel sa mga police station sa suspitsado sa netamong pagpumusil sa Osaka Jordania National ngayong Martes, October 6, 2026 nga si Elias Malik nga residente sa Barangay Tuyan sa Sulay sa Naga, ilang nakita ang mga kinahon nga sigarilyo.
9: sigarilyo sa diyang ilang giso sinasuta nga mga illegal kini nga mga sigarilyo nga may hinungdan nga gipangitaan ng permit sa pagbaligya apan walay nakapakita nga may hinungdan nga gikupiskar ni sa mga pulis subay sa malampuson nga pagkasakmit sa kapulisan sa mga illegal nga sigarilyo. Gidayeg ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. ang iyang mga sakop sa Naga City Police Station. Iyang gihimugatan kung unsa ka mahinungdanon ang kamabinantayo na to sa lainlaing matang sa police operations tungod kay daghan ni nasumpo nga krimen. Ang kapulisan sa probinsya Sugbo gipasalig ni Mangilin nga padayon nga musuporta sa pagpatuman sa balaod batok sa illegal nga pagpaihot sa mga sigarilyo o guman pang gidili pasud sa lalawigan. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Manalo Lusaman TV HP. Tata Carmen!
2: Radyo mo nationwide! DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
14: Radyo mo nationwide!
15: This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat. This news is brought to you by Cebu Pacific Air. Book your seat now this Super Seat Fest.
16: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas musamot pa, lisod itrabaho. Magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuwayan na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Biphenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am, sir? Learn more at trust.ph.
2: Sports. Ngayon. Ngayon.
1: Atong paminawon karon ang atong mga balita sa sports. Uban sa atong sports analyst ng International Boxing Judge. Kasama Edward Ligas. Nana sa atong linya ron. Kasama Edward, maayong buntag.
18: Maayong buntag kasamang Ken. Kining atong balita sa sports gihatod ganyo sa DTX 500. Kasado na ang away ni Carl James Martin no kontra ni David Picasso Romero karong Oktubre 31 o karong katapusang adlaw sa buwan ning karong tuiga si Martin makigsupply ay og komo no ni Picasso dito sa Kingdom Arenas.
1: Kasama Edward. Kasama Edward. Yes, kasamang Edward, padayon lang.
18: Kahinong duman nga ni Adtong Disyembre 26 sa miaging tuig, miaway kini si Picasso kontra ni Nauya Inoue dito sa Saudi Arabia di inapilde si Picasso pinagi sa usaka unanimous decision. Apan nakapakita usab kinig maayong labok si Picasso 28 anyos nagupot kinig baraha nga 33 ang daog usa lamang ang pildi og 18 ini ang gipaundang samtang si Martin ang maoy number 1 sa World Boxing ang 28 wala pay pildi og 21 ang gipaundang kini maoy pinakadako ang away ni James Martin sa iyang boxing career kung mudaog siya niini posible mahimo na siyang mandatory challenger no ni Naoya Inoue alang sa WBO World Title Fight. Pero bisan pa man ana si Picasso kumpiyansa usab no nga iyang mapildi si Martin labi na kaya
1: sige, padayon, padayon lang ka sa mga Edward.
18: Kita ha, no, sa iyang, boxing career. Sa boxing gihapon, may pakita, no, si kanhi, WBC featherweight champion, Mark Magnifico Magsayo, nga gioperahan ang iyang tuhod. Nagkanayon si Magsayo kung wala pa maangol ang iyang tuhod sa iyang away ni Andres Cortez. Sa second round, posible nga iyag yung mapildi si Cortez apan sa diyang na angol ang iyang tuhod. Dito na usab na ang iyang diskarte sa maong away tungod kay wa na kayo siya kaporma o di siya kalihok kaayo tungod sa iyang angol sa tuhod. Bisan pa mani awat, ana, may pasalig si Magsayo nga sa sunod niyang away. Ang muda o kinihang yung pag-usap sa timo kalimutan labas na adi na mupusta niya siya kung mapindi kini. Kini nga itong balita sa sport, ngayon pa nyo sa dieta. Hindi ba? Ang itadilang mong dito expected, adunay superior antioxidants. Pawi nagpapita sa mga sinula, at ayaw na nagdaot ng mga skin cells o ipagrabe kini sa pollution. UV rays, pag inusap na alak na makahubog ko, ang accumulation sa free radicals ma-result oxidative stress. Kini mag-answer na radicals o bulls sa pani. Magkawa mo ang mga nirapsas, guban pa ang mga sinyalis, pantan mag-iad. Ang itex na doon ang kambiyo sa proteksyon, nga doon na iba ang 3 million work unit sa umay. Ipibok ng gamon ka free radicals o condition. X500 at ang panit mabataan na organ, limpiyuhon o ayuhon. X500 din doon sab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease.